0: ang kinailangan paggamaan ni mga katropa na yung mga chemicals din ha. Nga
1: para,
0: ilang ginagamit.
1: Para mugahi ang kinibang mga materialis.
0: Ang pangutana na karon kung delikado ba na o dili. Mapapod, nagdigatim man kakatropang
1: brisa. Nagdigatim man. Although, kining uranium, kung musod ko na ni, doon na ni sa chemical nga toxicity, no? Ilabi na, daoto ng imong kidney, labot ni aning uranium. Ang radiation ini, mamahimong nga makadaot ni uga makahatag ni grisgo sa lawas, pwedeng mahatagan kag sakit nga kanser. No? Kining usa ka tawo nga mababad sa uranium 238.
0: Ako nagtuo ko ano, opo na siguro nga gipanghunaw ng mga chemicals, ano? Ilang mga gipanghimo din na nga kaganing requisitos din na nga tipo sila madelikado.
1: Unya delikado ni para nga to sa kanang malanghap ni mo. Unya tapos sa or baka mainom or makaon no, maapil si mong kaon. Kay duna ni chemical lagi nga toxicity. pero sa dihanggi kuan man gud gi tests gipailalom sa laboratorio ang mga empleyado negatibo man. So buti pa sabot nito mga alan nga
0: question din na.
1: Oh,
0: sa uranium ha? Oh. Wala gyud.
1: Sa so, gipasabot ang but pasabot ani katropang alan di ay karon nga di kuan ba kada bang with kini bang ginatawag nga dunay mga gear no? Ang mga trabahante sa panahon nga musud sila ngadto sa ilang kumpanya.
0: Wa man pod.
1: Oh. Eh wala man sila negatibo man.
0: Well, kana gani no.
1: Pero report ha sa report nga to na dungog ha.
0: Oh.
1: E base niya og ingon ang NBI nga pataka ra man mo diha. Dia o, positive ni siya diri o, positive plus.
0: No, positive ni niya tapos 3 positive, triple positive ba gyud. Murag TB ba, delikado na nang 4 positive. Triple positive. Anyway, kinito na mga tropa, akong duda lagi, ako nang gigihon kagani na mga tropa nga basin og number 1 ani kalaban sa negosyo. Ikaduha, daotong na gyud ang image sa Davao City mga katropa. Nga ni atay mga illegalista dinhi nga mga nagarenegosyo ni atong dakbay sa Davao. O nya wa ta unmindful ta nga kini di delikado sa tuwa mga trabahador. Ang labing kawawa karon ang mga trabahante man. Di man dani 174 lang sumala sa imong ingon kay nga trabang bricks no?
1: 300
0: man dani.
1: 300 kun ka mga trabahante ni. Ubay-ubay ni sila.
0: Luoy lagi kayo. Na ako lang gipangita tong nag-text sa kuwa diri ba? Nag-PM sa kuwa, nalimot lang ko ganang kuan ba kanang save atong iyang pangalan. Luoy kayo kay iya ko ng mga anak gagmay pa niya ting exam para ba daw. O niya, mora ni iyang gisaligan nga trabaho. Siya mag-unsa na lang may ani karon. Ultimo gani pagpagkaon nila ng mga katropa, maglisod na. Naparaw sila ka ng bayronon kuno sila mga utang kay nguban diha katropang bricks, di man naman kayo mangga pangutang magyud kanang ipang ang ilaha mga ATM. Tuan naman sa ang tao mautangan. Murapin kita ba?
2: Sino?
1: Tuna sa tao, nakaprinda na. Sa mga lunsyak.
0: Mura po gani mga taga-syndrome, mga nagadawat o ganaganing ETM. Asang ilang ETM? Dito sa kilid, mga katropa sa Sanggunian Kuliktahon. Ganaadi ay dito gitigong.
2: Pinawa!
0: Nana mga katropa, di malikayan. Luoy ang mga trabahador. Oo. Pero griskyo, inyo yung naming ipatay. Huwag minyo griskyo. Wala may kaunon. Wala mo po'y kisaw ang dole ani. Saon ni sila mga katropa, wala naman itrabaho o pinabdik ni.
1: Dapat na ayuda dahil na ni katropa ngalan. Kay nawadaan ni sila trabaho, no?
0: Muna iliso din ha.
1: Kay, siyempre, na ni pamilya ko nga gipang buhi ni sila. Gani, doon na tayo video, anak, katropa ngalan, no? Kung makita ni... Makita ni katropa ng... Kuan karon
0: ito nagbagot-bot pagmaay sila.
1: Oh, nagbagulbol intaw ng mga empleyado.
0: Oh.
1: Sige lang kay atong gina-check no kung kabahin ba ni sa katropang alan sa mga materyales paggama og bakal. Kay kini man gud makita kuno ni kini nga mga materyales sa uranium 238, thorium 232, 228 og radium.
0: Oo.
1: 226. Dili ni siya giingon nga dili ni mga ordinaryo nga mga materyales nga gamit sa paggama og bakal o puthaw. Mga radioactive isotope kini nga natural nga makita sa yuta, bato og mineral. So mina gimina gid ini katropang alan.

0: uranium, thorium, industrial materials or residues nga adunay naturally occurring radioactive materials or norm. Now, nakita kining uranium 238, thorium ug radium sa usa ka steel facility sangkap kini sa paghimo og bakal.
1: Ayun. Anyway, ato na nga ipadayon mga katropa ha. Unsa inyong mga reaction may kalabutan niya na? Dula pa sa ta ikatabang ni atong gobyerno ani karon mga katropa sa mga nawad-an og trabaho. Unay gusto nato nga Siron after ato kay gipasagdan naman in tawo ni asa magkatibulaag ni tawo mga trabahante mga katropa. Kinita na itong hatagan o bagdagan sa itong pagbalik, mga katropa. At ito po nga delikatan, kini nga isa pa ka-isgutanan, katropang BRICS, no? So, ito nga timbawaso, no? Sa mga video nga ito ang ipadungog diha kaninyo, mga katropa. Kini isa pa na itong ka-isgutan, unya, sa itong pagbalik, kuman sa ito ang The Secret of Health, katropang BRICS. Itong isa na ito ka mga isgutanan, may kalabutan, aning... siyan ba ning kabawanin? Wa man akong kuwan. Lahat akong kuwan, magliuklihok niya akong kuwan, diba? No? Magliuklihok niya akong kuwan, magandagan lagi iya. Nasuri bata na po na nusok-tusok, diba? Ah, dara. Dapat i-click din mo ni, ha? Kining paksilika, no? At ito ning isigutan niya mga katropa sa itong pagbalik, mga katropa. Kung sa'yo maayong igdulot, ani, kanato, o ato ni pa, ipabalhin na lang siya itong trabaho ning mga nangawa diri sa steel plant. Dito na lang mo sa paksilika po, kung mag-open na.
0: 190,000 man daw ka mga trabahante ang pwedeng makasood ani.
1: Ah, grabe, hurot-hurot yun ni ato ah. Mangulit na lang ni ato ang mga taga kwa, taga abroad, no?
0: Kato mga nag-abroad na posibleng muulit na ni sa Pilipinas kay
1: dinhin na mo panarbaho.
0: Maghimo na ning mga microchips.
1: Kami ni BRICS ito, magbuhat alam dito ka na ganing shanties ito kay mamaligyan ming siupaw.
0: bisag ako, mamaligyan na lang ko kape kay basin yung uhaw ni sila
1: kape. Maparis, ha? Anyway, mga katropa, balik tayo mga katropa, ha? Human lamang ini. Alas 8:07.
2: XFM. Kaklarik sana.
3: Exciting!
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud piliun ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
6: The Secret of Health.
5: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kami gani sa Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
5: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae mo resulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids, sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
3: The Secret of Health.
5: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga

0: Bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension, og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog og epektibo.
1: Santon Plus Gold.
2: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
3: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
4: Santon Plus Gold!
2: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
5: The secret of health.
0: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
6: Visionix, daghan na ang natabangan.
7: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
6: Visionix, slay ang kaepektibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
0: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
5: The secret of health.
0: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
5: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
6: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
8: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
9: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and

0: Drug San Pedro.
1: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo. XFM 9.1.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!

0: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Kadayawan Facts and Trivia.
4: Kadayawan. Usa sa mga ginahulat nga event sa Kadayawan Festival mao ang Pamulat Kadayawan nga gila usab nga Floral Float Parade. Nagpakita sa kaadunahan ug kaabunda sa flora ug fauna sa Davao Region. Ipasundayag ang mga bulak ug prutas sa mga nagkadaiyang floats samtang magparada kini sa kadalanan sa Davao.

0: panagsar ganit ta mga kwarta. Ibayad pa gid sa ilaha.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!
3: Bullseye! Alright, balik ta diri mga katropa sa tuang panaglawig sa unahan. Nahuman na ba to katropang Brixtong katikaran dito sa SM Annex?
4: Marag sugod to karon.
3: Sugod ba to karon? Or 17, di ba?
4: 17 to 19 man to.
3: 17, 18 to 19, 3 days mga katropa.
4: Kining expo, business expo.
3: Ayun, kay pwede ta makadalikyat dito, makatanaw ta dito. Posible na tong
4: gisite-site na gani nako gahapon kung murag diri ko magpa-attendan sa ugma kay ani-ani murag dirito siguro.
3: Oo, nya. Ako lahi ko na ba kay mga mautangan diri na pita.
4: Ngadto man dito kagahapon. Ngadto man dito kagahapon kadto pangalan kay ni graduar ang pag-uman ko ni Mrs. o kining
3: asuna na ni mga advanced plastara dito, plastara dito.
4: Ako nag-site-site dito kay sa SMX man ang kuan ang graduation rites sa kuan sa kinibitang Holy Cross of Davao College bitaw nga
3: kuan dako man diha dinay nang plastada na dito daan
4: karon pa man gito
3: karon gito no
4: karon gito magplastar now para sa kasayuran sa uban tumong sa Kadayawan dili lang celebration ning tuiga para sa Kadayawan Festival Katrupang Alan pero giapil na sab din karon ang posibilidad nga pagkanegosyante sa katawhan.
3: Ayan.
4: In connection sa bagong oportunidad nila ba nga ilang gustong tahakon. Mm-hmm. Now apil diri karon sa Kadayawan ang kinibang Business Expo 2026 magsugod kini karong adlaw hangtod sa pizza 19 sa Agosto. Mm-hmm. Matigayon kini di sa may SMX Convention Center sa SM Lanang Premier Davao City.
3: Mm-hmm.
4: Now libre ang entrance o abli kini sa matag adlaw gikan alas 10 sa buntag hangtod alas 9 sa gabi. Now perfect kini sa mga retailers, wholesalers o store owners. Madiskubre ninyo din karon ang tanan nga mga local brands, high quality products o direct manufacturers. Pwede usab nimo nga ma-wholesale no or ma-distribute. Mm-hmm. Nala ikuha na ninyo ni kanang i-grab na ninyo ning oportunidad tagsara ni mga kaigsoonan. Susihan ninyo dito ang SM Lanang ang expo, business expo no 2026. Mm-hmm. Magsugod na ni karong adlaw. Tanawa daw ninyo dito kung sa ning mga produkto ang naa ninyo makita dito. Para nga makakuan mo, para nga maka-avail mo ni Ana, pwede ninyong manegosyo ba, no? Kapitali lang kung ginagmay, good. Kutob lang sa makaya, mora na i-kapitali nyo. Pwede naman po sa balay ibutang katrupang alan, kaya uso naman karoon ang online.
3: Oh. Mas daghan pagkayog maka-income kung online.
4: Okay.
3: Wapay pa'y risgo, ha?
4: Dito sa online, na sudlito mga marites dito. Kanang mga marites diyan nga nangita na nag-away, mas may pa'y imunang baligyaan diyan ga unsay pwede mabaligya. No? Kakwarta pa sila. Muna si karon ang importante karon kining Kadayawan Business Expo sa Dakbayan sa Davao, ipagayon diyan sa may SM, SM Lanang SMX Convention Center.
3: Kuna siya, kanang mall hour siguro na, katropang breaks, no?
4: Oo. Kay 10 a.m. to 9 p.m. man.
3: Ah, tama yun. Mulawar yun na. Mm-hmm. So, at ang mga tropa, kay Basintek, di hapa ta maka-asinso na. Datang opportunity ba? No, niya kaya, affordable sa to ang bulsa nga maka-negosyo tag bahala ginagmay, basta kay kanunay, muna to ang gikinahanglan mga katropa. Kay kung di yun mo mag-negosyo kung panahon na, di mo kabalo mo baligyan kape. Ha? Maghulat na lang mo kanang mahuma na yung Paxilica building. Siyo na, kuhan sa... Asa ni sa Pampanga? Dako-dako ra ba tong lugar dito katrobang Brisbane?
4: Sa kuan ni kining New Clark City, sa kuan daw ni kining
3: mo nang lugar sa unang sa mga Amerikano, di ba? Katong sa Clark Pampanga.
4: Dito katong... ni sa ang gibutang diri katrupang Alan is kini bitong lugar ni Aquino. Sa baning lugar ni Aquino ha ni President Aquino.
3: New Clark City, Pampanga ja po na. Pampanga. Sakop na sa Pampanga pero sa una gyud diha gyud na ang katong US kuan ba base.
4: Ah, katong Clark Air Base sa nagito siya dito sa kuan sa Pampanga.
3: Kining New Clark City
4: alay na sa Tarlac kuno ni.
3: Amo ba?
4: Oh, New Clark City Tarlac.
3: Adire ni siya motong Clark sa Pampanga lahi pud to.
4: Kay dito lapad magyuta dito kay 1600 hectares may ilang
3: ano ba to gra kay nang palagtong mga locals dito kay ma
4: kuno ang katubahan ni Mark ani Aquino himo na to siyang planta.
3: Ah. Siguro po progress na yang tubo siguro po.
4: Wa man eh, mahal man yung mahal man gihapon asukal. Ni
3: mahal mga sukal noon. Mas barato man noon ang kaning magic sugar.
4: Ato na lang ning kuno, ato na lang ning tukuran og kuno. Ana si President Marcos Tagway nga tukuran lang nato ni kuan, mga Aquino og kining tawag aning paksilika plant.
3: Kini mahagit yun si PBBM ani katropang Briggs bakay unsa ang iyahang kaisog nga moatubang ani mga environmentalist. Kaya kasagaran na ba kung ako ha, kung maayo ni nga gihatag sa tuwa diring opportunity, why not, di ba? Pero kung naapod tayo makita nga medyo dilimayo, nganong isakripisyo man nato? Number one din ha, ang katong mga locals dito, mapakuan sila, mapalagpot na po ang ilahang mga Pinoyanan, o niyang ilahang mga naandan din ha, mga tropa nga kapanginabuhian, nasa lugar, sumuotro na po.
4: Ang katong mga tapasiro og tubo, malay na to, basig di na to manapas. Maghimo na lang to ganang microchips.
3: Maghimo sila ganang robot.
4: Mga computer chips, mga pwede sila maghimo robot, no?
3: Okay, naaman diri mga humanoid robot do, apilaw diri. Unya, mag-order na ra ba ning ato ang taga-Sangguniang ang panglungsod diri humanoid robot. Kay mao ko ni mo timplag kape, magkonsyal.
4: Mo na mo mugwardiya sa kuan sa Sanggunian.
3: Mo na mugwardiya sa Sanggunian kay dili mamili.
4: Wapo ning robot kay dili na nimo pakan di na nimo pabahabon.
3: Wa na maintenance kanang kuan na lang.
4: I-charge na lang.
3: Charge na lang.
4: Importante ang Davao Light diri.
3: Dili mag-leave.
4: Dili mag-leave. Dili dili masakitan og tiyan.
3: Dili masakitan og tiyan, dili mag-ingog ganag dysmenorrhea ko.
4: Dili wala wala dysmenorrhea.
3: Wala na karon mga tropa. Pero ang uban manggod ka tropa breaks ningon nga nganong dili man ta mo sabay sa kining technology no ang Pilipinas nga behind naman kay ta.
4: Babita ni ka tropang Alan ba atong inatimbang-timbang bitaw kung ang angay batang mo go aligned karon sa proposal or ato abaning babagan.
3: Yan.
4: Kaysa tanto sige kun ato babag-babag magpabili na gid gihapong uyamot. Ani ka tropang Alan no.
3: Tantong duda-duda, naglangoy na dito sa kanan.
4: Kalayo.
3: Kalayo.
4: Kalayo ni Juma Sison. Now, kining pack silica no. Ato ang ginatan-aw ba kung unsa ba gining pack silica dinhi sa Pilipinas? Kinahanglan din
3: ma-educate pag yun tayo pag maayo na ha.
4: Ini ding pack silica sa Pilipinas. Inoon dili pa man ni operating no diri sa Pilipinas wa pa man gini nag-operate kay usa kini ka factory nga kumplitohon sa usa ka proyekto. Usa kini ka US lead international economic security. Inisyatibo kini sa Estados Unidos o Pilipinas nga magtumong og lig-on nga mga supply chain alang sa semiconductors. Artificial intelligence sa AI, critical nga mga minerales o advanced manufacturing mao ni ilang gilaraw. Ang Pilipinas ni apil katropang Alan sa kinibang inisyatiba.
3: Nag-offer siya dito.
4: Nag-appeal siya ani. Sige, appeal mi ana
3: dito sa Pilipinas. Nakapirma na diha ang ato ang nasod no.
4: Kay umapil mi ana sa Pilipinas daghan og trabahante ni tapos mahimo na ning kuan.
3: Thousands of kaning-aning future na tong mga workers niya.
4: Kung mahimo ni siya mahitabo ni katropang Alan no. Dako kayo ning istorya sa kinabuhi ni President Bongbong Marcos.
3: So
4: matuman ni
3: positive na siya hang part no.
4: Kay kaniya to bitaw katropang Alan, remember ni mo nga katong nag-ung-ong ang eleksyon sa 2022. Sa dihang si President Bongbong Marcos o si Vice President Sara Duterte nag-uban, nanggula itong mga kuan, katong mga istorya nga nausik ang katong national kuan bitaw kinibang kun dito sa Bataan, nuclear power
3: nuclear
4: plant.
3: Nuclear power plant sa Bataan.
4: Nindot kinuntaday ka ito nga plano.
3: Hmm.
4: Ang duda sa mga environmentalist at ito nga makahatag ni kadaot sa mga tao.
3: Hmm.
4: Usa pa.
3: Advance pa na ilang pagduda.
4: Usa pa, basin og makahatag ni o kinibang delikado ni panahon nga dunay linog.
3: Hmm.
4: Ihantod karon pa magilinog. Dito napita, no?
3: Gihimo ra ba ito? Example, ang itong hitabo sa Japan.
4: Kaya sa Japan, gani, gilinog dito sa Japan, gano, nakasurvive mga gihapon sila.
3: Kabalo man sila ang saon nila pag sulbad kung naanay problema, no? Sa mga itong nibotoro rito ilahang nuclear power plant. Pero, karumanggod, maminaw ta sa mga environmentalist, manggod. Niya wala ra ba'y gisugyot nga development?
4: Wala ba'y wala ba'y kanang ginakuan ba? Wala sila'y counterpart, no? Instead nga kini, mao na lang kini. Ano ang tato ba?
3: Padihala ko na sa tulay din nato katropang bricks. Di sila gusto ka na ganing mahuman ng tulay o tapusan ng tulay o di ba ka magtukod ng tulay kaya lagi madaot ang kanang usagabuok corals.
4: Kanang diyan napit sa kanang gikan Davao padulong sa Amal. Mao ni ilang inalantaw
3: nga. Sangalan lang nga environmentalist sila. And I believe magtapok na sila ito sa Tarlac man, no? New Clark City. Magtapok na po na dito pagtuon og ila nga mubabag na sila.
4: Naanap po niya katong, katubitang unsa ba tong grupo nga green
3: green revolution?
4: Green revolution katong
3: naputoy sa Ateneo pod nga green revolution ng Yapon.
4: Green Yapon tong ilaha.
3: Katong number one diri sa tua kining Edis.
4: Remember na ko tong kuan sa una katong green na kuan ba? Nga duna ni sila barko katropang alan. Unya nagsige sila panawagan dito sa Jinsanto nga banda. Panawagan to sila katong pagsulod bito sa SMI, katong Sagittarius Mines Incorporated.
3: Sa Sagittarius Mining.
4: Sige to sila supak, sige rally, protesta dito kay kuan lagi. Makadaot sa kinaiyahan. Unya ningon man tong uban nga mga tao, ikaw wade ka na wa kay contribution sa kadaot sa kinaiyahan. Kanang inyong barko nga patakala panlabay og oil dito sa dagat.
3: Nanay kanang kuan.
4: Wala lay na ninyo lantawa na nga naka-contribute na og kanang pagdaot sa kinaiyahan.
3: Basta kay kami lang wa may labot ana. Ang inyo lang.
4: Kani kanunay kaning sige tagsupak bitaw katropang alan no. Ang mahitabo kanunay ta maulahi ba. Tanaw ra gud ha. Kita dris Pilipinas kung balikan na to. Kini tinamba ning istorya. Ahead kayo ang Pilipinas kumpara sa Singapore pero karon ang Singapore na unsa
3: ni grab man sila sa mga development unya sa
4: business hub siya karon katropang alan sa kining mga shipping companies ang mga barko tanaw nimo katong nakaadto man jud kag sa Singapore magpaluparan nimo na dito matungdan nimo tong kinibang pantalan sa Singapore porti naghanag barko.
3: Nagdikit-dikit lang, napay uban, wa kadunggo pa.
4: Purting daghan na barko. So, tanang nga mga kuan dito, muna'y usa sa mga nakapadato.
3: Mailhanin mo, no? Kay grabbing business, kuan ba? Kay ang mga barko dito, mga tropa, halos hawana ni mo ang barko para magkita ang dagat, eh.
4: Pilipinas, ingong kaga, Pilipinas, katropang alam, kung hatagan lagi nag-negosyo sa gobyerno, gikan sa Manila, hangtod nga ni sa Mindanao, kadako na ning atong dagat nga halos-halos dagat ko ning Pilipinas.
3: Grabe ni atong open sea ha, lapad kay ni nya tapos sa sentro ta diri sa Kalakalan no. Dapat no kay natay mga naning klase nga mga opportunity.
4: Pero so, sama man ang nahitabo manggod ka trupang alan no. Sama ta sa kinibang nasod bitaw sa one of the cities sa kinibang sa Africa. Katong dunay daghang kay mga pirates sa katropang alan. Daghang kay mga pirata.
3: Katong Pirates of the Caribbean.
4: Kining
3: palabas man to. Onya kaning daghang mga pirata di sa kuan Mongolia, di sa Colombia, Cambodia, mo na mga labi na sa kining dagat gani nga kanunay nga ginasaka ang barko.
4: So, mo to lugar ha. Nga ginakuan og tama no kanang dunay pirates gumikan kanang, kay
3: ang ilahang panginabuyan mo na lang na
4: Ang issue dito gumikan kay ang ilahang gobyerno nagsige na lang pangawat sige pangawkaw.
3: Sila nagiyahay na lang survive sila hang kagulingon.
4: ang mga tao, nalimtan na nila katupang alan.
3: Manang mga tao dito, musugal na lang ka ng bahalag, strapingon nga ng mga militaris barko.
4: Sumalia. Ang ilang gobyerno dito, murabag, napasagda na lang nila katupang alan.
3: Nagsalig.
4: Ang ilang isda na dito, mga kadagatan nila dito, mga isda, gisulod ng mga langyaw ba?
3: Mm.
4: No? So, doon na yung grabing corruption, katupang alan. So, ang gato mga kuha nila dito, mga coast guard nila, ay maglatok na lang mata. Maghihapon, ugdakpo na ito ni, buhian na maghihapon ni, kay bayad naman si gobyerno.
3: Morabag ka na ganing diyan na lang nakatutok ang ilang nauna sa kanunay. Kinikaroon katropang breaks, no? Well, una kita mag-break mga katropa, ha? Dili pa ko makasulti o ganang mga meritos o demerits ani ba? Ato sa pabinaon ang both side, no? Normal yun na ang kini mga environmentalist mo karingga. Pero kabalo naman tayo ng uban diha mga katropa.
4: Mga ginailang trabaho yun. Supak para napunduhan.
3: Abi na kumayong ka, mamani ng panginabuhian yun.
4: Malay na to. Kay, competition ni between sa mga superpowerful nga mga countries. Estados Unidos and China.
3: China.
4: Okay. Now, kung suportahan ni sila sa China, kini mga
3: supak mo dito, supak mo.
4: Supak mo. Kay
3: depende na sa price.
4: Kay, kasi, mga, they support din rin. Karano, pilang gusto niyo nga grants nga ihatag na mo sa inyo. Ano ba?
3: Now,
4: kining paksilika hub sa Pilipinas, itukod ni Dapita sa New Clark City, Tarlac.
3: Mm-hmm.
4: 1,600 hectares nga luna ang itaganan ini for the development.
3: Grabe, no?
4: Plano nga himong high-tech manufacturing center ang New Clark City o kiniginatawag na paksilika.
3: Wala ang ganyan mga politiko na malit na giyuta sa dool, kailan na negosyuhan na po diha. Sagara na, restaurant.
4: Na importante kini sa mga sa Pilipino, katropang alan, kay...
3: Tagaantag prioridad yan, magkatrabaho ta.
4: Ang Pilipinas, ang tumong nini, maunga dili lang mag-export ang Pilipinas o grow materials, mas daghan sa mga processing o manufacturing na buhaton din ni mismo.
3: Ayan.
4: So... Diri na maghimuog ka ng mga chips o kung sanin nga mga chips, no? Himuon sa mga computer, diha karon sa mga cellphones.
3: Siguro ang kanang mga mu-abroad kag padulong ka o kaganing Taiwan, ang mga pipila ka mga gadget nga himuon, diha na lang ba?
4: Ang kuan mo
3: Morong mo down sa din, eh.
4: Kusog nga mga kuan na po ani katropang alan, mga kurso sa mga colleges ani, di na po nursing, mga engineering na po,
3: electrical engineer. Maghimog robot. Ulahe yung kita, ito sa Japan, ang mga bata dito, ilan ang himog project.
4: Eskwilahan. Kinderle mo himo.
3: Kinderle mo himo. Ilaan eh, anhapata magsugod, ugnana dihay makita na ito nga, posible itong ka-applyan.
4: Kita nagugod-ugod na lang tadi pag kita kibalo mo himog tiil sa robot.
3: Hindi ka mo drawing. Mugod sa tama nga tropa, Bik. Nagsinyas na nga ito ang engineer. Dato nga pabalik mga tropa, dugang pa mga iskutanan. Ito ni wrap up mga tropa. Stand by lamang ka mo. Huwag niya sa inyo hapon nga mga kininga mensahe. No? Nag-kwanta, nag-fluctuate nga ito ang kuhan ka rin mga katropa, ito ang signal. So, nakakuhan ka rin, nag-relive ta ka rin mga katropa sa tuapod nga, mga natingalan ka rin mga katropa, nga naman nga naputol ang atong live. So, balik ang ito ang bullseye, human lamang nini. Alas 8:37.
5: Kaklarik sana!
2: Exciting!
6: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
7: M2C Graphics Davao.
5: Kaklarik sana!
2: exciting!
5: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
8: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
9: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod.

0: Ti Saman, Mamak Pharmacy ug Princess Dis Buhangin.
1: Taklarik sana!
2: Exciting!
3: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw kabalaka, ani ana ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3O Trucking Corporation. Ang DX3O Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
4: Kadayawan, facts and trivia.
5: Gikon sa dara ang Davao nga durian capital of the Philippines. Ang pinakalami ang durian makita lamang sa Davao ug abunda niini sa syudad. Duna kini talagsaong baho nga sikat sa mga Pinoy. Apan lami kung kaunon gawa sa durian. Ilado sab sa Davao ang lanzones, mangosteen ug rambutan nga mapalit lamang gikan sa local sellers sa Davao City.

0: bisag usahay dili ta ka masabtan, dili gyud ti kabiyaan.
1: Kaklarek sana.
0: Exciting.
2: Bullseye.
3: Alright, mga katropa, balik ta no sa tuang kitaposang hugna ni atoang panaglawi sa kahinan sa programa nga Bullseye. Dali ara sa oras na to katropa ang brace eh. Ni ato ang mga
4: Mura na ta ng igham ba no?
3: Igor ta rin igham niya. Kapagay na hurt akong kape oh.
4: Kanang mapay pagsugo na itong timpla. Umana na ta.
3: Oy, Mary Grace Crosada, good morning ni mo diha. Uy, nara ba ko yung atraso ni Mary Grace Crosada de? Kaya gideliveran mi diri o kanang ribs. Iyaw mo nagbaboy ni. Dali ka bago galira. Gihato diri ang kuan, ang katlong inihaw nila. Eh kung gihato naman ninyo, di ato na ang subakan.
4: Sino? Inyo pa naman ang bayri.
3: Wapa.
4: Adi na ito maminas to aron.
3: Wapa mga po naningil.
4: Wala naningil.
3: Eh, kalimot ko, mag-gcast na ako, Ma'am Mary Grace.
4: Ako bitaw sa iyo, kung katropang alan, kanang mamalitag mga baonon, mamilitag ka na bitong humukon, bitong nga karne, kay hastang hasula kayo, kit-kit, anang gahi kayo ba? O, nakoy ka ng classmate nga butcher po, pero layo lagi kayo, taga-matanaw man
3: po. Ah, layo po kayo ito eh.
4: Muli ko dito, maayo kayo siya mo cutting. Oh, maying shout out din ako ning akong classmate si Milvin Katipay.
3: Oh, good morning. Good morning. Katipay. Yes, may kana mohimo kanang kuan dire bro, kana ganing sitaw gana.
4: Kanang tumigpis bitaw kayo.
3: Tumigpis nga pagka slice gani nga. Ang banom ko dani kay tad lang.
4: Kana basta kay dai isugba fights na.
3: Fights na. Anyway, may buntag niyo din si kining kuan si Radisson ato rin nag-greet na kagarina. Sir Alan goodbye asa? Goodbye na si Manny Pacquiao. Morning ganina nag-text ganina ka, pahabol na po siya. Ano mo yun nga dumot maka na Manny Pacquiao? Goodbye na si Manny Pacquiao, sige promote o gasugal, ma-approve ang gi-propose ni Chis Escudero nga bawal na mag-advertise ang mga social media. Bawal mag-advertise ang mga social media. Siguro ang mga vloggers pasabutan. Ano rin, vlogger na si Manny Pacquiao. Kato siguro nang ipasabot niya atong istoryahan kay na katrubang bricks.
4: Katong sa bahin sa kanang kuan.
3: Katong bahin sa
4: online katong, gambling.
3: Online gambling.
4: Actually moto. samok po na kay katrubang Alan kay pareha nang mo adto kag kuan no. Adto kag GCash ni mo nga account. Sagulan og kanang advertisement.
3: Ako na puno.
4: Kapay cellphone ako nga ungot na kayo. Apilan ba gina ng advertisement sa kanang sugal hasta ang laguta. May rabag padag-on ko, di rabag ko padag-on.
3: Pagkis-kis ka kang kuhan.
4: Mahayo ganun yung karong Birni Santo siguro kato pangalan. Hapit naman po, no?
3: Hapit na.
4: Mukis-kis yung ato. Di gina ko ni Kalimtan.
3: Wednesday. Nay ko Andre, ako ha. Nakakuan mo kuan ni, nakasulod ko sa website ba kanang maka-click gani ka? Pwede naghana mag-text. Nya, tapos kining ako ang kuan katropang bricks, kining net short drama. Ang mga advertisement niya puro scatter. Sabi niya, di na ba yun mo pwede, kuhan? Kanang ituplok ni mga...
4: Okay, mo-open ni noon.
3: Mo-open man siya noon.
4: Mas madugay.
3: Hulaton yun mo tong pilaka-seconds na lang. Niya, sa kapag ka maghulat itong araw para mo forward na po. Kanang ganyan mag-free release lagi ba? Free nga short drama. Di ba kung mag-subscribe na tag 300 naman ng simana. Dito ta sa free, pero nagkag advertisement.
4: Porti mugbo ah, mugbo raraba kay Reels good.
3: Reels naman. Wala diha.
4: Ngayon pa si Maria Vicentino. Ma Maria, good morning ni mo mama. Kung may daotang epekto sa mga empleyado ang planta sa Davao Mighty Steel Corporation, sana sila mismo ang magreklamo kay ilaha man ang concern sa health. Pero nilaban man sila sa ilang company, meaning mayo ang ilang pagpanarbaho diha.
3: Correct. Isa lang na.
4: Nilaban dito sila yun.
3: Ingon ni pa ni isaw si 087, wala na ikapadulngan ang mga trabahante maonang magsugal undangon. Pag magtrabaho paundangon, asa na malang mi ani mo dangop. Ay lang po ito magsugal po dahil
4: nga magbuntag.
3: Nagbuntag. Kana magsugal ka, ikaw din ko lang.
4: Remember na ko katropang Alan ba kay nalagi tayo kaning, na ko'y partner nga tulo ka buok. Nami ka ng, kanang ginatawag ba nga game farm. Moto nagka-tagbuay mi ni John Bersamin. Kay pari-pariha mi negosyo. Kini mga manok nga pangsabong. Unya kini man ko sabongiro.
3: Nya magbuhi lang.
4: Bilar ko katropang Alan kanang magdir magkuan na magderby na kay mabilar lagi ko kay
3: ubanon man jud ka.
4: Ubanon man ko sa kong partner ko alas 3 na skadlaon. Di pa ta matug ani alas 3 skadlaon na. Ang schedule sa pay tato kay mao ning orasa mo di ba?
3: Di ara ba nagsugod si John Burns ang kauban ako dati sa Pigas Tampi.
4: Hindi, kay kami kuha na to ang mga katropangalan no.
3: Buhi ra ba tog manok? Karon magkusunan kay mangimas pati ang asawa, mangimas na pod.
4: Back-to-back champion na gid mi, back-to-back champion na gid mi ni ato sa mo ang mga stags. Sa una.
3: So mahal na kay to inyo
4: manok. Sus taas man akong dugo, mundang na lang gi siguro ko ani kay hayblaron ko ani kay watay tulog. Di man ko manugal po ni nigsulod dito katropang Alan, di man ko manugal. Adi po jud ko mutanaw kay maluoy mo kus kong manok. Na, malagi na
3: inga. Labi na gubirig na.
4: Oh, kanang balik nok ha. Ayug ko anok ha, ayug papatay ha.
3: Ako di ko pwede po dana ka trobang bricks kadali ra ko ma in love ug na mga hayop.
4: Oh, dili di ko mutanaw lagi kay maluoy man ko sa manok god na okay,
3: imong himasimason unya tapos pag mamatay na.
0: Pinuhon
3: ug manok ani.
4: Pero believe na ko tong igso ni John Bersamin, grabe gid oy kating pertigyo ka isuga mo gunit ug manok.
3: May na mo buhi.
4: Oh. Ito, nakaasawa o kuan ba? Kaning my friend. Kuan man to, Indiana man to, iyang nakuan. International. Iyang naasawa.
3: May nalang nang manugal ta, Sir Alan, kaysa mga wat. Bitaw. Palama, bitaw na. Nanugal ka na kay sugal. Kanya, kung wala na kay sugal, basi mga wat na pag-uman.
4: Pinawa! Lagi?
3: Ano mo na?
4: Ay, uban ka trupang Alan, katong kusog kay last to bitaw kani ato nga mahur na lagi ni tao ng uban ka trupang Alan, manapas o kani ba mang limpisa. Basta kay doon na lang ika taya ini kahapon. Kay sa dili pa ni kuan sa una, kabayo pa to kani ato ka trupang Alan, weekly di ba? Weekly to ang draw.
3: Weekly ang draw ato.
4: Weekly kay kada Domingo.
3: Napay dividendo.
4: Padagan ko sa kabayo. Padagan sa kabayo man to. Karon lahi naman ni karon kay bulabula na mamurag bulas pingpong.
3: Kaya padagan sa kabayo, napadyuto'y high alay sa una.
4: May high alay. Nga, na yung mga bunal-bunal o tako ba?
3: Murag ka ng takong lagi. Gikabuangan sa una niya. Nag-evolve na. Nahimo na ang kanaganing, naman na yung online sabong po di katropang bricks.
4: Karon.
3: Naamad gihapon din ang online sabong.
4: Naabitaw gihapon, no? Makita-abitaw na ito usahay sa kuan, social media gihapon.
3: Gihapon din na. Ma-appeal na siya o gaban. Ni Jesus Cudero na kung ma-propose tong
4: ilang morning tanawang ginatong senado ani asa gid sila mo pabor no mo pabor sila sa kay siyempre ila man gining ipahibalo ipakita man gid nila dinhi karong katropang Alan nga dili kay gaining ni mo kita ang gobyerno ani
3: kaning gihimo ni kuno ni Jesus Cudero sa tunga sa tunga kuan gani Senate bill sugal pud na iya ba ngano man kay ang income ana sa kwan ra ba kasagaran mo ingon ra ba tong uban nga dako ra ba tag income ana sa sugal.
4: Kay kato lang usa tong gi kwan gani na legalize man to panahon ni President Duterte katropang Alan. Pugo.
3: Pugo.
4: Di ba? Gipaundang man gani ni President Bongbong Marcos kay dagang kay
3: nag free for all na magud ang ay naundang to gumikan kay daghan na kayog mga dili registrado. Giratsada na lang tanan.
4: Giratsada iundang na lang tanan no. Puslan man. Pero billions ang kita to tag hundreds of million billions.
3: Dito nya mo dito ra ba to gikuha tong sa tuwa pod nga mga kanang pang health care ba? Kasagaran dito pod ginakuha.
4: Yan indot kinun ta to kay dili man to ang mga parishioners sa to dili man mga Pinoy. Mga abroad man to.
3: Ang kang Duterte man gud bahala magpatay mo di sa Pilipinas basta puro mo incheck.
4: Ikonit lang mi ninyo ah. Ailang api lang mga Pinoy.
3: Ailang api lang mga Pinoy ha. Kuidaog na yung mga makidnap ng mga Pinoy ha. Kamura may nagkinidapay diha. Anyway mga katropa, no? Naman tayo oras po daan yung mga katropa. At tanga na to ni, kay akatong giingon na to again, challenge man to. Ang game mo ni Chase Escudero, no? Nga online gambling po to. Dili tong ingon og undangon ang pisiso pataka ko ba ni. Online gambling siya. Dili ang pisiso, dagan na ron na dato sa pisiso nga naundangon man. Okay. Ang online gambling, wala na ko to nabasa to in toto tong Senate bill nga tong basa ni mo gina katropang Bricks.
4: No?
3: Okay, nagpabor to nga to sa promotion sa online gambling nga bisag kinsa na lang unya pati si Manny Pacquiao gina AI na.
4: Ginagamit na ba?
3: Kung si Jinky.
4: Pinawa! Siguro ng kwan, kay ilahan magi, Pac-Man na, magin ang pangalan niya. Dahil yun, iyahan pang dagway, di ba?
3: Ay, bitaw, naapitaw po siya.
4: Pac-Man game, kanang nasa sa Gili.
3: Nakakita ako, nagdula si Mario.
0: Pinawa!
3: Tama day. Naapitaw siya ko, no? Abi na ako kanang promotor lang siya. Ilahan yun din, ha?
4: Lagi siguro na katong pangalan kay... sige naman kung napildi anak sa una. Sige man kung yung pildi, may gamay ra kay ni kung kwarta inyo pa pildi ho. Undang ko eh.
3: Masuporta ko ani kang Chichis Cudero ani.
4: Oh.
3: Pati na ni mga pintal. Ay nako. Mga katropa, wala man tayo oras. Doon ay oras sa madina ato. Nagpaabot lamang gihapon ko sa Tubag, no? Aning Madam Gigi. Oh, duge-duge lagi ni. Napulaan ako sige paabot ani ni Madam Gigi siya na yung mutubag lagi. Katong ipasabot lagi katropang Bricks kining kuan. Kining usa ni. Atong gireklamo sa mga trucking companies nga.
4: Ugma to nang kuanon.
3: Ugma nakalimot, na ko, no.
4: To nang iskutan ugma.
3: Oh, gisaa din to Monday, no. Manalan to mga tropa. So, wala naman tayo oras.
4: Si Juran Mats, paday katropang Alan. Si Juran Mats, oh, sa may Juran Times Mats, Beach. Okay. May buntag ni Muda, ma'am, sa Times Beach.
3: O si Alan Cañete, ha, may buntag. O si LD. Oh, ito ni listener ni, bisag sa secondan, maminaw ni. Mayong nga buntag sa Alan, point of view lang nako sa Kadayawan. Since this is an ethnic tribal tribute, pwede ang mga host sa event mo gamit o purely Bisaya or native tank nga mga pulong as in tanan gyud sa tibook event. Kaya i-promote man nato ang atong culture. Adili si Dennis Lasso ilang gikuha. Ang host. Kaya kung si Dennis Lasso pa, kaoban ni...
4: Bisaya gito, mga kataladi.
3: Mga kataladi gito, Bisaya gito. Okay, pangkadayawan magyutong iya ha, mga katropa. Ayan na. So,
4: si Elmo Liena. Liena day, tabangan na sa gobyerno. Salamat din mo, Sir Elmo, ha?
3: Oh,
4: hoping,
3: dapat
4: hoping.
3: Lang. Dapat lang, tabangan sa gobyerno. Okay, sa ngalan sa Kinatibuk ang Puwersa sa News and the Current Affairs XFM Network Philippines.
4: Alang sa negosyo sa Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Bricks Flores, magbiling kanyang usa ka may buntag. Dalay ko ng Diyos Davao. God bless Philippines, sumuingon. Kamaturan
3: ang sandigan. Pusay!
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katalingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
5: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
6: XFM 89.1 Davao City. Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
7: XFM.
8: Kaklarik sana.
9: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Kaklare ka sana.
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
4: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
7: Ngano man?
8: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutukuto.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
14: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
15: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, dyan ko ka problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, o nga, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan, o gulikon pa dyan kini.
14: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C,
16: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, at collagen. Lakas, proteksyon, at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
9: Kabalo ba ka mo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
17: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Reya Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil

0: Golden Drug San Pedro.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: Kadayawan Facts and Trivia. Facts and Trivia.
4: Kadayawan! Gikon sa dara ang Davao, na durian capital of the Philippines. Ang pinakalami ang durian, makita lamang sa Davao. Ug abunda niini sa syudad. Doon na kinitalagsaong baho nga sikat sa mga Pinoy. Apan, lami kung kaunon. Gawa sa durian, ilado sab sa Davao ang lanzones, mangosteen ug rambutan, nga mapalit lamang gikan sa local sellers sa Davao City.

0: claro, Exana.
1: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarex, Ana!
3: Exciting!
1: Exciting!

0: in Davao City, XFM 89.1.
1: Oras ka tropa, alas 9:05 sa Kabuntagon.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: It's not the

0: Davao, Kamatuoran ang sandigan.
1: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
2: XFM. Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Send money abroad quickly and easily. With Evlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Evlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Evlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Evlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
2: XFM. Kaklarik sana.
3: Exciting.
6: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw. Dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
7: Kadayawan, facts and trivia.
8: Panahon sa Kadayawan Festival. Mamahimong bisitahon ang Kadayawan Agri-Trade Fair. Sama kini sa usa ka dakong bazar o merkado nga naghanyag og managlahing prutas, tanom, bulak, souvenirs ug furniture nga ginaplastar aron mapalit sa mga bisita.
9: Kadayawan.
10: Kada-kada.
9: Kadayawan.
10: Kada-kada.
6: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Kaklarik, Anna!
11: Exciting!
3: Exciting! Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Clarix kay Katropa tong oras sa XFM Davao, alas 9:16 sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Naga-broadcast Davao Region sa mga pansing pagtimbang-timbang sa mga isyu. Kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuoran. Sentro. Sentro. Sentro.
4: Sentro. Sentro. Sentro.

0: Una sa tanan dalay ko ng Diyos sa way katapusan katropa Davao, Mindanao, Pilipinas. Maing aga. Adlong Lunes kita karon mga katropa. Welcome sa toga tulumanon na usap mga kaigsunan. Aga programa ga Santro na nukad gihapon diri sa Dakbayan sa Durian ng Davao City. Masa naga sa ulog karon sa Kadayawan Festival 2026. Centro. Pitsa 17 katropa sa bulan sa Agosto. Tingsamtangan 2026. Kumusta to ang Monday morning mga kaigsunan? No? Kabangon bagsayo katropa to ang mga katropa karon nga grabe og laag. Itong weekend gumikan sa mga aktibidad kagahapon atol sa kining Kadayawan 2026 Centro. Bangon ta katropa. Usab katong nga medyo luya pa dai numta sa to ang kining kape aga premium D3 coffee mix. Nga mao nimo pa lagsik sa to ang kapoy hapo nga kalawasan gumikan sa mga aktibidad nga tuong gisalmutan kagahapon mga higala. Centro. Siya katropa ga Jasper magunsa magtimon sa programa ga Centro. Maduban ta mga kaisunan ko to balas Jess karong kadlawa. Kumikan usab atong atagan o pagtagan ang impeachment proceedings taod-taod na banda alas Jess. Apan na kuyo gihapon na to mga katropa to ang tadibok aga puwersa sa Davao City nga ex-fan. Inabagan ta sa to ang engineer, no? Si Engineer Arky Echoboy Arky. Nga mapon niya nagkanta sa to ang Sentro. Padapli na mo kay nanang Sentro. siya nakatropa, no? Kailain mga kaigsunan. Muna ang siya nag-arrange sa beating, I think, no? Engineer Royce, way back mga 2 years ago. Kinder pa ko ato. Sentro nga jingle. Ato is parang partner as usual, last useless. Useful guy. Nagbiyan man ako nga partner ka. Katropang Jovet Espanyol. I feel good. I knew that I would not. I feel good. Good morning. Feel good. Paghihapon taga tropang Jovet. Bisang kapila na talaga balik-balik sa feel moment. Ha? Katropang Jovet, good morning. Musta ang imuhang mustamos? Ang imuhang weekend? Asa man ka na nagluling hayaw? Asa man ka na padban niya itong Sabado o Domingo?
1: Ayan, good morning mga katropa. Happy Monday morning ka na itong tanan. Kumusta man ito mga katropa? Diha, nga na-enjoy paghihapon, na-feel paghihapon ang Kadayawan 2026 praise mga katropa. Kita katropang Jazz, wala gid no kay dabawin yung mantana, ragita sa lodja to ang panimalay.
0: Mao ba? Ikagit agad ti unay nga dabawin niyo.
1: Betaw. Mas piliw na lang ato nga narata sa lod sa balay kaysa magdungag-dungag ta sa kaguot sa traffic sa Davao City.
0: Kagahapon nakasuray magkakagcover magkagahapon.
1: Kagahapon no, pag cover nato mga katropa, mo lang gitong time nga nakatunob ko sa downtown sa tibuok Kadayawan nga celebration katropang Jazz.
0: Oh, yun taw makatunob gihapon ka kayo.
1: Tama na
0: tayo. Dagsa matandari or mudayo ta diri banda sa Kadayawan Business Expo 2026
1: man kayo. Kita-kita mga katropa sa may SMX Convention Center sa Lanang, SM Lanang ning Dakbayan sa Davao. So unya kita-kita tabo sa ikaw diha while mag-uban-uban ta sa programang Sentro. Sit back and relax ug higupan na imuhang healthy nga kape atong Xanthone Gold Coffee.
0: Kanang ko sa imong quote katropa nga Jubet, no? Kanang talagsaon bitaw nga bagay kay sa imuha unya kini imong necklace nga pangkadayawan pud ang tirada. Kay kagahapon si katropang Marvin katropang Andy nagkadayawan
1: yes, nakita na ko, no?
0: Outfit pili ang bullseye.
1: Pili ang bullseye katropang Jesus.
0: Team sa naka, weekend nga bullseye.
1: Wala ka prepare ang bullseye weekend team.
0: Libo gani kong taga Amerika bato silang duha. Kaya nakakot magitom. Ito, ay,
1: pero ang Sentro team kagahapon katropa nga just prepared kaayo na pay kanang Kadayawan na
0: earrings.
1: Accessories. Oo, si katropang Andy ug si katropang Marvin.
0: Kaya ingon palagi kung pwede pa lang daw mag-outfit. Pwede good actually. But depende na sila. Ba't kagahapon, no? Feel na feel katropa, labi na sa to ang mga kaisunan sa gawas, no? Ang kaning, actually, daghan og mga, karabi tong, katropang Jubit, pwede ka magpa-tato.
1: Pwede ka magpa-face paint.
0: Face paint, dili tato.
1: Kagahapon, katropang Jubit. Isa to sa mga nakita na ko na-observe nga, medyo halinun kaayo gahapon ang face paint. O katong mga headdress, headband, katong ilang mga bagani, na yung mga style nila nga, murag musabay, no? Sa Kadayawan Festival na kasaulugan, mga katropa.
0: Ayan mga kaigsunan. Sa tuwang mga tropa nga gusto mo join sa tuwang programa, feel free sa pagpadala sa mga reaction, opinion sa tuwang hotline, mga kaingsyon, 0969-3-0537. Ang usap mga tropa, 0969-3-0537. O gusap mga tropa, ang atong kahapo, kaghapon mga tropa, gadjubit, no? Sa kinig ka kainit sa panahon, hindi ka ron medyo dugay mo mata, gubikan ka, lagi ka nang gikapoy, sa kinig ka paguling hayo kaghapon.
1: Nagsakit ang
0: tiil, dapat aim nun nila katropa, gadjubit.
1: Yes, dapat mga katropa, pwede tamuhigo pag premium D3 coffee mix no kay kapoy ato ang lawas wala tay kusog no ang premium D3 coffee mix makahatag sa tuwag instant nga energy og matabangan pud ta kanang mga pamaol ninyo diha mga katropa sakit sa lawas kabukogan og muscles ninyo matanggal kana mga katropa pinagi sa tuwang premium D3 coffee mix kay duna kini vitamin D3.
0: Mapalit ka na katropa diri sa tuwaga studio XFM Davao o usab mga kaigsunan sa nagunang butika doon lamang sa iyong nahimutangan. Sama na lamang katropa sa butika Navares sa may Mental Relocation, FRT Pharmacy sa may Samal, Mamak Pharmacy sa may Princess Dis Buhangin, sa may Mia and Jen Buhangin o usab sa 318 Pharmacy mga kaigsunan. Ang usap sa ito ang clinic ha, sa ito ang Yeast Health Clinic na akaroon kay Monday morning man katropang Jobet. Monday, today is Monday na si Doc C.J. Nidruda sa ito ang Yeast Health Clinic. Asan na himutang?
1: Dari sa may Door 3 Cellpool Building, GSIS Heights at bang lamang kini mga katropa sa Kawayan Drive, Matina, Davao City.
0: Mapalit sa kini online, pinagi sa Shopee katropa o usap sa mga dagkong drugstore sa malamang sa Mercury Drug o usap mismo sa kinig South Star Drug sa ito ang Dak Bayan. Sa tuag motivational quote katropa. Sentro. Ingin pa ni Lo Holtz, ability is what you are capable of doing. Motivation determines what you do. Attitude determines how well you do it.
1: Kumbaga katropa nga just mga katropa ang ability ko na to, ang abilidad na to, kakayahan na to. Muna siya ang magpasabot nga unsay kaya na tong buhaton katropang Diyos. Samtang ang motivation muna ang mag-push sa tua, mag-drive sa tua nga buhaton unsay kaya na to buhaton.
0: To kumbaga nag-move ka.
1: Oo, mga katropa. Kumbaga kung unsay pwede na tong buhaton nga makapa-improve sa tua, ang motivation daw ang mutok mood sa tua mga katropa.
0: And ganahan ko sa term nga mutok mood.
1: Mutulak. Mutulak sa tua mo. Kumbaga mo'y drive na to ba nga makabot na siya tungod sa tuang motivation and attitude mo na siya ang magdeterminar kung paunsa na to buhaton ka na. Kaya na mag-ibad ka tropang Diyas nga manlamang og tao. Parang makabot ang gusto nila. Pero kung nakay attitude nga maningkamot lang ka, pasagdiin ang uban diha basta imo buhaton nimo ni para sa sarili. Mo na siya makatropa ang magdetermine kung paunsa nimo na buhaton nga makabot ang imuhang mga pangandol.
0: From action to attitude to character.
1: Yes, mga katropa.
0: 9:27 katropa sa tuaga panag-uban sa tuaga Sentro Balita.
2: Sentro sa Balita.
0: Unang hanig sa tuaga Sentro Balita katropa tuni kanyo sa Premium D3 Coffee Mix. Palambuon, palagsikon atong kalawasan labi na sa kinig unang imbukada sa adlaw pinagi sa Premium D3 Coffee Mix. Sa mga balita katropa na angkon pag-usab sa Balangay City High Performing Arts sa Makati City ang kampiyonato sa Indak-Indak sa Kadayawan 2026. Open category ang gadala pauli aga 2 million pesos nga grand prize. Dugang pang naghatag usab si First District Representative Paulo Pulong Duterte og dugang 500,000 pesos nga cash incentive nga mipataas sa ilang nadawat nga premium ngadto na sa 2.5 million pesos. Samtang naangkon usab sa grupo ang special awards nga Best in Choreography, Best in Costume, Props and Aesthetics o the Best Street Dance. Nasayaran nga kini na ang ikatulong higayon nga nakuha sa Makati City. Ang kampiyonato sa Open Category Sukad 2024 nga nagpaligon silang reputasyon isip usa sa labing kusgan nga contingent sa Kadayawan Festival. Sa Pikas Band, gideklara usab nga Grand Champion sa School Based Category ang Daniel R. Aguinaldo National High School Condrance pinagi sa ilahang mana Performing Arts Ensemble. Nadawat sa grupo ang 1.7 million pesos nga grand prize man sa ilang nindot nga presentasyon katol sa maong kompetisyon. Nakuha sab sa grupo ang daggang special awards na kita ang Best Choreographer, Best in Musicality, Best in Street Dancing o Best in Reproduction Design. Samtang ipakita sa maong kadaugan ang talento o dedikasyon sa mga estudyante o coaches nga nag-representa sa Davao City sa maong kompetisyon.
1: Samtang mga katropa, nagpadayon ng Department of Public Works and Highways kin DPWH sa pagtukod og gabion walls sa daplin sa Talomo River aron mapaligo ng proteksyon batok sa pagbaha. Nasayran nga mga proyekto gihimo human sa pagbaha nitong Hulyo 24 nga nakaapekto sa maabot sa 220 ka mga pamilya o kapin 800 ka mga individual sa barangay Talomo proper. Kahinom duman nga una nang gimando ni DPWH Secretary Vince Dizon ang dredging operations o pagpataas sa mga dike isip immediate response aron malikayan ang susamang pagbaha sa maabot. Dugang pa nga ang pondo alang sa mga proyekto gikan sa Quick Response Fund samtang gilauman nga makahatag kini og dugang kaluwasan sa mga residente nga nagpuyo duol sa maong suba.
0: Sa Pikas Bayan, gilauman sa Mindanao Development Authority ko na Mindang adunay dakong papel ang Mindanao sa Pax Silica o sa ka-inisyatibo sa Estados Unidos nga nagtumong sa pagsiguro sa supply chain sa mga mineral alang sa semiconductor o artificial intelligence industries. Matod ni Minda Assistant Secretary Romeo Montenegro, kapin sa 90% sa nickel ore sa Pilipinas gikan sa Mindanao o mahimong usa kini sa mga mahinungdanong resources nga magamit sa proyekto. Lakip usab sa mga mineral nga naa sa Mindanao ang copper, gold, silica o rare earth elements nga gikinahanglan sa advanced technology manufacturing. Samtang padayon karon ang pagdiskusyon tali sa Mindanao o Board of Investments aron na masuta unsaon pag-apil sa Mindanao sa maong strategic economic initiatives sa gobyerno.
1: Samtang nagpadayon karon ang investigasyon sa Department of the Interior and Local Government kan DILG, human mibuto sa social media ang reklamo sa usa ka anak nga namatyan sa amahan tungod sa gingong langay nga pagtubag sa emergency hotline 911. Sayang viral nga post gipadayag sa anak ang iyang kasuko ug kadismaya human matod pa nga dul-an just minutos siyang nagtawag sa 911. Gireklamo sab niini ang kakulang sa kagamitan og personnel sa ambulansya ang miresponde sa maong insidente. Apan sa ulahing pahayag, nangayo kini og pasaylo sa mga nasulti og gipatinaw nga ang ambulansya ang miabot silang panimalay gikan sa barangay og dili gikan sa 911 response team. Matod pa niini niabot ang tawag gikan sa 911 associated ambulance alas 12:38 na sa hapon. Apan anaa na sila sa ospital nitong higayuna. Gilauman sa pamilya nga masuta sa motoridad ang tinuod ginahitabo og matulid ang posibleng kakulangan sa emergency response system aron malikayan ang masinati pakini sa ubang pamilya sa umaabot.
0: Alas 9:31 nagatuo si House Assistant Majority Leader og Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong nga dili lamang ang Office of the Vice President ang kinahanglan tukion sa paggamit sa confidential fund kundi dili apil usab ang ubang ahensya nga adunay kaparehong paglapas. Matod pa ni Adyong, ang mga ahensyang mapamatud-an ang wala nagasunod kini sa Joint Circular 2015-01 nga naglatid sa paggamit og pag-report sa confidential og intelligence funds kinahanglan usab gamanubag. Gipunting niini ang mga problema dili ang confidential funds mismo kundi ang pag-agi o paagi sa implementasyon og sa pagdumala niini sa pipila ka mga opisina sa gobyerno. Samtang nasayran nga ang pahayag bigawas samtang nagapadayon pa ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte diin adunay mga state auditors nga mitestigo bahin sa giingong mga irregularidad sa paggamit og liquidation sa confidential funds sa Office of the Vice President og Department of Education.
1: Katapos sa anig sa itong sentro, balita ang mga katropa gipahibalo sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kan PAGASA nga magpadayon ng epekto sa habagat nga magdala og ulan sa daghang bahin sa Pilipinas karong adlawa. Lakip sa gilauban nga makasinati og panagsang kusog nga ulan ang Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales og Bataan samtang adunay scattered rains og thunderstorms sa Metro Manila ug ubang bahin sa Luzon. Gipasidanan usab sa PAGASA ang publiko sa posibilidad sa flash floods ingon man landslides tungod sa moderate ngadto sa heavy rain sa pipila ka mga lugar. Samtang na monitor usab sa PAGASA ang usa ka low pressure area kon LPA nga naa sa sidlakan sa Northern Luzon nga dunay medium chance nga mahimong bagyo sulod sa sunod nga 24 ka oras.
2: XFM Katropa.
0: Alas 9:33, katropa itong news sa Santon Gold Coffee Mix, katropang Jovet.
1: Ayan mga katropa itong Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, doon na kini mangosteen, chia seeds, turmeric, glutathione, and collagen. No? Doon na kini tulo ka top benefits, katropang Jazz, no? Sama na lamang sa ma-fight ang mafatig, kakapoy sa lawas, ingon man na no, mabusang atuang natural energy. Kung medyo lutang patakarong adlong Lunes, mga katropa, kumbaga wala patay na himo, no, tungod kay preoccupied kaya to ang mga mind, mga katropa. Mas maayo gihapon atong Zantone Gold Coffee Mix kay ma-enhance sa tuwang focus and mental clarity. Of course, masuportahan na tuwang daily wellness bisan pa man og doon na tayo busy nga lifestyle.
0: All right, mga kaigsoonan. Good morning, may aga kay Sir Alan Caniente. Maayong morning, Just Beat.
1: Aba, Just Beat Agri Supply. Kauban
0: sa Agri Beat Supply.
1: Maraga,
0: Just Beat Agri Beat Supply. Mapalit siya, dalang yun.
1: Katropang Diyos. Just Beat Coffee. Lain man.
0: Wala pa kakatimpla, nabusog ka na. Good morning kay Sir Harold Salang, watching from Purok, Tres, Camansi, New Sambog, New Corilla, New Davao del Norte.
1: Aba, mayong buntag sa inyo, Sir Harold Salang.
0: Oy, nakaanap ito sa iyang lugar,
1: oo,
0: no?
1: Oo, nakaagita.
0: Pagka presko sa hangin diya mismo sa inyong lugar, Sir, Sir Harold Salang. Alam ko nga, asa man ni banda kaya nakaagimanta sa ano katropang Jubid, Sambog.
1: Mm-hmm.
0: New Sambog. Asa banda ang Tri Camansi, ani?
1: Ang Purok Tres Camansi, no? Basta kay nakagimi sa New Sambog.
0: Lami pa yung Camansi. Kawag Camansi?
1: Ang saan na siya?
0: Kanang kulo?
1: Oo. Pero walang ko nakakita lang ko, ana.
0: Katong masyag ka ng jackfruit ba? Nangka. Masyag nangka. Upor magkatropan ng Camansi.
1: Walang ko nakakaon, ana. So, kadya ka ba?
0: Randy Santisas, good morning.
1: Morning, bayong pagpaminaw kang Lloyd Lopez, gikan ni katropang Randy Santisas. Good morning sab katropang Rex Ordeniza o kay katropang Lynn Bohols. Good morning, katropang Justin May Mamitas Magliwanas. Good morning kanimo diha katropang.
0: Good morning, no? So mga listeners kay nagasubaybay.
1: Oh, nagpahipi lang diri sa kilid katropang Jazz. Bayong morning sa inyo hang tanan.
0: Ayan, no? Pinag-uusag siya si katropang Marla, binagugandang kuan, last two. Wait lang katropang Marlo, kaya ito lagi iplastada ni Karol Maisunan. Okay, katropang Jubet, naon niya, mga last 10 pasadong katropa, kining nga to ang day 16 sa impeachment trial ni VP Sara, mga kaigsunan. Napaday ni?
1: Murag na ano naman ni?
0: Pwede na human ni sila di ayaw ng diskusyon niya, mga katropa. Bitaw, mga kaigsunan. Ang House Prosecution Panel gilauman kini nga magpresenta sa official o mga official gikan sa House of Representative, no, karong adlaw August 17 og magtestify sa kinig alleged misuse sa kinig confidential funds sa tuag Vice Presidente, mga kaingsunan. Sa niaging semana ang Senate Impeachment Court nag-issue og subpoena sa House of Representative Legislative Information Resources Management Department Director nga si Marivic Pariha. Apil na usab ang duha ka mga kanhi disbursing officers sa OBP o sa Department of Education o usab mga katropa. Muni ang atangan karon, mga kaigsunan, in relation kini sa Article 1 sa impeachment case batok Vice President Sara Duterte kalabutan sa alleged o gikaingon nga dili husto nga paggamit sa 612.5 million nga confidential funds sa kinig bahin kini sa 500 million gikan sa OBP o 112.5 million usab sa Department of Education, mga kaigsunan. So, unya na ang tawtawal, katropa. Gadjubit, alang itagaan sila o kining teaser, mga katropa.
1: Oo, ang isgutan unya sa unahan, mga katropa. And unsa pod ang dagan sa impeachment sa proceeding karong adlaw.
0: Ayan, so day, ano na karong
1: 16.
0: 16, tama ba?
1: Day 16.
0: Oo, mga kaigsunan karon. Samtang sa tumagbalik, unya katropa, pinabti ka sa kini, mga kaigsunan. Oy, pamahayag ni katropang Engineer Roy San, pamayahag naman nun eh. Pamahayag nga dili ilgatin ang bahandi sa mga Marcos gipalagan, gitawag nga fake news.
1: Ay,
0: doon ay statement mangod si Pangulong Marcos, mga kaigsunan.
1: Nga dili ko no ano.
0: Gikan sa Ilgatin Well, ang ilang bahandi, ang ilang kabtangan. To those who are thinking that our wealth come from Ilgatin World, you are wrong.
1: Pinawa!
0: Okay, mga kaigsunan. Kung isutan niya katropang Jubet, namoy mga ikatampo ni katropa, feel free sa pagpadala sa reaction opinion. Asa ipadala katropang Jubet?
1: Ay, pwede niya ipadala mga katropa sa 0969-333-0537 o baka ha.
0: Grabe lang yun, Moriando.
1: O baka ha, sa tuang Facebook pages, mga katropa, ang XFM Davao Katropa Digital at sa Centro Media Facebook page.
0: Mabalik ang programa man lamang sa pila kabaga, pahinom dum quick break, mga isunan man lamang, standby katropa. 9:38 sa morning.
3: sa Clarex sana.
1: Exciting!
2: Oras habang garinyo sa Windsor.
4: Time check brought to you by
5: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition. Fresh and golden brown delivered straight from our oven to you.
2: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page Ging Map Forest o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous, bibingka.
1: XFM.
3: Exciting!
6: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
7: M2C Graphics Davao.
8: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vending machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vending machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
9: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
3: Kaklarik sana!
1: Exciting!
2: Isang pangalan, isang kontrobersya. Isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw. Dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
10: Mga katrupa, andam diba ta sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
11: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
10: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
12: Gawan, Facts and Trivia. Facts and Trivia.
13: Kadayawan. Panahon sa Kadayawan Festival. Dunay daghang commercial stalls nga gina-set up sa kadalanan. Matag stall ug wood nagtanyag og managlahing local products nga makita lamang sa Davao City. Dunay daghang nagkadaiyang souvenirs sama sa traditional costumes, bracelets ug ubang items nga gama sa mga local

0: Centro. Centro.
1: Alas 9.45 nakatrupa sa programa Ga Centro. Ay balik na mga kaigsunan. Taon-taon na magkasugod na usap kini karon ang impeachment proceeding ni Vice President Sara Duterte mga higala diya mismo sa impeachment court sa Senado. Ingon pa sa DND may sunan ng China Embassy, wala kini katungod nga mo demand o mga tubag mga kaigsunan. Kainit na ninyo yung sutanan karon sa mga kanang itawag na verbal tussle ba? Sa duha ka mga nasod, pinagi sa ilang mga spokes. O kung sabi mismo ka, may taga-spokes kay kung sa side na dire, lalahin mo ng mustorya sa kiliga China. Dire po sa kiliga Pilipinas, usually nag-sulti may sunan, either DFA o baka kining DND. Now karon doon ay mga gipang barugan kining duha ka mga nasod. Apat kita maisunan, kita gud ang nidaog sa arbitral ruling no sa The Hague. Kanto pa ning nakalabay nga mga katuigan sa 2016 mga kaigsunan. But wala ni honor sa ato ang silingang nasod. Pero nakita na to mga isunan na kumbaga kumintag beneficial nga to sa duha ka mga nasod. Daghan og mga beneficial katropa no kung somehow maguba ang relasyon ba sa duha ka mga nasod sa China o sa kiniga Pilipinas. Kung na drill lang tayo mukling mga isunan sa atensyon sa West Philippine Sea, di tayo mutanaw sa kinatibukan mga katropa. Kung unsa man ang mga benepisyo either China o baga sa Pilipinas, nga tupon sa China, ang China nga rin sa Pilipinas. Kung baga isa lang ka aspito itong tanawon mga higala, magkurog ta o magbukal atong dugo. Sa ginahimo da mismo sa tuang mga kaubanan o kapwa Pinoy nato da mismo sa West Philippine Sea kung asa gidaog-daog kini sa mga Chinese. Kumbaga tipik ra na magisod sa kitatibuk-an nga relasyon sa duha ka mga nasod. Kung nga pwede pa lang lagi maisun nga maisgutan, do ginaisgutan gidalingkuran man ni eh, pero nagay time nga maggubot da mismo sa West Philippine Sea. Now, ang Estados Unidos nagpadala na kini og lima ka mga tunggagmay nila nga mga barko nga apil nga magbulitor sa West Philippine Sea kontra South China Sea mga higala. And ang atong nasod Pilipinas as per information as atong research katrupang Jovet nag-acquire na po ni pila ka mga barko para sa atong Coast Guard.
0: Centro.
1: Kaingon ta mga isulan nga nining kamot ato ang gobyerno in town nga ma-modernize ning ato ang mga equipment. Modernize ato ang mga barko sa Coast Guard nga magpatrolya diya sa West Philippine Sea. I think sa mga 42 katrupang jubit no. Oh. Kini nga mga bago pero diri sa ng volume nga ma-deliver kinay I think 10 or 20 ang una mga kaisun nga maabot sa tuwa nga mga kwag ni siya mga high-tech nga mga barko nga gikan pa ni sa I think France to nga dapit nga kung asa dito ang building ship manufacturing ba? Dito gihimo kini nga mga barko mga kingson para sa tuwang nga Coast Guard. O may labo tong sa ano katropang jubit diri banda sa South Korea o usab mismo sa Japan na po tayo mga deal ana mga kaigsoon hoping tanga po hon materialize ni by 2028 kung makumpleto ni kay mo ni ang plano sa gobyerno karon mga kaigsoonan muna yung tanga wa pay himo ang gobyerno karon sa modernization sa tuang AFP na oy kung mag-research sa katropa na gyud ano natay gi-post ani sa sentro katropa nga jobit ba kung unsa ang pagpaligon sa tuang AFP sa tuang DND karon sa tuang teritoryo in terms pag kanang kwan ba pag purchase sa mga barko nga in town ikasarang ay pinaka-recent katropang jobit kung nabasa to ni mga katropang sa article no gusto sa China nga kwao ning BRP Sierra Madre katong itong gisangad nga barko nga karaan na
2: oo katong dako kaayo
1: gituyo nagsangad panahon pa sa administrasyon ni Pangulong Irap para doon nagoy kapuyan na to ang tropa diya mismo sa West Philippine Sea or diya banda sa ano kining nga maong kadagatan mga kaigsoon gituyo nagsangad actually wala din nasangad gituyo ginipuli nga sangad para lang yun nga kanang gitawag nga gi-aground nga intentional para lang gyud nga dunay kampo nga to ang tropa di mismo sa maong kadagatan mga kaigsoon. Now ang punto sa China kay kwaon daw katropa gihangyo lang gobyerno Pilipinas nga tanggalo ni ninyo kay amo aning teritoryo. Kumbaga wala na mo sa mong teritoryo nga inyong gipasagdan inyong barko diha pero yan ang pag demand mga kaigsoon. Isa po ni karon sa mga atensyon nga gusto ka tropa mismo nga ma-address sa China, sa Pilipinas nga kwaon ang kining maong gisangad nga barko nga BRP Sierra Madre in town diha mga higad. Maligtad diri ka tropa sa mga eksekutan kining pamahayag nga dili ilgatin ang bahandi or wealth kabtangan sa mga Marcos, di palagan kini gitawag nga fake news. Katong balikan mangud mga kaigsoonan, mismo si Pangulo nga Bongbong Marcos ang nagsulti niini. Gidipinsahan niya nga kining assets nga na-acquire matud pa siyang pamilya, pinaagi iyang gibase kini sa pagadaog sa mga kasong sibil nga gipasang at batok sa iyang pamilya, kini nagpamatuod matud pa nga dili kini ill-gotten wealth. Okay, nidaog mo sa mga civil cases nga gipasang at batok sa ila ha. Now, ingon pa ni Pangulong Marcos, uy, dili ni ill-gotten wealth. Kaya nidaog na yung sa mga kaso. So kini kang katropa nga Jobet, iya kining gi-mention atol sa pag-host ni ano sa kining Foreign Correspondents Association of the Philippines kung kining FOCAP nga iya kining istorya dito sa maong iya mga bisita. Now gipalagan kini karon mga kaigsoonan mismo sa ATOM. Kon sa meaning sa ATOM katropang Jobet.
2: Ang ATOM katropang just kay August 21 movement. ATOM.
1: So gipalagan sa grupo sa kinig ATOM mga kaigsoonan o sumala pa sa grupong ATOM nga usa kini ka fake news. No? Dili tinuod nga impormasyon o balita.
0: Centro.
2: Namagod sila yung mga bases katropang Diyas. Tungod daw isa sa ilahang mga bases katong paghatol no kay Imelda Marcos. Kay katong 2018 napatunayan mak- pamatud-an nga nakasala si kani First Lady Imelda Marcos sa Sandigan Bayan no sa 7 counts og anti-graft law no tungod lagi sa pagbalhin katropang Diyas sa around $200 million sa mga Swiss foundation nitong dekada 70 no, so 1970s mga katropa. So isa na sa ilahang basis nga ill-gotten wealth ko no ang ilahang mga bahandi karon kung unsay naa sa ilaha karon ill-gotten ko no kana mga katropa.
1: But gibarugan sa kini mga Marcos gubikan kay nidaog sa mga korte katropang Jobet paon sa na nga ill-gotten nga nidaog man sila. Pasabot nga kini nasa legal nga proseso, legal nga pagkuha nila, I mean legal nga ilang gi-accumulate. Legal nga pagkuha.
2: Kumbaga, legal nga naangkon.
1: Legal nga ilang, kumbaga, gipatubo nilang ilang kwarto, ilang gihaguan in short.
2: Gihaguan ng ilang kwarto.
1: Ang dila, kung lahi mo sulti ka, trupang jubit niya, gipag-angkon ba? Ang sabot ba ka ng ilakini nga gihaguan nga mapundar ni ilang bahandi in short? O nga na ang tono sa ito ang Pangulo mga kaigsoonan. Kaya mga katropa, but kung sa mata lagi sa ito ang kinabag ang mga Pinoy, ito ang balikan ng history mga kaigsoonan, lahi man. Kumbaga, di ba katropang Jubit? Lahi ang kumbaga ang ruling sa korte mo, ni, but kung ang nabalan, gituohan, o nakita sa kinabag ang mga Pinoy, lahi mga kaigsoonan. At ito ni Tumaw, ito ng gitawag nga ill-gotten wealth. Word ba nga katropa nga paunsa ka nga ni sulbong ang imuhang bahandi kung i-compare lang gani mo sa imong negosyo, di ba? Kung unsa ba nga klase nga negosyo, unsa pa na source of income nimo mga kaigsoonan, kumbaga kung sa isa ka tawo pa ni katropang Jobet ba kung ang ibusisio nimo ni paunsa ni nag-asample ha kanang pinakayano nga individual, paunsa ka nagsakyanan, paunsa ka nagamansyon, paunsa ka nga maka-travel ka around the world ug bor na imong sweldo. Dili butiyali nga na grabe na pug ma-question mang telepon na kung moingon ka katropang Jobet bang gikomang ko gi libre mang good ko.
2: Mura dili siya maano, mura dili siya justify.
1: Dihatag bang kuno sa kuan ning bag-o nga BYD. Sa pani. Taga ang kog mansion ko diri sa Las Terrazas. Maano gyud, yan magduda gyud kung setting nga isa kaya nung Pinoy mga kaigsoon. How much more kung nakaglingkod na jud ka?
0: Sentro.
1: Masagikan imo mga sources of income. Grabe na sources gyud.
2: Kadaghan ng source mga kaigsoon.
1: So kini karon katropa nga Jobet, happy day po no. August 21 is a holiday ni.
2: Oo.
1: Kay ko na.
2: Ninoy Aquino Day.
1: So gilaw man na po din nga posible do na po yung mga ano katropang Jobet o dunay mga kini nga protesta, niyo protesta. Now, atong balikan, kini nga mga kaigsunan based ni sa kinang kaso nga gidaugan, didag-an sa mga Marcoses. Kumbaga, kini nga statement ni BBM, nagkutay ni sa paunsa nidaog sila sa mga kaso against sa ila, kini nga kalabutan sa ill-gotten wealth mga kaigsunan. So, kana karon I don't know kung katinta ko abay ang iyang kuano kaniyang salen katropang Jubet no ma-amaze ta ba sa kadaghan sa mga ano karon dili lang mga Marcos katropa bisan uban nga mga senador ma-amaze ka sa ilahang salen oh kanang tan-aw nimo kung ni mo ni yang profession profession dati before pa sa nahimo nga senador ana gyud ka dakong sweldo. Ana kadaghan gud di ay og mga napundar nga mga negosyo no for the past years kung sample ang isa ka ano 40 plus ang edad.
2: Pila ka tuig na katropang
1: gas. So, 15 anyos pa, grabe na gradako nagdadawatan or ginagsweldo na yan nakadago nga ni
2: akumulit na yung
1: almost billion yun. Oh, na yung mga senador, tanawa na ilang mga salin dyan. Anak yung kadato ang ilang clan nga napamana ni 100 million kapi. Magkaingon ka mga isunan bang somehow ilahaman na but naasa ato ang huna nga posible nga kita o sa magduda paunsa na accumulate ang ilang mga bahandi. Sentro. Nya ra ba oroy og kini nga dunapoy mo gagmay nga mo kanang mo taas ka tropay. Grabe ra ba gyud ka siluso ang gobyerno.
2: Makit-an gid na dayon.
1: Makit-an dritso labi na kung nga somehow pa kay ano mga dokumentong permit da. Impas yun ka. Pero kung nakalingkod na ning uban mga kaisyon na lisod na kay nimo ano lisod na nimo ingon nga asa kagikan mga tropa kay nakalupad na ang ilahang kubaga ang ilahang posisyon nadalas ka sa ilang posisyon. Good morning kay Ma'am Lynn Bohols, morning always pahipi diri na side Ma'am Jovit and Sir Joss. Ayaw pahipi na Ma'am kay ma side sweep
2: dito side sweep dito magpahipi ka skillin.
1: Pakita gud sa ano Ma'am gusto ka na magpahipi bita. Good morning Monski Adinyon Cuerpo present per me.
2: Aba, kana.
1: Asa mo nagigikan po sa si Sir Monski. Good morning, maauta, maing buntag. Ayan.
2: Ay, sana all nakapamahaw ng mga katropa nato.
1: Sana all kami taon nagano ra mi Santon Gold Coffee Mix plus pandisal. Tayo sa mi taon mga katropa.
2: Walay ano, walay takas ang pandisal sa mo mga katropa.
1: Oo, morning, klaro ha Sir Jazz. Sa man klaro.
2: Si klarohon.
1: Ang luto?
2: Mamling bohos.
1: Kung luto ang iyong ipangita, 8, 9, and 9-1.
3: Pinawa!
1: Last to? Last to pa yung lagi ipangita.
2: Sharon, no? Sharon.
1: Posting 8, 9, og 1. Lagi. Diba ni naon niya?
2: 8, 9, 1. Tagalapu-lapu si ano, Monsi.
1: Kirambo lang 8, 9, 9, 1, or 1, 8.
2: Kana, lagid na. Naragid na. Mauna. Katropa. Pwede po sa, pero dito gid sa 8, 9, 1. Mo gid na.
1: Either 8, 9, 9, 8, 9, 1, 1, 9, 8, 1, 1. Kay kanya dito ni Hatagtan, natsambahan, wak man ipusta si Ati Luz eh. Di. Minghoy. Ito ay, kabidya lang katropa. Basig yun lang. Lapu-lapu.
2: Sa may Cebu.
1: Cebu City, no? Maadyong nga buntag labi na sa kining Bohol. Maabot nila si dako bang kuning kwan sa tropang Jubit ang pagmag-broadcast kag tribanda sa may Cebu, muabot siya og Leyte sa mo sa una. So, kita pud karon gumikan sa social media bisa na akari sa Davao muabot butag sa asa og ni Kuya Will pa saan mang sulok ng mundo. Abot ang broadcast natin katropa bitaw. Ay, salamat, good morning dia. Now kini karon may sunan no, kamo na ibahala ani katropa kung mutuo mo sa ingon ni Pangulong Bongbong Marcos nga dili ill-gotten or gikan sa ill-gotten wealth kini ilang mga bahandi karon o dili ill-gotten kini ilang bahandi subay kini sa pagdaog nila mismo diha mga isunan sa mga kaso nga gipasangat batok sa ilang pamilya gikan nga to kay First Lady Imelda ngadto na sa uban mga miyembro sa kining pamilya nga gidaogan nila ang mga kaso mga kaigsunan sa Pikas Bayan katropa Sentro. Naglibog ko aning Department of Energy Mindanao Field Office mga kaigsunan. Kaya ingo pa nila ang pinakaubos daw presyo sa gasolina sa Davao Region na daw sa Davao del Sur.
2: Uy!
1: Ugma ba iya? Musaka na po di ugma.
2: Na po'y dagdagod pa murag. Taas-taas ugma kay nasa around 3 pesos to 6
1: kita
2: pesos.
1: Kita lang gibinuangan aning ano ba, pricing ani kay last week, di ba, ni us-us to 3 to 4 peso. Pesos. Yang uban, wag rin nag-abot to 4 ang gi-us-us.
2: Tagdus
1: lang gi-us-us sa mga panuhak ng matag-iya sa kumpanya sa lana mga kaigsunan. Now, ugma na po'y increase, I think 4 to 5.
2: Ang 4 to 5 pesos sa kerosene maabot ng 6 pesos.
1: Nag rollback pa sila. Lagi diretso na lang tanan, no? Now, ingon pa sa DOA Maysunan, Mindanao Field Office, nga ang pinakabarato daw so far karon ha, na daw sa Davao del Sur. Kay na daw diri mga kaisunan ha, ang average diesel price na sa 82.70 per liter. Average na. Pero ang pinakabarato ba ya kay 79 something. Sure yun yung DOA nga nituyog yun sila?
3: Pinawa!
1: Okay, kung nga ito ang lantaon, nabay ubos ani ba yung mga kaigsunan? Nasa Davao City.
2: Nakita na kung marag kagahapon niya kung nakaagi katropang jazz. Pwede mo na ito siguro yun.
1: Tama nga po sila. Kaya namas Davao del Sur part ang Davao City. Pero mali lang ang yung data kay 80 plus. But diri mangod sa Davao City karon sa akong nasubay 79 something
2: ang diesel.
1: Ang pinakaubos.
2: Sa gasolina po na pinakaubos 69.
1: Oo.
2: Na nakita na ko diri sa Davao City mga katropa. Depende na lang tagatagan lang ta kung asa banda basta kay na diri sa Davao City 69 ang pinakaubos sa gasolina.
1: Oo. So ganahan po mumutubil ani ugma mga kisunan kay musaka
2: na
1: ang ugma. Karon pa lang daan patubil na mo kay ang uban ba yung mga gas station, pag onyang gabi mo, patong ang slag 2 pesos. Mayan nyo. Picture rin ang ilang kanda, kanilang pricing board nila, uban digital naman ang mga katropa, i-compare na onyang gabi bandala sa Salasite. Diba? Lahi na na.
2: Paspas kayo ilang pagsaka katropang just abtik pa sa ano, sa tanang abtik, pero pag rollback gani,
1: wala pa si manager.
2: Na lang, nag-udto na lang, mangutana ka kung nag-rollback ba sila. Wala man, wala pa man.
1: Ato lang nag-i-update ka tropa kay ugma, mupasaka na po o presyo sa mga petroleum prices, ba I mean, hindi mga oil companies, ato ang Pilipinas, mga kaigsunan. So, lauman na po na ito, no, nga posibleng mabot na po ni 100, ato na lang i-mindset atong kagalingon. Kay kung kita mismo ato ning hunaong katropa, mga kanang tingi-tingi ta, tingi-tingi obos, tingi-tingi saka, kita na may ma-stress. Ako katropang Jubet, honestly ako lang i-condition ako nahuna nga 150 para di na ko ma-stress.
2: Ka. Oh,
1: okay, no, kung pag ano nga pagbasa na to sa balita, pagpaminaw sa balita ingon nga musaka na po, duna na po all time big price hike. Oh, hike na ni big time pa. Mga kaisunan, ma-stress man ka. So akong gine-mindset ani nga 150 ang per liter sa diesel. Para pag-aaka si isyo. Gamera paminaon. Pero book at dito na mga kaisunan. So sa ito ang mga katropa, I don't know kung sa itubagil sa gobyerno, ano, kay mora man ipabalik-balik. Kung paminaon po nimo ang DOA, si Garin, kumika ni sa epekto dito sa sabay tabo sa kini Middle East. Maagi na yung rason ng mga katropa.
2: Balik-balik.
1: Money factor, isa sa mga factors, nga naman maipita diri sa supply. Ano mo ginawa? Wala iya.
0: Sentro.
1: Kung nga pwede pala, kita nalang mo pagawa sa ilang kining media release, ilang press release. Mas maayo pa kita nalang mga kaisuwa. Maorong yabu ni nga tunuhan. Maorong yabu ni istorya ha, mga katropa. Bantay na inyong ilang mga statement. Kung oil price hike, muna nga statement. Rollback, mo po nga statement. No? Ang iba lang ang katropang Jubit, ang pizza. Ang date lang yun, mga kaigsunan, sa ilang nga statement. Ingin na kong bakakon. Ingin na kong bakakon. Mauna na mga katropa. Diba, Gloria Malala Apilo, bakakon, mga Marcos, tigulang na lang ko, maurag gihapon, Marcos Regime. Yung panay, Ma'am Gloria. Good morning, Sir Joss and Ma'am Jovet. Always listening Sentro. Have a blessed Monday from Bayugan City. Good morning. Ito mga katropa diri sa Bayugan.
2: Good morning.
1: Kaya si Raxuman Dila Piña, good morning. Salamat kay si Raxuman da sa may Mawab, Davao de Oro. All right. So tobe lang mo katropa mientras ubos pa. Kay Onya, dos pesos na isaka on mga kaigsunan. Sa Picas Bayan, doon tayo good news katropang Jubit. May kaing kong nga good news ni mga katulang purnaso ng mga impormasyon.
0: Sentro.
1: Kay 2,000 pesos, binulang social pension sa mga senior citizen. Gido, so.
2: Okay.
1: Maayo kini. Good news sa kamara kayo. Busy ba ya?
2: Karon, at least matatakan tropang Diyos. Ang ganina, sunod-sunod ang mga bad news. Karon, murag malipay lang punta.
1: Nay, good news.
2: Nay, good news.
1: Oo, oh, mga katropa. At least good news ni mga kaingsunan. Kay ang kamara ba karon mabisi sa pagtuki na po para sa tuang national expenditure. Sa, kung ba? Budget na
2: sa
1: to.
2: Sa budget. 2027 next, budget. Year.
1: Matuki naman na karong adlaw sa kamara mo ilang kabisihan. Unta ula na yung mga insertion diha. Okay, bulabugay na ba sila mga kaisunan? Makaingon sila nga, apil ba dai ko? Oy, apil kitang tanan.
2: Tanan.
1: 2,000 pesos gabi nula ang social pension sa mga senior citizen. Giduso kini. Labi na sa sutanan mga katropang pila katropang jubit. 1,000 man ni karon. Himuon nga 2,000 pesos.
2: Sa mga 2,000.
1: Naglisod ng mga senior citizen.
2: Monthly ni siya nga pension mga katropa. Pero kanang monthly, usually ginahatag na siya every 3 months katropa.
1: Pero kini monthly nag yun siya.
2: Matibo to ang 1,000 dati ha, 1,000. Ginahatag na siya every 3 months. So matibo nila tag 3,000 after 3 months. So karon matod pa sa ano sa kamara mga katropa, ginasulong dito sa kamara, ang 2,000 monthly na kana mga katropa nga social pension sa to ang mga senior citizen.
1: Oo, pinagi kini sa House Bill number 10770 nga giduso sa kining ACT teachers, apil na usab ang makabayan block.

0: question ani pohon unta dili nga ipapila nga to ang mga tigulang.
1: Mangita
0: sila gateway or sistema nila nga dili
1: na mo digital.
0: Digital or it could be unsa ba ATM or unsa ba nga dili ito magpila nga moadto ang mga
1: kaluoy mga tigulang in town mo ray pilahan.
0: Makapoy sila dito. Tapos in town pag di ba? Walay kibhang in town.
2: Sentro.
0: Walay kibhang ba sa kanang nagpatuman ini or magpatuman ani posible pohon mga kaigsunan di SWD or sa mga ahinsya sa itong gobyerno kay usod kayo kung ginagmay pa ning tabang or kining pension kibhangan pag yun katropang jubit muna ilisod mga katropa. Alas just shit na sa tuaga panag-uban-uban kita magpa-stress sa mga balita ina ngarita sa mga positibo nga mga aspeto katropang nga jubit. Una nga kung positibo, inumta sa kinig Santon Gold Coffee Mix, mga higala, katropang jubit.
1: Para dili kayo ta ma-stress, mga katropa, sa tuwang mga nadungga na mga balita or bisan asa tapahingon dagantag mga stressors, mas mayo mag-Santon Gold Coffee Mix na para at least ma-refresh sa mga katropa and makatabang pagidni sa tuang panglawas. So muna nga always sa ginaingon, stay sharp, stay glowing, all in one cup.
0: Ayan mga kaigsoon. Oh, of course, usab ka tropa. Sa tuaga trending. Uy, kumusta tuaga trending mga kaigsoonan kini gusto kong malingaw mo. Kay kami usab sige mig bahak og katawaan ni mga tropa. But I want you to watch. Uyawag yun na mga kaigsoonan. Okay, practice na kay basing maapil ta sa 91.5 di ani katropang Engineer Royce. Mapadpad ta dito nga sir, balhin mo dito kayo. Mga boy mo yung pulos dyan. Balhin mo dito at mag-ano mo dito.
1: Later after sa tuwang trending katropan dyan.
3: News, hot, hashtags, intriguing. Unsa di ay ang trending?
0: Unsa ba nga ito nga trending karon mga katropa? Ayan, ato kining isgutan.

0: Engineer, take it away,
1: tulog ka mga muse, nagpasiklaban sa sayaw. Huwag na siya talaga bibo katropang jazz. Ah, grabe ang confidence.
0: Katong duha ka mga
1: naka-heels pa to. Sexy kaayo.
0: Oh,
1: seryoso kaayo ang ilahang sayaw.
0: Pero ang audience rin nalingaw sa isa ka muse.
1: Para sa mga drama jud kisa ba madaw gana na duha ka sexy man kaayo gito. Makaingon man jud kag muse gid ang datingan. Kinig.
0: Ato pagkatawon si Engineer Royce ko nga kung sa tulog kinsa iyang panag-on diha.
1: Kung ikaw ang judge, no? Katrapang Engineer RK, kinsa ba ginang madaog ani? O, kanaga nagdalag tiga ko, nagdalag lingaw, no? Sa ilang audience.
0: Or diri ka sa
1: mga seryoso.
0: Sa looks ba ka? Or diri ka sa nagdag excitement or lingaw?
1: Yes, oo.
0: Ha?
1: So, tulog kini sila ka mga muse.
0: Sa duha daw siya.
1: Sa duha. Duha. Sa, grabe.
0: Sa duha. Di, pasan mo niya, sa duha ba? Katong naglinga o nagdaog ka nang
1: uwan.
0: Di, itong duha nga nagpadaplin nga seryoso nga nagsayaw. Bita, ay malingot ang nila katropa. Ato lang, umano niya ilang video katropa nga.
1: Sabay, ginintawad ka itong duha sa gilid katropa ng Diyos. Tapos siya, iyahagin ang tibok court. No? Grabe yun. Oh, nagpatunga siya katropa ng Diyos sa duha.
0: Oo.
1: Murag na himong backup dancer niya ang duha.
0: Mo gani.
1: Murag siya ang naging main dancer.
0: Mas ganahan ko ning kining next move niya katropang Jubit. Kana bito ngayong ipatin ang mga judge ng dulo-dulo.
1: Kana gaw na una pa. Kana.
0: Kana
1: grabe yung style.
0: Katong na mo sa frequency ko nagpaminaw, mapakitaan ni sa itong page sa itong live sa Centro Media.
1: Yes.
0: Nasa itong Centro Media ni naka-post and naka-share sa itong XFM Davao Digital.
1: Ayan, so muna itong trending mga katropa. And uy, mga katropa, hausbon ko, magkita-kita takaroon sa Kadayawan Business Expo mo itong XFM Davao team mga katropa. And ako nalang ilakbit kay katropang Jazz, isa sa murag exciting.
0: Exciting.

0: tabo sa tuang kadayawan expo karon mga or business expo mga katropa kay na ay paraffle nga helicopter.
1: Helicopter?
0: Ride.
1: Ah! Bidako ganun.
0: Bidaan. Full baan, no?
1: Wala ko katropa ang jubit, dili lang ko. Kasi makamudaw ko ba?
0: Okay, naay ano, naay chance nga makadaog tog free helicopter ride mga katropa kay naa po di ay ang Aerolux Aviation. So, katugong nice kayo nga helicopter katropa just na muraog. Basta katong black na murag glass siya tanan, nga dark. Oo.
1: Mahilo mabuta ng sakit.
0: Oo, basta nice kayo mga katropa, no. So, daghan og mga business kining opportunities nga pwede na to makitaan karon sa tuang kadaan Business Expo. And of course, ang XFM Davao, makita ninyo mga katropa.
1: Mag-cover ta dito.
0: Mag-cover ang XFM Davao at tangin ninyo karon taon-taon. Kita kits sa SMX Lanang. Naglibog na ko. SMX Convention, SM Lanang, Davao City. Ayan.
1: Oh.
0: A big helicopter ang paraffle, ha? Helicopter ride. Unsaon man nato ng helicopter kung dito ka balo magpalupad.
1: Di ba nakasakay na mag-helicopter ng helicopter?
0: Lahi to siya.
1: Lahi.
0: Oo, pero kanang helicopter ride, nga helicopter, literal na helicopter, mga katropa. Wala pa kay... Wala, dili man sa ingon nga, wala man jud ko'y
1: si engineer, I think piloto ni siya.
0: Oh, lahi. Sa helicopter ride.
1: Dako na si
0: engineer
1: ba?
0: Pero guys, kayo ang ano, katropang jazz, katong helicopter, katong black, murang black hawk ba? Na helicopter, mga katropa. Basta.
1: Okay, lahi mo to ako nadunggan ko nga, ano ba nga, sir? May extend pa mo? Kung ano ba mong hilipad? Hoy! Alas just 13 katropa to ni kaninyo, may sun sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Nagpaluyo sa programa ng sentro, sama na lamang.
0: Sa Zanton Plus Gold, Zanton Vitamin C, Zanton Plus Coffee Mix Turbo Male Enhancer, Vision X Plus, atong Premium D3, Premium D3 Coffee Mix, Clear Skin Herbal Soap, pag atong Zanton Gold Herbal Tea.
1: Countdown katropa ang impeachment proceeding ni VP Sara Duterte sa kinig impeachment court sa Senado. Mga kaigsyo, salamat sa pag-ikuban sa programa ng sentro. Inabagan ta sa tuwag Engineer Royce Arrieta, also known as
0: It's your boy RK.
1: Sa ngalan sa kalibukan ng porsa sa news and current affairs sa XFM Network Philippines.
0: Alang sa nakihusang Pilipino para sa Pilipinas, kinyo ubos nga lagad sa kahanginan katropang Juvet Espanyol.
1: Katropang Jasper Maguncia sa programa ng Sentro. Kamatuoran ang sandigan. Sentro.
2: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
3: Sa balita o impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo. Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide. XFM. Impeachment coverage.

0: Yung paglista, ma'am, ha? Yung tanong ko, ha? Paglista ng confidential funds, programs, and activities na nasusulat sa physical and financial plan. Di po ba?
1: Pwede usabon, Your Honor, ang okay. question.
0: Ako usabon, ma'am, no? Bilang project accountable officer, the one who prepared the plan, ikaw din yung naglista. Yung naglista, ma'am?
1: Sulat.
0: Sa plano, sa plan, ano yung mga programa at activities? Yung paglilista po. Kayo po yun, di ba? As the project accountable officer, the one who prepared the plan. Tama po ba?
1: Tama po, with the tulong po ng tulong. Security officer.
0: Yes, ma'am. We'll go into that. Ma'am, let's continue. Now, makikita natin sa plano, ma'am, na inilista nyo under the column programs with an S, activities with an S, projects with an S, PAP. Ma'am, ano yung nakasulat dyan? Ano yung list, ano yung programa sa mga programs, activities, projects? Anong programa yung sinulat nyo dyan? Good governance program.
1: Sorry, Your Honor, ha? Dili kayo ko.
2: Can the prosecution be confronted?
1: Dili kayo ko kabasa, Your Honor, kay gagmay kaayo ang litra.
3: The witness said hindi niya kayang basahin dahil maliit yung mga letra.
0: Yeah. Okay. So you can peruse the document even without. Okay?
1: Okay.
0: O pwede ba, ma'am? Okay. Adyan, ma'am, di ba? Good.
3: Attorney Ligutan, if you're approaching the witness, kindly bring the mic para hindi mahirapan yung ating gumagawa ng TSN.
0: Alright. Now, ma'am. Okay na po ba?
1: Okay po.
0: Ma'am, now, yung tanong is, ano ba itong good governance program na ito? What is this all about?
1: Ito po yung mga programa ng opisina ng Office of the Vice President na nakalista na po sa buong taon. Mm-hmm. Halimbawa po, yung libreng sakay, yung plant at risk millionaires or million, kalimutan ko sir.
0: Okay.
1: Libreng sakay, yung financial medical and medical assistance po, Your Honor.
0: Okay. So ma'am, yun yung mga sinasabi mong mga programa now. Under this program. Yun yung sinasaba mo, di ba? Ma'am, sino po yung nag-conceptualize? Sino pong bumuo o nag-isip ng programang ito?
1: Ang opisina po ng Office of the Vice President, Your Honor, with coordination po sa aming security officer.
0: Now, kailan po nabuo ang planong ito? Sa security officer naman yung nag-conceptualize, di po ba, ng mga planong ito?
1: Repeat, Your Honor, sa question.
0: Sino yung, kailan na-conceptualize? Ito yung tanong. Kailan nabuo or napag-isipan or na-conceptualize itong good governance program? Kailan?
1: Pag request na ni Ma'am BP ng confidential funds.
0: Mm-hmm. When the Vice President requested for confidential funds. Ma'am, may mga pag-aaral ba o pagsasaliksik na ginawa ang inyong opisina to come up with the program?
1: Wala akong personal knowledge, ana, Your Honor.
0: Wala akong personal knowledge. May proseso ba o criteria na ginamit to select of all programs, good governance programs? Wala po.
1: Wala ko kabalo, Your Honor.
0: By walay kabalo, it means wala po akong personal knowledge. Wala po akong alam. Ma'am,

0: Exciting time, katropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga paunang headlines, katropa, hatid po sa atin, Santon Gold Coffee Mix. 116 na barangay sa Bulacan lubog pa rin sa baha dahil sa patuloy na epekto ng habagat.
2: Alternative work arrangements sa government offices sa NCR at 12 na lalawigan ipinatupad ng Malacanang.
0: 49% ng pamilyang Pinoy nagsabing mahirap pa rin ayon po sa SWS survey.
2: 6 sa 10 Pinoy workers kontento sa kanilang sahod ayon sa Job Street.
0: Hostile witness ng prosekusyon inihanap sa day 16 ng impeachment trial.
2: Senator Judge Erwin Tulfo pinuna ang hirap na pagtatagalog ni Acosta sa impeachment trial.
0: Palitang regional, mga katropa, Banate National High School sa probinsya po ng Iloilo, walang pasok ngayong araw dahil sa natanggap na pagbabanta.
2: Sa balitang international, U.S. President Donald Trump planong bawasan ng U.S.-South Korea military exercises.
0: Showbiz, Heart Evangelista, iginit sa netizens na huwag agad maniwala sa mga nakikita online.
2: Sa balitang sports, UV at UP nang una sa 2026 UAAP Valorant Tournament.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian na po ng Lunes, August 17, 2026, live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XFM News Nationwide, sabayin po napapahinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao sa pamamagitan ng lahat ng XFM station.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Unahin natin ang balita, ang alternative work arrangement sa government offices sa NCR at 12 lalawigan ipinatupad ng Malacanang. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
1: Live report.
3: Ipatutupad simula alas 12 ng tanghali ngayong araw ang alternative work arrangement sa government offices sa Metro Manila at 12 lalawigan dahil sa patuloy na malakas na ulan dulot ng southwest monsoon o habagat. Batay sa Memorandum Circular No. 127 na inilabas sa Malacanang kanina, sakop nito ang Zambales, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Quezon at Occidental Mindoro. Magpapatuloy naman ang operasyon ng mga ahensyang nagbibigay ng basic at health services pati na rin ang disaster response. Alternative learning modes din ang ipatutupad sa public at private schools maliban na lang kung iba ang naging direktiba ng local chief executives. Sa private sector, nasa management ang desisyon sa ipatutupad na work arrangements. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako ay inyong katropa, Deo De Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Nananatiling baha ang 116 na barangay sa Bulacan kahit humina na ang pag-ulan habang nasa 8,728 na residente ang nasa evacuation centers. Nakapagtala ng pinakamalalim na pagbaha sa barangay Maysulao sa kalumpit na umaabot sa 6 na talampakan habang 28 sa barangay sa bayan ang apektado. Ayon kay PDRMO Chief Manuel Lokban Jr., sabi ng sa id ng barangay Maysulao, 41 barangay ang binaha sa Malolos, 25 naman sa Hagonoy at 14 naman sa Paumbong at tig-7 sa Bukawi at Giginto. Iniugnay naman sa high tide ang pag-agos ng baha mula Pampanga at Nueva Ecija ang pagbaha sa Hagonoy at Paumbong. Dagdag pa ni Lokban, tinatayang nasa 3.2 milyon na halaga ang pinsala sa livestock at poultry, habang nasa 96.3 milyon pesos naman ang pinsala sa agrikultura at pangisdaan sa nasabing lalawigan. Samantala, mahigit 9,193 na hektarya ng palayan sa Central Luzon ang nalubog sa baha, na nakaapekto naman sa nasa 5,288 na magsasaka.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, mga katropa, bumaba sa 49% ang bilang po ng mga pamilyang Pilipinong nagsabing itinuturing nilang mahirap ang kanilang kalagayan mula sa 52% noong Marso. Batay sa pagtaya ng Social Weather Station, halos kalahati pa rin ang mga pamilyang Pilipino nakakaranas ng kahirapan. Sa kabuuang respondents, 37% ang nagsabing hindi na nila itinuturing ang kanilang sarili na mahirap, habang 14% naman ang nananatiling nasa hirap na kalagayan. Isinagawa po ang survey mula June 20 hanggang 29 sa 1,200 respondents sa buong bansa, kasabay ng patuloy na pagpapatupad ng mga programa at pamamahagi ng ayuda ng pamahalaan.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, naniniwala ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na nakatutulong ang mga programa ng pamahalaan sa pagbaba ng bilang ng mga pamilyang Pilipinong itinuturo.

0: income Filipinos. Higit ang DSWD na layunin itong hindi lamang matulungan ang mga pamilyang makaraos sa araw-araw, kundi mabigyan din sila ng kakayahang maging mas self-sufficient at resilient.
1: XFM News Nationwide.
2: 6 sa bawat 10 manggagawang Pilipino ang nagsabi po na kontento sila sa nilang sahod. Ayon sa 2026 Salary Pulse Report ng Jobstreet by SEEK. Gayunpaman, 45% ng mga manggagawa ang nagsabing hindi pa rin sapat ang kanilang kita para matugunan ang cost of living, kahit itinuturing nilang patas ang kanilang compensation. Ayon po sa Jobstreet, mga katropa, mas nagiging motivated at handang magtrabaho ng higit ang mga empleyadong masaya sa kanilang sahod, habang mas mataas naman ang posibilidad na maghanap ng bagong trabaho ang mga hindi kontento. Halos 3 bawat 10 manggagawa naman ang handang lumipat na ibang lungsod o bansa, kapalit ng 10% na dagdag sa sahod. Pero marami pa rin ang ayaw isakripisyo ang magandang workplace environment para lamang sa dagdag na kita. Kaya naman iginit ang Jobstreet na bukod sa sahod, mahalaga rin maayos ang workplace at ang career growth para mapanatili ang mga empleyado. Sa sektor, pinakamataas po ang salary satisfaction sa panig ng teknolohiya sa 54%, habang 50% naman sa construction, at mas mababa ang satisfaction ng mga millennials kumpara sa mga Gen Z at Gen X.
1: XFM News Nationwide.
0: Naglaan ang Department of Budget and Management ng 9.75 na bilyong piso para bayaran ang mga nagastos ng state universities and colleges na una nang sinalo ng kanilang sariling pondo sa ilalim ng Free Higher Education Program. Saklo ng pondo ang mga hindi pa nabayarang gastos para sa academic years 2022-2023, 2023-2024 at 2024 hanggang 2025. Ayon sa DBM, mapupunta ang pondo sa 108 na state universities and colleges sa pamamagitan ng CHED at Unified Student Financial Assistance System for Tertiary Education. Layunin itong maibsan ang pinansyal na pasanin ng mga universidad na gumamit muna ng kanilang institutional funds para maipatupad ang libreng tuition at iba pang school fees. Ipinatupad ang Free Higher Education Program sa ilalim ng Republic Act 10931 o Universal Access to Quality o Quality Tertiary Education Act. Sinabi ng DBM na bahagi ito ng patuloy na pagtutok ng pamahalaan sa edukasyon at makatutulong upang magkaroon ng mas malaking pondo ang mga SUC para sa iba pang lehitimong pangangailangan.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, paninindigan ng Senado ang pagbabawal sa confidential funds para po sa civilian agencies sa 2027 national budget. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, ilalaan po lamang ang confidential at intelligence funds sa mga ahensyang may malinaw na mandato sa law enforcement at national security. Kabilang sa maaaring magkaroon na nasabing pondo ang Philippine Drug Enforcement Agency, Philippine Coast Guard, at ang National Intelligence Coordinating Agency o NICA. Nilinaw din ni Gatchalian, mga katropa, na hindi kabilang ang mga civilian agency gaya po ng DICT at DOTR sa mga maaaring pagkaloban ng confidential funds. Ipinunto niyang bahagi ito ng paninindigan ng Senado na maging mas malinaw at mas mahigpit ang paggamit ng pondo ng bayan.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Bukas si Senate President Sherwin Gatchalian na ilipat sa hapon ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte habang nagsisimula ang deliberasyon sa 2027 national budget. Ayon kay Gatchalian, layunin itong mabigyan ng mas mahabang oras ang paglilitis at mapabilis ang pagresolba sa kaso. Kasabay nito, sinabi niyang hindi maaaring talakayin sa budget hearing ng Office of the Vice President ang mga isyong kasalukuyang pinag-uusapan sa impeachment court dahil sub judice na ang mga ito.
1: XFM News Nationwide.
2: Nagpatuloy nga ngayong Lunes, mga katropa, impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kung saan pinangunahan po ni House Prosecutor Representative Lordan Suwan ang presentasyon ng mga ebidensya at unang testigo. Iniharap ng prosecution si Marivic Pareha, Director ng House Legislative Information Resources Management Department, bilang unang testigo sa 16 na araw ng paglilitis. Kinatawa naman ni Attorney Lindon Miguel Bakel ang panig po ng depensa. Samantala, hindi na tumistigo si Pareha matapos sumang-ayon ang

0: Defense Team sa mga dokumentong inihanap ng prosecution. Bago rin magsimula ang paglilitis, hiniling po ng prosecution na mabigyan ng pagkakataong magsalita si Attorney Armando Ligutan. Kaugnay naman ang mga komento ng depensa laban sa kanya noong day 15 ng impeachment hearing. Sinabi ni Senate Presiding Officer Francis Chis Escudero na bibigyan niya ulit si Ligutan ng pagkakataong magsalita sa tamang oras.
1: XFM News Nationwide. Hostile witness ng prosekusyon iniharap sa impeachment trial ngayong araw. Narito ang report.
2: Sa day 16 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, humarap sa witness stand si Gina Acosta, dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President. Itinuturing si Acosta bilang unang hostile witness ng prosekusyon sa kasong may kaugnayan sa umano'y mali o illegal na paggamit ng confidential funds ng OVP. Bago ang pagtatanong, sinabi ni Senate Presiding Officer Francis Chis Escudero na naka-standby ang nurse at mga doktor ng Senado bilang pag-iingat dahil sa nauna ng incident ng pagtaas ng blood pressure ni Acosta. Hiniling ni Acosta na makapagsalita rin ng Bisaya. Pinayagan ito ng korte kasabay ng pagtatalaga ng translator. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Pinayagan po ni Senate Presiding Officer Francis Chis Escudero si Private Prosecutor Attorney Armando Ligutan na gumamit ng leading questions matapos sa deklarang hostile witness si Gina Acosta sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nilinaw ni Escudero na hindi nangangahulugan ito na maaari nang magtanong si Ligutan ng misleading questions. Sinabi rin po ni Presiding Officer na batid umano ni Ligutan ang pagkakaiba ng leading at misleading questions kasunod na naging controversial na social media post nito.
1: XFM News Nationwide.
2: Hiniling ni Senator Judge Jerwin Tulpo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na hikayati ng testigong si Gina Acosta o Gina Acosta na sumagot at magsalita sa Tagalog. Ikinumpara ni Tulfo ang mga naging sagot ni Acosta sa naunang pagdinig ng Kongreso kung saan anya ay nakapagsalita ito ng maayos sa Tagalog kumpara sa kasalukuyang paglilitis.
3: And she's a government official, she doesn't know what discretionary means is. Mr. President, tama na po itong panluloko sa atin. And then compel this witness to talk in Tagalog. Kahit po yung mga Bisaya po nakaintindi ng Tagalog, nakakasalita ng Tagalog, ano tayo sa ibang bansa? Ano tayo, mga Hapon, mga Chinese? English po, sumasagot kayo. Tinatanong kayo ng English, sumasagot po kayo. Bakit ngayon parang hirap na hirap? Kailangan i-translate sa Tagalog, sa Bisaya, sagot, Tagalog, Bisaya. E abutin nyo tayo ng isang taon dito, Mr. President.
2: Bilang tugon, hiniling naman ni Presiding Officer Francis Chis Escudero kay Attorney Armando Ligutan na gumamit na lamang ng isang wika sa pagtatanong upang mapabilis ang proceedings at sinabing mas mainam na Filipino ang gamitin.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, mga katropa, ay tinanggi po ng Taguig City ang aligasyong mabagal at pagtugon naman ng emergency responders sa isang pasyenteng nasawi dyan sa Maharlika Village. Ayon sa Taguig Command Center, hindi kumpleto ang address na unang binigay sa 911. Kaya ilang beses sumanitong hiningi mula sa hotline. Habang hindi rin nasagot o sumasagot ang contact number ng tumawag. Patuloy namang sinusuri ng Department of the Interior and Local Government ang insidente para matukoy kung nagkaroon ng pagkaantala sa pagtugon. Samantala, humingi na rin ang pamanhin ang pamilya ng pasyente sa mga nauna nilang pahayag laban sa 911. At sinabing layunin lamang nilang mabigyang pansin ang kanilang karanasan upang hindi na ito maulit sa ibang pamilya.
1: XFM News Nationwide.
2: Philippine National Police tutok sa investigasyon sa pananambang kay BARM Chief Minister Makakuwa.
1: Live.
2: Katropa natin sa balita si Earl Saludar.
1: Live. Report.
4: Big Higpit na tinutukan ng Philippine National Police o PNP ang investigasyon sa pananambag kay Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Interim Chief Minister Abdul Raup makakuha nitong Sabado. Ayon kay PNP Chief Police General Semilencio Natates Jr., nakikipag-unay ang kanilang hanay sa Armed Forces of the Philippines o OFP at iba pang tinaukulang ahensya ng pamahalaan upang masusing investigahan ang insidente at matukoy ang mga nasa likod nito. Sinabi ni Natates na patuloy na ginagawang case build-up ng mga otoridad habang tinitingnan ang iba't ibang anggulo sa pananambang. Tiniyak naman ng PNP na hindi titigil ang kanilang operasyon hanggang sa makamit ang mustisya at mapalagot ang mga responsable sa insidente. Para sa Nangkakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
5: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Mga katropa, XFM News Nationwide, sabayan din po napapahinggan sa 93.3 XFM Antique, XFM 96.5 sa Calibo at 87.5 XFM Sagay, Negros Occidental.
5: Balitang balitang regional.
0: Punta na tayo sa Iloilo. Ang Banate National High School sa probinsya ay walang pasok dahil sa tinanggap na merong pagbabanta pala. Katropa natin sa balita, Era Espinosa na XFM Iloilo.
6: Sinuspinde ang klase sa Banate National High School sa probinsya ng Iloilo ngayong araw, Agosto 17, dahil sa natanggap na pagbabanta. Ang pagbabanta ay ipinost sa Facebook kung saan ayon sa Facebook user na mag-ingat ang mga estudyante at guro na nasabing para lang dahil may masasaksak ngayong araw. Sinisiguro ng nagpost na may madisgrasya at hindi siya nag-iisa. Tinagri ng user ang Facebook page ng Banate National High School Supreme Student Government. Ang post ang nakakuha ng madaming reactions, comment at shares kung saan marami ang nabahala. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon ng mga kapulisan upang matukoy ang salikod ng nasabing pagbabanta. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News!
1: Hindak-hindak at pamulak sa Kadayawan, dinagsan ng libo-libong manunood. Milyon-milyong piso sa papremyo ipinamigay. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
7: Dinagsa ng libo-libong manunood ang indak-indak at pamulak sa Kadayawan kahapon sa Davao City na isa sa mga pangunahing tampok ng taunang Kadayawan Festival. Bago pa man sumapit ang alas 7 ng umaga, nagsimula nang mapuno ng mga manunood ang mga sidewalk sa CM Recto Avenue at paligid ng San Pedro Square upang saksihan ang makulay na float parade, street dancing at mga pagtatanghal ng 13 contingents mula sa school-based at open categories. Lalong naging kapanapanabik ang kompetisyon matapos maglaan ng karagdagang 1 million pesos ang Davao City First Congressional District dahilan upang umabot sa halos 10 milyong piso ang kabuuang papremyo para sa aktibidad. Sa isinagawang Grand Indak-Indak Showdown kagabi sa open area ng Coastal Road, muling nagkampiyon sa open category ang Mati City Balangay City High Performing Arts na nag-uwi ng 2 million pesos. Samantala, itinanghal na kampiyon sa school-based category ang Daniel R. Aguinaldo National High School o Drans Mana Performing Arts Ensemble na tumanggap ng 1.7 million pesos na grand prize. Hindi rin umuwing bigo ang iba pang contingents dahil sa malalaking consolation prizes na kanilang natanggap. Bahagi lamang ang indak-indak at pamulak sa serye ng mga aktibidad ng Kadayawan Festival na naglalayong itampok ang mayamang kultura at tradisyon ng Davao City, gayon din ang pagpapalakas sa turismo at lokal na ekonomiya. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa Lita Marvin Ebano, XFM News.
0: Samantala, katropa, lalaki patay matapos barilin sa harapon ng kanyang misis sa Kabatuan, Isabela. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz, XFM Santiago.
5: Live report.
8: Itinakbo pa sa paggamutan bagamat binawian din ng buhay ang isang lalaking matapos pagbabarilin sa kanilang pwesto sa Barangay Caloocan, Kabatuan, Isabela noong August 15, 2026. Ang biktima ay isang 40 anyos na lalaki na isang meat vendor habang hinihinalang riding in tandem naman ang dalawang suspect. Sa panayam ng Ex-FM Santiago, kay Police Major Aniel J. Dumayas sa ang hepe ng Kabatuan Municipal Police Station, sinabi nito nagkasalukuyan pa rin ang kanilang pagtugis sa mga suspect sa nasabing insidente na ikinasuwi ng biktima na parating sa kanilang himpilan ng pangyayari buhat sa tawag ng punong barangay ng lugar at doon nadatnan ng mga kapulisan ang mga bakas ng krimen habang agad isinugod sa paggamutan ang biktima ng kanyang mga kaanak. Isang motorsiklo umano ang huminto sa pwesto ng mga biktima lulan ng dalawang lalaki na nakasuot pa ng helmet na lumapit pa at nagtanong sa halaga ng 1 kilo ng karne sa biktima. Pagkara ay bigla na lamang umanong bumunot ng armas ang gunman at pinagbabaril ang biktima sa harap ng kanyang misis na tinamaan sa tiyan at ulo. Naasawi ang biktima dahil sa insidente. Habang tumakas naman patungo lungsod ng Kawayan, ang mga suspect na ngayon ay pinaghahanap pa rin ng mga otoridad. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
1: 13 anyos na bata kritikal, inasugatan matapos pagtatagain ng kapitbahay. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
9: Kritikal ang isang 13-anyos na batang lalaki habang nasugatan din ang kanyang ina matapos umano silang pagtatagain ng kanilang kapitbahay habang natutulog sa loob ng kanilang bahay sa Barangay Paril, Cebu City kagabi. Kinilala ng pulisya ang suspek na si Angelo Naquines alias Luloy, 22-anyos at residente ng sityo Upper Kansintang sa naturang barangay. Nakadetain ito sa Adlao na Police Station. Batay sa investigasyon, natutulog ang mga biktima nang umano'y pumasok ang suspek sa kanilang bahay at inatake sila gamit ang isang patalim. Nagtamo ang bata ng sugat sa mukha habang nasugatan naman sa braso ang kanyang ina. Bago ang insidente, umano'y pinalabas ang suspek sa isang disco sa lugar matapos sumanggulo habang lasing. Ang lalaking nagpalabas sa suspek sa disco ay umano'y asawa ng isa sa mga biktima. Ayon sa pulisya, nagtungo ang suspek sa bahay na naturang lalaki upang umano'y maghiganti. Ngunit ang asawa at ang anak nito ang kanyang naabutan at inatake. Depensa ng suspek, bago siya pinalabas sa disco ay may sumuntok umano sa kanya dahilan upang lumabo ang kanyang paningin at magtanim ng galit. Inakala umano ng suspect na ang lalaking sumuntok sa kanya ang asawa ng biktima. Inihahanda na ng Adlaon Police Station ang pagsasampa ng reklamong frustrated murder laban sa suspect. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhone na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
0: At merong virtual assistant dyan sa Bacolod. Arestado matapos po makuhana na mahigit sa 2 milyong pisong halaga ng shabu. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario, XFM, Bacolod.
10: Arestado ang isang 21-anyos na lalaki matapos makuhana ng tinatayang 2.38 million pesos na halaga ng shabu sa isinagawang drug buy bust operation ng pulisya sa Dalan Palangka, Barangay 12, Bacolod City, madaling araw ng Agosto 15. Kinilala ang suspek sa alias na Joseph, isang virtual assistant at residente ng Barangay Bata, Bacolod City. Batay sa investigasyon ng Bacolod City Police Station 1, nakumpiska mula sa suspek ang humigit kumulang 350 grams ng shabu na may tinatayang street value na 2,380,000 pesos kasama ang ilang non-drug items. Nahaharap ang suspek sa kasong paglamag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang tunay na pagkakakilanlan ng suspek at malaman kung mayroon pa itong iba pang kinakaharap na kaso sa ibang police stations. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
5: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
0: Tropang Brian, nasa lupa rin ang Philippine Area of Responsibility, ang LPA sa layong 1,040 kilometers east ng northeast or northern Luzon. At ito ay may medium chance na maging tropical depression sa loob ng 24 hours.
1: Katropang Buddy, samantala tuluyan ang lumabas sa monitoring area ng pag-asa ang isa pang LPA kaninang alas 2 ng madaling araw.
0: Patuloy naman po na kapagto mga tropa ang habaga to sa Luzon at western section ng Visayas, kahit asahan paminsan-minsan pagulan sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan.
1: Makakaranas naman ang maulap na kalangitan, kalat-kalat na pagulan at thunderstorm sa Metro Manila, Cordillera, Ilocos Norte, Batanes, Cagayan, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Occidental Mindoro.
0: Sumikat ang araw 5:42 at tinasang lulubog alas 6:18 ng gabi.
5: XFM News Nationwide. Balitang International.
0: Iatid po sa atin ang international news sa pamamagitan ng Santon Gold. Subukan ang Santon Gold, mga katropa. Inihayag po ni US President Donald Trump na malaki ang ibabawa sa joint military exercises ng US at South Korea, habang binibigyang diin ang kanyang magandang relasyon kay North Korean leader Kim Jong-un. Ayon kay Trump, masyadong magastos ang mga military exercises at nagbubuo umano ito ng mensaheng maaaring ituring ng North Korea bilang hostile. Gayunpaman, nanindigan ng South Korea na matutuloy ang kanilang nakatakdang military drills kasama ang US, kabilang ang 11-day na Ulchi Freedom Shield Exercises. Tinatayang nasa 18,000 South Korean troops ang lalawak po sa pagsasanay, kasama rin ang mga American military personnel na nakabase sa South Korea. Matatandaan na naunang sinabi ng North Korea na ang joint US-South Korea exercises ay isang paghahanda para sa agresibong digmaan.
5: Showbiz News.
11: Ang balitang showbiz ay sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nagbabala si actress at global fashion icon Heart Evangelista sa publiko na maging mapanuri sa mga personalidad na kanilang hinahangaan at sinusubaybayan sa social media. Ayon kay Heart, hindi lahat ng ipinapakita sa internet ay refleksyon ng tunay na ugali ng isang tao, kaya hindi dapat agad maniwala sa isang taong tila too good to be true. Ibinahagi rin niya na may ilang personalidad na mabait at palakaibigan sa harap ng kamera o online, ngunit maaaring iba ang pakikitungo kapag personal nang nakakasalamuha. Hinikayat din niya ang publiko na piliing maging mabait sa kapwa at iwasang maging bully online man o sa personal. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
5: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports sa Tidsante ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, mga katropa. Nagwagi po ang University of the East at University of the Philippines sa 2026 UAAP Baloran Tournament nitong Sunday sa Mandaluyong City. Winalist ng UE ang Ateneo de Manila University's score na 2-0 at nanguna sa Group A na may 3 points. Samantala, tinalo naman ng UP ang Far Eastern University sa score na 2-0 para sa nilang unang panalo sa Group B. Nagtabla naman ang defending champion De La Salle University at National University sa score na 1-1. Habang tabla rin sa Group A ang Adamson at University of Santo Tomas.
5: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon nyo na XFM News Nationwide. Ngayon pong Lunes, ingat po tayong lahat. Maulan, bumabagyo rin. Maraming baha. August 17, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayon tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako po si Buddy Oberas.
1: Ako po si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay! Exciting Pilipinas! Pilipinas.
5: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide. XFM Davao. Kamatuoran ang Sandigan. sa balita ug impormasyon. Di ka mabiyan. Di ka mabiyan. XFM, katropa mo. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
12: Ka-Clarex, Ana!
13: Exciting!
12: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: At tangi ang programang The Secret of Health, ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas, programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina, kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The Secret of Health.
2: The Secret of Health.

0: Santo Blasco.
1: Ako si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan nga mo inom aning Santo Blasco. Og ako ning giinom matag adlaw. Epektibo jud ang Santo Blasco.
0: Santo Blasco, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santo Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Joel, sakit og kapoy sige akong lawas. Wala jud lang ni iliho. Nakinom na ko klase-klaseng tambal, pero wala jud epekto. Gani, nagpasalamat jud ko sa nagrekomendar nako amin Santo Vitamin C. Sulod ra sa tulo ka adlaw, nabati jud nako ang pag-advise sa akong lawas.
0: Santo Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santo Vitamin C. Santo Plus Coffee Mix.
3: Ako si Drew. Kusog kayo kumaga kape. Problema lang ang kape na akong ginainom, dili ko kahurot isa ka sa shade. Tungaon pa na ako na kay dog aslom akong kutukuto. Ana akong silingan, try nimo ang Santo Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong gisulayan, suabi jud sa tutunlan. Lami siya. Karon, Santo Plus Coffee Mix na akong kape. Upat ka sa shade, ako mahurot sa isa ka adlaw. Highly recommended jud nako ang Santo Plus Coffee Mix.
0: Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa, mapalit sa mga butika. Paghanap sa pananaw, daling masilaw sa suga ug init sa adlaw. Ug dili bastante ang grado sa mata, basin katarak na usa ka problema sa mata nga magdala sa paghanap o pagkabuta sa mata. Mag-Vision X Plus ka! Mag-Vision X Plus ka! Ang soft gel capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Kinidunay sagol nga lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E nga iladong antioxidant ug phytonutrients nga makatabang sa mga problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Oh, babe, miss na kita. Uy, babe! Kisig.
0: Laging bitin, ibalik ang bangsi, ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-Turbo!
4: Oh, yes!
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa!
5: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

0: Good day mga katropa, welcome ano sa rin itong programa The Secret of Health. Tanya na sa inyong health consultant CJ Nidruda, inyong magkauban mga katropa sa gihapon. Alang agayod sa pagkatod kaniyong informasyon na sa pagkahimsog o pagkapiskay sa lawas. Ilabi na sa gihapon atong hatagad o pagtagad sa unsa atong matuldukan na kinigayod atong mga balatian. Welcome ang tanan. Asa magkakaroon nga lugar mga katropa tungod kay live na usab ang atong programa karon dinhi sa gihapon sa atong number one radio station XFM Broadcasting Network. Ilabi na dinhi sa 89.1 XFM Davao. Ayan, kamusta kamo din ha mga katropa? No, ilabi na sa atong mga katropa nga diin na nagasaulog karon no? Sa Kadayawan. Kani, bisag dili mga taga Davao, daghan ang nidayo alang gayod nining gisaulog karon mga katropa no? Sa mga taga Davao Wenyos. I hope and I pray ha sa mga katropa nato karon nga di nagapaminaw, ilabi na din sa mga taga Davao. Anaka mo mga katropa no? Sa kahimsog kapiskay sa panglawas. Og welcome sa atong programa The Secret of Health mga katropa. Live usab ang atong programa no? Sa mga taga Tagum nga di nagapaminaw karon sa 107.1 XFM Tagum. And sa mga taga Mati no? Nga di nagapaminaw usab karon sa 99.1 XFM Mati City mga katropa. Ayan, at happy listening na sa mga taga-Jensan. Live ang atong programa sa 95.9 XFM and 101.7 XFM Bukidnon. Ayan, and 91.3 XFM San Francisco, 95.7 XFM Bayugan. Asa magkakaroon ng lugar mga katropa, usbon ko mayang adlaw. Og welcome sa atong programa, The Secret of Health. Bagong adlaw, syempre bagong edisyon. Bagong pagtuon mahitungod gayod dining mga butang din adunay dakong kalabtanan mahitungod gayod sa pag-uswag sa ato ang mga panglawas og matuldukan na kini gayod atong mga balatian na mga katropa ato hatagan o pagtagad atong tunan kining mga simpleng nga mga pamaagi nga din kung ato kining mahimo sa atong matag panimalay pwede gayod kita magkaangkon og kaayuhan na mga katropa. O ba ninyo sa bako ninyo ni ang papagtuan? Pinagikid sa pagpadala sa inyuhang mga pangutana or any concerns mga katropa din higayod sa ito ang text line number na 0909-1762844. Once again, our text line number 0909-1762844. Welcome ka muha mo padala sa inyong mga mensahe ato ka nang basahon unya mga katropa. Nawa ang inyong mga gipadalang pangutana din higayod live sa atong programa The Secret of Health. And pwede usab ka mo mupahat mga katropa sa inyong mga concerns and the questions or kung adun na ka mo ay buot itimbaya live usab ang ato agayong programa The Secret of Health din higayod sa ato ang XFM Facebook page no? Search lamang ang XFM Davao Katropa Digital. Makita ninyo karon live ang ato aga yung programa mga katropa. You are welcome. Pag-comment lamang din agad sa ato ang comment section ato ka nang basahon unya. Okay? Oras na to sa Tibuk Pilipinas. Alas 12:43 na mga katropa. And syempre kining orasa. Pag kining atong programa sa gihapon hatod ka ninyo sa Yes to Health Incorporated. Yes to Health and Naturopathic Wellness Center. O kauban kayo ng atong mga produkto. Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C and Premium D3. No, our ultimate trio mga katropa. Kadiin grabe ka nindot. Ang hatod kayo na mahitungod sa atuang panglawas. No, kay kinibitaw ato ang mga food supplement mga katropa. Aduna kini dakong ikahatag na kaayuhan alang gayud sa kinatibukan kalihukan no, sa ato ang lawas mga katropa. Gani wa tagaangkon warta wa nato ginaingon nga kini ato ang mga food supplement. Usa kini ka tambal no, gani is panganan palandaan nga food supplement. So it is not really a medicine, but it is a food supplement. Na kung atong tunan pag-ayo, dili nagtabang sa usa lamang ka balatian, kundi kini adunay dakong ikahatag nga kaayo alang gayud sa kinatibuk ang kalihukan sa lawas. No? So dako kay siyag ikaayo mahitungod sa lawas mga katropa, dili lang usa ka balatian, dili lang usa ka specific nga problema sa panglawas, kundi alang gayud na sa pagkahimsog sa kinatibuk ang lawas, mao ka na ang hatod gayud sa ato agayong mga food supplements sa atong mga produkto mga katropa. Hilabi na ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. No, iisip kini usa ka super food no nga diin tanang nga sustansya nga din gikinahanglan sa atong lawas every day. Anaa gayud no sa ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay syempre adlaw-adlaw di man gid nato makuha kini bitaw sustansyang gikinahanglan sa atong lawas. That is why, no, pirmi nato ginapahinom dom. Paningkamuti kun dunay budget man lang, makainom man lang kag usa kapsula or duha kapsula sa Santon Plus Gold matag adlaw, dako kay nagikatabang mga katropa sa kalihukan sa atong lawas, no? Ilabi na para malikayan gayud kining gitawag natog mga balatian. Okay, kini bitaw ato ang balatian mga katropa. Musugot tag sa dili, kung unsa gayud ang ato ang gipangkaon adlaw-adlaw, magresulta jud na kung unsa po'y mahimong lawas nato sa malabot nga adlaw. Kung dili or kulang tag sustansya karon, maabot ang panahon, adun nagay pagka-problema sa lawas. Muna paningkamutan nato, no? Muna ang kauban nato pirmi ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Premium D3, mga produkto sa Yes to Health Incorporated, para gayud mahimong himsog ang atuang lawas adlaw-adlaw ang mga katropa. Labi nag-ubanan na tunas pag-inom og healthy nga kape, no? Santon Gold the Coffee Mix and the Santon Plus Coffee Mix mga katropa and the Premium D3 Coffee Mix. Klase-klase mga katropa, gani pag dunay mo ato sa atuang clinic, mangutana o gamangita o kape, ato ang papilyon sila, asa mo din ha, no? Asa inyo hang angayan din ha. Kaya doon naman po tayo free taste, God, hilabi na sa, I mean, doon naman po tayo per sachet, no? Dito kayo sa ato ang Yes to Health Clinic at Tagong Branch, na po tayo libreng init tubig, para kung gusto sila nga dihadayon, ilahang masulayan, no? Ilahang matilawan, asa dyan niya ng kape ang ilahang magustuhan. So doon na po tayo libreng init tubig, no? O na po tayo mga persa siya mismo nga diin matilawan dyan nila dayon mga katropa. Gani, makita nimo ang no, ang ilahang facial expression, ilahang panagway sa din sila ni inom o nisuway sa ato ang lamian o healthy nga kape. Kaingid sila, lami gidaw ang ato ang kape mga katropa. Labi na ato ang Santon Gold Coffee Mix. No, kung gusto kag medyo isog-isog, huwag ka nang gusto dyan ka nga din, mahimong aktibo ka, alerto ka, tibok adlaw, Santon Gold Coffee Mix. Usa sa pinaka-healthy o natural gayon mga katropa nga mahimong lagsik ang imuhang lawas. No? O niya, kung gusto po kag very natural, hilabi na kung aduna kay pagka sensitibo sa imuha gayong tiyan, safe, no, and very natural kini ato ang Santon Plus Coffee Mix. Mo ni ato ang ginarecommend usab mga katropa, gani even a 3 years old, isipon ni muna, no, pwede gayud makainom sa ato ang Santon Plus Coffee Mix mga katropa, no. Tungod kay kani lagi minugna sa mangosteen, malunggay and soya bean. Mo nang very natural and healthy kaayo kini mga katropa. Ilabi na din ha, no, sa ato agay mga katigulangan nga din taon naglisod na, nagproblema sa ilahang pagtulog kada gabi, ay advice, no, ilistin na inyo hang mga kape din ha. Ilabi na kay dali ra ba kay ta makatubag nga ay stick ra man ako ginainom gudok. Ayaw na, bisag pag-stick pa na mga katropa ha. Okay ka na, kargado taon kayo o caffeine. Muna matingala mo, maabtan na lang magkadlawon. Or makatulog man, puro putol-putol. Mura bitaw manok matulog na. So ayaw na mga katropa, ilis din na inyohang kape o Santon Plus Coffee Mix ha. Taas kini og mga antioxidant mga katropa. Libin na kini isophal bronze. Grabe kini kanindot mga katropa, labi na sa atuang blood circulation. Available ang atong mga produkto, kauban usab ang atuang Vision X Plus and ang atuang Turbo, no, supplement for men mga katropa, available ka na sa tanang butika nga dol sa inyong lugar. And of course, available usab sa mismong Yastro Health Clinic. Labi na kung gusto ka mo nga maka tipid, no? Maka discount. Bisitahan lamang ang atuwa gayong Yes to Health Clinic ang mga katropa. Available gayod ang atong mga produkto. Ilabi na sa atuang mga senior citizen. Ayaw kalimot pagdala sa inyuhang senior ID para gayod maka-avail sa atuang big discount. Ato na lamang mo sa atuang Yes to Health Clinic para pag-avail sa atong mga produkto, i-avail na usab ang atuang libreng check-up o libreng konsultasyon. At doon na kita itulog ka branches ha, dinigayad sa Davao Region mga katropa. Nining bulan sa Agosto mga katropa, padayon ang atong paghatod kaninyo ga libreng servisyo, libreng check-up, libreng konsultasyon, gamit atong high-tech machine, and ang inyong health consultant o sa functional iridologist, no, ato usab nang ginagamit para gayod ma-evaluate ang health condition sa usa ka tao. And we have also free dietary guidelines, free nutritional therapy, juicing therapy, and therahertz therapy mga katropa. We have also a machine called the BioZapper therapy. Grabe kanindot kayo na mga katropa, especially if you have tawag nini mga allergies, no? Dako kayo nag-ikatabang kining gitawag na to ga BioZapper therapy mga katropa. If you have bacterial problem, viral problem, ay nako grabe ni ka effective, no, kini ato ang BioZapper therapy. No, tungod kay iyaha gayong ginasala o ginasupsup, no, kato gayong mga bad microorganism nga naa gayud sa ato ang lawas. And gani makita niyo na personal mga katropa nga din totally na nasala jud siya, nasupsup jud siya paggawa sa inyong lawas. Makita niyo na sa inyong gipanggunitan mga katropa. Available na ha sa ato agayong Yes to Health Clinic at Tagum Branch mga katropa. Ug ang uban ug ang tanan gayud nga mga serbisyo syempre available na sa ato agayong matag branches dinhi gayud sa Davao Region. Kung kamo mga taga Davao, bisitahan lamang ug adtoy ang Yes to Health Clinic Davao Branch nga nahimutang sa Solpol Building door number 3 JSIS Heights, no, at bang kita sa Durian na World mga katropa or Bantay Bata, no, and then tapat ta sa Tagum Cooperative. Mao ka na ang atuang mga landmark ha. Nara na sa mismong highway mga katropa, dako kay na atuang karatula and signage din ha. Yes to Health Clinic. Okay, every day Sunday to Friday alas 8 sa buntag hangtod alas 5 gayud sa hapon. Unya ang atong schedule, dili ta adlaw-adlaw dinhi, no, alang kay sa atuang libreng check-up ug konsultasyon. Aduna kita schedule matag Lunes og matag Martes lamang. Mao kay dang atuang libreng check-up ug konsultasyon, no, dinhi gayud sa Davao City mga katropa. Busa kita kits ta hilabi na ning adlaw, no. Adlaw karong Lunes mga katropa. Ugma ana usab gihapon, no, atuang schedule dinhi gayud sa Davao. O gani sa mga naminaw karon nga mga taga Davao Venus, pwede pa kamo karon muhambol, no, ning adlaw mga katropa. No, tungod kay tunga-tunga pa lang kita sa adlaw. So mag-uban-uban kita the whole day, tama no 5 p.m. ang atuaga yung libreng check-up o konsultasyon. O nya, kumabitin man ta, pwede usap ugma, no? Adlaw Martes mga katropa, tungod kay tibok adlaw sa gihapon kita din higayod sa Dakbayan sa Davao. Tungod kay ugma Merkules, hangtod na Bernes o adlaw Domingo ang atong schedule dito na usap kita mga katropa, no, sa Tagum Branch. Ang atong Tagum Branch, ananahimutang sa M Central, Door 8, no, din ha mga katropa, Ganti Road, Magugpo East mga katropa. Tapat kita sa Mr. DIY Public Market. Mao na itong pinaka-landmark mga katropa, no? Kung malabi na kung mga nag-commute mo, bisan pa man lagi o mga lugar, pag-abot ninyong terminal sa Kaira Mugtricycle, inunan ninyo nga sa Mr. DIY. Yatod mo niya mga katropa, tapad rapod niya na mismo, subayaran ninyo na, naadayon ng ato ang Yes to Health Clinic. Dako ko kay nang ato ang klinika din ha mga katropa og signage, okay? Abrido sigapon Sunday to Friday alas 7 no, maski pasayo nato ang atong oras din ha. Alas 7 sa buntag ug maski padugay sa pagsarado tungod kay tamanta alas 8 gayud sa gabi mga katropa. Mao ka na ato ang schedule ha. Alas 7 sa buntag hangtod alas 8 gayud sa gabi. Pero ato ang check up is 8 AM to 5 PM. Mao ka na ang oras sa ato ang libreng check up o konsultasyon. Matag Berkules, Webes o Bernes mga katropa. Kauban ng adlong Domingo. Kita kits no, hilabi na sa mga taga Tagum mga katropa. And Mati City. Bila na lamang kaadlaw no karong Huwebes mga katropa, mo na usab ang ato agayong monthly schedule for face to face free checkup and consultation. Adin na gayud sa ato ang Mati branch mga katropa. Karong adlang Huwebes na gayud mga katropa petsa 20 ning bulan sa Agosto mga katropa. Moadto na usab kita din ha, biyahin na usab kita mga katropa pila ka oras. Alang gayud sa paghimamat nga haka ninyo no sa mga taga Davao Oriental. No, ayaw pakiasa kita kits kita karong adlang Huwebes mga katropa pizza 20 no, din ha gayud sa ato ang Yes to Health Clinic Amati branch. No? Kita kits ta mga katropa. Magsugod kita sa gihapon alas 8 sa buntag hangtod alas 5 gayud sa hapon. Kung gusto mo magpa reserve or magpa schedule, kunta ka lamang ato ang text line number 09091762844 no? Kasi ang ato ang mahimong one day free checkup and consultation is syempre first come first serve gihapon ta mga katropa ha. So, kung sayo mo maabot mas maayo para una mo maatiman nato mga katropa. Alas 12:50 ya sa isa mga katropa. Balik kita human guide sa mga pipila ka mga pahinom dom ning atong programa The Secret of Health. Hilabi na bago ta mato sa atong health information. Aminaw sa kita og mga manindot nga testimonya. Mga pahinumdom nining atong programa gikan kayo sa atong master control kauban ng ato ang katropang Sir Royce. Balik kita mga katropa humangit sa mga pipilang ka mga pahinumdom ato sa paminawan ining maanindot yung testimonya.
1: Good morning sir, unsa gani pangalan nimo?
2: Romy Lacan.
1: Taga-asa pa sir?
2: Yep, pare.
1: Yeah, bago ka nato din sir sa ato ang Yes to Health Clinic, unsa gani to yung mga balatian?
2: Kapag ako mo, sakit ako ang pinko.
1: Kailan po nakatugay sir nga din mong gipamatay sa rawas?
2: Dugay-dugay na po na. Nakapit ako ito eh.
1: Uy, dugay-dugay na dyan, no? Kamusta sir? Sa dyan nga nisuway na ka sa ato ang pagpanambal din sa Yes to Health Clinic sulod sa Kinsi Kadlaw. Kamusta yung paminaw?
2: Narang-arang naman po rin niya. Nawa na po lang sakit sa pangulo. Akong likod.
1: Wow. Nawa na po. So, good pasabot. Okay na yung ulo lang sir. Wala na sakit.
2: Okay na rin.
1: Wow, praise the Lord. So, unsay maingon ni mong karon sir sa tanang hindi nagpaminaw sa atong programa o hilabi na sa gusto usan mo suway sa pagpanambal sa Yes to Health Clinic.
2: Ato ang testingan ko, sa itong naga, na yung i-pratic ko nga po. Testingan yun ato, waman mo nga sa ito.
1: Yes.
2: Ato yun atong testingan yun.
1: Ayan. Thank you, sir. Thank you again. Ano sa ganyang pangalan nato?
2: Romy Lacan.
1: Ayan. From?
2: New Korea.
1: Ayan. Thank you, sir. And God bless. And then I hope na target ka kusog sa Ginoo o may panawas ka mo.
3: Ako si Biki, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Jud, sakit og kapoy sige akong lawas. Wala jud lang ni Iliyon. Nag-inom na kog klase-klaseng tambal pero wala jud epekto. Gani, nagpasalamat jud ko sa nagrekomendar nako aning Santon Vitamin C. Sulod ra sa tulog adlaw, nabati jud nako ang pag-addict sa akong lawas.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Hey!

The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

Balik kita mga katropan, ini atong programan The Secret of Health. At sige po ninyo magkauban yung health consultant, the CJ ni Druda. Oras na to, alas, alauna tres na po, no? Ini atong programan The Secret of Health. O, gapilin na lamang kabinuto ang nabilinin na itong programa. And sa pagpadayon, bago tamo ito sa ato ang health information, no? Sa mga bagong abot o nagapaminaw karon kayo, no? Sa ilang mga naganaiyang radyo, pwede pa kamo muhabol mga katropahan. And if you have a concern or a question, pwede kamo mapadala sa inyong mga mensahin sa ato agayong text line number na 0909-17-62844. Usbon ko ato ang text line number 0909-17-62844. Huwag ato gang hatagan na ang inyuhang mga messages na unya human kayo sa ato ang health information. Ato ang pagkatunan karon mga katropa nining atong pagtuon. Usa na usab ka minerals, no, nga diin gikinahanglan sa gihapon kini sa tuwa gayong lawas. Aduna sa gihapon kini gitawag natog responsibilidad alang gayo da sa pagkahimsog sa kalihukan sa tuwang lawas mga katropa. Wag mao kini nga gitawag nato nga sodium, no. Ato adang natun-an mahitungod gayud sa potassium, magnesium, o karon ato ang sabtunan kininga gitawag nato nga sodium mga katropa. Pagwisgotag sodium, murag mas kilala kini, no, nga mineralis mga katropa tungod kay halos tanan nga pagkaon nato karon aduna joy gitawag nato nga sodium, no. Ilabi na bisag dili healthy nga pagkaon aduna gihapoy sodium. Gani halos tanan nato nga mga katropa karon aduna gitawag nato nga balatian. Aduna gihapoy connection mahitungod gayud sa sodium level sa lawas. Manang atong hisgutan karon, unsa ka importante kini nga sodium, unsa ang kalihukan niini mahitungod sa atong lawas, ug unsa usab kadaghan nga sodium ang gikinahanglan sa lawas sa tawo mga katropa, ug unsay mahitabo tukong adunay sobra niini, no? Ug unsa unsab nato nga din malimitahan kini gayong sodium sa atong lawas arong maangkon gayud nato ang benepisyo niini mga katropa. Mao ka na ato ang pagatun-an nining ato ang programa The Secret of Health. Tungod kay lagi bisan pa man halos tanan nga pagka problema sa panglawas karon, adunay dakong connection sa sodium intake or sodium level. Di po pwede na to nga din tanggalon na lamang ang sodium sa ato agayong adlaw-adlaw nga pagkaon mga katropa. Okay, halos tanan nga problema lagi, labi na kidney problem, hypertension, no, aduna ginay gitawag na to even heart condition, heart problem, aduna po'y dakong koneksyon ining gitawag na to sodium intake. Pero ato ang hisgutan nga din dili pud pwede tanggalon mga katropa. O gakana ato ang maysayran o mas masabtan sa dihang ato mahibaluan kung unsa manggid ang kalihukan ining sodium sa ato ang lawas ang mga katropa, no? Ang sodium gitawag kinig essential or one of the 7 major minerals in our body, and it is one of the essential minerals and electrolytes in our body mga katropa, o kini gikinahanglan, no? Pag wiskot ganito tag essential but pasabot gikinahanglan, no? Ang sodium gikinahanglan kini sa ato ang lawas mga katropa, adunay mga several other critical na biological tasks na agayod sa ato ang gitawag nga sodium mga katropa. Gani sa ubang bahin sa atong mga health experts, ang sodium gitawag kini siya og fundamental driver. Wow, di basta-basta, no? Fundamental driver, no? Sa mga katropa nato dinhi karon, no, nga din nagapaminaw kung kamo usa gayud ka driver, no, asa man mo nga driver or unsa man inyong ginadriveman, makarelate mo nining kondisyon, no, nining function sa atwa gayong sodium mga katropa. O, tungod kay kini di ay gitawag og fundamental driver. O, ano kang gitawag siya fundamental driver, unsa man

Sulod sa ato ang lawas o gikinahanglan kayod sa ato ang mga cell membranes para kini mahimong successful o mahitabo nang inahanglan di ay og sodium ang ato agayong lawas ang mga katrapahaw. Dili lamang kana, no? Sa gitawag na to ga glucose absorption, no? Kanabitong mga asukal, gikan gayod sa ato ang small intestine. Para ka na moadto gayod, no? Kasi ang ato ang small intestine or gamay tinaay mga katropa, it is one of our digestive system, no? Sa pagtunaw sa mga pagkaon from carbohydrates into glucose or sugar. So para mo balik ang sugar into our bloodstream, magamit mahimong enerhiya, nanginahanglan usab og sodium ang ato agayong lawas mga katropa, no? Amino acid uptake. Gikinahanglan na kiniga yung amino acid especially to repair tissues and the muscle building. Take note po mga katropa, sa gihapon ang sodium mao gayon ang driver ni ini. Lagi kay fundamental driver man siya, no? O kiniga yung mga protein and will convert into amino acid to repair tissues, no? And for muscle building. Para ka na magamit o madalang aton sa mga klase-klase or nagkanaiyang parte sa ato agay yung mga tissues and muscles, para ka na ma-deliver na ginahanglan o driver. O, lisod mo rin na ay sakyanan. No, gani atong gitunan bitaw ang magnesium mga katropa. Mura po siya ga vehicle, no? Manahimo siyang transportasyon. Mauna ang magnesium. Ang sodium, mura po na siya driver. Lisod man lang naakay sa kinan, puwa po yung drive. Maon siya'y pulos niya na, no? So, ang sodium mga katropa, maugayon ang driver. No? Sa nagsilbing sakinan, nga din diha ikarga ang mga sustansya. No? Nga din gikinahanglan gayod sa kinatibok ang lawas. Sama na lamang nining gitawag na itong protina, no? That will convert into amino acid to repair tissue and for muscle building mga katropa. So, without sodium, so it is impossible na din mahitabo kiniga yung gitawag na to tissue repair and the muscle building, no? And the mineral and vitamin retrieval, ilabi na sa mga phosphate, galactose, and the water-soluble vitamins, and sodium, mo'y gikinahanglan gayod ang mga katropa. Ikaduha, no? Maintaining a cellular homeostasis. Unsay pasabot ni ini? No? Ang sodium gayod ang mga katropa, usa sa nagatabang mahitungod gayod sa gitawag natog mga cell membrane, no? And energy consumption. Inibitang ATP mga katropa. Ato po nang naisgutan about gayod sa gitawag na to magnesium, how important, no? Even though nabuhat na ang o na-produce na, na-convert na ang energy from carbohydrates, no, to glucose, and then nahimo gayong energy, pero wala po dahil pulos ang energy kung walay gitawag na to nga magnesium. Same thing mahitungod gayod sa sodium mga katropa. Tungod kay kinidi ang gitawag nato nga energy, and, particularly kaning ATP mga katropa, ma-utilize po dahil ni siya pinaagi gayod sa gitawag natog electrical gradient nga diin gihimo sa gitawag gayod nato nga sodium ang mga katropa. Even a cell volume control, para gayod malikayan kining panghubag, no, sa mga selula mga katropa, panghupong og hilabi na pag pangbuto, kay pag grabe na kadako ang pangpanghupong, pangpanghubag sa ato mga cells mga katropa. No, imagine our body is made up or composed up of trillions of cells, no? And then kana nga mga selula, adunay mga pipila din ha nga diin makita, kung makita lang sa ato ang mata, no? Ma-examin bitaw nato sarili ang ato ang lawas, makita nato kini mga selula nato mga katropa, ma-amaze ta. And then mahadlok po ta kay basig natin makita nga diin naay-nay mga nanghupong, mga nanghubag ng mga selula, unya ang uban ng buto. Kapalo mo usa sa nagaproteksyon ni ini para gayon malikayan kini gitawag nato swelling and bursting
of

0: cells in our body, kini gayong gitawag nato nga sodium. Tungod kay ang sodium, gitawag na siya og cell volume control. Grabe ka nindot, no? Kinigayong nga gitawag nato nga sodium mga katropa. Og dugang pa nga pagtuon sa atong mga eksperto, fluid balance and plasma volume. Usa sa pinaka-importante kinigitawag nato nga fluid balance. Kay gani, adunay mga katropa nato din ha. Nga din adunay pang panghupong, panghubag, wa na tingala, wa na kabalo. Basig na himo nang dili balanse ang fluid dinha gayod da sa ilahang lawas, ilabi na ang pinakahinungdan basig adunay dili balancing a level of sodium, no? Tungod kay usa sa responsible para gayod balansihon ang fluid sa lawas mga katropa, kini gayong gitawag nato nga sodium, no? Even in our cells, no? Kung ang magnesium mga katropa siya usab ang nag-regulate and nag-control sa fluid inside of our cells, kining sodium pod mga katropa mao siya ang responsible to control, to regulate and to balance the fluid outside in our cells gawas sa ato ang mga selula mga katropa. Inanak ka nindot ang kalihukan, ha? Sa mataga mineralis gayod sa ato ang lawas, especially the volume, no, ang kakusgon, no, sa fluid dinha gayod sa ato ang lawas mga katropa. Para usab di madaot ang atong kidneys, particularly madaot ang ato ang heart, no, ang ato ang mga gagmay nga kaugatan, no, paingon sa atong kasing-kasing. Kay kung kusog kaing volume sa fluid, ay nako magka problema jud na, no. So para kana makontrol usa sa responsible niini nga kalihukan, mao gayod kining gitawag nato nga sodium mga katropa. Thirst activation. Kining uhawon ta mga katropa, kabalo mo ang sodium mao gayud ang nagadictate and nagahatag gayud og signal sa ato ang brain nga ang tao giuhaw. Para ma-activate ang thirst activation, kana usab nang ginahanglan og gitawag nato nga sodium. Gani ang problema lang pag masubraan ka og sodium, adunay gitawag nato og sodium concentration rise. No, pag nisobra pod kataas ang sodium, napansin niyo na grabe kauhaw, automatic, no, instantly. Pag mukaon kag parat, di ba kay makapangita dayon kag tubig. No, tungod kay lagi instantly naghatag dayon og signal or na-activate dayon ang thirst activation, mo nang automatic makapangita dayon ka og tubig. Inana ka grabe ka influence kini gayong gitawag nato nga sodium mahitungod gayud sa atong brain area, na? Pang-upat, electrochemical signaling. Kung ang magnesium adunay dakong ikatabang mahitungod gayud sa atong mga nerves, no, sa atong muscles. Ang sodium usab mga katropa, no, aduna siyay dakong responsibilidad mahitungod gayud sa ato agayong mga nerves, no, especially kining nerve impulse transmission. Mora ni og signal, no, nga din ginapadala sa matag parte sa ato ang lawas para man distribute kini in a very healthy way, no, kini gayong mga nerve impulse nang inhanglan usab og healthy level of sodium. Pinaagi gid sa mga electrical signals, brain communication. Gutan na to ganina, kini nga gitawag na to ga thirst activation. Diha gayud sa atong brain area, karon mas gipalaluman pa jud. Brain communication ang pakipag communicate, no, pakigistorya, no, sa ato aga yung brain, sa ato ang kinatibuk ang lawas, no, pinaagi gayud sa ato ang gitawag nga sodium, no, diha sa ato ang spinal cord, peripheral nervous system, ang sodium usa-usab sa na gikinahanglan na para gayon mahimong healthy kini nga communication, no, diha sa ato ang brain na mga katropa. Muscle action potentials. Pinaagi gayud sa electrical spark, no, mura ni kurente mga katropa ba, no, diha sa ato ang practical nga ato makita sa atong palibot, no, any electrical spark, no, sa ato ang lawas, aduna usay gitawag nato nga electrical spark, pinaagi gayod sa sodium. din gikinahanglan sa ato gayong mga skeletal muscles and heart muscles para gayod kini ma-activate or mulihok or mo-contract. So without electrical spark nga diin na gihibo pinagi sa sodium, mo nang ang tao matamlayin, kabot pasabot ba, murag way kusog, no? Luya kaayo. Lalaki man utang, pero ngano mura man siya hinay man kayo mulihok lagi na siya, no? Anong murag gawa may kusog? Okay, basig adunay gitawag na to ga problem, especially sa mga muscle actions, mga katropa, diha sa atong mga skeletal muscles, and especially our heart muscle, mga katropa. No, take note, sodium kini gayo dagi kinahanglan. Panglima, acid-based, especially kining mga pH balance sa atong lawas, mga katropa. Ay nako po, kabalo ba mo ang sodium usa-usab kini sa gikinahanglan sa atong lawas, no? Para gayon mabalansi kini bitong acid sa atong lawas, ang sodium gikinahanglan para gayon ma-neutralize ang sobrang acid dinha sa dugo. Muna'y ginahimo gayon sa sodium ang mga katropa, sama na lamang sa sodium bicarbonate. Pipila gayon sa sample niini, no? And kini kidney acid excretion. Siyempre, ang kidney mo madyo'y kapagawas, no? Sa excess waste, particularly ang acid, baga katropa, pinaagis pag-ihi, no? Gikinahanglan usab ang healthy level para ma-maintain ang healthy pH na dapat anaaragid sa 7.35 or 7.45. Mauna ang healthy pH level, no? Sa lawas gayon sa usa ka tawo, mga katropa. Kaya kung sobra gayon ni, gani ni ana, buot pa sa buot, acidic na gayon ang environment sa imuhang lawas. So, kinahanglan healthy jud siya, ha? Now, ato ta sa pinakanindot nga pangutana ni ato nga pagtuon, mga katropa. How much a sodium does the body need per day? Unsa man jud or unsa man gid kang gidaghanon ay doc, no? Ang sodium dapat nga makasulod sa ato ang lawas. Okay, lagi usbon ko pag muisgo ta og sodium, medyo murag makahadlok, no? Murag medyo maalarma ta tungod kay lagi halos tanan nga problema karon, especially pag muisgo tag problema sa kidney. Adun na gid akong connection ining gitawag nato ga sodium intake. Mo na ato apong susihon. No, tungod kay ato amang nahibaluan karon nga dindaghan man dayon nigkahimuan ning sodium sa ato ang lawas, no? Yeah, sa ato ang skeletal muscle, sa heart function, sa brain communication, and then energy distribution, nanginahanglan man day og sodium. So atong hisayran usab, unsa ka kadaghan nga sodium ang gikinahanglan sa lawas para pod mahimo tang or mahimo tang gayong gitawag nato nga makabalot da, no? Kaingon ta o sobra naman di ini, no? Para malikayan na to ang pagka-problema sa gitawag na to ga sobrang kadaghan sa sodium sa lawas. Kailagi na sa ayot, no? Pag sobra na pod kayo sa sodium, diha-diha da yun possible, no? Hinay-hinay, madaot good ang imuhang gitawag ng kidney function. Dili lamang kidney function, ang ato ang skeletal muscle, blood circulation, even our heart muscle, mao nang magka-palpitate, magka-high blood. So daghan gayud ang maapektuhan, mga katropa. Mao nang kinahanglan ana apirmi sa healthy level. So unsa man kagidaghanon sa sodium ang dapat nato masulod sa lawas kada adlaw, okay? Sumala sa pagtuon sa ato ang mga eksperto, mga katropa. Ang sodium usa kini sa essential but pasabot gikinahanglan sa lawas. But take note, only in a small amount. Uy, ano, kinahanglan kini sa lawas pero dapat di ay naa sa gamay lamang nga gingdaghanon. Dili po dai pwedeng sobra kadaghan. Gikinahanglan ang sodium pero dapat gagmay-gagmay lang. Sa unsa nga diin atong masukod? Sumala sa pagtuon, girekomenda sa atong mga eksperto dapat in a day, sulod sa usa ka adlaw, ang pinaka-ideal rajon, no? Sa ato agayong mga Pilipino, ha? Ay kung mag-search po ka, no? Doon naman ko'y gitawag na to, kadalasan anaa sa mga American average. Ang mga taga-Amerika rabay, syempre, ikumpara na to sa ato ang lawas taon ng mga Pinoy, gagbay yung taon ta. mga dagko ang tao mangin na sila mga katropa mao nang sa ako ang pagsubay dili po nato directly nga ipatas no ato adyong ipantay ang average nato sa lahat tungod kay lagi dagkong tao sila no so ang ato ang pagtuon sumala sa ato mga eksperto kay ang ideal man gud sa mga American average na agid sa gitawag datog 2 to 3 grams of sodium per day. Syempre mga dagko man sila tawo, dagko man sila lawas, ay kanato nga mga gagmay man taglawas mga katropa, mao na ang gina-recommend sa ato ang mga health experts, only 1,500 milligrams to 2,000 milligrams or 1 to 2 grams of sodium per day o gina ang kaya lang i-handle sa ato ang lawas ilabi na sa ato ang kidneys every day. Isipon ni mo unsa na lang kagamay no? Unsa na lang kagamay di ay sa sodium ang gikinahanglan lamang no sa ato ang lawas kada adlaw. 2,000 milligrams to 2,300 pinakataas mga katropa every day ang kayang i-handle or gikinahanglan lamang sa ato agayong lawas. Pag masobra na gani, nako po, dunay dakong problema sa ato agayong lawas. So dinhi, ato ang mas masairan, unsa equivalent ana, hatagan tamo og dool-dool, no? Para mas dali na ito tansyahon, no? Ang gidaghanon sa sodium nga din ato magamit kada adlaw. Tungod kada adlaw, gagamit man dyan niya na, hilabi na sa ato mga pangluto. Ang kung inyuhang susihon, ang 2 to 3 grams or 1.5 to 2 grams, equivalent na siya sa 1 teaspoon of sodium. No? Usa ka kutsarita mga katropa, mao lamang na ang dapat nga makasulod nga sodium sa ato ang lawas. Mao niya ako abitong gilantaw ang usa ka kutsarita, ug perting gamay ra man jud tawon eh. No, murag usa ka lutuan ra man ning usa ka kutsarita oy no. Ilabi nagdagan daghan mo sa inyong pamilya. Ay nako, kinsa taon din ha ang magtimpla nga tunga-tungaon pa ni muni usa ka kutsarita mahimo gayon tulo ka kananan, no? Murag maglisod jud mga katropa. Maunang kanato nga mga Pinoy musugot tag sa dili halos tanan kanato aduna jud problema sa gitawag nato nga kidneys. Ha, pipila lamang ang walay problema sa kidneys kanato nga mga Pinoy. Kay maliban sa pagluto sa buntag, pagluto sa paniudto nga din mo gamit tag asin sobra gid permis sa usa ka kutsarita. Dungagan pa jud og bulad, dungagan pa jud ginamos auban mo gamit pa. No, magsabaw pa jud noodles. Kunya pagka alas 3 sa hapon or pagka alas 9 sa buntag, magmerinda pa jud og pizza, mukaon pa jud og burger, unsa pa na nga mga instant and mga processed foods. Sa dali nga pagkasulti, grabe ka loaded og sodium ang ato ang lawas. Mo nang pagtakna sa kagabihon tuwa gibusaw. Alam do ka ano maglisod na kog ihi pila ka semana. Tuwa na magpagawas na og sign ang imuhang ihi mga katropa. Tungod kay lagi grabe ka loaded na. No? And that is the reality. Sa mga panghitabo karon mga katropa, no? Isipon nimo, bisan ako gani nag ako ang tawag ni ini. Ako ang giisip pag-ayo bitaw kining 1 teaspoon or 1,500 milligrams to 2,300 milligrams of sodium. Grabe, no? Grabe ka small amounts of sodium na din kailangan masulod sa ato ang lawas. Mo nang grabe jud kabaldado sa ato ang kidneys mga katropa, no? But then again, this is only an information, no? Kanaton tanan mga katropa, wa po ko nag-ingon nga pugsa gid ninyo yung kaugalingon. Pero lagi usa kini ka information, no? Kanaton tanan nga din kung gusto jud ta pangalagaan ang atong lawas, ilabi na ang ato ang kidneys, hinahinaya na to, no? Kung sobra pirmi ang sa teaspoon ang inyuhang paggamit og sodium din ha. Bawas-bawas ay hinahinaya lang, no? Hangtod masanay mo sa timpla, sa lasa nga diin na diin na kayo parat, di ba kay makapasalamat ang inyuhang lawas, okay? Tungod kay ang uban mo, hisgot man po, Dok, di man ko maatuta sa uban pangutan, kwan sa uban, rason sa uban. Dok, pag magtimpla ko, dili po ko hilig mo gamit og asin. Kaya ang pagtumanggod sa uban, ang sodium na aragid sa asin. take note ang asin ha, dili na siya tibuok sodium, napo na siya chloride na. Siguro tung-tunga na sila or mas gamay ang level of sodium mga katropa. So dili nagpasabot asin sodium dayon. Mo na mo mo guna irason dayon sa uban nga diin wa man kay ko di kay ko hilig mo gamit og asin dok. Gamay ra kay ko mo timpla. Mo na hunahuna sa uban pero take note po mga katropa ha. Ang sodium dili lamang makuha sa paggamit nato og asin. No? Ang sodium karon naa sa instant noodles, naa sa canned foods, naa sa tinapay, naa sa soy sauce, no? Naa sa mga proseso nga mga karni, mga hotdog, mga ham, mga fast foods, mga chips and snacks, naa din ha, grabe ka loaded. Kini gayong gitawag na to nga sodium. So bisan pag moingon ka, di ko hilig mo gamit og asin din ha. Pero kung sige po kagkaon ani nga mga pagkaon, ilabi na sige ra kag instant noodles, i-check ninyo gani one sachet, no? Of noodles mga katropa, try to check, no? And then pangita ang sodium content, di ba kay matingala mo. Halos tanan nga mga noodles na asa 1,000 milligrams to 1,500 milligrams of sodium already ang nakabutang din ha, no? Kaya kuha na dahil ang kuta mga katropa. Unsao na lang, mo lang loaded kayo. Mo na madaot dyan ang atong lawas mga katropa. And last 80 to 90% of sodium makuha na to sa mga proseso gayod mga pagkaon. Wani mo gibutang og asin pero already naana sa 80 to 90% of sodium present ang naagayod sa ato ang mga proseso ng mga pagkaon. So please, no, ato ang i-check ang ato agayong mga sodium intake every day, no? Unya kung kita mismo nakabalo nga sagana jud ta sa sodium, hinahinayan nato, okay? Hinahinayan nato i-adjust mga katropa. Tungod kay ugma ato ang hisgutan, unsay mahitabo sa lawas sa dihang adunay sobra nga asin o adunay sobra nga sodium rather nga masulod sa ato ang lawas. Ugma atong ipaday nga ato pagtuon. Tungod kay wa naman ta igong oras mga katropa, oras na to ala una imidya na. Oh, gandagan salamat no, sa mga katropa nato nga din na niuban sa atong programa The Secret of Health. Ug man usab mo sa gapong stasyon, mo sa gapong orasa. Og ang programa The Secret of Health kauban sa gapon ninyo ang iyong health consultant si Jane Idruda. Sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Wellness Center, ako kanunay magaingon og magapahinumdom. Ampingi ang imong lawas, ug ang imong lawas magaamping kanimo. Maayong adlaw sa tanan. And God bless us all.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.
3: Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo.
4: XFM.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting.

0: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
5: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban nako na kining Premium Coffee Mix. Maayo daw kini. Akong gisulayan ug inom mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw, mura mag ni baskog ko gamay. Mura kog ni bata akong lihok ba. Sauna? Siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Say, labi na kong lahin ang panahon. Pero sa panahon karon, nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga binuang ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktua na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lainasab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
12: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
13: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
12: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
14: Santone Vitamin C.
3: bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santon vitamin C.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A, o 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
14: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
15: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras na to mga babe, alauna 40 na sa hapon. Ang atong oras atud ka nato sa Zanthone Gold Coffee Mix. If you are a certified coffee lover pero dali la kayo ka maanoy sa palpitations or nagapangita ka babe og kape nga makapukaw sa imuha but actually makes you look younger and radiant, ayaw nagkabalaka kay natay Zanthone Gold Coffee Mix. Dili ni siya ordinary coffee, kaya doon ni siya glutathione and collagen. Packed with the premium natural ingredients like mangosteen, moringa, turmeric, and spirulina para pod i-boost ang imuhang immune system. Sa pamigihulat nimo, higop na og healthy nga kape ang atong Zanthone Gold Coffee Mix.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babay ka! Basig ma-rape ka!
4: Basta naman! Even though it's
2: been so long. Bahin sa gugma.
5: Ako, gimingon kay kunimo.
3: Promise?
5: Promise.
3: Ako pod, gimingon na nimo.
6: Miss you like
2: kasakit.
7: Pero diba, i-give up naman ka, diba? Masakit na siya.
2: Adlaw-adlaw mo pahila ka ni mo. O mo pakatawa.
8: Ay, mahal lagi. Uy, gwapo lagi. Pero dagat sa tag-iya.
2: Sa programang X-Rated.
9: Ayaw! Ayaw na.
2: X-Rated.
3: Boris!
10: Unya ka ron! Pahilag-hilag ka!
2: X-Rated sa

0: nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhing sa tao nga nagkinhanglan o tambag sa mga katrupa sa programang X-Rated. Inyong makauban ang babe ng bayan. Amoy pa lang, ulam na. Babe Sabrina.
1: X-Rated.
0: Alauna imidya hangtod alas 3 sa hapon, Lunes Santo Biyernes, dinilang sa XFM Network Philippines.
1: X-Rated.
2: Here's a song for you, mga babe, entitled Bakit Nga Ba Mahal Kita by Russell Nava, para ito sa mga taong nagmamahal ng hindi pwedeng mahalin. Balik taon niya, mga babe, sa programang X-Rated, diri sa XFM.

0: Alauna 52 na sa hapon, mga babe. Maayong hapon sa mga babe na to. Kaganina pa nakasubaybay sa tuanga programa karong hapon na, of course,
1: X-Rated.
0: Maayong hapon, mga babe. Kumusta man ang mga babe na to, diha? Sa mga babe na to nga naminaw diri karon sa mga sister stations na to outside XFM Davao. Good afternoon sa inyohang tanan, mga babe. Asa man mo nakaplaster karon? Unsa man inyohang mga kasikas diha? Sit back and relax, kay ako ang bahala sa inyo. Kumusta inyohang adlong Lunes? Today is Monday, August 17, 2026. Happy kadayawan sa mga babe na ako diri sa Davao City. Happy kadayawan sa inyohang tanan. Kumusta ba inyohang pag-celebrate sa Kadayawan Festival? Kumusta inyohang pagbaklay-baklay? And of course, sa mga bisita nato diri sa Davao City, nagikan pa sa nagkalain-laing lugar, maayong hapon. Sa mga naminaw karon sa mga taxi, mga sakyanan nga naglabigal sa kadalanan, amping kanunay mga babe, kay wala ra ba si Babe Sabrina para ampingan ka? May nga pagpaminaw sab sa mga babe nato nga nakaroon naka-tune in sa tuang frequency sa XFM 89.1 Davao, XFM 107.1 Tagum, hingan man diri sa XFM 99.1 Mati, og mga babe nato sa XFM 99.5 Jansan, XFM 101.7 Bukidnon, XFM Pagadian, XFM Zamboanga, and XFM 92.7 Ipil, sa XFM 91.3 San Franz, XFM 99.9 Tacloban, og sa XFM 88.3 Cebu. Ingon man sa mga babe na to nga nagpaminaw po diri karon sa may XFM 101.7 Canlaon, maayong hapon. O kung asa man mo naka-plaster karon, agunsa man mo diha babe, sige kabisihan ang uban karon pananiod to. Ang uban busog na yung taon, sige tigab-tigab. O maayong hapon, og welcome sa programang X-Rated. Of course, inyohang gihapong kauban sa kahanginan walay lain, ang inyohang babe ng bayan. Ang inyohang babe na amoy pa lang ulam na. Oo, yan nga, tinatanong ko last week, anong ulam kaya si Babe Sabrina? Kung ikaw ang aamoy sa akin, anong ulam kaya ako? Basta kay nai nagingon na ano daw ka ng amoy carbonara. Hindi naman ulam ang carbonara. Ano yun? Panghimagas ba yan? Anong ulam? Anong ulam? Oh, grabe, mag-react gid sila diri, oh. Magsulat gid ay sila, oh. Anong ulam ba si, ano, si Babe Sabrina? At anyway, mga babe, ha, welcome sa mga babe na itong karoon pa naka-tune in, karoon pa nakaliso sa mga angayang lisoon, na i-parcel. O, lagi, kabalon ako. Pag-abre pa lang sa portahan, alam ko na eh, alam ko na. Ayan, sige mga babe, ha. Sa mga babe na tadra, sit back and relax, kaya ako na ang bahala sa inyo, ha. Pag-LL na di, ha. Lingkod-lingkod, laray-laray. O, unsa pa na nga LL di, ha, mga babe. Kay. Di na nato dugayan, mga babe. Anian na. Isulod ko na. Ni ano good babe. Ang atuang X-rated drama.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit kaya yung bakwas. Ayaw ko lang sa anak.
2: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
3: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
1: Mauni ang butul sa inyong kinatao. Masubra ka to kayo. Putlon ko ni Agmat sa bayang taran.
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: Iba Adam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalainlaing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga gibadan ning atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong bangkitang Babe Sabrina. X-rated. Dalit kaninyo sa XFM.

0: Mayong adlaw karin yung mga suking tigpaminawan sa X-Rated dinhi sa XFM. Ang suwat-tampo nga itong hatagan sa pagtagad karon. Kining usa ka babae nga taga Abono, Iligan City. Kining mong tampo karon na atong giuluhan og ipaglaban ko. Dear Babe Sabrina, palihog tawga lang ko ninyo og Joey, 27 years old. Kini nga akong problema, babe. Mahitungod kini sa akong uyab karon. Agara ninyong isabtan ang tanan. Sugdon ko sa ingon ni ini ang tanan.
1: I love you, Tat.
2: I love you too.
1: Chris, may ihangyo ko ni mo ginaot nga imo na kining ihatag na ko. Dugay na ko nagsigangyo ni mo ini. Hinaot nga. Musugot na ka.
2: Minyo?
1: Mm-mm.
2: Joey, di ba giinanti ka? Ngaon niya nalagi ko making minyo ni mo. Kun mag-graduate na sa high school ang akong mangod.
1: Upan ka nung sa apa. Lima pagkatuig ang pabuton, una ka na may tabo, di ba?
2: Joey, kun tinood ka nagmahal ako, andam ka masabot. Andam ka magpaabot.
1: Grace.

0: Aku pandai mono mengitak kegelain.
1: Alvin.
0: Usah mong kau, eh. Anong mag-antos magka sumabay ngayon anak? Uy, ano magka? Ayaw lalain na sa pagsabot, ha? Palabi ka na mo nga, suod si Grace. Naluoy magod ko ni mo, naluoy ko ba? Ano kaya lang ka nga, nagsigi o hagad niya o pagkasal? Kanya, di magyun siya. Mura ba o wa siya'y gugma ni mo?
1: Ay, ambot. Ambot siya akong buhaton aron ataga na ko niya sa akong pangayo.

0: Naunsa ka man taon, uy, Joey. Nanong imo mang silutan ay mukaw galingon. Nagsigi ka nalag inom.
1: Nakibaw kagit ko noon saan ako kamahal si Grace. Pero nga naman, ang dili pa man siya makadawat na ako nga mamahimo niyang bana. Naunta, gusto naman ta si Dan.
0: Oh, siguro. Dili pa gid siya andam.
1: Sandra.
0: Hoy, ayaw ko pragtuuan ng Alvin. Ayaw upaminaw ato niya. Lahit na siyang tinambagan. Wag yu'y kwenta.
1: Sandra.
0: Ayaw na paginumoy. Ayaw paghubog-hubog. Tungod lang, ana. Maghubog-hubog na ka. Naunsa ka ba ya, oy?
1: Sandra.

0: Uy, mag-usa na kasi mana nga. Wa ka na magpakita ni Chris.
1: Obito. Nag-call off una ko niya. Bali, og duha ka semana.
0: Unsa? Wala ka masulti na ako.
1: Sorry ha. Pero gusto lang sana ko nga maaman ang akong kaugalingon, Sandra.
0: Nganong imo man ang tao ng gipuhat?
1: Kahibaw ka na. Nasakitan kay ko sa gibuhat ni Grace na ko. Nahantod ka ron, wapagyod niya madawat ang akong pag-propose niya kasal. Mga nga, distansya lang sa ako. 2 weeks na bitawa nga akong call off na gipangayo. Ugwa man sab na magpasabot nga magbuwag na mi. Gipakalma lang na ako ang akong kagalingon maong mag-call off ko niya.
0: Joey? Manahon ka pang upakita na ako, ha?
1: Grace, gusto ko na imong isulti. Di ba nagsabot mata na after 2 weeks sa atong pag-call-off mga istorya ta? O nipadayon ta ang atong relasyon?
0: Baga kagnaong.
1: Grace!
0: Karoon ba kung makasugmat ni mo ini karon? Kay karoon mo ta magpakita? Kumusta naman mo si Sandra, ha?
1: Okay ra.
0: Dalian mo na kailis, ha?
1: Di ba? Gusto mo na imong ipanulti?
0: Ayaw na lang ta. Doon ay nagsulti na ko nga doon na mo'y relasyon si Sandra. Maudi ay maudi nga dali kay kang nagka-desisyon nga mag-call off ta. Kadi ay may Sandra ka na.
1: Amiga mo lang ako, Sandra.
0: Ayaw na lang. Ayaw na lang kapasudlas mo sa imong bulsa. Bakakon kang dako mo, anga ka. Bakakon ka.
1: Ay, kung inani. May kibaw kagin, unsa ko ikaw kamahal.
0: Kibutol ka na nga itong relasyon. O gusto pa, doon na nakagipuli ni mo.
1: Kinsa?
0: Si Alvin.
1: Unsa?

0: Babe Sabrina, wala ko mahibaw. Kung unsang akong buhaton. Ilabi na pagkaibaw ko nga ang akong amigo nga si Alvin ang gipuli ni Grace nako. Mauto nga gipangita ko dayon si Alvin. Magunya, mao kini ang nahitabo.
1: Ano ang gabay? Manok magmalagagalit. Sabi na, nahimuan ko sa...
2: Mungta na ka? Nagibaw ko. Ikaw ang nagmaniubra ning tanan. Ikaw ang nagsulti ni Grace na doon na may relasyon si Sandra.
1: Nga no, dili ba tinuod?
2: Ayaw ko putang-putangin siya!
1: Ayaw na misa mo ka si Grace, ha? Ayaw na git!
2: Hayop ka! Traidor ka pag-amigo! Traidor ka! Mau pamalit dito mo. Ngayon magkabuwag pa man ta, Grace. Naikabao ka yun, unsa ko ikaw kamahal. Pero ngayon namin na umakas pagdaot soban. Ngayon nga magkunin mo paminawa. Gawa ko makasaa sa itong relasyon. Grace, sa may buhaton ko, mahal ko kayo, ikaw. Mahal ko.

0: ug nakahibawo sab ko nga mahal ka pa niya. Tungod lang sa garbo, maong naingon siya ni ana. Pero kung imong ipaglaban ang imong gugma, doon na pa'y panahon nga mabawi ni mo siya.
1: Dili na ko.
0: Joey.
1: Kapoy na ko. Oh, mahal na ko siya. Pero sama sa gihapon. Kung ipamugos ko ang akong kagalingon ito niya, makaluluoy lang ko. Maong pabuto na lang nako kung unsa may linugdangan ining tanan. Kung kabigyan ang para sa usa, out ka nindot man. Pero ang dili, out. Daw ato na akong kamaturan.
0: Joey! Ayaw ka pala ka. Involve ko ining inyong problema karon. Maong ayaw ka pala ka. Mangita ko paagi nga matabangan di ka.
1: Ang siya mong himon.
2: Nga nung iya ka?
1: Paglaban ako ang atong gugma.
2: Nabuang ka? Buwag na tadi ba?
1: Ikaw rin nakikbuwag na kung dili ako.
2: Bagaan niyo magnaong, uy.
1: Please, guys. Ato ni husayon ang atong problema.
2: Unsa may atong husayon? Nuwa naman ta, uy.
1: Ikuging na, anak. Grace, please lang.
2: Lakaw na. Lakaw na! Doon na ka ni Sandra, dili ba? Mga pauli na!
1: San, hugot yun ang pagtuo nga uyab kita.
0: Ambot bitaw niya, uy. Ako sab, disab ko niya tuhuan.
1: Unsam kita nga itong buhato na ni?
0: Ambot lang yun, Joey.
1: Buang na ko aning problema, haba. Mabuang ko!

0: Ni anak sabga. Kapira man ako balik-balikon mo sa pagsulti. Nga, wa na ta. Di na ko ni mo. Pabaga magika sa imong naong, eh. Musurong na gina akong dugo ni mo, do.
1: Maluoy ka na ko, Grace.
0: Makasapot din ka, eh.
1: Gusto may akong buhaton aron magkaayos na natang duha.
0: Ayos-ayos sa imong mata. Wa tayo sayon. Kay wa na ta. Period.
1: Grace, ayaw yung taong kong inani. Maluoy ka. Magpakamatay mo.
0: Uy, ay kong inana. Magpakamatay ka? Sige, pakamatay, uy. Pero ayaw sa akong atubangan. Magpakamatay ka? Kanang ikaw ra. Ayaw ko iangin.
1: Grace.

0: XFM.
1: Sister Pain.
2: Si Arlie Nee ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka muhinom o kaduha or katulog.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Cellphone Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Santon Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
1: Santon Gold Coffee Mix.
5: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod.

0: X-Rated sa XFM. Alas 2.27 na sa hapon mga big. Balita sa itong pagpariguban-uban na programang X-Rated. Ilang gihapon sa XFM.
1: X-Rated.
0: Mayang hapon sa mga babe nato diha nga ganina pa nagsubaybay nagpaminaw ni ato nga programa karon. Sa mga babe pud nato diha nga naniud to ni mga oras sa kalate na ba nganong karon pa man. No, unsaon na lato panglawas ana apektado kanunay kung permita magpapas mo. Nya palimot-limot din pabuang-buang na dayon. So dapat dili ta magpabuang-buang mga babe, dili ta magpapas mo, no? Kung digid malikayan nga na times nga di ta makakaon, dapat siguraduhon gihapon na ito nga himsog ito ang panglawas. Pinaagi na sa pag-abag sa tuang mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Pwede ka mga pe, no? Itong Xanthan Gold Coffee Mix para healthy gihapon ang panglawas. Bisan pa man o ganay mga times, nga busy ka ayuta, di na ito makakaon. At least healthy gihapon, di ba? Ayan, sa mga babe na ito diha nga gusto mag-advise sa tuang letter sender. Sa mga babe na ito nga gusto magpaabot sila mga message, greetings or request, i-text ka na sa tuang text line 0969-333-0537. Pwede sa babe, no, magtawag sa tuang hotline number, same number gihapon, para kung gusto ninyong tawag yun mismo inyohang advice sa tuang letter sender nga si Joey, ano iyahang problema. Pagbasa maguna ko gay na sa intro sa kining iyahang letter is babae. I thought babae si Joey. No, ang ganding di ay kay lalaki di ay si Joey. May, bakit may mga ganon? No, so sa mga nakapaminaw ka ganina, tawag mo kung gusto mo mag-advise. 0969-333-0537. At ay caller sa Picas Linya. Hello, maayong hapon babe. Kumusta ka diha?
2: Yes, hello babe. Good afternoon sa mga babe.
0: Ayan, good afternoon babe. Uy, himala kaayo babe. Ha, wala ka nag mayong, mayong, mayong, mayong. Ah, diba? Mao ba to? Tama ba to?
2: Oo, oh, katong nga na. Isang magandang.
0: Easy. Ayan, babe Marvin. Mayong hapon ka ni mo diha, babe Marvin. Mura ganina pa ako naka-observe nga nagtawag na ka, no? Abdi ka ni mo mo tawag, babe. Uy, mo dyan akong ganahan sa imo, baka nang wala pa ginapangayong update pero ginatawagan na ka.
2: Eh, ano ako ka-active.
0: O, oh, ingon anak. Eh, ha, ingon anak, kaka-active.
2: Ingon anak, kaka...
0: Klaro ha, diha, babe.
2: Ano mo ganyan, babe, ba? Kung ingon mo, kung unsa nga, kung unsa ka nga sudan?
0: Oo, kung unsa ko klase nga, na yung amoy ng ulam.
2: Kung unsa ka, kuan, siguro, babe, kuan, babe, karang, kumba, babe. Ba? Eh, bukod sa humba, magod, babe. Humok mo kay kag-unod din niya. Humok mo kay kag-tambog. Kung niya magpanilap, kung kasi mo mantika, babe.
0: Ay, ngunan na, babe. Basta ka nang humba, di ay mga babe. Kaya makapanilap, di ay sa mantika, di ay.
2: Oo, oh, mga labit na kwanbilap, lamit kay pagka-luto, babe. Makapanilap dyan ka, babe.
0: Aba. Murag lahi na nga tilap, babe, ang ang padul nga nato ani babe. Lahi na gid na.
2: Lahi man na, babe. Ano di kanang labi na ganahan kay ko sa pagluto, babe.
0: Ah, basta humba. Amoy-amoy matong gistoryahan, babe. So amoy-amoy humba ako.
2: Humot mo po na siya, babe.
0: Ah. Sige, sige na lang, babe. Dawaton na ako na. At least dili bulad. Okay ra ko ana.
2: Lami ang bagay pong bulad, babe, kaya makaurot mo nagbahaw.
0: Oo, lami ang bulad. Humot man po ang bulad, di ba?
2: Humot yun, babe. Baka, kuhaan nyo kami, siglayo kayo ba? Lagi nag-grabe kayong pang-simot?
0: Mm-hmm.
2: Masimot. Baka naanigid, babe.
3: Daghang salamat!
0: Ayan, babe, unsa imong ika-advice na lang ikatambag. Sibog sa tadi, tambag. Uy, kay murag ma... Uy, makuya-kuyawan, mantaan ng... Anong baho-baho eh. Anyway babe, dun sa'yo may katambag sa tuwang letter sender karon si Joey. Kiniyahang problema mahitungod kay Grace.
2: Para sa mga babe, no. Dili na yun kaangay nga.
0: Hmm. Sibog gamay sa to'o babe, kay murag ano.
4: meow.
0: Oh, hello babe, kana, okay, kana, babe. Kana babe kana.
2: Basta ra ko babe. Dili na magud angay nga magudgukod pa siya atong ihang uya babe. Wala na may gusto, isa pa gidaot na gani ka. Magsige gapon kagkuan. Tama po tayong gingon babe, nganong magudgukod man ka sa babae kung wala di gusto niyo. Mo ang imuha diha. Basag di na imo uya. Hindi magkaingon nga, pakamatay ka ayoy, babae ra napakamatyan sa day ka.
0: So dili dapat pakamatyan ang babae, dili dapat pakamatyan ang gugma ana. Pero ingon sila kay too much love will kill you.
2: Dili katawan, mahulog rin siya katawan na nabe kung wato na yan nga nag itunod kung kuan na jugay ka, buang na jugay ka para niya o maka-attend kag may gana pero hunahon na sa di mong kinikanan uy. Nagina sa mga uyab. Ni isa pa dugay no mo nagka kuan si mong kinikanan, hunahon ayo mong kinikanan. Muna yung una ni mong naunaon na napay ginikanan ni mong nagmahal pa ni mo.
0: Mm-mm. So dili ang uyab ang hatagag importansya, ana.
2: Hatag, lang na ito ikuan, babe. Diyan kasi wala naman yun.
0: Di naman good na ito mapugos sa mga tao nga dili sa atua, di ba? Kay kung pugsun mag.
2: Oo, dili na kayo ni mong
0: dugo.
2: Ang mga button diha po noon, magpalayo ka diha, magitagang kalingawan mo, magtrabaho baka, or nanang mulang niya baka nila sa inyong lugar, or makaka-move on ka, sakit man tuol, pero buhata yun, para na po siya mong kaugaling, or para na po siya mong ang pamilya. Ayaw nakamati ng babae, yun sa mga nai.
0: Ayan, grabe naman ang advice niya. Parang, kung ako si Joey, parang sinaksak ako ng 10 beses. No, kanabitang, usahay manggod pag love na ang mutukmod sa tua. Murag, usahay mawala tas passing, no? Kanabitang, makaingunta babe nga.
2: Dapat, ano, namin kita sa ihanap, babe, mawala namin kita sa passing pag love na siya kayo na to. Pero, unang set po na to, itong gagawin yun, bukot ang mga timpong mga inga anak nga di maayo.
0: Correct ka dyan. Ayan, babe Marvin, salamat kayo sa imuang advice. I know for sure nga daghan og nakuha, no? Si babe Joey diha sa imuhang mga grabe imo mga advice ba? Pila ka adlaw nimo nag ano, gi-memorize.
2: Actually, karon na po.
0: Awa, karon na po. Tininood gyud ay ang advice ni ano.
2: Kung ikaw ang sasugod, ako pong kitapos kay ngindot mo po kay ang drama babe.
0: Ang storya sa iyahang kinabuhi o gugma. Ayan. Salamat kayo babe Marvin sa imuhang advice kay babe Joey og imuhang shout greeting. Shout out nimo sa imuhang mga katropa and friends.
2: Shout out na ito si Miss G9 kay Dexter, kay Badri Buok sa akong mahod nga nagsigigligigligig na minoog XFM. Uyagay ko ang panay babe kay Fatima, kay Julius, sa mga big listener ko sa programang X-Rated babe.
0: Ayan, thank you kayo babe. Amping diha kanuna kay wala si babe Sabrina para ampingan ka. Mwa mwa chup chup.
2: Exciting.
0: Ay, salamat kaayo babe no sa babe Marvin sa iyahang advice no sa tuang letter sender. Uy, sayang na nanawag but na ano gitubag nako pero napalong man. Oo. Ayan sige sa mga gusto diha mag-text ha sa ilang advice sa tuang letter sender si babe Joey sa mga karon pa naka-tune in, wala naka-apas no kung unsa bagay storya sa kinabuhi o gugma ni babe Joey, mga babe si babe Joey kay kuan siya ka ng usak kalalaki nga nahigugma lang man unta o niya. Nag-propose siya, kapila na nga beses nga gusto niya nga magpakasal na sila ni Grace. O niya kini si Grace kay di mangyud, oy! Moto medyo nahiubos si Joey og nakig, ano siya ka ng tawag ana, nag cool off, no? Kumbaga, gistop sa nila, kadali ang ilang relationship kay medyo nahiubos gyud siya. And then pagbalik niya, wala na siya gidawat sa babae kay nadala na sa istorya ang babae nga uyab daw sila pod at tong amiga daw niya. Kani laging totoo po rin. Naghanap pag jismoso, jismosa, manggood. Uy! Niya ang uban kay mutuo po dayon. Sa moto, wala na siya nabalikan. Niya karon bisagunsao niya. Wala na gi pag-asa mga babe. So, unsa ba yung dapat buhaton? Ayan, babe, mayong hapon. Unsa yung pangalan, nag-asa ka, naka-plastar ka ron?
4: Hello, babe. May nga po. Si James Dinahan Kwan, Samal.
0: Si James! Ayan, babe. James, diri sa may Samal. Oh! Babe, James, kumusta man diha karon sa Samal? Lami iba ang hangin diha ron?
4: Oh, kas kang hindi sa gisangin. Presko
0: kaya. Ah, presko ka ayo. Sama ka, presko na ako. Oo. Anag yun. Pero lami kay ligog dagat ron, babe. Bisag init, lami gyapon ihumol, no?
4: Oh! Lami kayo. Lami na... Sa imong pagkaligo, ubanin mo ang imong... Imuhang ko, ano, imong ka... Chika, babe.
0: Mas musamot og kalami ang paghumol-humol kung naay kahumol. Bitaw, babe, James, nakapaminaw ka sa tuang X-rated drama?
4: Although kay Marvin lang ko nakakuan, kay Dinihamagod. Mm-hmm. Eh, namagoy lang ko na. Lagi na kinampartan ako si Marvin na nakatawag ko. Eh,
0: kumusta ka sa si Marvin? Bitaw, babe, si Kuan, si babe Joel lang ato ang letter sender. Muto ganina, no, na-mention ako nga, love kay niya iyahang uyab nga si Grace, pero sige siya, kaning propose, bitaw, nga magpakasal na sila. Si Grace, dili siya gusto. Kini si Joel karon nakig-cool off siya, pero pagbalik niya, wala na siya'y nabalikan. Kay si Grace, nituo na sa mga istorya, nga nana daw siya'y laing babae. O niya, karon po, kini si Grace, uyab po niya, or giuyab niya ang barkada ni Joey. So, unsabay buhaton daw ni Joey karon naglibog na siya, balikan ba daw niya si Grace, ipaglaban ba daw niya iyahang gugma kay Grace, or unsaba nag-attempt, gusto po siya mag-attempt na magpakamatay, babe, na unsa na ni si Joey. Unsabay dapat niyang buhaton karon.
4: Kani mo katropa ng Dino, may hapon ba eh? Kung Dino, kaman karon ang tinuon mong organay kung pamagod mga katropa, bisan pa man kung nasaman ka dako, ang imong pagmahasa na kababay, kung mo kayang babay, wala naging gusto ni mo, o sa nagtog ng sa pagka-istorya, na nang hindi naging kanya mahal, ayun na itong mo sa imong tao ka ngayon. Kaya tinuon na magmahal mong God, magkamaw siyang mo hatag doon naman ang gusto sa imahal. Pasin pag may ngon itong yung imahal nga, buhiin ako, kaya wala ko'y gugma ni mo, wala ko'y feelings diyan ni mo, katagin ako sa kong kagawasan. So, ikaw kung tinuon ko nga nagmahal na ito ni Grace, ihatag niya ang mga pagkakulo. Pagmumbo na lang sa imong pagkakulingon o ati man na sa pagkakulo ang imong pagkakulingon sa pagkakaroon o girimes sa nasa mo na kay sa kung nagkakulingon, kung tinuon ka pang mahal ni Grace, iyan yung ipaglaban dito niya sa manangang pagkakulingon.
0: Ipaglaban po sa babae.
4: Hindi ka basta-basta mo to, kung nun sa man ang mga kaya istorya na ko, kung si Joey, nainan ang babae, dapat kung mag-imbisigit mga nita, kinangalan yun, kanang kumitong yun, at ito ang sabi sa tinood. Katinood man ako sa bili ng imong atong ta. Hindi mo ginang, sa imong ginang, kanang buhato niya, magkanda sa sarili niyong investigation ba, di ba?
0: Mm-hmm.
4: Kaya, pag mapamatundan yung mga nililitinood ng isulti, na, anong utong yung mga mga, ano, kaya ang nabing, pag-ibigay kay ang yun, pag-ibigay ni Grace, ang barkada pag ibigay di ba? So, sabi, tawag niya na. Ang pangutana niya, asa naman ang justisya karon? Asa naman ang isulong kinaray sa usag-usag nga kamura? Asa?
0: Mm-hmm. Ayan, nawala si...
4: Ating man natin yung... Ating man natin yung mga saada. Mm-hmm. Nawala na yun. Ayan. Ayan. Kung ako pa ikaw, Brad, anyway, ayaw na ipaglaban ang itong pagbating. Kasi yun sa man lang, Japon. Ikaw naman lang ang naigugma. Kung sa kuryente pa ba... babe, kung sa kuryente pa, pasipid na lang ang nagdana, ang negative na na.
0: Wala na.
4: Wala na, naipahit mo ang imo pagbating. At ni Grace, di ba?
0: Oo, ayan, grabe. Napay pa-positive negative tayo sa kuryente, ani, ha? Ayan, nawala si babe James diri sa may Samal. Sige, tawag good balik, babe. Ay, para sa imo hapong greetings. O, di ba? Grabe. Isil-sil to si mong alimpatakan, babe Joey. Parang, kay ano man good, tama bitaw, no? Anong ipugos mo na ito mga kaugalingon sa tao nga dili na gid sa atua? Okay, tama gyud, no? Kung tinuod ka na higugma si Grace, di siya basta-basta matuo. Or just, let's say, nituo siya, but i-make sure gyud niya kung tinuod ba gyud. No? Mangita po siya pamaaging, ay paglaban po ang love niya nga to sa lalaki. At dahil dyan,
3: daghang salamat!
0: Daghang salamat, babe James, diri sa may Samal. Oy, nawala naman, wala siya nakatawag balik. Sige mga babe, diri ta magbasa taog mga advices sa atuang text line. Ma'am, akong tambag ana sa imong sender, pangita na lang lain oy. Ayaw ipamugos ang iyahang kaugalingon total. Daghan pa na mga babae sa kalibutan kana lang, ma'am. Si Alex Kabuhayan sa may Maa People's Village, Davao City.
3: Daghang salamat.
0: Daghang salamat katropang babe Alex Kabuhayan, no, correct talaga kayo diyan. Huwag na natin ipagsiksikan yung sarili natin sa taong ayaw naman sa atin. No? Huwag na nating ipilit, babe. Eh kung pugso na to na mag. Masakitan lang ta. Oh. Ayan, 4308, love you, DJ. And I love you too with all my heart and all my soul. Ayan, napag-idari, babe. Joey, usa ka storya, dili sapat aron mo tuod ayon si Grace nga naa kay laing babae kong tinuod nga love kaniya. Kung wala siya pagsalig nimo, lisod yun magpadayon ang relasyon, bisan pa man kung magbalik pa mo. Oh! Tama. Tama talaga kayo dyan. Ah, si ano pala si Ate Luz. Mayong hapon sa imadi ha. Joey, ayaw pog sa ang tao nga dili na kagusto. Ang gugma dili application nga sigihan lang og resubmit hangtod madawat. Oh! Bakit nalagi mo yung mga paingon ana? Ganina kay positive negative na kuryente. Karon kay application nagyud siya. Oo, respetuha iyahang desisyon, respetuha pod imuhang kaugalingon. Oh! Ano man yung mga advice? I think the advice is not for Joey, it's for me. Kung si Alvin Gyod ang naglibak, siya ang nakasala. Pero kung si Grace dali ra kaayo mo to, o babe, nga wala man lang kanya gipaminaw, naagay mas lawom nga problema sa pagsalig. O, di ba? Magandang mo to, umampod good day yun. O, kita po mga babae, usahay, pag may mga butsa to ang mga istorya regarding sa inyo mga loved ones, ayaw sa pumugtuo dayon. Oy! Ano mo yung dayon? Ngayon, diyan ko gibinuangan. Naging taksil talaga siya sa akin. Maingon ana dayon. Wala pa man gani gi check yun kung tinuod ba or dili. Unya ni Balos, giuyab ang barkada. Kalami lang gid ko si Un sa buga ni si Grace. Oy. Atong oras mga babe, alas 2:45 na, wala na tayo igong oras. So, diri na karon, mo advice na po si Babe Zabrina. Tagayin ako yung chance kung paano ko mo-advise ani sa kong sarili. O, paano na ko advice na ako sarili? Okay, sige, let me do this. Paano ba na ako ni-advisean man? Joey, parehas na namin nagdadaanan ngayon. Ayan, sige babe Joey, paminaw og tarong ha. Maminaw tang duha og tarong. Lingawan ako eh. Babe Joey. Libo ko para sa niya ko ang advice. Bitaw Joey no, kung tinuod yun ni ato ang gugma at imuhang gugma kay Grace. So siguro somehow respetuhon na lang nato ang desisyon ng pagbati sa usa ka tawo. Ang gugma dili na siya pwede nga ipugos. Bisan unsa pa nato ka gusto nga mabalik ang tanan sa una kung unsa ni siya the way how it is before. Nakita man nato no nga dunay misunderstanding between you and Grace, especially sa katong storya nga nakauyab na lagi daw kaglain and di ba Lucia. So kato siya babe, pwede nimo tong klarohon no kung unsa jud ang tinuod no. Pwede niyong iingon sa iya ha, maging firm ka na wala gyud. Apan kung klaro na nga dili na gyud niya gusto no nga mo padayon. Kinahanglan sa gyud na nimo dawaton babe. Ayaw himo ang sentro, no? Sa imuhang kinabuhi ang usa ka tawo. Wow. Dili na to himuon nga sentro sa tuwang kinabuhi kining usa ka tawo, no? Hangtod sa punto nga mawala na ang atuang kaugalingon nga bili. Baga mawala na ang importance sa tuwang kaugalingon. Bisan kita mawala na ta sa tuwang kaugalingon to the point ka makahuna-huna na ta nga putno na tong kinabuhi aron lang lagi nga maputol ang kasakit. Dili sukod no sa imuhang pagkatao, Babe Joey, kung gihigugma ka ba sa usa ka tao or dili. Dili na siya magmatter. It's how you love yourself. Og isa pa no, Babe Joey no, dili man gyud ta makaingon or dili ko kaingon in behalf of you no kay wala man ko sa imuhang posisyon. But please, no, ayaw sige huna-huna nga magpahamatay ka or lisod pug nga ng imuhang sarili, imong huna-huna. Thankful me nga imuhang gipadala imuhang sulat diri sa X-rated. At least na pagawas nimo na siya and na-acknowledge nimo nga niabot ka sa ingon ana nga punto. So pwede ka makigstorya sa imuhang mga most trusted friends, imuhang pamilya, or even magsik ka og mental health na kinibitong tabang, na mangita ka og professional, na matabangan ka sa pag-address ana nga concern pod kay concerning biya gid mga babe no nga moabot sa punto nga makahuna-huna tagkutlo sa tong kinabuhi tungod lang man sa di man siya ingon nga ingon ana kagamay but dili dara maputol atong life eh atong lifeline dili na to pwede putlon tungod lang ana nga problema sa gugma tinuod man sakit apan dili ni siya katapusan sa tuang kinabuhi. Doon na pa'y daghan tao nga pwedeng mo love na to kung kinsa ta, kinsa pwedeng mo dawat na to kung unsa man ta. Napay tao diha nga gi-prepare si Lord para sa ato ah. Namugay nilang giingon nga ayaw kabala ka kay kung nay mawala na dyan nay mo abot nga mas better pa. Usahay babe Joey ang pinakaligon no, nga pagpakita sa gugma dili ang pagpugos sa imong kaugalingon or pugson nga mubalik ang usa ka tao sa imo. Kundili ang somehow pagdawat nga panahon nagyod aron buhian og hatagan og kahigayunan no ang imuhang self nga mag-heal ka sa bisan unsang kasakit nga imuhang nasinati karon. So mo lang to babe, unta parehas sa duhang nakatuwa. Parehas nang nakatuwa. Daghang salamat babe Joey. Tanatay na kay nakuha no nga mga pagtulunan. Giya, guide. Gikan sa tuwa mga listeners, ato ang mga katropa no, mga babe nato nga nagpaabot pod sa ilang advices. Napagidari ko ang usa ka relasyon, nagtukmod sa imuha babe ngadto sa pagdaot sa imong kaugalingon panahon na nga muhunong ka og tanaw ng imong kaugalingong kahimtang. Unaha sa kanunay ang imuhang kaugalingon kinabuhi kaysa relasyon. Ayan, salamat kayo si Babe Nandine. Ayan, sa mga gusto pa mag-advise pa basig makakaya pa sa tong 2:50 na parang pigado ang oras. Ayaw himuang atubig ang ilim nun o ayaw himuang therapist ang gene. Oh, mas maayo pang mag-jogging kaysa mahubog kay pareho rang kapoy pero mas healthy pa.
5: Easy.
0: Oh, lagi tama gid na pero di na ko siya ma-incorporate. Ayan, salamat kayo sa mga babe nato nga nagpaabot sila mga advices sa tuwang letter sender kay Babe Joey. Murag pigado na gid mga babe no sa pagdawat og bagong caller. Ato na lang ni padayon og basa ning mga nagpaabot silang greetings and shoutouts. Babe Harold Salang watching from Purok 3, Camansi, New Sambog, New Corellia, Davao del Norte. Ayan, maayong hapon. Ingon man kay Babe Myth Baclayon. Hi DJ Babe Zabrina, pa shoutout always firme na minaw diri sa Duplin from Bulacau, Cebu. Oy, maayong hapon sa mga babe nato diri sa may Bulacau, Cebu. Raksaman de la Peña, kung ikaw ay isang tulad na waling-waling, amoy bulaklak, Babe Zab. Waling-waling is ano Benadri sa Davao. That's why meron tayong ano katong nakalimot ko sa term. Basta tulo na ka mga ano diri, mga identity sa Davao. Ang Apo, Mount Apo, Apo Dualing, no? Ang kadayawan dati is gitawag nga Apo Dualing, which nagrepresent sa Mount Apo, Apo. Ang Du is durian and Waling, which is waling-waling na bulak. Diba? So, Apo Dualing dati ang kadayawan. So, nahimo na siyang kadayawan. Muna gina-celebrate dari sa Davao City ang Festival of All Festivals sa Mindanao. The King of Festivals sa Mindanao. Oh! Happy kadayawan. Nag-trivia pa. Sa ganitong oras, ha? Nag-trivia ka pa talaga, ha? Arnold Valtivo, shout out. Bakit hindi malapitan yung camera ang layo mo tignan sa live? Ah, naman na, para paano ba? Ano pa, tweet thumbs ba? Gidrama ra ka anang Gracer Joey. Dugay ra na siguro sila anang amigo ni mo. Maong dili siya magpakasal ni mo, tuara. Si katropang Babe Lynn Bohols. Giilad ra di ay. Atik ra di ay ang tanan. Dugay ra rin sila sa iyang barkada o niya. Gidarag atik. Tama no? Makain mo pagkasahay. Tama po, no? Wala na, nakahuna-huna ni Miss Joey. Halak ka! Ayun na siya huna-huna, ah, Babe Joey. Pag move on, oy! Ano mga tao ngayon na din na sila ngayon nga... Kuan na to ka na, sayangan sa tuang oras. Dagan patag pwede na to buhaton sa tuang oras. Dili man sa yon mag move on, but we have to move forward. Dagang salamat sa tanang nagpaabot sila mga mensahe, greetings, ilaha mga shoutouts, and of course, dagang salamat po sa mga nagtambag, ingon man kay Babe Joey sa iyahang oras o gigayon, iyahang pagpadala, no, sa iyahang kinabuhi, storya sa kinabuhi o gugma dili sa to ang programang X-Rated. Dagang salamat.
3: Dagang salamat.
0: Ayan mga babe, wala na taigong oras sa'yo. Kabala ka kay mubalik gihapon ko. Og mga adlawa, same time, same station gihapon. Sa programa gihapong X-Rated. Aron, nga mag... ano na po ta? Patabang na punta sa inyo ha. Sa mga gusto diha, no, nga mag-follow or magtanaw sa tuwang Facebook Live or i-recap, tanawon balik na tuwang live. Pangitala ninyo ang page na to, XFM Davao Katropa Digital. Or baka ako ang Facebook page, ang Babe Zabrina or ang Zabrina XFM Davao. I-follow ko ninyo diha mga babe. Again, salamat kaayog. Amping mo kanunay diha. Enjoy the rest of this afternoon. Pag amping-amping kayo, wala raba si Babe Zabrina para ampingan mo. I love you all! Wala na dyan tayong igong oras, but before I finally say goodbye, here's my last song for you entitled Kung Wala Ka by Hale. Para po ni sa tuang letter sender. Sige lang, emote-emote lang sa ta, namang yun na. Salamat sa makausap mga babe! Amping kanunay! Mwah! Mwah, machup-chup! I love you! Mwah!

0: XFM. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana? Exciting! Exciting!

0: Zaton Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, rock banana. Anong Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na mandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Nakadungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko ana. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yestoil na kanu dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abo, mapasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata. Manapahanap. Higir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilang terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. Sulayin niyo ni ng Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa kataksi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, batian jug kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: One, turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Herbal Soap.
8: Yan ni Kelona, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: XFM.
6: XFM.
10: Kaklarik sana.
11: Exciting.
2: Sis the Pain.
12: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
2: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Zaton Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Zaton Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
14: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
7: Kaklarek sana?
9: Exciting!
10: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
11: XFM time. It is now 3 o'clock.
15: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
16: Kadugayan ninyo, Gipon. Mura na lang mo ang nagigsoon.
7: Kaklarek sana.
9: Exciting!
2: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1. Extra Drive.

0: Aún na, siksipa. Chakaron, no comment na.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!
3: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila yung piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
4: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitae lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
5: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road. In front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
6: M2C Graphics, Davao.
7: Kaklarik sana!
2: Exciting!
8: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
9: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remily Tuoy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
10: Santol Blast Gold.
11: Kasi Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santol Blast Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nini normal. Daghang salamat sa Santol Blast Gold.
10: Santol Blast Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
10: The Secret of Health.
9: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
10: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Vision Lex, daghan ang natabangan.
12: Dili ako mata, sir. Dili ko kakaroon labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision Lex Plus Capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Lex Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
7: Vision Lex, sulay ang kaepektibo. Vision Lex Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
9: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Vision Lex Plus. Ang Vision Lex Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision Lex Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
7: The Secret of Health, Santhon Plus Coffee Mix.
13: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santhon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santhon Plus Coffee Mix kamo.
7: Santhon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santhon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika. Santhon Plus Coffee Mix.
9: Kita nga mga Pinoy hilig yun taong kape. Diri sa Pilipinas adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santhon Plus Coffee Mix, ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santhon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
7: The Secret of Health.
9: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
7: The Secret of Health.
9: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santhon Plus Gold o bani og Vision Lex Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santhon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
14: Kaklarik sana.
2: Exciting!
7: Sis the Pain.
15: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
7: Sis the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, call the doctor. Southern Gold Coffee Mix.
16: Ako si Beth, isang call center agent. Malaking tulong sa kanang Southern Gold Coffee Mix dahil always akong gising sa trabaho at alerto sa buong shift. Paborito ko na to.
7: Santhon Gold Coffee Mix.
3: Kabalo ba kamo nga ang Santhon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!
14: Exciting!
17: Mga katrupa, andam debata sa pinakaastig na tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
18: Ayan, so maraming maraming salamat sa nagapaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
17: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
19: Life Talk, Life Talk with Angel Heal. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug magakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Heal, kauban ang atong skin therapist nga si Angel Heal nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo alas 6 sa gabi dinhi lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Heal.
20: Ang Life Talk with Angel Heal gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black og Solomon. Life Talk with Angel Heal, makasali ka.
21: Send money abroad quickly and easily with Edlul Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure and ready when you are. Send today at Edlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Mlul Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Mlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
22: XFM time, it is now 4 o'clock.
23: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
24: Dili sad ta makaingon nga itumta. Kamakitaan man ang atong kagwapa.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
25: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
1: Exciting!

0: akong kalipay, wala in tao ni reply.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Mahal na ko siya. Ugda ko pagsalig niya.
4: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
4: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibatin na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod. Taga na kong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Pag inom og Premium D3 ra gyud ana kapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman na kog Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
12: Mmm, exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
11: Oo.
13: Exciting!
11: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
13: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko ay anay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Lahi gyud. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Paklarik sana.
1: Exciting.
2: Sister Paige.
3: Si Sara Dini, taga Cagayan de Oro.
4: Usa ka call center agent.
3: Permi ko gina migraine sa trabaho.
4: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
3: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
2: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, call the doctor.
2: Cellphone Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Beth, isang call center agent. Malaking tulong sa akin ng Cellphone Gold Coffee Mix. Dahil always akong gising sa trabaho at alerto sa buong shift. Paborito ko na to.
2: Cellphone Gold Coffee Mix.
7: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
0: Kaklarik sana.
1: Exciting.
7: Andito na ang programa

0: Extra Beat. Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unod, patas o mahinungdanon, paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
1: Alan Abais, Andy Causon.
0: Alas 6 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express, Express Balita. Express Balita. Kadayawan Facts and Trivia.
2: Panahon sa Kadayawan Festival. Dunay mga daghang lugar nga mamahimong bisitahon gihapon sa mga turista o mamahimong makaside trip sa Davao Crocodile Park ug Philippine Eagles sa Philippine Eagle Center. Usa ka wildlife experience dungan sa pagtuon sa kasaysayan ug kultura sa lugar. Pwede usab nga makarelax sa People's Park ug Eden Nature Park ug makita ang kaanyag sa kinaiyahan sa Davao.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
5: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: The time now is 4:30.
7: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
8: Ma-expire man gani ng tambal nga di gamiton, unsa pa ka ng feelings nga dili tagdon. Ow.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
9: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

0: Sugod ka, ikay tag-iya sa kalibutan. Niya ang kalibutan, kay ako.
1: Paklarek sana!
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala kanang akong katulgon, nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calves, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Busa ko ka security guard. Yun niya, Permi Mabilar. Kay panggabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang sakit sa akong mata, unya mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Sa mga naigipamati ng sama na ako, try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan, gamma kabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Palit sa mga butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Pirming gasakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi kong tulog. Jubertene, sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turnyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
12: Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sulayon na ako na, miss. Yeah!
8: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Ito si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa
14: Santon Plus Herbal Soap.
12: Nanami gin.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: XFM.
17: Kaklarik sana.
2: Exciting.
18: Sis the Pain.
19: Ako si Roldan sa Kabaker. Kapasalamat ka ay kong dako sa Sis the Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko da yun. O Sis the Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Dahiradyan kayo ang Sis the Pain.
18: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Cellphone Gold. Coffee Mix.
20: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Santon Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
18: Santon Gold Coffee Mix.
21: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas. Busa ikaw, aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of

0: kung nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: XFM. XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Kadayawan, facts and trivia. Facts and trivia.
5: Kadayawan. Nagikan ang Kadayawan sa pulong Mandaya nga madayaw nga nagpasabot og good valuable, superior ug beautiful. Usa kini ka selebrasyon sa kinabuhi. Pasalamat sa gasa sa kinaiyahan, bahandi sa kultura, abunda sa ani ug kalinaw sa kinabuhi. Gipakita sa Kadayawan ang managlahing color, kultura ug pag-usa sa 11 ka mga tribo nga mao ang Iranun, Sama, Bagobo Klata, Bagobo Tagabawa, Maguindanaon, Dagan, Matigsalog, Maranao, Ata, Tausug ug Obo Manok.

0: Kanang nag-wish kag maayong tao, niya ang niabot kay ako.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarek sana!
4: Exciting!
2: Exciting!

0: Kung ang sili halang, ay miss you lang.
1: Baklarek sana!
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
5: The Secret of Health.
4: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na nakaba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong kidbuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. The secret of health.
4: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones. Kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
5: The Secret of Health.
4: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon o normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom o Santon Plus Gold kada adlaw para healthy ug matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension ug uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog ug epektibo.
8: Santon Plus Gold.
9: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, ug manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
10: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
11: Santon Plus Gold!
12: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
5: The Secret of Health.
4: Sa panahon nato karon nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
5: Vision Next, daghan ang natubangan.
13: Sugad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon kaklaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
5: Visionix, sulay ang kaypektibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
4: Good news sa mga listeners consider nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
11: The secret of health.
4: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
11: The secret of health.
4: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
14: Kaklarik sana!
2: Exciting!
6: Sister Pain!
15: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
6: Sister Pain! Tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain!
16: Symptoms persist, call your doctor.
6: Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
17: Ako si Shen. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Southern Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumeksi, try nyo din.
6: Southern Gold Coffee Mix.
18: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
14: Exciting!
18: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation, ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation, suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila ay piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
6: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
19: Kadayawan, facts and trivia.
20: Sa sinugdan, nagkinabuhi ang mga ethnic tribes na malinawon o maghigalaay. O sila ang naghatag sa ngalan nga probinsya nga Davao, nga nagikan sa pulong nga Daba-Daba, nga nagpasabot o kalayo. Subay sa kasaysayan, nagpuyo ang ethnic tribes sa tiilan sa Mount Apo. Kung asa, magtapok sila panahon sa bountiful harvest, nga usa ka ritual sa pagpasalamat.

0: gimingaw ko nimo, pero mas gimingaw ko sa sweldo.
1: Klarek, sana!
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Baudilsur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako sa mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong dipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala ka ng driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, Permi Mabilar. Kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Sa mga naigipamati ng sama na ako, try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata, makatabang aron malikayan, gamma kabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Pirming gasakit akong kalawasan, sir. Nya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Kunya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan, di na kay nagasakit-sakit. Lami sa pirmi kong tulog. Jobert tenis, sir. Tagamatan-aw.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa tour nyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
12: Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
8: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Nanami gin.
14: Santon Plus Herbal Soap.

0: Paklarik sana.
1: Exciting!
2: Sister Pain.
3: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
4: Ako si Spyro ng San Juan, masasabi ko, kakaiba talaga ang Southern Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kapeng natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Southern Gold Coffee Mix.
2: Southern Gold Coffee Mix.
5: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City, sama sa mga musunod.

0: Kung wala mo kasabot sa akong trabaho, kamo di ay mupahawa sa inyong pista.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarek sana!
4: Exciting!
2: Exciting! Exciting!

Ang atuang oras, alas 6:06 na ning dapit sa kagabion, mga kaigsoonan. Igala, kumusta? Mayong gabi o mayong pagpaminaw kaninyong tanan. Kumusta man mo din ha? Adlaw nga lunis, no? Adlaw na usab nga diin nagsugod na usab kita sa atuang mga matag-usa ka mga trabaho, sa atong matag-usa ka mga gimbuhaton, labi na gyud sa atuang mga office workers. At the same time, sa atuang mga public teachers, no? Diala binigid din ha sa may Marilog District, mga kaigsoonan. Ang ato ang mga kaigalaan, ang ato ang mga solid followers, ang solid listeners nga nakakaroon din ha sa may Marilog. Labinigid sa ato ang kinakustgan o pinaka-abtik nga principal, Sir Marlon Bernados din ha sa may Marilog National High School, mga kaigsoonan. Brother Junard, ikunar gihapon ining taknaas kagabion makig-uban kaninyo hangtod ta unya nga alas 7 ning dapits kagabion. Og sama sa gihapon higala ato gyapong hisgutan ang mga butang dunay dako kayong kalambigitan sa ikalambo sa ato ang lawas nun, utok nun og espirituhanon nga pag-uswag. Live ta karon nga inyong madunggan dinis 89.1 XFM Davao. Og may ngunusab sa ito ang mga kasikbit ng mga estasyon, no, mga kaigsoonan, labi na yun sa mga nakatune in sa XFM Jinsan. May gabi sa ito ang mga katropa din ha, labi na yun sa ito mga technicians, sa mga staff, o sa mga kaubanan na ito din ha sa may Jinsan. May gabi o may nga pagpaminaw kaninyong horot din ha, no? May ngon usab sa to ang mga kahigalaan o mga kaigsoonan o sa mga staff usab sa XFM Bukidnon. Especially din ha sa mga XFM Malaybalay, may gabi kaninyong tanan din ha sa mga staff, managers, and then sa mga technician, no? Nga to ang kaoban ining dapit sa kagabion, mayong gabi kaninyong tanan. Og may ngon usab sa ato ang mga katropa din na sa may XFM Tagum City. Binigid ato ang kusgan og abtik sa mga manager, no, Sir Arnel Cortez, kauban sa ato ang mga teknisya din ha. Maying gabi og maying pagpaminaw kaninyong tanan din ha, mga kaigsoonan, lahos na dito sa may mati, no? Inaot nga naakakaron sa maayong kahimtang, mga kaigsoonan, mga kasilinganan. Yung kita nagpanghinaot, no, nga imong nabatnan ang kapiskay kabastog sa imong panglawas nini mga orasa, nabatnan nimo ang kalinaw sa imong hunahuna. Syempre mao na ang ato ang ginapangandoy, no, bisag wa tay kwarta pero malinaw na ang ato ang hunahuna. Enough na siya higala nga mahimong malinawon ang imong kinabuhi, mahimong malinawon ang imong gitawag na tog panahon, makahimukas pagpamalandong sa imuhang tibok nga adlaw karon, labi na gyud sa imuhang trabaho, unsa na imo mga pamalansi, no, unsa nimo pagtrabaho nini mga orasa, you are honest ba ka sa imuhang trabaho, then nindot kayo ang gitawag na tog resulta sa imuhang tibok nga adlaw tungod kay clear conscience ka, mga kaigsoonan. Og may ngunusab sa to ang mga listeners din sa may Marilog District, no, ang Risa family. May gabi sa inyo hang tanan din, labi na kang brother Israel Risa din sa may Jikiki Yuhiko. May gabi sa imo hang simuha din igsoon. May ngunusab sa imo hang kapika sa kinabuhi. Good evening and happy listening kaninyong tanan. May ngon usab sa Canada family and Ikunar family din sa may Upper Kibalang, Marilog District. Oy, ang atuali mga igsoon di ipod, no, din sa may Bukidnon. Ato pong itimbaya, labi na yun ang ato ang mga tibuok, puwersa, tibuok na may noon. Tibuok.

Ta Pastor Alan Alingalan, may gabi sa inyo ang tanan din ha. Kauban sa tuang mission president sa NMF Northern Mindanao Field, Pastor Libby Garnosa. O siyempre, di po pa ulahi ang ato ang mission president din sa SMF or Southern Mindanao Field, Pastor Imboy Abo-Abo. Kauban na sa ato ang mga kaubanan, mga pastors, limans, workers, and evangelists, and also members din sa may Bayabason. Saludo tangan ha kaninyo, labinigid sa inyong hiniosang gibuhat nga pahina para sa pagpalambo, pagdevelop sa ato ang iglesia din ha sa may Bayabason. Nag-I hope mga kaigsoonan nga naamo karon sa maayong kahimtang, no? Plastar mo din ha tungod kanini mga orasa. Atong subli nga itono lang ato mga pagpasalamat nga to sa to ang labaw makagagahom, labi na gyud sa iyang pagbantay kanato 24/7 mga kaigsoonan. Wa gyud na siya gitawag ato og op no, wa gyud nay way kaloya na no? Walay ka kapoy ingon si Sir Brother Israel. Salamat brother. Good evening sa tanan. May gabi po sa imuha, Brother Israel Arisa, na family niyo, kaoban sa imuha nga kapikas kinabuhi. Then, siyempre, balik ta ang atuang mga puwersa, atong tibok puwersa nga naakron sa Bukidnon, atong gipanghinaot, una sa tanan, kusog, kabasog sa panglawas, protection gikan sa atuang Ginoo, labi na gyud sa inyo nga pagtrabaho din ha karon, wa ta kabalo no nga sa ato ang pagtrabaho, usahay na atay mga unexpected nga mga kuan mga panghitabo, pwede kang masamad na ato lang giampong nga malayo ta ana nga mga sirkumstansya mga kaigsoonan para dili mabalda nga ato ang trabaho karong panahon na, no? Kay nindot kay trabaho gyud podrong panahon na tungod kay kuan man nang nindot ang ato ang panahon, wala kayo pag-ulan-ulan, tagaan yung taga mayo nga panahon sa Ginoo. Kato mga dunay gipang bulad, pwedeng yung ogaharon, gikan sa kupras, mais, kakao, kape, unsa pa ang mga nangabasa din ha, nga pwedeng ibulad para maoga sa nina, ala, paningkamutan or nindot kay pamulad ron kay ugag yun kaayo mga kaigsoonan. Okay, so nini mga orasa, siyempre, di po na ito kalimtan ang ato ang mga staff din eh. Kauban na ito karon sa katropang Geoffrey Parinio, si ato ang kauban karon. O bago pa lang ni Biagid ang ato ang, ano, ang ato ang station manager, Sir Jasper Maguncia. O siyempre, ang ato ang sponsor o nagpaluyo sa ato ang programa mga kaigsoonan. Ato nga ipaabot ang ato ang mga Thanksgiving labi na gid sa CEO Doc Remelito Oy, and then Madam Olivine Oy sa Yeast to Health Group of Company nga mooy nagahatag kanato og kahigayonan nga maka-live ta on air gamit ini nga mga maong istasyon. Og ato nga gipanghinaot mga kaigsoonan uban sa tabang Ginoo nga pinaagi niini nga programa ha ang tingog sa reformasyon matagabii, makahatag kaninyo og bisag gamay lang nga pagpahinumdom sa ato ang panahon karon kung unsao nato nga ang ato ang pagkinabuhi, ang ato ang mga pangunahuna, ang ato ang mga panlantaw sa ato ang kinabuhi, labi na gyud sa ato ang espiritual nga kahimtang mga kaigsoonan, atong mapukaw, atong matagaan og bisag jutay lang kayo nga pagtagad gabi, no? Gamay lang ni nga minuto ang ato ang gipangay mga kaigsoonan. Ala mag-uban ta nini mga orasa. Ato ni nga igahin nini mga taknaa alang sa paghatag og dungog og himaya ngadto sa ato ang labaw makagagahom mga kaigsoonan. Atong tanggalon, atong kuhaon ang division or babag nga nakaali talik kanimo kanatong tanan ni gala. Dili ta mahimong magpili or atong himoon nga no discrimination mga kaigsoonan. Ato ani pagpadasig kanimo kanatong tanan nga atong hugton pag-ayo ang ato ang relasyon tali kanato og sa ato ang Ginoo og mengon usab nato
ngadto sa tuang

Alright, praise the Lord, hallelujah mga kaigsunan, indot kaya nga minsay sa awit, no? Okay, by Nika, indot kayo tungod kay nagpakita kini alang ka nato mga kaigsunan nga wala tilaing kusog nga kakuhaan kung magisgot tao ga power mga kaigsunan, magisgot tao ka ng tao naglakas bitaw. No? Kanang watay kakuhaan og inspirasyon, kuhaan na to og kadasig nga madasig tang tanan para sa paghimaya ngadto sa Ginoo, pagserbisyo sa tuang isigkatawo, no? Muna ingon nga unsa man kalayo ang langit, gugma mo naa sa tanan. Muna nga we are very thankful mga kaigsunan, ako tato ang dapat mahimo tang mapasalamaton kayo pag dako ngadto sa tuang labaw makagahom, labi na gyud sa iyang nakong gugma kanimo, no, nakong gugma kanatong tanan mga kaigsunan. Okay, so nini mga orasa atong hisgutan mga kaigsunan, orang uluhan o topiko sa tuang pag-hisgutan nini mga takna is the importance of prophets and prophetess. So duha ka punto ang ato ang itakil karon. Unsay roles unsay role di ay sa Bisaya pa unsay papel niining duha ka klase sa mga persona na nagisgot yag mga prophets. So either lalaki or babae, no? Lalaki prophet and then prophetess kung babae. Now sa ato ang pag-iskot-iskot mga kaigsunan, open ni ang ato ang discussion karon. Pwede mo nga mupadala sa inyong mga komento kung unsay inyong ikasulti mahitungod sa ato ang topic nga gidiskusan karon. Labi na gyud sa ato mga lectioner ha o sa mga nagasubaybay, atong isgutan karon is unsa ka importante ang papel sa usa ka propeta nganha sa usa ka nasod or sa usa ka iglesia mga kaigsuonan, no, or sa usa ka grupo, unsay iyang papel, unsay iyang kanang katungdanan, pwede na bang wala na sa ato nga panahon karon or nagpabilin pa ba hangtod sa ato nga panahon karon. No, for your information mga kaigsuonan, labi na gyud sa mga Sabbath keepers, pagmingo hiskota og Sabbath keepers, daghan ni sila or daghanta na lang, no, dili nato igawas ang atong kaugalingon, daghanta, no, daghanta nga gitawag nato og mga Sabbath keeper. No, may gabi ikang brother Charlito Bungkak kung sa tanan nga naminaw, God bless you daw, no. God bless you sa imo. Naabak ka karon sa Bukidnon, Brother Charlito? Na comment daw din abi kung naabak ka karon sa Bukidnon. Okay. Balik ta mga kaigsunan, unsa ka unsa iyang papel? Nganong gibutang siya sa Ginoo dinha? No? Unsay iyang katungdanan, unsay iyang gamit, unsay iyang purpose? Og nagtuo ta mga kaigsunan, nganong gusto nako ning itakil karon? Especially sa mga Sabbath keeper, no? Ako nang gikaingon daan kaganina, dili lang kay isa, dili lang kay duha kun tulo, kun dili daghan ni sila, no? Labi na gyud sa ato ang mga Sabbath keeper nga nagpuyo karon dinha sa may Maramag. Shout out din ha sa ato ang igsoon, Brother Rene Tadli Bakoli na sa may Maramag. May gabi sa inyo ang tanan dinha, kauban si mong kapikas kinabuhi, no? Silang Walter, mga anak ni mo din ha, may gabi eh. Karon, atong itry o discuss mga kaigsuonan, bisag mga mubo lang kayo ng mga teksto atong tagud-taguron tani pag-ayo para makuha na to ang punto nga ato ang kinahanglan masabtan. Kanya, ikaw na ang magtimbang-timbang kung mutuo ba ta or dili or ato bang ang tunan pag-ayo
deep pagyod, no, deeper ato pagyod nga palawman pag-ayo ang ato ang pagatun-an para makuha nato kung unsa gyud ang papel katuyuan sa usa ka propeta nganha sa usa ka iglesia, no. Labi na gyud sa to ang mga kaigsoonan nga mga Seventh Day Adventist and Seventh Day Adventist Reform Movement and also the other Seventh Day Adventist nga mga denomination, no, nga separate pod sa mainstream. Ato na sila mga higala, ato na mga giisip na to na sila gihapon nga mga co-workers, no, nga kaubanan gihapon. Managkalahi ang ato ang sistema barog. Pero ato ning hisgutan mga kaigsunan, Biblia ang ato ang tamdan para ikaw na mag-igo, no, ikaw na mag-balanse kung mutuo ba ta or dili. Now, karon mga kaigsuonan, ato nga hinumduman kay sa karaang nga panahon, kung muagto ta sa niagi, no, kung agatong itry o toke ang history, no, ang kasaysayan, kung giunsa pagdala sa Ginoo ang iyahang katauhan, giunsa niya pagbadlong, giunsa niya pagtudlo, giunsa niya paggiya, giunsa niya pagluwas, no? Atong itry mga kaigsunan o galukit labi na gyud nga sa mga bersikulo sa balaang kasulatan kung sa unang panahon nag-exist ba siya or wala, no? Or ang pamaagi sa Ginoo kung mohatag siya og pagmaymay, pagbadlong, pagmatuto sa iya nga katawhan, personally siya mismo ang muhimo ni ana, no? Or gipaagi ba niya og mouthpiece, no? Gipaagi ba niya og kanang spokesperson, no? Not totally nga in person nga si ang Ginoo gyud moy muna og gikan sa langit mosulti sa ana nga katawhan nga oh nasuko na ko sa inyo ha, or nalipay ko sa inyo nga gibuhat, or dito ta mo dalon, likay mo ani nga dalan, ingnan nga mga punto nga gusto na ko nga ato nga makuha mga kaigsoonan. Sundi ko niyo igala igsoon, no? Karon muagto ta sa karaan nga panahon. Kung sa unsa or unsa ang ilang mga pamaagi kung dunas lay gusto nga ipaabot or dunas lay gusto nga ipangutanan ngadto sa Ginoo, no? Unsa ang ilahang himoon. Now, kung doon na may Biblia din ha, mga kaigsuonan, laubanin ko ninyo, ablihin na inyong mga Biblia, makita ninyo na sa 1 Samuel chapter 9, verse 9, no? Katrupang Job, muna ang ato ang unang verse karon. First verse nga ito ang ihatag, makita kini siya sa 1 Samuel chapter 9 verse 9, no, mga kaigsoonan, gusto ta mong imbitahon ini mga orasa o doon na mga Biblia din ha, pwede ninyo nang ablihan ang inyo ha, nga mga Biblia, or kung wala mang galing sundi lang ko ninyo mga kaigsoonan, i-take note ni, no? Write it down mga kaigsoonan, ang 1 Samuel chapter 9 verse 9 mga kaigsoonan, ang bersikulo nag-ingon, sa unang panahon sa Israel, unsa giingon daw? Sa unang panahon, no? Or sa unang panahon sa Israel, sa diha nga ang usa ka tawo muadto sa pagpangutana sa Dios, no? Sa ingon ni ini magasulti or magasulti siya o marika og mangadto kita sa magtatan-aw kay siya gitawag karon nga usa ka manalagna. Okay, gusto na kong balikon ang ato ang gibasa mga kaigsoonan para ato gyud nga maklaro og ato nga masundan. Ato laning pailuban gamay mga kaigsoonan. Sa una ding panahon kung doon na dahil sila'y gusto nga ipaabot sa Ginoo, doon na sila'y gusto nga ikonfirma or ikonsulta ba nga to sa Ginoo, sumala pa sa sulat. It was recorded mga kaigsunan in 1 Samuel chapter 9 verse 9
no, nga sa unang panahon sa Israel, sa diha nga ang usa ka tawo moadto sa pagpangutana sa Dios, sa ingon niini magasulti siya, umari ka og moadto kita sa magtatan-aw. Kay siya gitawag karon nga usa ka manalagna. Gitawag sa unang panahon usa ka magtatan-aw. Sa English version ana mga kaigsoon, gitawag na siya overseer. No? Nganong ato ning gitry og take up karon? Labi na gyud sa ato ang mga kaubanan, mga higala nga mga Sabbath keeper, labi na gyud sa mga Adventist karon nga nagtuo pa nga dunay giila nato nga propeta or manalagna in this present period of time karon nga nag-exist, no? Labi na gyud ato ang gituohan ang ato ang manalagna nga Sister Ellen G. White nga naggiisip na to nga moy ato ang presente nga propeta karon, no, sa mga Adventist people, sa to mga kahigalaan nga mga Catholic or sa mga Sunday keeper, siguro di mo sundi lang yung kon ninyo mga kaigsuonan nya, kun do na may mga gusto nga ipaabot sa ato ang kanang gidiscuss karon, pwede pud mo nga mohatag sa inyohang mga komento, sa inyohang mga opinion mga kaigsuonan. May gabi kang si Sir Brother Eric Parinyo, may gabi brother, may gabi po si Mualin ha. Now, atong kitry og discuss karon ang function, no? Ang iyahang function, ang iyahang trabaho, ang iyahang buhat, no? Ang iyahang unsa ang iyahang gitawag na tuog kanang trabaho? Gikan sa Ginoo or unsa trabaho niya alang sa iglesia day, I mean, no? Kay sumala pa din he ang manalagna day kani adto o manalagna karon nga giisip kanila kanito nga magtatan-aw, no? Gitawag na sa Ginoo din he og overseer, yeah, magtatan-aw mga kaigsuonan. Ang iyang function day is kung dunay tuyo ang mga tao ngadto sa Ginoo, asas lamo dool. Digtos lamo dool sa manalagna, no? Sa panahon kaniadto kang Moses, siya may gitawag na tuga propeta. Panahon kang Noe, no? Panahon kang Elijah. Mga succeeding mga prophets na mga kaigsuonan. Once nga ang tao dunay gusto nga ipangutanas Ginoo, dunay gusto nga ipaabot ngadto sa Ginoo, dili na sila direct nga musulti, no, ngadto sa Ginoo mismo, kundili iagi na nila og propeta. Mao na ang usa sa mga important function sa usa ka prophets mga kaigsuonan. Nganong ako ning gitry og discuss nini taknas kagabi on para pagkuha og atensyon sa to ang mga kaigsuonan nga mga Adventist also nga mga Sabbath keepers nga nakulangan or kulang ang pagtuo ngadto sa propeta nga ato ang giisip karon nga manalagna sa ato ang presente nga panahon karon, no? Dili lang kay walay pagtuo kundili walay pagsalig, no? Og nya gi-disregard ang iya nga mga writings mga kaigsuonan. Dili lang kay gi-disregard kundili gi dunay mga misconception, misunderstanding, no? And then dunay mga misinterpretation mga kaigsuonan nga mulid into misapplication. O kanang tanan pwede nga mahimong ma problema ang ato ang panlantaw, labi na gyud sa ito ang spiritual nga bahin sa ito ang kinabuhi, labi na gyud sa pagpalig-on sa ato ang pagtuo sa labi na gyud sa ito mga prinsipyo doktrina as an Adventist, no? Karon balik ta mga kaigsuonan, sa unang panahon lagi ang pamaagi nila kani adto is dunas lay pangutana, mudoos lang ato sa usa ka magtatan-aw nga sa atong panahon karon gitawag na siya og manalagna, no? Ang manalagna mga kaigsuonan, mura na siya og spokesperson, mura na siya og mouthpiece nga sa Ginoo nga kung dunay gusto nga ipaabot ang Ginoo ngadto sa iyang nga katawhan, siya moy instrumento or ahensya nga gamiton sa Ginoo para ipaabot niya
ang gustong ipaabot sa Ginoo ngadto sa iyaha nga katawhan. No? Burag truth channel ba? Burag bitog sa tuang panahon karon, no, sa Christian era o sa Christian period of time. Kung muampo ka, dili biya ka direct, no? Dili biya ka ang iagi biya na nimo ngadto sa dalan, no? Ngadto kang Kristo, imo nang iagi ngadto sa iyaha. Munay ingon ni Ginoong Jesucristo nga mangayo ka bisan unsa pinaagi sa kuang ngalan nya kung magampo ka, mabito nga sa to ang mga pagampo ako ning gipangayo pinaagi sa ngalan ni Ginoong Jesus. So buti pasabot ang imuhang gitawag na to og mga pangamuyo, mga pagpasalamat imo nang gipaabot sa Ginoo pinaagi kang Kristo. Same gihapon unsa ang tuang mga hangyo, unsa to mga reklamo, unsa to mga pangamuyo ngadto sa Ginoo, sa ila kaniadto ilang nang gipaagi sa manalagna. Di man gud sila kaako. Naka-remember mo mga kaigsoonan, labi na gud sa tuang mga Bible scholar, no? Sa panahon nga makigatubang na unta ang katawong Israel ngadto sa Ginoo, makigistorya. Ingon sila, di mi kalahutay, di mi kaako sa pagsulti. No, ikaw lang Moses nga makigsulti para sa amua. So, buot ipasabot mga kaigsoonan, dili gyud or gitawag tog indirect, no, nga gamit pa ang Ginoog ahinsya, gamit pa ang Ginoog kanang manalagna para nga mupaabot sa iyang mga pagbadlong, mga talambagon og ayaw gyud na og ismula mga kaigsoonan in regard o in terms of prophets, no, kay pag magiskot ta og prophets mga kaigsoonan, ang iyang pulong nga gidala is dili gid na siya iya, no, dili na siya iya, no, gikan gid na mismo sa Ginoo nga gipaagi lang sa iyaha. Bantayan nato mga kaigsoonan, sumala pa sa Panultihon chapter 29 verse 18. Diin walay pananawon ang katawhan nagasalikway sa pagpogong. Apan kantong nagabantay sa kasuguan, malipayon siya. Kung wala gani mga vision mga kaigsoon, kay maoro ba na ang usa sa mga function tawag siya mata, no? Mata sa iglesia. Kung ang usa ka iglesia walay mata, kanang iglesia buta na siya. Muna nga, we must be careful, no? Be wise sa ato ang mga decision nga ginahimo, labi na yung kung motray ta og neglect sa pagsunod sa iyang mga council, kay giisip na sa uban nga council lang, giisip na sa uban nga tambag lang. We need to be wise nga mo follow sa kung unsa ang iyang mga instruction mga kaigsoonan, kay let us remember nga kana siya nga mga words nga iyang gisulat, no, sa iyang mga kamot. Dili na iya nga kaugalingon, kundi mao na mga gitawag na to og guided, mga tao nga guided, no, by the Holy Spirit. Labi na gyud kung imong basahon ang Book of Peter, libro ni Pedro mga kaigsoonan, sa 2 Peter chapter 1 verse 20 up to 21. No? Sang hingbaluan kini o nasa tanan nga walay bisan unsa nga tagna sa sulat nga nagagikan sa kaugalingon nga pagsaysay, kay walay tagna nga miabot pinaagi sa kabuton sa tao, kundili ang balaang mga tao sa Dios mingsulti sa gidala sila sa Espiritu Santo. Inana ka sagrado kining buluhat mga kaigsoonan, dili ni siya ingon nga ordinary nga mga people lang nga nagsulat aning Biblia, nagsulat sa Spirit of Prophecy, no, nagsulat sa mga tagna, no, nagsulat sa mga kasaysayan, kundili sumala pa sa 2 Pedro chapter 1 verse 21, unsang klase sa matang sa mga tao ni sila, mga tao ni sila o mga balaang mga tao sa Dios mingsulti sa gidala sila sa Espiritu Santo. Sabot pa sabot mga kaigsoonan, dili ilang kaugalingon nga mga pulong ang ilang gipangsulat, dili mga kaugalingong pulong ang ilang ginasulti nga migula sila mga baba, kundili they are guided by the Holy Spirit. Take note, dili ni mga ordinary nga mga tao, sama nato.
gitawag ni slag mga balaang tao sa Dios. Dili mapunta makaingon nga ingon na gid sila ka perfect, pero remember the are chosen. Ng mga pinili ni sila mga kaigsunan mo na nga i-try na to og analyze before ta mo declare og usa ka mga statement nga oy dili na muna kinahanglan, wala na muna gikinahanglan sa tuang nga mga panahon karon, no? Ang atoa karon is dito lang kita sa Biblia, no? Bible and Bible alone, wala mong gitay problema na mga kaigsunan, but let, no, we must not forget nga ang Ginoo usab dunay siya'y gigamit ng mga tao, ng mga balaang tao, mga manalagna nga gigamit niya para sa pagtudlo, pagbansay, no, pag badlong sa iyahang katawan, no. Og makaingon ko ta labi na gyud sa ato ang mga kauban nga mga Adventist nga we are blessed mga kaigsunan tungod kay do na tay guide, do na tay timon sa ato ang pagtuo, no. Dili ta ingon nga nagtuo ta sa ato ang kaugalingon nga natun-an, nagtuo ta o nagitugkad ato atong kaugalingon nga pagsabot, kun dili naa tay giya guided by the Holy Spirit, inspired by the Holy Spirit nga gisulat sa balaang kasulatan, Spirit of Prophecy nga moy ato ang gigamit karon ingon nga tamdanan standarte sa ato ang pagtuo mga kaigsoonan. No, muna nga ang balaang kasulatan nagpaabot sa ato, nagpahinumdom nga walay tagna, no, nga miabot pinasikad sa kaugalingong pagsaysay. Kay walay tagna nga miabot pinagi sa kabuton sa tao, kundi ang mga balaang tao sa Dios mingsulti sa diyang gidala sila sa balaan nga o sa Espiritu Santo. Dili ta mingon nga burag himuon lang nato nga ordinary lang ang iyang pulong, himuon na nato nga tambag lang, himuon natong counsel lang, no. Bantay mga kaigsunan. Kay sumala pa sa Proverbs, no. Sa ingon si ang Ginoo mismo nagingon nga kay wa man mo naminaw sa kong pangatambag, no, sa diyang gituyad na kong kamot, walay isa sa inyo ha nga mitubag, sa diyang nitawag ko way mitubag ani akaron panahon sa inyong kagulanan, panahon sa inyong kalisang mukatawa lang ang Ginoo. Nya unsa lang to siya, tambag lang to, simple counsel lang to siya, but remember if you miss this counsel, malampasan or gitawag na to og kanang mabypass na nimo ni, dili nimo paminawon, dili nimo tuuhan, imo pag yung isalikway, makigdebate pag yon, do na tay gitawag na to og mga consequence mga kaigsoonan. Dili ni siya pagpanghadlok mga kaigsoonan, kun dili pagpahinumdom kanato nga ang Ginoo nang nagtry og convince ato nga we must be an obedient Christian, matinumanon, no, matinuohon pinagi sa kusog nga tumakwag ikan sa Ginoo, atong gisunod ang iyang mga pulong og take note ha, dili wala ta nagsunod ani para maluwas ta, kundili atong gisunod tungod kay nagtuo ta nga ang nagsugo sa atoa angeng tuuhan, angeng sundon, angeng tumanon, no, mga kaigsunan. Now karon atong dungagan ni siya kay ato namang nakuha nga pamaagi day kaniadto, kung muduos lang atos Ginoo, muagi sila og manalagna, muagi sila og propeta. Bantay na to mga kaigsunan, no, ang Amos 3:7 ingon din he, sa pagkamatod ang Ginoong Jehovah dili magbuhat sa bisan unsa gawas kung ang iyang tinago ipadayag niya sa iyang mga alagad ang mga manalagna. Okay, so other verse na po ni nga ato nga gi-add karon, i-take note na niya mga kaigsunan niya human sa to ang program, i-try ni siya og review para nga dili lang kay ako lang nagsulti or ako lang nagtumo-tumo din eh, kundi kamo po mismo makatugkad kung unsa gyud ang right, no, nga pagsabot aning text mga kaigsoonan, no. Sa niaging panahon unsay gingon sa Amos 3:7, ang Ginoo daw dili magbuhat og bisag unsa
gawas kon ang iyang mga tinago no iya kining ipadayag pinaagi sa iyang mga alagad. Kinsa? No other than the prophets. No, mga manalagna, mga kaigsuna. Muna nga sa ato ah, sa ato nga presente nga panahon, wala man takaapas kang Elias, kang Noe, kang Moses, no, kang Isaiah, kang Zakaria, kang Ezekiel, wala ta nakaapas sa ilaha mga kaigsunan. But sa ato nga panahon karon, gikan sa apostolic no, dispensation mga kaigsunan, sa panahon sa mga apostoles, down sa ato nga panahon karon, mismo ang Ginoo naghimo siya og sistema, hanay, programa og siya mismo ang naghimo ani nga order mga kaigsuonan. Kung basahon nimo ang sulat ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 4 verse 11 hangtod na sa 13 mga kaigsuonan, akong usbon ha, Ephesians chapter 4 verses 11, 12 and 13. Sa Christian era, sa panahon nga naa pa si Ginoong Jesucristo diri sa kalibutan, siya mismo ang naghimo ani nga hanay order, na sa iglesia nga iyaha nga gitukod mga kaigsunan, mao ni ang order, na mao ni ang mga kung sa tuwa pa mao ni ang set of officers, mga ilang function, ang ilang buluhaton, ang ilang mga every duties and responsibility sa lawas ni Kristo nga mao ang iyang iglesia. Nya dinhi pod gisaysay kung unsa ang mga katuyuan, unsay rason o ginungdan nganong gihimo ni sa Ginoo. Okay, magsugod ta o mag-start tag basa mga kaigsoonan sa verse 11, no? Usbon ako paklia ang inyong Biblia, Ephesians chapter 4 verse 11. Mag-start ta sa 11, 12, dayon 13. Okay. Ang pulong nag-ingon, o gihatag niya ang uban aron mahimo nga mga apostolis. Take note ha, mga apostolis, not only one, not singular but plural, mga apostolis. Second is og ang uban mga manalagna, again not singular but plural, mga manalagna. No, bantayan nato ni mga kaigsoonan kay pwedeng nasa inyo ang simbahan ni nay moy kauban ni na nga hilig mo tagna no dili mga magdadamgo dunay mananagna na bantay-bantay gyud mo sa inyo mga gipangsipitan din na kay makayusig matapad ninyo ni basig matagnaan ang inyo mga gipangsipit-sipitan yung mga gipang tago-taguan. Take note mga kaigsunan, ang manalagna is second to the first, mo ganino ikaduha sa una, no, but pasabot ba ikaduha siya sunod sa apostoles. No, kung sa ranking, nasa sa ikaduha. Una, apostoles. Ang sunod, mga manalagna. Nya ang uban, mga evangelista. O muna nga, sa itong iglesia, sa itong grupo, na yung mga evangelista. Ang uban, mga pastor. O ang uban, mga magtutudlo. So, naapod tayo mga pastor. And then, doon natin mga magtutudlo. Labi na yun, sa ito ang every Sabbath, no? Ito ang Sabbath school lesson. Doon natin teacher, no? And inom namin mga kaigsunan ha, ang ito ang gipang hisgutan karon. Moni ang kitog-tog order, sistema nga si Ginoong Jesucristo mismo ang nag-set up. Balik ko na ko ha, paradigma to blimtan, apostoles, mga manalagna, mga evangelista, ang uban, mga pastor, magtutudlo. Lima. Sa dosi mga kaigsunan din higi saysay kung unsa ang iyang katuyuan, unsa ang ilhang objective, si purpose ani nila. Sa gingon din he, sa 12 alang sa paghingpit sa mga balaan, unsa na kunay purpose sa mga manalagna apostolis, evangelista, magtutudlo, alang sa paghingpit sa mga balaan, alang sa pagbuhat sa ministeryo, alang sa pagligon sa lawas ni Kristo, hangtod, verse 13, hangtod nga makadangat kitang tanan sa paghiusa sa pagtuo o sa pag-ila sa anak sa Dios, ngadto sa pagkahamtong nga tao, ngadto sa sukdanan sa gitas-on sa kahupnganan ni Kristo. So, mga kaigsunan, klaro, og tataw kaayo,
ang balaang kasulatan nagsaysay nagsulti sa tua nga siguro si Kristo mismo naghimo siya og organized body. Ang purpose alang daw kuno sa paghingpit sa mga balaan, ang purpose alang daw sa buhat sa ministeryo, ang purpose alang daw sa pagligon sa lawas ni Kristo. Unya ang pinaka tumong pagyon hangtod daw nga makadangat kitang tanan sa paghiusa sa pagtuo. There are pastors, apostles, prophets, evangelists, teachers. Unsa daw kuno ilang purpose? Dili na sila mag-divide ang ilang mga pagtulod-an. Wala na nag-cross-cross ang ilang mga doktrina, mga prinsipyo nga gitudlo, mga prinsipyo nga gituuhan. Kung dili, nagka-unite na sila, nagka-hiusa na sila. No? Kaya ang purpose na ni Ana, nga nung gihimo na sa Ginoo para daw kuno sa pagkadangat kitang tanan sa pag-iusa sa ato ang pagtuo. Lisod po kayo, nag-uban ta niya, lahi-lahi tawag tinuuhan. Lisod po kayo, nag-uban ta, pero lahi-lahi tawag prinsipyo, gibarogan, doktrina, nga gituuhan. No? Muna nga, ang purpose ani nga itong gisgutan karon ni Taknas kagabi, ang maragdin na ginato ni Mahuman, no? Kaya nga ito ang oras, medyo paspas po nga mituyok. Pero sige lang, ito ni ngayon ogma. At importante ni Taknas kagabi ang mga kaigsunan. Pasiunan ni, sa mga pipila ka mga topiko nga atong hisgutan pohon tungod kay atong i-prepare daan ang atong mga unahuna ngano nga ang mga Adventist people, not only the Seventh-day Adventist and also the Seventh-day Adventist Reform Movement, dun ay mga other pod nga mga Adventist nga wala nasakop ni ini nga mga dagko nga mga grupo nga nagtuo kang Sister Ellen G. White nga mo'y propeta katapusang manalagna sa tuwa nga panahon karon. No? Kita na mga kaigsunan, kasinabot ta na. Katong mga dili mo to ay kami lang sa atong mag itay lang sa pulog pamalandong, no? Na ato ani is atong gitry og latag karon nga duna detay gituuhan. Unsa mga pipila ka mga panahon og adlaw gikan karon atong itakil, unsa ang iyang mga sulat, unsa ang mga doktrina nga iyang gitudlo, unsa ang iyang mga prinsipyo nga angin atong tamdan sa ato nga panahon karon. Kana mga kaigsoonan, atangin na ninyo kay para ato na nga i-discuss mga pipila ka mga adlaw gikan karon. Kaya nga ato ang oras alas 6:57 na arabay musudot na nga programa karon mga kaigsoonan. Hinaot sa ato ang pagtuon. Lano mo'y ideya? Sunod kita na to mga kaigsunan. Ako nga lauman ang inyong mga komento, ang inyong mga tampo may tungod sa to ang gisgutan. Open ta mga kaigsunan sa to ang gisgutan karon para nga mabalance-balance na to kung nag-exist pa ba or wala na, no? Mga kaigsunan, wala gyud igo nga to nga panahon. Ako nagapasalamat nganha kaninyo labi na gyud sa inyo nga time nga ato nga panikauban ni ining mga orasa. Salamat kayo sa inyong panahon mga kaigsunan. O before ta hingpit nga magbulag-bulag ni ining mga orasa, ala ato ning taposon ang ato ang programa pinagi sa ato ang mga pag-ampo mga kaigsunan. Okay, mag-ampo ta. Amahan na mo nga na ikaw sa kita saan sa mga langit, Ginoo. Subli kami nga nagadool nganha kanimo. Mapasalamaton labi na gyud sa panahon nga imong gihatag kanamo. Salamat sa kusog ug kinabuhi nga mo nga nabatnan karon og hinaot nga ikaw unta magagiya, magaproteksyon kanamo samtang kami magapamauli samtang sa tagsa ka mga Pinoy-anan nga malikay ug maluwas kami sa mga disgrasya katalagman. Kining tanan mo ginapangayo, ginatugyan, ginaumang madawat pinagi sa ngalan gahom ni Jesus nga mo manuluwas. Amen. Okay, mga kaigsunan, temporary na pod kita nga manamilit nganha kaninyo apan na kanunay ta nagadapit sa pagsubaybay sa ato ang programang ang tingog sa reformasyon. Hangtod na lamang sa sunod nga taknag samang istasyon. Brother Junard Iconar magabilin sa usa ka panultihon nga samtang buhi ang tao dunay paglaom. Good evening and God bless everyone.

0: kininghuni ngayong nabati may usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon
1: ang tingog
0: sa reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon
2: blan silang nga nagabasa
0: nagapatalingong ug mituman sa pulong sa Ginoo kay ang panahon hadol na. Ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon
1: ang tingog sa reformasyon.
0: Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh-day Adventist Reform Movement
1: ang tingog sa reformasyon.
0: Hangtod sa sunod di kayong sa samang taknaw og istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Ka-Clarence, Ana?
5: Exciting!
4: Exciting!

0: Tambayan sa Katrupa. TSK. Tambayan sa Katrupa.
1: Ayahan, maayo kapag sagaw ka bihon, katropa. Time check, alas 7:22 na sa kagabihon. Sa'yo nga kagabihon, katropa, taas saban. Taas kaya nga itong mikropon, or itong kanta ta. Ayan, kumusta ang itong, ang atong adlaw, katropa. Kumusta nga itong mga adlaw? Maayo ba nga ito ang atong 8 hours? 8 hours! Kumusta nga itong 8 hours of working? Ayan. Sa mga working mom, working na mga individual or nasa ka lang, naasa balay lang. Maayong good morning para ugma. Yan. Good morning, wala ugma. Bitaw ka, tropa. Kumusta ba ng atong mga panagat? Oo, panagat karong mga... Ayan. Oo, atuhang ano, Andrea? Moni ato ang unsa ni? Kay pinasikat ni, Kasi nagpasikat, ani ka, tropa? Si Celine? Si Celine Dion? Ayan sa mga katropa nga bago lang nag-monitor, sa atong FB Live. Daghan kang salamat sa inyong pag-uban-uban sa atong 2 hours with TS sa Tambayan sa Katropa. Sa mga bago lang dira sa inyong mga radio, opo, maayong. Maayo ka pa sa evening, katropa. Oo, nag-prepare ka ron og ay lahang dinner. Kumusta ang inyong weather dira sa inyong lugar? So far, dali sa Davao, dry season. Dili siya wet season. Ayan. Apo. So, ang ato ang mga event, no? Congratulations sa nakadaog sa atong kadayawan. Yung pa-contest ng, yung mga indak-indak. Opo. Congratulations sa taga Drans. Nabilong dira ang akong anak sa Drans. Og ako ang ayan, shout out kay Leo Masa Herbolario, Leonard Leo. Ayan po, kumusta ang ato ang mga pananakit? Pananakit sa inyong mga kalawasan. Oo, sa mga participants. Congratulations sa nagatanan nga ni Salmut, no, mga katropa. Oo, inyuhang gift, make alive ang atong festival, ang atong Kadayawan Festival. Congratulations di ay sa Mati, no? Oo, siya sila yung nakadaog ng at nagtaging-ting na 2 million. Ah, di ba? Maka-share. And of course, ang atong dari sa Davao, no? Ang mga small category. Oo, small category na 170 participants, 100 chill, individual or students, if I'm not mistaken, 170 ang nasa Drans. Drans, they are the champion. We are the champion, my friends. Yung kanta na we are the champion, hanapin nga natin, be. We are the champion. Apo, kantahan natin og we are the champion, my friends. Congratulations sa atong mga champions, even yung mga ayan.

Congratulations na sa mga champions. And of course, congratulations din sa tanan nga naga-participate. You're still the champion. Opo. Sa mga kasing-kasing sa mga Davaoenos, champion pa rin kayo sa lahat na nag-participate sa ato ang festival. You deserve a round of applause sa inyong tanan, mga katropa nga nag-participate sa atong Kadayawan Festival. Dagan kang salamat sa inyong tanan, no? Nagitagaan yun ninyo og very much colorful ang ato ang festival dito sa Davao City. You are the champion all. Iba lang yung talaga yung champion na meron talagang ano, meron talagang ginatawag na to og money involved. O, diba? Congratulations of the world. Ayan, ganong kagaling. We are the champions, my friend.

Congratulations sa Mati and of course sa Drans. Oo, nag-representing sa Ilahang School. Congratulations sa 170 students na bumuo ng Being a Champions, ang Drans. Opo. Congratulations ang inyong mga paltos, ang inyong mga samad-samad, ang pananakit sa inyong mga lawas. You deserve a very, very round of applause. Congratulations. Sa lahat ng hindi na pinalad, another next time. Habang may buhay nga daw, sabi nila, may pag-asa. Ayan sa lahat ng gustong magkape. Huwag makalimot magkape ha sa ating walang katulad na kape, ang atong Zantun Gold Coffee Mix. Sabi nga nila, I am a product of the product. I am a testimony of the product, katropa. Masasabi ko na from 1 to 10, 11.99% ang atong Zantun Gold Coffee Mix. Ganon siya kasarap. Pag nasubukan niyo po ang atong Zantun Gold Coffee Mix, o sa lahat ng nakainom or naka, you know, na naging personal, you know, personal testimony, our Zantun Gold Coffee Mix, ang kape na walang katulad. Ayan. That's very affordable. Everyone de la Cruz. Karang kahit ano lang ba nga makayag yun, ang Zantun Gold Coffee Mix. Ayan. And of course, katropa, kung namumroblema problema ka sa imuhang ano sa like ako katropa ha. I can referral in behalf na ako mismo a product testimony. I will introduce talaga ang vision. Kasi kanang mga nahirapan na gani kanang medyo ang ilang mga mata, lalo na sa mga pabata ng pabata. Chas! Opo. I will ano gyud talaga. Ako ani siyang i-endorso sa inyo katropa ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, o vitamin E nga makatabang aron malikayahan nga makabaton og glaucoma, katarata. Opo. So kaningkad katropa no, kaning ato ang product katropa. Very affordable siya talaga ha. Opo. Affordable and masasabi mo na if you try it, meron ka talagang maging personal testimony. Opo. Ayan sa mga ano ngayon nagapaminaw karon ng mga kalalakihan o kababaihan. Opo, may mga balak. O mamaya, o maglabing-labing. Ayaw kalimot sa atong turbo capsule. Opo, 30 minutes before maglabing-labing ha. Uminom ng turbo capsule. Katropa, very affordable. Only 85 pesos lang po siya. Mapalit sa iyo mga suking mga butika kung asa man kanahimutang karong mga orasa. Ayan, balik tayo sa atong We Are The Champions ha. Yung mga champions. Opo. Ang atong mga champions ngayon, nagpahulay katropa ang atong mga champions. Congratulations sa tanan nga nagasalmot sa atong kadayawan. Ayan po. So, ayan, habang ikaw ay nag-enjoy sa ating mga music na gi-prepare para sa inyo, mga katropa. Enjoy mo muna. Enjoy na muna yung mga music natin, katropa.

FYI lang ka, tropa, ha? Ang itong kanta ni Celine Dion, sumisikat, sikat-sikat na sikat ito. Ayan, sikat na sikat itong, ito ang naging champion. Na-remember niyo po si Sarah Geronimo. Ito po ang kanyang winning piece. Ito yung kanyang winning piece, katropa. To Love You More. Dito po nakilala si Miss Sarah Geronimo, ang atong pop star, pop star queen. Dito po siya sumikat. Dito po siya sumikat sa kantang To Love You More by Celine Dion. Opo. Sa lahat ng hindi pa nakakaalam, sa tanan nga wala pa nakahibalo, no, ang kanina kanta, ito ang winning piece ni Miss Sarah Geronimo sa isang contest, na isa sa mga nag-judge, I think, Sharon Cuneta. To Love You More. Sa tanang mga singer, mga aspiring singers, wala dyan imposible kung i-pursue ninyo inyong mga career. Ayan. Ayan, enjoy muna natin ang mga music na prepare para sa inyo, mga katropa. Magbabalik po ako isang mga ilang saglit lang po.

0: Ka Clarex sana.
1: Exciting!
2: Okay ra man ang mahigugma, pero dapat dili lang ikaw mag-inusara.
1: Clarex sana.
3: Exciting!
4: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
5: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page, Ging Mat Forest, o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
6: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
7: Graphics Davao.
8: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Moay usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
0: Kaklarek sana!
1: Exciting!
9: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
10: Edwin Barsina, taga Proxay, San Miguel, Tagum City. Santon Plus Gold. Basta Santon Plus lagi na akong gigamit. Nialibyo gamay ang akong kidney. Nalugos ko kahi. Murag na ibato akong kidney. Unya ang akong blood pressure. Nakontrol po diyotay. Katong mga amigo na ko, mga salingan, gamit mo kanunay Santon Plus Gold. Kay piktibo kayo.
9: Zanthon Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
11: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zanthon Plus Coffee Mix.
12: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
11: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
9: Vision X Plus, user atong paminawon.
13: Ako si Rigor, 57 anyos, taga Matila, saka driver. Kaliadto, lagi ko'y problema sa akong mata. Kung magbasa akong newspaper, di kayo na ko maklaro ang litra. Magluha-luha ko na akong mata, halos idikit na lang ko na ko ang newspaper sa akong mata para maklaro lang gina ko. Dili lalim, oy. Labi na, mag-drive po sa kanan. Pero sukad lang, i-recommend sa akong amigo ang Vision X Plus. Lami na kaya akong paminsar. Makataro na kong basa ang newspaper, og daron, spasa po kayo kung mo-reply. Og chat sa akong mga po, ganahan po kung mag-drive kay klaro naman gina akong pananaw. Akong pasahero, klaro ko kayong paa.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
11: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
14: Mahilig ko sa sports, maong termi kong nagapagondisyon sa akong lawas. At sa akong ginakonsider ang pag-take og premium D3 kada adlaw aron sa ganilong layo sa sakit. Nindot siya kay makapaligon sa kabukugan. Ganahan ko sa premium D3, legit ang effective. Ako si Jason Agamati.
11: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
15: Mapalit sa mga butika.
16: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
17: Dili na lagi.
16: Kalit malang nausap ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
17: Sa muka, oy.
16: Duma, gimingaw ba yako ni mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
17: I'm tired. Stress.
16: Dung,
17: Unsa man gyud?
16: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
17: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Nanami gin.
1: Santon Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gaminod akong tiil. Taog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagpili sa mga butika.
7: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City, sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Breya Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
8: Clarex!
9: Exciting!
10: Kadayawan, facts and trivia. Facts and trivia.
11: Kadayawan.
12: Panahon sa Kadayawan Festival. Dunay mga daghang lugar nga mamahimong bisitahon gihapon sa mga turista o mamahimong maka-side trip sa Davao Crocodile Park ug Philippine Eagles sa Philippine Eagle Center. Usa ka wildlife experience dungan sa pagtuon sa kasaysayan ug kultura sa lugar. Pwede usab nga maka-relax sa People's Park ug Eden Nature Park ug makita ang kaanyag sa kinaiyahan sa Davao.

0: man ang uyab nga buutan kung daghan sad batasang tinaguan.
1: Aw. Kaklarek sana.
2: Exciting.
3: Tambayan sa katropa.

Ayan, I'm back. Ayan, I'm back again. Hi, Sir Randy. Bakumoto, Palawan, Puerto. Oh, Palawan, Puerto. Good evening. Good evening, Sir Randy. Kumusta ang Palawan? Oo, sa Puerto Galera. Ang sarap. Puerto Galera. Tama ba ako? Puerto Princesa. Puerto Princesa para Sir Randy. Ano yun? Action ng tag... Action ng tagkabalaka ng Puerto Galera, oy. Okay. Sa Puerto Princesa. Puerto Princesa. Ayan! Oh, kanina ka nang ano, good ka tropa. Opo. Ang kanta gani nga koan kanang katong You Raise Me Up. Okay, so makarelate ato no katong You Raise Me Up na music. Opo. Nga mo jog na agi chay, ako lang ba nga marang na agi kurot sa akong kasing-kasing kasi na miss gid na ko si ato ang pinalanggang. Opo. Kay pinilangga man jud na ako. Cha! Sabi. Pinalangga jud na ako na no. Kasi bisan nun sa daghan pa kayong iba to sa ilaha, no? But I still love Duterte. Ayan sa mga Duterte, oo. Ano talaga? Opo. Pero na-miss natin si Tatay Digong, mga katropa. Sana makabalik po siyang ligtas, no, mga katropa. Ayan. So, sa mga nag-ano karoon, please share our live. Oo, bakit nakakirap-kirap na? Ayan, sige. Ano na ang mga latest updates sa inyong mga kinabuhi karon mga katropa? Oo, apektado kita kung magapaminaw kitang mga music nga medyo naikurot sa atong kasing-kasing katropa, no? Oo, emotional? Oo, maapektuhan niyo datong emotions. Oo, lalo na kung ikaw, kanang nagiginahambin sa inyong mga kasing-kasing karon mga orasa. Oo, makapaminaw ka o mga music nga medyo naikurot sa imong kasing-kasing. O, para karingan ani nga music ka, tropa.

sige. Para na isa yung mga katropa. Karaoke tayo. Sabayan nyo. Pinasikat ito ni Zaya.

Ayan, sige daw, be. Kinsay, gusto mo kanta ni On Air? Oo, pwede na ata ihatay nga pahalipay. Oo, kinsay, kabaluan mo kanta. Pwede kang tumawag ka, tropa, sa... tawagin ang among hotline. 0969-333-0537. Dali, sabayan mo ang ato ang karaoke on air.

Ayan, hi kay Ay! Kumusta? Kumusta kay ano? Thank you sa malakwak, sir. Sir Randy. Ayan, thank you sa malakwak, Sir Randy. Ay kay Lani, kumusta nga ito ang sandbag, ground rental, shout out. Pasalamat ako sa Migs Baga, sa sponsor sa atong shoes and sandals. Sige, tuloy natin ang karaoke.

0: hindi ko na kaya yan.
1: Basa kanya, nakalimutan mo aking sinta.
0: Listen, son, nakalingkod ka, oh. Kaning mga katropa, kung kaning musika, music. Kung kaning nga ipatugtog para sa inyo, ha? Nga naga-emote-emote ka? Lamigay ni siya, bingog. Beer pa dahi katong naaga ni, ano? Katong ganing na ay, ano, kanang medyo mo inom ka nga, dili na ka makamatag isa ka adlaw.

Segway natin. Itong music na ito, tell him. This is kinanta ito ni Barbara Streisand and Celine Dion. Meron po itong movie Katropa. Meron silang movie. Oo. It's a good duet po ito ng mag-friendship. Sobrang ganda po ng music ng lyrics na ito, mga katropa. Tell him. Hi, Sir Tuto. Tuto Val, Dizan Escalada. Maayong gabi sa imo, DJ Gapa. Watching live from Ilaya daw, Capiz. Exciting. Apo, Clarex kayo. Ayan, sa lahat naman gustong mag-karaoke, dira, sabayan nyo ito.

Ayan, segue lang natin katropa, no? The lyrics says, if you love him, if you love the person beside you, sabihin nyo, mahal mo yung taong katabi mo. Mahal mo siya? Oo, kung hindi man yan siya romantically, love mo siya ng dahil sa walang dahilan. Bakit love mo yung isang tao? Lalo na kapamilya mo, kailangan mo siyang mahalin.

Ay, Cheche. Hi. Opo. Okay, gang. Ha? Belated happy birthday. Magpadala ako later. And enjoy muna natin ang music ni Celine at saka ni Barbara Streisand. Ayan si Ma'am Jing Pigarido. Kumusta Ma'am Jing? Monitor po kayo dito. Pakishare ng ating live. Ayan po. Sa karaoke, Randy. Thank you sa love. Sa love, love heart. Ayan.

I am. That's our karaoke. Karaoke and the radio. Ayan mga katropa, habang ikaw nagkakaraoke, medyo nauhaw ka. Gusto mong uminom ng ice cold coffee. Ayan, the best. Kasabay si karaoke, ang Zandon Gold Coffee Mix. Lagyan nyo ng maraming ice. Para masasabi mo na bakit ka pa nakita. Oo. Pag ang katabi mo o ang kayakap mo o ang kainuman mo ay ang isang Zandon Gold Coffee Mix with cold ice, ay nako po, okay lang kahit wala ka na. Basta ang Zandon Gold Coffee Mix, hindi ka iiwan katropa. Ayan, ganon. Bahala mawala na ang lahat sa mga coffee lover. Our Zandon Gold Coffee Mix, meron po siyang pangpaganda. Paputi ng paputi, magiging malapor sila ng puti ka. Oo, because meron siyang glutathione plus collagen. Ganon kagaling ang ating Zandon Gold Coffee Mix, mga katropa.

Dagagang salamat kay Miss Jazza Zaragoza. Ganun siya kagaling ang kanyang boses. Soulful masyado. She is the wife of Ding Dong Dantes.

0: Ay. Ayan ay back. Oo. Naano ako dun sa Someday ni Nina, no? Hi mga katropa, manguta na tabi kung kinsa'y nag-birthday. Mag-greet tayo ng mga nagbe-birthday karon.
1: Kinsa'y nag-birthday?
0: Oo, kinsa'y nag-birthday? Kantahan na to mga nag-birthday, be?

0: Ayan, happy birthday sa tanong mga nag-birthday karon. Asa minigalanog-lanog ang atong Sibya karong mga orasa. Happy birthday sa inyong tanan. Oo, manghinaot kami, manghinaot ako o ang buong katropa. Opo, wish you, we wish you best in life. All your prayers will come to pass. Opo. Always remember, bisan pag wala tay handa, ang importante, healthy ta. More blessings na siya, nga healthy kaayo ka katropa. Ayan. Dili importante kung naihanda o wala, ang importante nga healthy ka. Opo. Next year, magbe-birthday ka na po. Kung wala chicken karon next year, naagin-agid na. Diba? Think positive ka, tropa. Ayan. Muna siyang ginaingon na, sabi nga ni Nina, o kung ikaw karon ka, tropa, nga medyo nakagipagdaanan, o kanang istorya ba na someday, oo. Kana ganin kung nakay ka relasyon na feel di mo gi-take for granted ka. Walay adlaw nga dili ka pahilakon. Oo. O nagtuo siya nga wala lang sa imuha pero habang oo, habang palalim na palalim ang inyong pagkuyog. Oo, walay adlaw nga dili ka pahilakon. Na dumating sa point, no? Naingon na gyud ka na someday wala, mawala na ni akong gibati sa imuha. Someday, naay someone na deserves akong gugma o treasure akong gugma. Ayan. Kung kinsa man ang imong karelasyon karon kung wala ka tagag, importante ka tropa, importansya ka tropa, sige lang kang pahilakon, oo. Sige lang katagaan o doubt o ka ng mga pagduda, opo. Muabot ang panahon ka, tropa. Oo. Mamanhid ka, wala ka nang mairaramdaman, wala ka nang maibubuga. Oo. Ang tawag, ana, pag muabot ang time nga wala na gyud, wala nang balikan pa, ang iyang kantahon nang hihinayang. O, kanta ni Jeremiah. Ganon. Ayan. O, habang ikaw, habang palalim na ang ano kagabion, ayaw kalimot sa ato ang Zanton Gold ag coffee mix. Pwede ka na siya og init ha, pwede po siya i-cold a coffee. Opo. Pero sa ako, prefer ako ng kung init ka ayo ka tropa, you're in heat. You're so heat hot. Pwede ni mo himoon siya og ice a cold coffee. Labi kayo siya katropa kay suwak na suwak sa panlasa ang atong Zanton Gold Coffee Mix. Sa mga katropa karon nga nagapaminaw, nga naamoy gusto karon nga marag naamoy mga bala karong mga orasa. Oo, na medyo dili naging kaayo kay ngon anak ka to the level ang inyong mga ano, ang inyong mga pangusog dira. Ayaw ka mo kalimot, pag-inom sa ato ang Turbo Capsule. Opo, very affordable. And masasabi na to the highest level ang kanyang performance pag naka-Turbo Capsule. Mapalit kini sa inyong mga suking mga butika katropa ha. Bisan asa ka man, wala kay lusot, kay naagyod sa inyong mga suking butika ang atong Turbo Capsule. It's very affordable. Ang nagapangutahan na kung tagpila man ha. Ayan. 85 pesos lang yun ha, katropa. 85 pesos lang. Affordable na affordable. Ayaw ka bisag unsa imong panginomon ha. Oo. Diri kita sa atong Turbo Capsule kay proven and tested. It's a product testimony. Ay, sabi. Ganon ka-effective ang atong product katropa. And of course, no, ang atong Vision X. Kanang nakakay ka ng ano gani katropa, nagkirap-kirap na ka, nadili na ka makakita sa mga litra. Oo, di nakakakita sa mga litra. Pag nagbasa ka, kailangan na gani mong antsuhos. Ako mismo katropa, oo. Ako ang i-introduce ka ni Giyong ato ang Vision X Plus katropa. Ngano man, kay, naanad yun siya mga maaninag. Oo, hinay-hinay lang siya katropa, pero naadyod, naagid siya'y kahimuan. Kung ikaw, imuhagining seryosohon. Oo, oo. Drink it religiously katropa. Kay very affordable lang siya, ha? Oo. Affordable lang siya kung atuan na siyang i-purpose. Opo, it's only 15 pesos. Oh, 15 pesos lang. Kanang mga tama-tama lang po ang pangita. Oo. Kahit the tricycle driver can afford. Afford kayo mo palit og Vision X Plus. Opo. Ang atong isa ka pack, ang isa ka box ka tropa na ay 10 packs. O, kada isa ka pack na ay 10 pieces. Oo. Ang atong one box na katropa, very affordable kaayo na. Okay? Ayaw mo, ayaw ninyong tipirangin yung mga kaugalingon pag-abot as sa mga supplementation katropa. Sa mga supplement, kaya kailangan nato ang mag-inom o sa kaprodukto nga gipagkatiwalaan. Oo. Nga gibusisigid na siya katropa. Oo. Na ako diligent basta-basta mag-endorso, pero ako product testimony katropa. Ayan, habang i-enjoy natin ang atong mga music na para sa inyo, ato asang i-check ang inyong mga orasan dira, ha? Kay basig, wala na po na ninyo kuani o bagong kuan, battery. Oo. Ang oras, alas 8:32 na sa kagabion. Ayan, i-check ang inyong mga orasan, ha, mga katropa. Ayan, habang i-enjoy muna natin ang mga music, and of course, magbe-break muna tayo.
1: XFM. Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remily Tooy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
5: The Secret of Health.
6: Santo Blasco.
7: Ako si Don, sa kamaestra.
8: Magka-ulcer ko.
7: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan sa duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
6: Santo Blasco.
9: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: The Secret of Health.
4: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
5: The Secret of Health.
10: Vision X Plus user, atong paminawon.
11: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwilde, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
10: VisionX Plus. Ang VisionX Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. VisionX Plus. Mapalit sa mga butika.
5: The Secret of Health.
4: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukat ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
5: The Secret of Health.
10: Zanthone Plus Coffee Mix User.
2: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawas, Zanthone Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala nako gakiangkia. Archie DI ni tagapanabo office worker.
10: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthone Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: The Secret of Health.
4: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zanthone Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zanthone Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zanthone Plus Coffee Mix.
5: The Secret of Health.
4: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
5: The Secret of Health.
4: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. X-F-M.
0: XFM.
1: Kaklarik sana.
8: Exciting.
12: Sister Pain.
13: Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat kay kong dako sa Sister Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. Kay kong uban pa nga painkiller, walay epekto. Dahil rajin kayo ang Sister Pain.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Zanthone Gold. Coffee Mix.
14: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Zanthone Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kapeng natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Zanthone Gold Coffee Mix.
12: Zanthone Gold Coffee Mix.
15: Kabalo ba kamo nga ang Zanthone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas. Busa ikaw, aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
0: Kaklarek sana.
8: Exciting.
16: Kadayawan, facts and trivia.
17: Yeah.
16: Kadayawan.
17: Usa sa mga ginahulat nga event sa Kadayawan Festival mao ang Pamulat Kadayawan nga gila usab nga Floral Float Parade. Nagpakita sa kaadunahan ug kaabunda sa flora ug fauna sa Davao Region. Ipasundayag ang mga bulak ug prutas sa mga nagkadaiyang floats samtang magparada kini sa kadalanan sa Davao.

0: kinabuhi walay butang nga sigurado. Kay kada minuto, pwedeng na ay magbago.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: TSK, Tambayan sa Katropa.

Ayan, itong kanta na ito, pinasikat ni Donna Cruz, You and Ikaw Lang at Ako sa Tagalog. In English, You and Me. Mainit dito. Mainit sa Pilipinas. Karaoke again. Ayan mga katropa, ang oras. Alas 8:50 na sa kagabion. 10 minutes na lang, mubuto na po ang alas 9.

sa isang kasa ni Cheryl Cruz at saka ni Sunshine Cruz. Cruz family, they are family of singers and they are family of beautiful people. Beautiful people with beautiful heart, with beautiful souls and with beautiful voices. Dagan kayong salamat sa pag-uban-uban sa atong programa, mga katropa. Ayaw kalimot sa ato ang Zanton Gold Coffee Mix. Oo. Lami siya inumon. Before and after ako, nagainom talaga ako. As a coffee lover, oo, parang ilang beses ba umiinom ka ng kape? Depende talaga sa aking mood. Pero maximum ako ng 3 to 4 cups a day. Hala! Ayan. Opo, I'm so excited sa atong Vision X Plus. Oo, sa mga katropa nating nag-blurred ng ilang mga ilang pananaw, ha? I-try or dili siya i-try. Mag-inom ka mo og Vision X Plus. Very affordable, katropa. Only 1,500 ang iyahang 10 packs. Ang 10 packs na asyay 10 pieces and every pack there is 10 pieces. Ayan. Very affordable, 15 pesos lang siya per each. Opo.

Nagandang salamat sa pag-uban-uban sa atong programa, sa nag-monitor sa atong FB Live. Nagandang salamat sa inyong pag-share sa atong live. Sir Randy Bakumo from Cap, from malayo ito si Sir. Sa Palawan, Puerto Princesa. Hindi siya sa Puerto Galera. Ifoy lang pala katropa ha, si... Kanina pala no, ang asawa ni ano, Ding Dong, si Ding Dong Avadsan, Avadsan. Dili si Ding Dong Dantes. Ang asawa ni Ding Dong Dantes katropa si Marian. Si Marian Rivera, dili si Marian Fernandez. Saan galing? Malito yung tao.

Ayan mga katropa, daghang kayong salamat sa pag-ubanuban sa ato. Ah. Mag-bye-bye na po kita. Thank you so much sa pag-ubanuban sa itong programa Tambayan sa Katropa. Ingat po. God bless. Good night, katropa.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: The Clarence, Anna. Exciting! Exciting!

0: sa isip at panaginip. Bawat pagpihit ng tanaw. Gwapo, magtutingo ganyan na kanisa, boy. Sayang. Ano na lang permiti atong buhaton para dili kayo halata ato ang tingog. Masabay masabay ta permanente sa ilahang kuan, sa ilang kanta.
1: Waka kaya, pe.
0: Hindi lang, good. Nagsara kita mag-ingo na, no? Hi, baby. May gabi diha sa imuha. Kumusta man ikaw karong gabi una? Gipanugnaw baka giigang baka. Maskin unsa man ang imong gibati karong gabi una, welcome ka po sa tuang programa for tonight. Ako po ang inyuhang Disney Princess Bisaya version Cinderella para po sa putahe sa gabi inyuhang madungog sa Tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. Live usab ninyong madungog karon sa official radio stations sa Radyo Amigo. Makita usab ninyo sa Facebook Live ang atuang wow! Itong kaanyag. Naman, syempre naman. Nakakita ka ron sa itong official Facebook pages. Baliwag ko search po XFM Bukidnon. Like usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Ingon man sa XFM Davao Katropa Digital. And of course, live usap kita sa mga official Facebook pages po sa Radyo Amigo. Labi ato yung silipo na itong naunsa man nito ang live sa Pikas nga. Mara nagkasalimuang man ni Oy.

0: Ramdam na puntong mga oh, mga wala nagparamdam sa imo sa una. Mingon din na sila ang gimingaw mong kunibo. Teras. Ay, once again, ha? Welcome po sa to ang programa for tonight. At ang ininyo niya to, doon na to ang putahe confession. O sa kabibi na to ang nisalig sa iyang programa. Dari sa programa problema. Dari sa to ang programa. And of course, niya taod-taod ato o sa ipanghatag sa inyo, ha? Ang atuang papremyo sa putahing eggs, crumbled egg. 370 pesos na po ang atuang jackpot price for tonight. Hatag ka na ito po sa El Ilion Shell Mobility Station. Ang programang putahe sa gabi, hatag usab ka na ito o pinanguluhan sa mga produkto sa Yes to Health. Especially po sa kapag istoryahan na ito ang pampaligon sa tuang immune system, we have Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Perfect kaya na siya para sa imuha aron muligon ang imuhang immune system. Malabanan nimo ang mga sakit-sakit na dala sa pangit nga panahon. Para po sa tuang Sir BB question for tonight, I feel good. I knew it. Yeah! Ito ka lagi mong kakalay rong Cinderella. Unsa daw? Unsa man? Unforgettable experience nimo sa imong first date. Tayo na ang dalawa! Ay... Baby! Ay, katong first date ninyo, unsa man ang inyuhang mga gipang, unsa may mga experiences ninyo? Ay, dili, oy, so, sa'yo, rapag kayo ng mga ingon ana agad, oy. Oh, first date pa lang gani, ayha pa lang gani mo magkita, mag-kiss me! Wala! Hoy, dili po! Grabe ka, excited po na. Lahi lang po ng imo, baby Jow. Ay! Char! Alahira po na. Muraga, alahira po na ngayon mo, ha? Murag recall na po na siya sa mga nakaraan. Char. Charat! Oy, atong isgutan ng inyohang first date, ha? So, yung mga komento ko ng gabi una, live kita makita once again sa itong mga official Facebook pages. Pag-comment ro mo di, ha? Yung lagod mo gaulaw. Pwede usap ka mga mag-text sa 0945-443-5869. Tugbalikon, ha? 0945-443-5869. Hi, kang Manny Ermita watching from Pagadian. Love ya!
1: Thank you!
0: I love ya too! Uy, salamat kayo, ha? Manny Ermita. Joseph Abrosaldo.
1: Thank you!
0: Thank you, kaayo. Si Mami Josefina Tinambunan. Diha sa may Bugkaon Lantapan. Mami Jacqueline Labis.
1: Thank you!
0: Ana karon sa tuang paborito nga lugar ang Hong Kong. Sar. May gabi diha, Mami. And I hope you're doing well. Kabalo kong busy kayo kami. Pero salamat kayo sa always nga paggahin sa imuhang oras. Sa kabisi ni mo, naagya pong kayo oras nga mamino sa to ang programa. Palakpakan po si Mami Jacqueline Labis diha sa Hong Kong. Grabe gid kini si Mami, no? Kaya hangtod gabi na lang, hala, nagkulit-kulit gihapon na siya sa kusina. Gimingaw ko ni mo, baby. Ako ra isa, while your duty, Dris Dureco Compound, Bitanagan, Dahikan, Mati. Exciting, oy!
2: Exciting!
0: Julita Dehado, maing gabi po sa mga security guards nato, especially sa mga naka-duty karong gabi una, o pampulaw. Panggabi ang inyohang mga shift. Dapat ikaw, Julito, nagainom ka sa to ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Pampabuhi na siya sa dugo, ilabi na kung panggabi ang imuhang trabaho. Tapos sa panahon na padulong na ka mag-duty, padulong na ka matulog, dili na siya nag-cause og insomnia. Balikan na to ang Sir BB question, ha. Unsa daw ang imuhang mga unforgettable... Oh, wow. Makapronounce over. Unforgettable experience during your first date. Ambot lang po na niya kung manghod na si LJ and Adaya. Nag-date-date na ba ni? Efren Junior Santander.
1: Thank you!
0: May gabi ida sa imuha. Ang akong experience during my first date.

0: Ito ta nag kato nag inter-inter pa ko anang inyong mga ginakagubdan diha. O kato nag inter-inter pa ko anang mga kilig-kilig moments nyo diha. Wala na ko ka-experience man ana. Kato nga mga panahon. Basta first date gali na mo, dili ko kabalo mo hungit. Ha? Murakog ka nang walay kamot. Charot! Maulaw ko muhingot. Maulaw ko muhungit kay feeling na ko gatanaw siya sa ko head to foot. Ano ka experience siguro mo ana sa yung first date maulaw mang gyud mo. Diba? Maulaw mang gyud mo. Kay ako sa tinuulog maulaw gyud ko. Diba Monski anin yon kwerpo all the way from Cebu. Thank you. May gabi Monski and salamat sa imong pag-share sa tuwang Facebook live for tonight. Basta buutan nak hardworking kaayo para sa pamilya. Salamat nak amping po. Thank you mommy. Thank you. Laban nang kita as always. Bitaw, turbura na bibi. Siyempre. Pero ayaw po ng first date. Maulaw po mo na. Maggamit-gamit mo ng turbo na unsa po mo. Julito! Si Julito, first date, turbo agad. Dapat sa, ano na, Julito, kanang after sinyong kasal. Pero bitaw, during sa kong first date, kuha mo na siya kanang, siyempre sa first date ninyo, maugin po na ang inyong first nakita, di ba? Maulaw ka mo hungit. Maulaw ko mo hungit kay feeling na ko every time na muhungit ko gatanaw siya sa ko gatutok siya sa ko ang naong. Oh dili gid ka relate si Monski da. Kibar. Monski no kibar. Dili ka relate si Monski kay single mong gyapon si Monski hangtod karon. Pero sa mga naka-relate na, pwede mo nga mag-text, Bibi Ja, palihog ko pa hatod, special hatod sa cellphone. Sa mga naka-relate na, during your first date, ay, dili ko ka, walang kabalo ha, kay lahi-lahi magunta ang personalidad, di ba?
1: Bibi Ja.
0: Lahi-lahi tag personality. Ako mang good, naka-sards. Nakasards. Ako mang good day, maulaw mang good ko. Kaya nang, basta maulaw good ko ay. No, sa first date na mo, kanang halos dili ko kaliho. Hi Cinderella, paki-shout out ko sa mga bus drivers diri sa Cebu. CI or C bus drivers. May gabi po sa may Cebu, shout out branch, biyahe, IT Park. El Curso. Oy, may gabi po. Thank you. Si Bugs, respect sa mga bus drivers nato nga. Ako bang inyo ang himong background karon sa inyong radyo maulom sa tani. Salamat sa inyo ang mga listeners diha. First date? First date. Mga unforgettable experience ninyo sa inyong first date. Kami mang good ang date. Sa first date mang gunang mo, manager. Kuan, na-remember na ako sa inyo tong salaset eh. Diba? Nangagbay, mang gidayin to siya, Zuduy. Paspas kayo maka-agbay, murag. Wala man like ka nang, pwede mo agbay, mga anak, good. Apot lang sa inyo. Basta ko sa first date na ako, pagkaon na mo, dili ko kakaon halos. Dili ko katulon sa kong ikaon. Maulaw ko mo inom og tubig. Maulaw ko mo ubo. Uy, ako'y ubuan na nga. Siyempre, sa unang panahon pa mang giyod, nagagamit na gid ko og Santon Vitamin C pampalig-on sa kong immune system. However, ano mga panahon na siyempre, di magin na maiwasan na mabilaukan ka. No? Di magin na siya maiwasan nga ka nang murag matukan ka. Ikaw daw ka og pulburon. First date na first. Nga anong pabita ni Ingo mangka nga, paborito ni mong pagkaon pulburon, di pagkipasalubungan kag pulburon. Sa kasirok po ni Cinderella. Samtang ga-date sila, gakaon siya pulburon, di detukan eh. Char. Oh, Sarge! First date daw ninyo ni... reveal! Ang, unsa ni, nga anong namin mga isda ni manager? Nagsugba mong isda? Kung sa may mga unforgettable experience niyo during sa inyohang first date. Hoy, share na mo din ha, 0945-443-5869. Tungbalikon ha to ang number for tonight, pwede mo mag-share din ha sa inyong mga experiences sa inyong first date, mga unforgettable experience. Oh. Ako na siyang gi-black monkey sa mukan ko, ayaw basa ha. Aw. Yes, mommy. No problem. Ay, namali ko gwasa, sorry. Basta kaya, kung ganahan mo nga mag-share diha, 0945-443-5869. Tumbalikon once again, 0945-443-5869. O, sa mga mag-asawa din ha, ang inyong mga first date unforgettable ba? Yes! Tanan-tanan-tanan, kaagigitaan yung first date. Pero ang uban din ha, mga mag-asawa, naku, first night. Ano ba ang mga experiences ninyo sa inyong mga first night? Kinahanglan gidbi nga kapag ka first night, kung may first date po sa mga magjowa, may first night po sa mga mag-asawa. Kinahanglan sa first night sa mag-asawa, dili pwede nga imuhang ma-fail ang imuhang expectations. So, na yung mga expectations sa inyong mga partner sa inyo ha. Ilabi na sa mga kalalakihan, expected gid na siya nga dapat kusgan gid kas kagabion. Dili pwede nga mag-ano ka, magbalibad ka, dili pwede nga luya ka because ikaw ang sandigan. Ikaw po ang nagpapatayo ng haligi ng tahanan. Diba? Paano po tatayo ang haligi ng tahanan? Kung wala kay kusog. Diba? So kung wala kay kusog, kinahanglan mo og extra nga enerhiya, ilabi na po sa panahon nga makiglabing-labing ka sa imuhang partner. Bawal ang mubalibad. Kapag kakusog ang atong hisgutan, ayaw kalimot pagpalit sa mga pharmacies nationwide, tag 85 pesos lang naman ang atong Turbo Men Enhancer.
1: Turbo User, atong paminawan.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XFM, ipalit dayon ko. Bisanta, ipakapin na nga kong edad. Matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayin sa din mo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami at maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Joel, na ako'y exciting na discovery! Pampakusog!
4: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy!
3: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis!
4: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na bawaan ko na astig ug pang long-lasting.
3: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
4: Wala o halagid ka, peoy. Karon pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
5: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug hatag og kusog ug resistensya.
6: Turbo. Wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samphone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samphone Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Samphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa pre-

0: Santaon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Dong, nagpilain yung gasolina?
2: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule, natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at manugay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na!
1: Exciting!
2: Balik kita sa itong programa. Wow! Wait lang ha. Na-diay na. Oh, medyo naano ta eh. Tingala ko, di naman ako madungog akong tingog. No, nikalit lang to siya. Balik kita sa itong programa. Karong gabi una, ang potahe sa gabi. And syempre po, nga to ang programa gipaluyuhan sa nag-inusarang Santon Plus Herbal Soap. Kapag ka po, Bibi, ikaw na ay problema sa imuhang pamanit, ilabi na po pang kanang feeling ni mo, kapanimaho na imuhang ilok or ang imuhang kalawasan, importante yun nga maligo ka o nga malugod ka o tarong tapos ang sabon nga imuhang gamiton, Santon Plus Herbal Soap. Aduna ka na siya antibacterial properties, makatabang ka na siya binga maalibyuhan, mawala ang mga baho-baho sa imuhang kalawasan. Para gihapon sa inyong komento karong gabi una sa toang Sir BB question. Oh, unforgettable experience nimo sa imuhang first date. 0945-443-5869 o pwede po ka mga mag-react sa mga official Facebook pages nga naka-live garon. Wait lang, una ko sana ko yung mga texters na to kay mga noon na naman ni...
3: Mabito ka! Pito ka!
2: Wait lang ah. Hi, Vebs. Kumusta? Always ko naminaw sa putahe sa gabi. May gabi po. Kang nanay ka siya na Galve all the way from Panabo City.
4: Thank you,
2: Nay. Appreciate it so much, Nay. May gabi ni mo din ha, Cinderella. Okay ra ka diha. Mayo unta madugay. Wala but di mo eh. But di mo, Arman. Good eves, Ma'am Cindy. Guaps, where ka nag-disc jockey now? Now lang ko naka-tune in balik sa imo ang program. Kisa man eh. Kisa man eh si Kuan. Si Texter 3410. Ah man, nalalabog ako sa mga sinasabi mo. Pwede lang kung mag-request og song ka ng smile. Sige, paningkamutan na to, ha? Taga-kabakungan, di ay ko. Sige, asan ang kabakungan? Wala ka balo, asan ang area, ha? O, butangin lang ninyo, oga ng province, siyudad. Kung taga-asa mag-gid mo. Dobby, unsa man gid ang inyong unforgettable experience during your first date? May gabi po kang architect engineer Eric Becerra.
4: Thank you!
2: May gabi idi ha, si Toto Valdizon Escalada. May gabi ibibi from Ilaya daw, Capiz. Oy, may gabi po sa mga taga-Capiz.
4: Thank you!
2: Capiz is in Visayas, right? Tama ba ko? Well, dili ko familiar sa lugar, pero I know for sure it's Visayas. Kani, si Ate Mikay. Nagsalita na rin si Ate Mikay. May gabi idiha, Ate Mikayla Almavis Romero.
4: Thank you!
2: All the way from Hong Kong as well. First date, I'm in high school with my neighbor. The guy I saw every day over my mom's bedroom window. Nanonood kami ng sine, Visconde Massacre. La? After we watched the movie, nakita kami ng mga tambay sa lugar namin. There, di na naging secret ang date without label. Oh my God. No? Nagsimula sa movie date. His scent was eternity for men. Ooh. Di pala marunong maliga, but my focus was still to graduate valedictorian in high school. Kaya that was the first and last, and one day I saw him kissing with another woman in his bedroom. Aba! Nangati tuloy yung ilong ko. Huh? Which was overlooking on my mom's window. That was my first heartache. Ang sakit naman yan, oh. May gulay, parang babalik ang nakaraan ko sa mga kanta na to. Minsan lang ako may time. Natsambahan talaga. Oh, Ate Mikay.
4: Thank you
2: kayo, Ate Mikay. Kaya bibi kay guwapa ka sa kuwa. Hilum Arman, be! Man. Hi, Ma'am Cindy. Pa-shoutout lang ko sa kuwa ang Brad nga nag-ayo og speaker nga si Jomar. Si Jason de Aini from Cebu. Request lang ko himayang nahunlak. Sige, butang na to. Paliog ubibijay, butang himayang nahunlak. Wala man di ko'y ka ng kwadri, wala ko'y ka ng keyboard. Excited din ako talaga, Ate Mikay, na i-share ni manager yung first date nila ni Echo Lima. Pero parang nakalimutan eh, natulog na yata. Hindi niya na na-share sa atin. Wait lang ha, gamitin ko na lang to. Himayang nahunlak, sige, ko'y bahala sa imo ha. Ko'y bahala ni mo. Himayang, Adili, nga naman eh. Himayang nahunlak. Kasi ganyang manluod na mo sa kuwa ba? Lain na ba kay mo? Basta ka nang manluod. Kaya inyo din kung ka nang kuan-kuan nun. Yan yun din kung sugo-sugoon. Gun sa gitim karuin. King kalagko. Daw na bilanggo ka na sa usakadamgo. Okay ra kaday? Okay ra. Si Randy Santisas, maayong gabi.
4: Thank you!
2: Salamat po sa imong pagsilip sa Facebook Live. O sa pag... salamat po sa mga nag-share sa to ang live karong gabi una ha. Di na to ni Dugayon kay Muraga. Manghatag o pa-premium sa inyo ha. Ako sa ning pasudlon bi kay basig maglagot na po ni ito ang pa-premium din na po naman luod na po ni ha? Go! Welcome sa putahing egg scrambled egg. Simple lang ginagin mo ang buhatong karong gabi una bi mo halagang tagnaan ang mga naka-scrambled letters sa atong TV screens. Para po sa mga nasa Facebook Live, simple lang ginang inyo ang buhatan bi. Inyo halang dyan i-scrambled. Inyo halang tagnaan ang mga scrambled letters na nasa inyo ang mga cellphone screen garong gabi una. Para po sa, dapat naka-follow, naka-like o naka-share ka ha. Kaya kung wala ka naka-follow, naka-like o naka-share, dili ka mo daog. Para po sa mga naa silang tagsatag sa mga panimalay, sa mga nasa radyo karong gabi una, tagnai ang letters na naakaroon sa toang screen. We have 34 letters. 34 letters. O, kamunay tagnaan na. Pag ikaw ang makatagnaan na, baby, jackpot price is 375 pesos for tonight. Hatod ka na to sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag ka po pang international na gasolina, kanang international ang brand, mga lubricants, nga dili basta-basta ang pinga ng imuhang makina sa imong sakinan or sa imuhang motor, gamita po or dapat ikaw magpagasolina sa duol na El Ilion Shell Mobility Station. Makita kini siya sa tibuok kalibutan, kaya daghang kitag branches. Pero kung dali ka sa bukid noon, nakita'y branches sa Maramag, Valencia, and Malaybalay. Atbang po sa Malaybalay, sa atbang po sa Polymedic, ang isa sa atbang sa Malaybalay City Hall. Ayaw kalimot, for every transaction, ipakita ang imuhang Shell Asia app. Parang imo mga mataguan ng mga points or maipon ng mga points magamit nimo in the future pang grocery or pang pagasolina usab sa Shell. L. James Trazo.
4: Thank you!
2: Maying gabi ipo. Sa pangalan na ito niya? Okay. Wow. Sige. L. James Trazo, maying gabi ida. Salamat kasi mong pag-share sa Facebook Live. Ay, wala di.
4: Thank
2: you! Highlight ka siya. Maying gabi ida ha. Daw, B, wala namang oras ha? Nasa akong saan silipon. Ay, nalampas naman tayo eh. Wait lang ah. Sige, ka muna yung bahala. Di, kumanagna mo sa to ang live for tonight. Basta kayo mauna to siya ha. Dobby? Nalampas yung day ko, Bibijaw. Ikaw na yung bahala, Bibijaw ha. Nalampas ko gamay. Pasailuag yung go. Pero gituyon ako ni ha. Kani-kani gituyon ako na siya. Walang clue, Ate Mikay. Hindi ako mabibigay ng clue. Nakakahiya. Charot. Ayaw ko mabigay ng Ate Clue, Ate Mikay, pero nandiyan na sa screen. Pwede nyo nang i-scrambled yan. Sana may manalo na kasi 375 pesos ng jackpot price natin. No? Uy, B, atangin ninyo tawad-tawad ang ato ang putahing egg scrambled egg. Atangin ninyo ang ato ang putahing confession o sana po kabibi na ito ang magpagawas sa iyahang hinanakit. Atangin ninyo pag-plaster na mundaan diha, paglingkod na, itapad na ng imuhang bibidal diha. Bibidal? Tapos magtimpla na kasi ito ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Kay taod-taod ato na pong pasulod lang ato ang Rated SPG nga programa. Ang Putahe Confession. O para sa mga gusto gihapon magpadala sa ilang istorya, pwede ko ninyong i-message itong official Facebook page, XFM Bukidnon. Inuban ang gihapon sa inyo ang Disney Princess hangtod alas 11. Karong gabi una, Cinderella gihapon para po sa Putahe sa Gabi live madungog sa Tibog XFM Stations sa Visayas and sa Mindanao.

0: koneksyon ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa Subuk na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Intestingan ko, subungya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami, pa akong matiyag, distingibla.
2: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala lakay, pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premio D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga tiil o dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang premium D3 kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check kita kutan.
6: Dili na lagi.
5: Kalit malang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
6: Sa muka, oy.
5: Yung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
6: I'm tired. Stress.
5: Dong.
6: Usa man gyud.
5: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni awa, ina ni, aron ganado ka. Sige na.
6: Turbo.

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Hala, hapit akong duty. Pero saan man eh, wala kong ikagasto.
3: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Nga naman, unsay na adik to.
3: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
2: Ha? Tinuot? Wala gyot?
3: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
2: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre po yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
4: Sus! Nga naman eh, murag lagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
5: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
4: Unsa may akong gamiton, boss?
5: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan.
6: Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
7: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
8: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
9: Mga katropa, exa!

0: portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
0: Andam na ba mo o sa kagabi nga puno sa kahubog?
2: Kaka ko lasing, busot isip ko, ito pare!
0: Kalibog!
3: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
4: Pinawag!
0: Og kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink!
6: I like pink too!
5: Pwede nga mga sin?
6: Pwede, pwede, pwede!
5: Uy, huwag mo lang didiinan!
0: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Putahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Putahe Confession. Putahe

0: Tapos na lang. Ayaw ba? Welcome po sa taong programang Putahe Confession. Kini ang panahon kung asa pwede kang makapagawa sa imong mga hinanakit, sa imong mga kasakit, sa imong mga kasakit. Yes! Sugot ka nga, ikaw daw si Superman, pero salain siya ni Uban. Okay na na. Sige, basag diin na naiyon, ana. Kung halimbawa nga, gigsakit ganyan sa imong buot karon, ala, i-message ko ha. XFM Bukidnon, ang ato ang official Facebook page. Pwede ka nga mag-message sa kuwag atong ipagawa sa Putahe Confession ang imuang hinanakit karong gabi una. Ooh! Rated SPG po ang atong programa. Bihang nyo lang yun ko sa mga ginikanan. Nganay mga anak na naminaw karon in Taiwan. Ikaw muna yung bahala, ha? Okay. Layo kay ko. Dili ko maka-explain sa ilahag yun. May gabi po kang Unichan, Chewy!
1: Thank you!
0: Regards ko sa pinahapay, baby, syempre. O, di ganun mawala mga pinahapay. May gabi po dia sa imuha, Unichan. Si Randy Santisis Archaga, may gabi po. Good evening, Madam Cindy. Naulang ko naka-tune in balik your program, Jojo Pebria po, from Valencia City, Bukidnon.
1: Thank you!
0: May gabi, Jo. Pwede i-play akong request, XFM Bunny. Pwede ka mo ingon nga dili kung dili ni XFM, ha? XFM ni? Pwede ka mo ingon nga dili kung dili ni XFM? Grabe sab. Nag-music pagalit ka niya, ingon anak dayon. Mga apurado lagi mo karon, very demanding. Ha? Kalma lang. Ako bibi, dahon laya ako di ay. Oh, dahon laya daw siya. Sige. Atong number once again is 0945-443-5869. Once again, din ako maglangay pa kayo. Nagpanikad na po ang atong letter sender for tonight. Let's welcome Putahe Confession.
2: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Strictong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
3: Tame!
4: It's a hot dog.
3: Why is it the hot dog there is color brown?
2: Lingwahe.
5: Eh, kini niya wa. Asklang yawa agyo.
2: Violence.
6: Saksi mo! Apriso ka! Aga!
2: Sexual. Horror.
7: Hello.
8: Sino yung kasama mo?
2: Ang droga.
7: Ayaw di ma.
2: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Mayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawagan lang ko sa ngalang Maui. Mangayo lang unta ko og advice sa mga naminaw karon sa inyong programa. Dugay na akong gusto i-confess ni Cinderella, pero wala ko yung anak kakusog aron magpagawa sa kuwang hinanakit. Cinderella, na ako'y uyab, na ako'y boyfriend mag-usa ka bulan palanggid mi. Dugay na kaimi nga magkaila, pero baguhay lang ayat na mong giamin sa usag-usa nga naa mi gusto ug naa mi feeling sa usag-usa.

Gusto kay nako Cinderella nga unta maka-experience pod og first kiss. Pero Cinderella murag dili ginako kaya. Sa first date namo, nangawat siya og kiss sa kuha. Tabi-tabi lang po sa mga gakaon. Halos murag og kasukaon Cinderella. Kanang wala ko kasabot sa baho gyud. Tapos Cinderella o seka beses ana nga grabe niyang pag-akos sa kuha. Kaya lagi daw ko nung gimingaw siya na ako. Samtang nag-istorya siya. Huwag siyempre Cinderella, di magid mawala. Nga mag-kiss gyud. Cinderella nagka-sore throat in taon ko. Pagkaugma, halos di ko ka-istorya. Tungod kay sakit kayo nga ko ang tilaok. Cinderella jackpot na gidunta tanan. Like wala na gid ko'y laing pangitaon pa. Kaso Cinderella, dili di ay enough na gwapo siya. Gusto kay nako siya, Cinderella. Pero feel na ako, gakatroma ko sa iyahang baho. Sa panahon nga mag-uli na mi Cinderella sa mga panimalay, kakasimutan kihapon na ako. Di na ako ma-explain. Di na ako ma-explain kung unsa gyud ang iyahang intensity. Pero lahi gyud Cinderella kanang tipong murag imbornal. Wala ko kabalo kung unsa ginakaon niya. Nagapamahaw ba siya, nagapaniudto, nagapanihapon. Basta Cinderella di ko kasabot. And mauning ako ang problema karon. Love na ko siya. Gusto kay na ko siya. Gusto kong muunong para sa iya ha. Pero Cinderella di na ko maingon-ingon sa iya ha. Maulaw ko nga ma-offend siya na ko. Lisuna day ani Cinderella no. Kanang magmahal ka usa ka tawo. Pero pati iyang baho, dili ni mo kaya. I hope inyo akong matambagan. Igalibog na gyud ang ako ang ulo. Ug wa na ako kabalo sa akong mahimong desisyon. Para sa Putahe Confession.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba?
2: Ika, Rock Banana.
1: Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Coffee Mix.
2: Kaya ako, sa una, na
1: mandugay na to,
2: na ako'y piang, ha, nabukod ako na.
1: Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod.
2: Magkadungog mako kay Sirin doon, na testingan daw.
1: I-try na ko,
2: inom ang
1: Santon Gold. Pero Santon Gold lang.
2: Ma-state ako sa kasimana mo,
1: take one,
2: ha. Isa lang, ganito.
1: Nga, usaka bulan.
2: Ikaw may mga kumbukol?
1: Na ako'y sis
2: pa. Una, gamay kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin.
1: Pero ni gamay po,
2: naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas.
1: Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko
2: kaning produkto sa Yes Toil
1: na panyan dako kay katabang sa kuha.
0: Zampon Plus Gold, mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, mapasok sa kumata, magsini pangatol niya kumata, usahay mo, blan-blan na niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus, palitin ko, nisulay ko, nibalit ko sa butika. Karong alawa, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya, nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay, kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
6: Ako si Jun, saka taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, matian yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Night Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas kadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kising.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
8: One Turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
9: Yun is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma.
10: Kuha.
9: Try 7 Plus Herbal Soap.
10: Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
11: Stong, nagpila inyong gasolina?
12: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mo mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ako ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, arena para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.

0: This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Exciting!
2: Balik kita sa itong programa karong gabi una, ang putahe sa gabi. Of course, sige na bi, imuhang na dungog nga to ang putahe confession, ang kaagi ni Maui. Ooh! Ang kaagi ni Maui nga, mauna. Ngayon sa inyo ha, para before na may tabo ng mga malibak-libak mo sa inyo mga partner, dapat inyong yun na una ang inyong mga personal hygiene. Ooh! Ay, naku talaga. 0945-443-5869 ang atong official hotline number na pwede niyong tawagan karong gabi una, or pwede niyong i-text para sa imong tambag kang Maui nga nagproblema karon kay love lagi daw niya ang iyahang uyab, pero maulaw siya nga basing nga kanang naa siya plano nga iyang tang-ingnan ba niya basing ma-offend manggod. Actually ako man, kung ako man siguro istoryahan na ma-offend ko, buwangan no. Di po na to sila makuan, mapugos. Pwede po mo nga mag-react sa itong official Facebook pages nga live garong gabi una. May gabi po kang unit siyang Chewy, Cindy ni taas na kayo gimuhang buhok. Healthy na. Healthy, nagbalik ato ang buhok. Okay, wa naman tagaligog-ligog dagat, kaya na naman talis malay-balay. Sa una kay pag makahuna-huna og ligo og dagat, aw duol ra man kay mabini. Kato na pokus tagom. Ang pokus tagom, kaligoon kay kog dagat, tarag mabini. Karon. Atug sa pa. Ulang healthy na balik ang buhok. Bitaw. Kasi na, tinood bang po, sa una, pag wali ko kung kaligoon kayo kong dagat, matroon kong mabini. Tinood ba? Ha? Unsa? Unsa na sa mabini? Ululain ka. Oh, di, wala ko nagpaduding dito, oy. Ilan na siyod ka-wake ako ang soul, magpaduding-duding dito, no? Unsa ka? Tinood man. O, sa una man itong panahon, dili, wala, dili na siya tinuod. Kuan na, tagong ko nagpuyuan to, o pag maligo ko, siyempre naman tayo sa kina nun. Pero pag atog mabini, maligog dagat. Lahi po nang imuhaan, si Celos Yarn. Gabi siya, oh.
3: You're wrong.
2: Di ah, oh. Wag ganun, di ah, hindi yan totoo, ikaw talaga. Ba't naman ganyan ang mga iniisip mo? Eh, hindi ang ginaan ganyan ang mga iniisip ko. Ikaw talaga, oh. Ay, tambag na mo, ha? 0945-443-5869. Mura lagiog na akag malay-balay XFM Bukid nun karon, madam. Si Jojo Pebria de Aini. Yes, kadugay raman taon na ako dali nung sa kaon. Tambag na ako kang Maui. Kanang ipatanaw sa doktor ang baba sa iyang uyab. Kung musugot pa kanag asin, tisti, maura akong tambag bibi si Armand di ay nang buhol. Maulaw ganit siya, no? Maulaw ganit siya mo ingon. Maulaw siya mo ingon sa iyang uyab. Sa onat niya. Hello, maing gabi.
4: Hello, maing gabi, bibi.
2: Maing gabi po. Kinsa ni palihog?
4: Robert, babe.
2: Si?
4: Robert.
2: Taga-asa po?
4: Yan.
2: Ha?
4: Taga-Butuan.
2: Ah, taga-Butuan. Sige, tambag na po sa imuang, para sa tuwang letter sender karong gabi una.
4: At ang tambag na niya, babe. Yan na rin ang niyang biyaan. Okay. Bakit magbaba? Hindi pa na nagpagbili, bakit baba? Eh, ano lang nga ba na? Naiba niya na akit ang ko. Hindi na matawa ka ba, magbaba. Kasi hindi tayo na nakasigpa tayo tanggan na buho.
2: Dili dahil pwede nga istoryahon o sa akin, ingon ba siya dito nga, love gido niya ang laki. Oh! Biyaan gido ay dahil yun.
4: Biyaan, biyaan niya, kaya ang aligdan sa kuha.
2: Unsa daw? Unsa daw po? Hello? Na? Usan matawon mo yun. Oh, taro nga ba? Mag-mingaw kayang ipalibot ni sir. Kanyang si Kwan ba? Kisa mo yung nag-comment sa to ang live. Kurt Bunayog Ibanez. Taas kayo. Taas kayo imuhang comment or di na comment actually. Actually, taas ya. Taas kayo imong comment sa to ang Facebook Live. Pero, what I sense imong comment, sir. Sorry kay sir, ha? It's just like a copy and paste. Dabi, gina-expect yung lugar ni mong akan imong comment, sir. Ako nang basahon sa kung ano, yung imurang gisundog. No? Wait ka. Mababibi taas day kag buhok. Wala na day ka maligo og dagat. Pareho gid day taani. Wala ko nakaligo nagdagat. Dugay-dugay na pud no. Mga pila naman katuig. 3 years. Ooh! Okay. Last time manggo during sa mong Christmas party. Wala pud ko maligo. No? Gento na kong dagat. Na-picture-picture ako. Wala ko maligo. I don't know. Siguro kay dili pa ko ready nga makatilaw og ka ng init-init ka parat. Pero bitaw, nabisi ko adto ay, nabisi ko og ka ng, on, ako mangoy ng usina, mo nang nga, wala ko kaligo og dagat. Pero kung ako yung kung ano, ako nagaligo kong dagat pag gabi, hindi ko galigo og adlaw. Kay, kanagong mangitumtan, it takes years and years, ay ha, pamubalik atong kulor. May man ang uban din ha, kay maligong dagat. May man si Amar, kay maligong dagat, mamuwar man eh. Ako kay di man ko ingunana, abi, kay maligong kong dagat, mata na lang may puti. Ako man yung uban. Pero bitaw, balikan siguro na ito ang imuhang problema, Maui, no? Kaya maraghapit naman ganda nga ito ang oras. Mau, kaya nang, kung ako lang bitaw, Mau, dili man ko na siya, actually, dili siya sukatan sa pagmahal. Kung love ni mong usa ka tao, dapat dawato ni mong kung unsa siya. Pero, as much as possible, Mau, as part sa imuhang relasyon, dili lang kay tungod ka mong duha ang gakuyog. Siguro na lang, for the sake of everybody na lang, for the sake po nga, syempre, ma-expose man kita sa public, siguro kailangan gini mo siya prangkahan. Kesa naman na sa laing tao pa na niya madungog, di, mag-question gihapon ka kung giyon sa ni mo pag-antos. Giyon sa ni mo pag kanagong ha, giantosan giday na ni mo. Unsa, kanagong sa man, gusto gini mo pakaulawan ng imuhang boyfriend. Sometimes, mong good, kung unsay makita nila sa ato ang partner, it's always a reflection of us. Kung as much as possible, ikaw na lang yun ang mag-settle ana. Kung love gini mo ang laki, gusto gini mo nga makauban siya hangtod sa hangtod, eh dapat imuha gina siyang istoryahon. Again, dili po basihan nga to porkit ingon anak baho ang iyahang ba or unsabay naa sa iya, imuha din siyang biyaan. Kung ako yung pangutan on, the only reason nga namubi ako sa usa ka lalaki, number one, cheater. Kana mubiya gid ko pag cheater gid ang laki. Number two, kanang mula siya emotional intelligence, no? Kanang pirti na ni mong bakho, diha niya, wag siya pakialam sa imuha. O bihaan! Mao na siya ang mga reasons. Number three, wala siya pakialam sa imuha. Kana kay ba raman ang problema, pwede pa nato na siya isettle, pwede na to siya dalon sa ospital. O, ospital naman agad-agad. Ato siyang ipacheck up sa mga clinics, ato siyang basig na yung problema. Basig ihina ang iyang immune system. Hina, nagigayo po. O, painuman na siya og Santon Plus Gold, biha. O, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C. O, kay basig kulang ragid na sa vitamina ang iyang kalawasan. No? Unya, diligin na siya rason para imuhang biyaan. Mas maayo nga imuha siyang i-walk through, imuha siyang i-guide kung si dapat niyang buhaton. Kaya para po na, basin dili lang siya aware. Sometimes, mangod ka niyong mga ingunaning klase nga tao, dili sila aware sa ilang baho. O mo nang kinahanglan, ikaw isip nga, gihatag man ka sa Ginoo sa iyaha, you will serve as one of His guide. Diba? Istoryahan ni mo siya, pero after anak, kung dili siya maminaw sa imuha, like masuko pa siya sa imuha, ano biya eh? Biyaan na lang kung dili siya maminaw ni mo. No? Anak na lang siguro, Mau. Mau, salamat kasi mong pagsalig sa tuang programa, Mau, ha? Nga ipagawas ni mo ang imuhang hinanakit karong gabi una. I hope na from there, makuha ka og pagtulunan, makuha ka og ng panghuna-huna nga tarong para ma-resolve ni mo ang imuhang issue sa imuhang uyab. Salamat po kayo sa mga naminaw karon sa duha ka oras ng inyo akong gikuyugan. ugma na food. Ha? Ugma na po ito magkuyog-kuyog. Sa ngalan na lamang po sa Tibuok Pwersa sa XFM Network Philippines. Ako po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Cinderella po para sa putahe sa gabi.
0: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha, imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod na gabi sa programang Putahe sa Gabi. Putahe.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: The Clarence, Anna? Exciting! Exciting!

0: Davao, Kamatuoran ang Santigan.
1: Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo.
2: DJ It's Boy Art on XFM.
3: Exciting morning.

0: Exciting morning.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C para sa araw-araw na depensa.
2: Kaklarik sana.
0: Exciting!
5: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
6: Marietta Villanueva, thank you sa Santone Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
7: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santone Plus. Lima na din ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-inom ko Santone Plus.
5: Kamusad? Mag Santone Plus Herbal Capsule na.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo dining copy day, dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
0: Santone Gold Herbal Tea ni pa.
11: Oh, mo ba? Tigamitan man guguan ng Santone products sama sa Santone Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
0: Oh pa, maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark nga giuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalansi sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
11: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
0: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santone Gold Herbal Tea kay makastabilize man pud kini sa mood.
11: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santone Gold Herbal Tea lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santone Plus Herbal Oil.
14: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santone. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santone. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Agtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High in front of Kawai.

0: Nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka, aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
5: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
6: M2C Graphics, Davao.
7: Mas gipalindot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Nagahatod og patas nga balita alas 6 sa buntag, Alan Abais og Andy Causon sa Express Balita. Express alas 6 imedya, walay gibaburan og gidapigan alang sa hait nga komentaryo, Alan Abais og Brix Flores sa Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon og paghatod sa serbisyong katropa alas 9 sa buntag, Jasper Maguncia sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang sandigan. Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unod, patas og mahinungdanon. Paspas, diretso og tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais og Andy Causon.
8: Alan Abais, Andy Causon.
7: Alas 6 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express Balita.
8: Express Balita. Express Balita.
9: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Kaklare, sana!
10: Exciting!
3: Exciting!

0: Exciting morning.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
4: Santon Plus Gold User. Atong paminawon.
5: Ako si Jonathan Layaw, nagapatpat malay-balay. Na ako'y gibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. Ay blood man ko, sa high pagyod, makabati ko lipong-lipong. Mato nga, nakadungog ko sa radyo na ng Hantong Plus Gold. Niya, gatumarhanaan na akong lula. Mato ni palit ko, akong gitisingan, akong giminte, nakaharot o dua kastab akong nabantayan. Nga nawala naman itong pagpanakit sa akong tangkugo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Hantong Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Istingin ninyo ng Hantong Plus Gold. Basin pareha na ako, muangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Hantong Plus Gold user sa pat
4: Santon Plus Gold, tatak yes to health. Santon Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlo. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Pag inom og Premium D3 ra gyud ana kapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan na kog Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga

0: Barangay Science
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
2: Mapalit sa mga butika.
3: Turbo Dietary Supplement for Men.
4: Pre, purma daw. Di ka makadtong.
5: Purma da gani, pre. Pero may problema.
4: Ay, ano na aw?
5: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
4: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
5: Turbo?
4: Oo. Turbo. Tumara. 30 minutos. Antes, ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
3: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
6: Turbo, tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Hando mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako ko si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
1: Cess the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
9: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
10: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod.

0: Exciting morning.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
7: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na dinik na tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-inom ko sa Santon Plus.
5: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala. Sa usa, epektibo din yung copy day. Yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
12: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
11: Oh, mo ba? Tigamitan man gugkuan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Do na din na sila bag-ong produkto?
12: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay do na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbato sa mga sakit sama si cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
11: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
12: Aw, oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man pud kini sa mood.
11: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
13: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
14: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
15: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available

0: SSDs Buhangin.
1: Buka klarik sana.
2: Exciting!
3: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
4: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road. In front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
5: M2C Graphics, Davao.
2: XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
6: Alan Abay sa XFM, Davao.
3: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o ga television. Usa-usab kini kasaksi sa katinuuran o tulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawa sa accuracy o maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamaturan, bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang profession sa media. Kinahanglan nga dunay kaisog, pasensya o integridad.
6: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang sandigan.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
6: Andy Kauson sa XFM Davao.
7: Sa kaliputan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon ug kasayuran nga walay ligon nga basehan, ang tinuod nga broadcast journalist dili lang tigbalita, apan tigpanalipod sa kamatuoran. Dili lang trabaho ang pagbalita. Usa kini ka misyon. Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuoran og tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita, dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga motuhop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako, isip inyong katropang broadcast journalist. Magpabilin nga matinud-anon, walay kahadlok, ug dili mapalit. Kaysa matag balita nga akong ipadayag, usa ra gyud ang akong masaad. Sa kamatuoran, ako, Mubarog.
6: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
8: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarik sana!
9: Exciting!
2: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Exciting Pilipinas oras, mga katropa, alas 6:01.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Express Balita. Headlines.
4: Mga biktima sa ronda sa Mighty Steel, midangup sa konseho, human rights chairperson, mi atubang. Duha ka police trainees nga giingong nalambigit sa gang rape incident sa Misamis Oriental, na dakpa na. 12 patay, napulo samdan, human nakulob ang polish bus sa Hungary. Russell Westbrook, nakadawat og hanyag sa laing team, una pa kini nagretiro. Heart Evangelista, nagpasidaan batok sa too good to be true sa social media. Mga siklista, nagpahigayon og hubo nga bike protest sa Portland, Oregon. Pagpadala sa US og tropa sa Portland, gisupak. Alang sa health alert, tonsillitis, paunsa kini mo atake ug unsay alibyo.
3: Express Balita.
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
3: Express Balita.
1: Davao, Mindanao, Pilipinas ug kutob sa maabot sa atong pagsibya. Mga katropa, maayong buntag. Ani nasab ang pagatod sa mga nagbagang balita ning adlaw nga Martes, petsa 18 sa bulan sa Agosto, tuig 2026. Sa ngalan ni katropang Alan Abais, kinangyong tigbalita katropang Andy Causon, alang sa Express Balita.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Ug karon sa detalye sa atong balitang lokal.
0: XXXFM.
1: Ang balitang lokal hatod kaninyo sa Zanthone Plus Coffee Mix. Kini makatabang mga katropa sa pagpugong sa pipila ka mga sakit nga hinungdan sa pagkawala sa memorya. Pakusgon ang cognitive function sa utok nga maoy hinungdan sa pagkawala sa memorya ug ma-regulate ang pagpitik sa kasing-kasing uga mo pakalma sa nervous system. Tungod kay ang Zanthone Plus Coffee Mix, walay caffeine. Ang Zanthone Plus Coffee Mix, kape na, tambal pa. Ug aron sa detalye sa atong balitang lokal, midangop sa sanggunian panlungsod ang mga biktima sa operasyon o ronda sa Mighty Steel aron ipadayag ang ilang mga kabalaka uga pangayo uga tabang human sa naitabong insidente. Miatubang sa mga biktima si Councilor Attorney Pamela Librado Morata, kinsa mao ang chairperson sa Committee on Civil, Political and Human Rights, Committee on Labor and Employment Opportunities aron paminawon ang ilang mga reklamo ug mga panghitabo nga ilang nasinati atol sa operasyon. Samtang nagsugod na usab ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pagkolekta sa mga ngalan sa mga apektadong individual aron nga ma-assess ug mahatagan sila og tukmang ayuda o assistance. Ang maong pag-atubang sa mga biktima sa konseho may kalabutan sa nahitabong ronda o pagronda sa Mighty Steel nga gipangunahan kini ni NBI Director Melvin Matibag. Gisusi sa NBI ang Mighty Steel may kalabutan sa mga isyu sa giingong paggamit o pag-atubang o substandard ng materyales o radioactive concerns nga mao'y gikabalak-an sa mga apektadong residente o mga otoridad. Samtang sa lain pang hanay sa balitang lokal, gilauman nga mag-abli sa Setyembre 1 ning tuiga ang KOJC Kingdom sa Davao City base kini sa mga baguhay nga pamahayag ug mga social media post nga mikaylap kalabot sa maong mega structure. Nahimutang ang Kingdom sa Buhangin District o sa kadakong multipurpose indoor arena nga adunay gikatahong seating capacity nga moabot sa 75,000 ka mga tawo. Sumala sa Tourism Infrastructure Enterprise Zone Authority o TIEZA, ang Kingdom gidesenyo isip usa ka kadakong dome facility ug base sa giplanong 75,000 seat capacity. Mas dako kini itandi sa kasamtangang 55,000 seat capacity sa Philippine Arena. Mahinumduman nga naputo sa kontrobersiya uga pagsulay ang katukuran sa Kingdom, human nga napriso ang ilang lider nga si Pastor Apollo Kibuloy tungod sa mga kasong kriminal nga gipasang ata bato kaniya. Alas 6:00. DC bus tracker opisyal ng gilusad sa Davao City. May express balita si katropang Juvet Espanyol.
6: XFM Report.
7: Opisyal ng gilusad sa Davao City Government ang DC Bus Tracker o sa ka-online platform na magtugot sa mga commuters sa Davao City sa pag-monitor sa Davao Interim Bus Service kan DC Bus sa real-time. Pinaagi sa opisyal nga website sa DIBS, makita sa publiko ang mga impormasyon na bahin sa bus stops, routes, ingon man live location sa mga bus aron masayon ang pagplano sa ilang mga biyahe. Nasairan nga ang sistema anaapa sa version 1 o posible pang ma-update o mapalambo sa umaabot. Sa pagkakaroon, magamit ang live tracking gikan alas 6 sa buntag hangtod alas 10 sa buntag o alas 4 sa hapon hangtod alas 9 sa gabi matag Lunes hangtod Sabado. Dila uman na makatabang maong teknolohiya sa pagpakunhod sa kahasol sa mga pasahero, pinaagi sa paghatag og mas tukmang impormasyon kabahin sa oras sa pag-abot ingon man lokasyon sa mga bus sa Davao City. Mga katropa, arong kanuna ay boosted ang immune system madlaw-adlaw sa pag-inom ang Xanthone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
6: XFM Report.
1: 7 minutos ang nakalabay human ang ika-alas 6 sa buntag. Ang lain pang hanay sa balitang lokal hatod kaninyo sa Xanthone Plus Gold. Gama kini sa 100% extract supplements, natural ingredients mga katropa. Doon na kini mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic o spirulina. Xanthone Plus Gold, mapalit kini sa Shopee, Lazada o mga botika sa inyong dapit. DCPO nakasikop na sabog kapin usa kagatos ka mga individual atol sa tibok semana nga pagpatuman sa 4 focused directives. May express balita si katropang Marvin Ebano.
6: XFM Report.
4: Mabungahon ang tibuok semana nga pagpaningkamot sa Davao City Police Office o DCPO sa pagpatuman niini sa 4 Focus Directive sa PNP. Human kini nakasikop og total 104 ka individual sulod lamang sa tibuok semana. Base sa datos, gikan Agosto 9 hangtod Agosto 15 ning tuiga, sa 38 ka gilusad nga anti-illegal drugs operation, 45 ang naaresto uban ang pagkakumpiska sa kapin 241 grams nga shabu nga nagkantidad og 1.6 million pesos. Lakip ang 41 gramos nga marijuana nga dunay 5,033 pesos nga standard drug price. Niabot sab sa 22 kasugarol ang nadakpan nga nakumpiskahan og total 3,905 pesos nga bet money og 18 na kakaso ang napasaka sa korte. 100% sab ang resulta sa 30 ka operasyon batok sa mga pinangita sa balaod. Human nga kumpletong naaresto ang 30 ka mga wanted persons, lakip na niini ang 12 ka mga most wanted individuals. Wala sab kaipsot sa kampanya batok loose firearm sa kapulisan ang 7 ka mga individual, 15 pulos nang napasangatan og kaso subay sa illegal nga paghupot niini og armas. Nasayran nga daghang kahigayunan ng tigkapin usa gatos ang maaresto sa DCPO matag semana subay usab sa susamang mga operasyon diin gipasiugda sa buhatan nga gumikan kini sa iniusang paningkamot sa kapulisan ug pakigtambayayong sa komunidad, barangay officials ug sa lokal nga panggamhanan. Subli usab nga gipasalig sa DCPO ubos sa pagdumala ni City Director Police Colonel Peter Madria nga ipadayon niini ang seryosong pagpatuman sa mga kampanya bato kriminalidad sa pagmintina sa kahapsay ug kalinaw sa tibuok komunidad sa Davao City. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
6: XFM Report.
1: Alas 6, Jess, sa lain panghanig sa balitang lokal, moabot na sa kapin o sa total 290 ka mga seedlings sa kahoy nga nara ang gitanom sa Riverside Barangay Tiguman, Digo City. Anaa sa 250 ka mga volunteers ang nisalmot sa weekly tree planting activity nga gipangunahan kini sa City Greening Program subay sa Digo City Service Day. Gipasiugda sa kalihukan ang hiniusang paningkamot sa panggamhanan sa Digos ug partners niini sa pagprotekta sa kinaiyahan, partisipasyon sa komunidad ug pagpasiugda sa masa sa usa ka mas sa malungtaron nga syudad. Nasayran nga mahinungdanon ang pagtanom og kahoying nara, daplin sa suba sanglit ang lawom nga gamot niini magpugong sa yuta aron malikayan ang erosyon. Makatabang kini sa pagpatambok sa yuta ug ang lapad nga canopy niini man o manalipod sa mga agianan sa tubig samtang nagmugna og importante nga puy-anan alang sa mga lokal nga mga wildlife.
6: Express Balita.
1: Ug sa katapusang hanay sa atong balitang lokal, Fuel subsidy gisugdan na paghatag sa unang batch sa mga pedicab drivers sa Panabo City. May express balita si katropang Bong Algabre.
6: XFM Report.
8: Gisugda na ang pagpanghatag sa fuel subsidy ngadto sa unang batch sa mga benepisyaryong pedicab drivers ubos sa Rice and Fuel Subsidy Program sa lokal nga panggamhanan sa Panabo City, Davao del Norte, Agosto 17, tuig 2026. Gipahigayon ang distribution sa duha ka lokasyon, din apil ang SK Gas Station sa New Pandan ug SK Gas Station sa San Francisco, Panabo City, Davao del Norte. Nahibaloan sa XFM News Team Tagum na ang matag benepisyaryo hatagag subsidy card gikan sa LGU Panabo ug adunay tulo ka tubilan nga tag 5 litros kada tubil nga moabot ngadto sa 15 litros matag benepisyaryo. Ang maong programa gitubong sa paghatag og dugang nga suporta sa mga pedicab drivers nga napiktuhan sa gasto sa panginahanglanon sa ilang panginabuhian, ilabi na sa presyo sa gasolina. Ang pagpanghatag sa subsidy kabahin sa mga serbisyo sa lokal nga panggamhanan alang sa mga sektor nga nagsalig sa adlaw-adlaw nga pagbiyahe o pag-operate sa ilang mga panginabuhian. Gipahinungduman usab ang mga benepisyaryo nga sundon ang gihatag nga schedule og mga requirements aron hapsay ang proseso sa pagkuha sa ayuda. Katropa, siguruha nga basko kanunay ang imong lawas. Pagsanton, vitamin C para immune system, lagsik permi. Alang sa negosyang Pilipino para sa Pilipinas. Katropa mo sa balita. Ako si Katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
6: XFM Report.
1: Alas 9:12, mga katropa, aginod kita sa detalye sa tong balitang regional.
6: Balitang balitang regional. Regional.
1: Ang balitang regional hatod kaninyo sa Xanthone Vitamin C. Aduna kini spirulina nga puno sa vitamin A og 10 times nga mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang aron munindot og klaro ang imong pananaw. Xanthone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Duha ka police trainees nga giingong nalambigit sa gang rape incident sa Misamis Oriental, nadakpa na. May express balita si katropang Honilu Tabios.
6: XFM Report.
9: Nadakpa na ang duha ka lalaking police trainees sa adlong Domingo, Agosto 16, 2026, human giingong nalambigit sa gang rape sa ilang kaubang babae nga usa-usab ka police trainee sa Osaka Resort sa Villanueva, Misamis Oriental niadtong Agosto 14. Ang dalagang biktima nagpatabang human giingong gilamtan o gilugos sa iyang mga kauban sulod sa Osaka Resort sa maong probinsya. Gikumpirma sa Misamis Oriental Police Provincial Office nga dinalian nilang gihimo ang operasyon og nadakpan dayon ang duha ka suspetsado nga kasamtangang anak sa ilang kusudiya. Magatubang o kasong paglapas sa Republic Act 8353 o ang Anti-Rape Law of 1997 ang mga suspitsyado o gipaubos na sila sa inquest proceedings. Giyatagan na sa nakalainlaing ahensya o sa kapulisan ang biktima sa saktong medical, legal, psychosocial o protective measures samtang gipasalig sa Provincial Director sa MORPPO nga walay nahitabong whitewash kung pagtabon bisan paman o mga sakop kinisan ay sa pagbansay sa kapulisan. Mga katrupa, para malik kaya nga matubuan o bukol ang imong lawas sama sa guitar, bukol sa suso o uban pa. Imintinar ang pagtumar og Xanthone Plus Gold, ang mas gipakusog nga halal certified nga kapsula nga dunay anti-tumor og antioxidant properties. Alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, XFM News.
6: XFM Report.
1: Sa katapusang hanig sa balitang regional, driver patay human kalit nga mitabok ang iro sa kalsada. May express balita si katropang Stanley Dueñas.
6: XFM Report.
10: Nagabsan sa inurumang ginabuhi ang usag galalaki human gining na disgrasya alas 5 ang dagna sa iyo sa bundag. Dito nga napitas sa barangay at tuburan mahayag sa buwang rusur sa sagaon gabahin sa kalsada. Nasayran nga bigdima na ilang nga si Vince Adrian Ponsica, 28 anyos. Ulit ang residentes barangay Parasan, Mulavi, sa buwang rusur. Gayong kalit badur pa nga milabang ang iro rason nga nawagtangan o kontrol ang bigdima nga gikan sa vigil sakay siyang hundaglig nga motorsiklo. Sa informasyon ganahibo sa XFM Pagadian Research Department gikan sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, mahayag na nalapaunta ang bigdima apan sa ospital apang giniklara kining dead on arrival. Ning kasamtangan pa rin pang imbestigasyon sa kapulisan aron matino sa pagkompleto ka detalye sa mga disgrasya samtang giauhag ang mga tagiyog iro na blend sa kalsada nga kinihigtan aron dili magkabigdima sa mga motorista. Ang maong nga balita giaton kanato sa Sandton Gold Coffee Mix. Nagapangabigara, nagapagwabog, nagapagwapa, pagyuga. Nanukad gikan sa 89.5 XFM pagkadian. Alang sa nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katrubang Stanley Duhuenas, XFM News.
6: XFM Report.
1: Alas 9:16 sa Balitang Nasyonal.
6: Balitang National.
1: Ang Balitang Nasyonal hatod kaninyo sa Premium D3, ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod kay aduna kini taas nga medium chain triglycerides. Nga kung musulod sa lawas, moderetso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Ang Premium D3 mao ang vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa seed oil extract. Mabalit sa mga butika nationwide. Atong sayron na detalye sa Balitang Nasyonal, pinagi sa atong sister station, ang XFM Mega Manila.
7: Para po sa ating weather update mga katropa, may binabantayang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility na may mataas na posibilidad na maging ganap na bagyo sa susunod na 24 oras. Huling namataan ang LPA na maya sa maya 1,115 kilometers silangan ng Northern Luzon kaninang alas 3 ng madaling araw. Kapag naging bagyo habang nasa loob ng PAR, tatawagin ito nga bagyong Neneng. Samantala, isa pang LPA sa labas ng PAR ang huling namataan, 295 kilometers west-northwest sa Lawag City at may katamtamang posibilidad na maging bagyo. Patuloy namang nakakaapekto sa Luzon at Visayas ang southwest monsoon o habagat na nagdadala ng monsoon rains sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas kabilang ang Metro Manila. Pinag-iingat ng pag-asa ang publiko sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa patuloy na pag-ulan lalo na sa mga lugar na nakaranas na ng matinding pagbaha nitong mga nakaraang araw. Umabot sa 201.7 millimeters ang rainfall sa Metro Manila sa loob lamang ng 5 oras noong August 17 dahil sa pinalakas na habagat. Ayon sa MMDA, halos kalahati ito.

0: Metro Manila. Inatasan ng Malacañang ang mga tanggapan ng pamahalaan sa Metro Manila at 14 na lalawigan na magpatupada ng naaangkop na alternative work arrangement ngayong Martes, August 18, 2026 dahil sa tuloy-tuloy na malakas na pag-ulan na dulot ng habagat. Saklaw ng Memorandum Circular No. 128 ang Ilocos Sur, La Unyona, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataana, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, sa Laguna at Occidental Mindoro. Ipatutupad din ang alternative learning modes sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa mga apektadong lugar maliban kung may iba pang direktiba ang kani-kanilang local chief executive. Samantala, magpapatuloy ang operasyon ng mga ahensyang nagbibigay ng basic at health services, disaster response at iba pang mahalagang serbisyo. Para naman sa mga pribadong kumpanya nakadepende sa pamunuan ang magiging work arrangement ng kanilang mga empleyado. Mga katropa, kinansela ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na nakatakda sana ngayong Martes dahil sa inaasahang malakas na ulan at pagbaha dulot ng habagat. Kasabay nito, pinayagan ni Senate President Sherwin Gatchaliana ang mga opisyal at empleyado ng Senado na mag-work from home bilang pag-iingat sa masamang panahon. Suspendido rin ang plenary session ng Senado ngayong araw alinsunod sa Memorandum Circular No. 128 ng Office of the President at impact-based forecast ng heavy rains at flooding. Sugnay na balita, isasagawa via Zoom ang sesyon ng House of Representatives ngayong Martes dahil sa inaasahang masamang panahon. Ayon kay House Secretary General Cheloy Garafil, work from home ang mga opisyal ng gobyerno o empleyado ng Kamara maliban sa mga kanilang o kailangan pumasok para sa essential at critical operations. Ipinagpaliba naman sa ibang petsa ang mga briefing ng House Committee on Appropriations habang ang iba pang committee hearings ay maaaring isagawa online depende sa desisyon ng mga committee chair. Pinag-iingat ang lahat ng House personnel at inatasang manatiling available sa official working hours upang matiyak ang tuloy-tuloy na legislative at administrative services.
1: Express Balita. XXFM.
2: Balik din mga katropa sa ato sa dakbayan sa Davao samtang atong luparan ang detalye sa atong balitang international.
1: Balitang international.
2: Ang balitang international hatod kaninyo sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus gito yung paghimo alang sa atong mga mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o uban pang mga sakit sa mata. Ang Vision X Plus mapalit sa mga butika. Sa detalye sa balitang internasyonal, moabot sa 12 ka mga tao ang namatay samtang napulo ang samdan human mikulob ang usa ka bus nga adunay Polish registration sa usa ka motorway sa Hungary. Nahitabo ang aksidente sayo sa buntag duol sa Mezokerestes samtang padulong kini sa Nyíregyháza. Ang bus nga nagsakay og 57 ka pasahero og duha ka driver. Base sa inisyal nga imbestigasyon, nitipas ang bus sa dalan og nahulog sa usa ka kanal sa wala pa kini mitaob. Gituhang nahulog ang driver, maong hinahitabo ang trahedya. Matod pa sa mga awtoridad, ang mga nasamdan gidala dayon sa ospital alang sa pagtambal samtang ang driver anaana sa ilang kustodiya. Nagpahayag usab og pahasubo si presidente o ang presidente sa Poland ngadto sa mga pamilya sa mga biktima. Samtang sa pikas bahin nag-anunsyo ang Iran og reward nga mukabat sa $30,000 alang sa bisan kinsang makadakop o makapatay og sundalong Amerikano sumala kang Iranian Army Chief Amir Hatami. Matod sa opisyal, adunay mas dako nga incentives alang sa mga kababainhan nga makahimo niini. Din mahimong doble ang madawat nga ganti. Wala pa hinon gipadayag sa gobyerno sa Iran kung asa o ganun sa mahitambong o mahimong ipatuman ang maong programa. Nasayran nga wala pa'y kumpirmadong presensya sa United States Ground Forces sulod sa Iran sa pag

0: Karon apan bisan pa niini, nagpadayon ang Tehran sa pag-awhag sa Estados Unidos nga pupahawa sa rehiyon sa Middle East. Ang maong pahayag, migawas taliwala sa nagkataas nga tensyon tali sa Iran o ga Estados Unidos nga nagpadayon gihapon nga usa sa mga dakong isu sa seguridad sa rehiyon. Alas 6:24 mga katropa, atong siren ang detalye sa atong balitang paugnat sa kusog.
1: Balitang sports.
0: Ang balitang sports hatod kaninyo sa Turbo Men Enhancer. Gamita kini 30 minutos una maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami ug muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit kini sa Shopee, Lazada ug sa mga butika sa inyong dapit. Sa detalye sa itong balitang sports, gikabutya nga daghang oportunidad si Russell Westbrook aron maligwayan ang iyang NBA career una pa kini nag-retire. Lakip na ang duha ka tuig nga kontrata sa usa ka kanhi team niini. Sumala ni NBA insider Mark Steen nga naghanyag ang Washington Wizards og duha ka tuig alang kang Westbrook kung asa midula kini sa 2020-2021 season. Wala matod pa kauyon ang 37 anyo sa specific terms sa proposal sa Washington sa role nga gihanyag alang kaniya ilabi na sa status sa iyang career. Gika-report usab nga buot kuhaon balik sa Sacramento Kings si Westbrook alang sa laing season apan sa lain na usab nga role. Kalit na lamang kini nga nag-retire niadtong Agosto 12 nga nitapos sa 18 season NBA run. Nag-average si Westbrook og 15.2 points per game. Panahon kini sa final season niini sa Sacramento kung asa kinumdumang si Westbrook. Usa kini ka 9-time All-Star, 2016-2017 NBA MVP og all-time leader nga dunay 209 triple-doubles sa NBA.
1: Express Balita.
0: Alas 6:26 sa balitang Showbiz.
1: Showbiz News.
0: Ang balitang Showbiz hatod kaninyo sa Clear Skin Herbal Soap. Alang sa healthy o glowing skin, mag Clear Skin Herbal Soap na. Sa detalye, naghatag og pahimang no ang actress og fashion icon nga si Heart Evangelista. Ngadto sa publiko bahin sa mga personalidad nga ilang gisubay sa social media. Matod pa ni Heart, dili tanang makita sa online platforms nagpakita sa tinuod nga kinaya sa usa ka tawo. Giingon sab niya nga usahay ang mga tawo nga murag too good to be true sa social media, dili gyud ingon ana sa personal nga kinabuhi. Gipasayugdahan usab niya ang importansya sa pagkamapaubsanon bisan pa man sa kalampusan nga maangkon sa usa ka individual. Samtang giawhag niya ang mga content creators ug social media personalities nga magpabiling responsable sa ilang impluwensya ug likayan ang pagpangdaot o pagpangbully sa uban.
1: Express Balita.
0: 27 minutos ang nakalabay human ang ika-alasay sa buntag. Karon siren nato mga katropa ang detalye sa atong balitang LRG kon lahi ragyud. Ang balitang LRG hatod kaninyo sa Xanthone Plus Gold. Aduna kini mangosteen nga powerful antioxidant. Ang antioxidant mga katropa, dakong tabang aron ipagawas ang mga free radicals o toxins sa atong lawas. Xanthone Plus Gold, mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit. Mga siklista, nagpahigayon og hubo nga bike protest sa Portland, Oregon. Pagpadala sa US og tropa sa Portland, gisupak. Gatosan ka mga residente ang maapil sa usa ka talagsaong protesta Oktubre sa milabayng tuig. Diin nagbisikleta nga hubo o gamay na lang ang tapot sa lawas. Isip pagsupak sa plano sa administrasyon ni US President Donald Trump nga magpadala og federal troops ngadto sa Portland. Gitawag kini og Emergency World Naked Bike Ride, usa ka espesyal nga edisyon sa ilang tinuig nga kalihukan nga dugay nang gihimo sa syudad. Ang mga partisipante misakay sa bisikleta padulong sa usa ka pasilidad sa US Immigration and Customs Enforcement o gitawag nila og ICE. Nagbantay ang mga pulis atol sa protesta o gipahimang nuan ang mga partisipante nga magpabilin sa tukmang bike lane o dapit sa gitugutan aron malikayan ang pag-aresto o aksidente. Ang Portland na ilhan sa mga kreatibo o kritiko nga protesta, lakip na ang naked bike ride nga nahimong tinuig nga kalihukan sukad pa ni adtong 2004.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:29 mga katropa, atong siren ang detalye sa balitang panlawas. Ang health alert hatod kaninyo sa Xanthone Herbal Tea. Makatabang kini mga katropa aron makapagawas o mapagawas ang mga free radicals ug toxins sa atong lawas tungod sa antioxidants nga anaa sa Xanthone Herbal Tea. Tonsillitis, paunsa kini mo atake ug unsay alibyo. Gisulti sa mga health experts nga ang tonsillitis o sa kaimpeksyon o paghubag sa tonsils nga makita sa likod sa tutunlan. Kasagaran kini tungod sa virus apan usahay bacteria sama sa strep throat ang hinungdan. Mopakita kini og mga sintomas sama sa sakit ug hapdo sa tutunlan, likod o lisod ug sakit nga paglamoy, hilanat ug paghubag ug kapula sa tonsils. Usahay makita usab ang puti nga spots o nana ug makabati og bahong gininhawa ang pasyente. Hanglang mo pahulay og moinom og daghang tubig. Maggargle og init nga tubig nga naay asin aron nga mahinlo ang tutunlan. Moinom og paracetamol o ibuprofen para sa sakit og hilanat. Kaon og humok nga pagkaon sama sa lugaw og sabaw. Kung bacteria ang hinungdan mga katropa, gikinahanglan ng antibiotics nga ireseta sa doktor. Mas dako gikatabang ang pag-inom og Xanthone Plus Gold tungod kay o tungod sa sangkap niini nga mapadali ang pag-boost sa immune system sa nagluya nga pasyente.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Og mga katropa, mga katong naglangkob sa itong Express Balita sa buntag. Maayong buntag ha sa itong mga katropa nga naglantaw karon sa itong Facebook Live ingon man sa itong mga katropa nga sayo kaay nga nagatang sa ilang tagsa-tagsa ka mga radio sets din ha sa itong frequency sa 89.1. Good morning mga katropa!
1: Good morning!
0: Maayong buntag sa mga katropa nato nga naglantaw sa itong Facebook Live. Katropang Leia Manalaysay, maayong buntag. Ingon pa sa loud and clear daw. Katropang Thea Alcaraz, maayong buntag. Katropang Andy, og sa tanang katropa sa XFM 89.1. Katropang Pedrito Porol, good morning, Ma'am Andy, watching from Mansasa, Tagbilaran City. Maayong buntag.
1: Good morning!
0: Shout out po daw kang Sir Randy Santisas and kay Sir Harold Salang, watching from Purok Tres, Camansi, New Sambog, New Corelia, Davao del Norte.
1: Good morning!
0: Para makumpleto ang atuang morning mga katropa, maminaw kita sa mga health tips. Alang sa musunod nga programa ang The Secret of Health, kauban ng President og CEO, si Dr. Remelito Uy. Uga punon kita sa impormasyon, mga isog, mga isgutanan sa atuang dakbayan sa Davao og sa atong nasod. Pinagi sa programang Bullseye, kauban si katropang Alan Abais og katropang Bricks Flores. Ug sa ngalan na lamang sa kinatibuk ang puwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines, alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Sa ngalan ni Katropang Alan Abais, kini ang inyong tigbalita, Katropang Andy Causon, alang sa Express Balita.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
3: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
1: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting!
6: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
7: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remelito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka nervous og matabangan pa ang ato mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
1: The Secret of Health.
7: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutun nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
7: Delikado ang nai hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
1: The Secret of Health.
7: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog og epektibo.
9: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
10: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian.
1: Santon Plus Gold!
10: Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian.
1: Santon Plus Gold!
11: Santon Plus Gold!
12: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
1: The Secret of Health.
7: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga paligunon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
1: Visionix, daghan na ang natubangan.
13: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Visionix, sulay ang kaepektibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
7: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
7: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
7: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
6: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: The Secret of Health.
11: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
14: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
15: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
4: Kaklarik sana!
16: Exciting!

0: Life Talk with Angel Hill. Andam na ba mo sa usan na pod ka makalingaw o magkakaton nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill. Kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips og kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas og pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo, alas 6 sa gabi, din nilamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Hill. Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D, Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarik sana.
4: Exciting.

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras ka tropa, alas 6:45 sa buntag.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Good morning! Good morning!
1: Ayan, good morning, good morning, good morning, good morning to mga people, mga my friends. Kumustamos, mi amigos y amigas. Welcomeos, welcomeos ato mga parikoy, mga parikay, ato mga kaluman o kaluman sa matagal lugar o probinsya na itong riyon. Aga Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental. Welcome, welcome, welcome and good morning!
0: Good morning!
1: Ato mga people, mga my friends sa Davao de Oro, Davao Occidental, Oriental, del Norte, o Davao del Sur. O gakuto bukas sa maabot yatong pagsibya mga ka tropa o sa kapaginaot nga kanunay kitang buligan sa gracias sa tuang labaw magagagahom yatong nga Safe and Sound sa matagusaga destinasyon pasod ko sa tuang dakpan sa Labaw mga ka tropa o ka syempre mayong nga buntag sa tuang mga tagi lungsod ng Davao sa 182 na to kamang kabarangayan nga tuang dakpayan o sa kapaginaot nga nakita kanunay sa maayo nga kasikas karon na wabay mga kuan diha nagkanta og Nanay nagkanta na karon ha. Anyway mga katropa, ato ang programa ato kera to syempre sa Yes to Health Incorporated. Ang mga produkto nga giya gama sa Yes to Health Incorporated mga katropa sa na lamang sa Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. And kini ato ang ginom karon mga katropa ang kape Premium D3 ni ako ang ginom kay medyo isog-isugon maguning Premium D3 mga katropa kay usay ni ka soft gel cap ang Premium D3 nga kape naputay Premium D3 nga kapsula. Ang D3 nga kapsula soft gel capsule ni siya nga makahatag ng instant energy tungod adto na kini taas nga medium chain triglyceride. So nya antibacterial ni mga katropa. Mo na nag-inom kog kape nga Premium D3 coffee mix kay nakoy gusto nga labhan sa kuang tinairon. Kay murag na ay bacterial mga katropa nga wa ta kasabot ug unsa. O ga syempre ato ang pag lawigan ang mga issue for issue trabaho lang mo lang personal mga balita impormasyon. Ito nga atong adlaw kung wala atong sparring partner mga katropa. Ato nang i-welcome mga tuwang sparring partner sa programa nga Bullseye. Rich Flores, good morning.
0: Good morning.
2: Good morning katropa ngalan. Good morning sa tanan. Good morning hurot ha sa ato mga Ikson diri karon sa Davao region. Kumusta mo mga Ikson? Medyo murag sinati tang medyo sunod-sunod nga mga pagpanginit ha. Unlike sa Metro Manila nga medyo murag na ay mga nakita na to dito
1: daghang sobraan pug kabugnaw dito.
2: Sobraan na pug kabugnaw ang uban nito nangadusmo na sila dito sa tubig, nangadagma no. Uban nga nga gikarga og kariton na nga tambog sa kariton.
1: Okay, para kana magarti-arti nga dili magpabasa sa tiil.
2: Oh, hadlok lagi kanang ihi sa ilaga. Oh, kay ko ano muna karon nga nangatuwad na gid hinoon, nabasa na gid hinoon. Oh. So, good morning kaninyong tanan ha. Sige lang. Total naman ni si Pastor Alan na ba isa apil na mo ni si pag-ampo ni.
1: Ato lang ipangaliya.
2: Body-body na lang ko sa iya o ga-ampo ani ni Pastor Alan na ba is mga katropa.
1: Ato lang i-ampo o ga-gino tama ng tao kay, ng pag-sulay.
2: Nadungog raban na akong statement ni Pastor Abante katropang Alan. Ni Pastor Atras Abante.
1: Si Abante?
2: Na siya nga parang nga galit na talaga ang Panginoon. Abi na ko katropang Alan og
1: galit sa akin
2: sa Tito ni Pastor Apollo Kibuloy kay siyempre pa-stop ni pwede to ma-stop eh ang ulan ni Pastor Apollo Kibuloy.
1: O nag-ingon ni Pastor nga kasi kinulong niyo yung anak. Kaya galit pa na ni, si
2: Ama. Iyon pa ni Pastor di man akong tawag kong congressman ni kayo man ni kadaog pildi man ni.
1: Aman yun na kay Kumelek congressman lang man na siya.
2: Kumelek congressman Pastor na lang itong tawagan niya si Pastor may na lang mauli-ulian ba? Yeah. Mauli-ulian ang iyahang mga followers no? Iyahang mga parishioners niya. Ingon siyang katropang Alan buong Luzon binaha na. Binaha na ang buong Luzon. Parang galit na talaga. Galit na
1: mag-repent na tayo for the kingdom of heaven is at hand.
2: Parang galit na Panginoon ngayon sa atin ha. So saan na si Sarah ang Vice President?
1: Gipangita rin.
2: Grabe. Abilagi na ko mag-ampo na lang siya. Pati ba si Sarah Duterte katropang Alan pag magbaha si pasangilan?
1: Andyan ka man. Tagadyan ka man. Ano ba ginagawa mo?
2: Dili man iingon nga galaban taga protekta ta ni Sarah Duterte but sa tumang nakita gud katropang Alan medyo
1: Wala na sa tono?
2: Wala man sa tumong tong iyang punto.
1: Oo.
2: Abi, kung sa may kalabutan ni Sara o ni Bongbong Marcos Bay, kung magbaha ang Pilipinas.
1: Anong pangitaman?
2: Kung sa man sila.
1: Ginoo. Mao gani.
2: Kinumdum ko sa una, kinumdum ko sa una sa mga kanang binuang bitaw sa mga bakla katrupang alan.
1: Mm.
2: Kansawa na sa mga kanang tambay banga nagdagom na po, nagsige na po ni, magbaha na po ni, magulan na po ni. Tungod na nimo bang bayuta ka? Ana din bayot nga. Ana din sa katrupang alan. Unsa man di ay ang bayot, Ginoo?
3: Pinoy.
2: Okay, tuyo sa bayot.
1: Nagdaot na pala itong panahon kaya kita na po nagbayot.
3: Tama
1: sa una. Karon din nila po hindi ha kay kuna kada ng bullying na na.
2: Bullying na na siya.
1: Karon kay sila yung pasangilan. Tama mo na yan, tubag.
2: Unsa man ni unsa man di ay may Ginoo juice?
1: Disaster. Mo na ilisod din na, no? Wala na sa tumbong po ning tunada sa istorya po ni Abante kumao. Yeah, binato ka naman yung isa nga repent na tani kay nanay mga kuan. Mangita man ka busy presidente.
2: Pero tanan ako katropang alat parang nagparinig no kay medyo nawala siya sa kuan nawala sa pasi
1: si kuan. Kini si pastor, musikat lang ni pag magsigig bitbit og kanang apelyido og kana ganing pangalan ni Sarah.
2: Lagi?
1: Musikat lang gani siya.
2: Tapos napos si mga gipagula-gula ron nga katong nagdiwalwal siya. Mura siya diwal sa Iloilo katrupang alan nga katong paborito na mo ni ko ang area manager sa una nga si Ricky Culiado si Ricky Culiado diwal so inana nang dila ni pastor
1: ganang dila ni congressman o Comelec Grisman. Comelec Grisman man ang tawag na kay Comelec kay Comelec kapadaw kanan niya.
2: Congressman Com.
1: Com Grisman.
2: Grisman.
1: Si Comelec Grisman. Kanay ang dila murag pareha sa dila yung kanding amo nakita dito sa Bansalan sa Mount Carmel.
2: Ko dagko na bang kanding dito no?
1: Dagko kay kanding dito niya manguwag man. Murag jud dila ni. Dila ni Abante. Oy, dili man pag-unsa ha sira mo pigag pagiwal-giwal yan dila. Mangita man kang Sarah. So, ha? Unsa may gusto ni mo ni Sara, pasalom-salomo ni mo tubig.
3: Pinawa!
1: Pamasayro ni mo, huwag ka na ganing priyatong na masayro, natuwa dahil yung masayro kay di lang gimabasa.
2: Ako ba sa Abante katrupang alam, manawagan lang siya sa mga Pilipino. Ha? Kita mga Pilipino, kay mga anak manta sa Diyos, ito ang langponing mga panghitabo karo sa kalibutan, kibasin o ga naningilang atong Ginoo.
1: Naningil
2: na dagwata, o ga siguro, ang gato mga nangawat, ibalik na ninyo ang kwarta. No? Kay murag ipabati-bati na tanga ang mga buhaya ni Adris Manila.
1: Instead of, mo na dapat ang yung resulti, no? Resulta na rin sa flood control nga nangagost.
2: Eh, wala pa niyo, wala pa niyo ginakuan, wala pa niyo gibulsa ang kwarta para sa flood control. Ni agas gidunta ning tubig padulos dagat.
1: Kana. May punto pa siya diya kung ingon ana. So maigo ang gupod ng iyaha mga gipang dipinsahan. Apil. Di ma, to dipinsa lang na niya kay lagi na apil man siya sa issue sa Malita.
2: Apil man siya sa Malita diya.
1: Labi na to sa Tuad Gom.
2: Napil ba siya sa lista no? Apil siya sa listahan sa 18 Marines.
1: Nakapaksi.
2: Paksi gid.
1: Nakapaksi eh.
2: So, mao na karon. Good morning kaninyong tanan mga katropa sa ato mga OFWs, sa ato ang mga Filipino migrants. Relax lang mo diha, kay relax na po kayo nga ni. Sa weather status diri sa Davao, medyo init, pero naging on man itong pag-asa nga unyang karong adlaw katropang alan, makatilaw tag lami nga dag-um. Ana ba? So,
1: Naasiyar ng adlaw, ha? Kaya nagpainit-init ko sa likod na ito, katropa, bricks, no? Kaya, ayawot na lang yung taon, makurol for yung naong, giluspad na.
2: Sa suga siguro na katrupang alan.
1: Sa suga
2: dagway no. Mura na mag kuan kanang santon santon gold coffee mix mo hapulo.
1: Ano ang resulta sa nakagluta?
2: Di ana.
1: Nakainom man ta og kanang santon plus coffee mix.
2: Sa gulan daw nato kuan kanang
1: santon gold coffee mix.
2: Kay para na kay gluta tayon plus na pa jud kay kining kuan kining collagen.
1: Collagen. Unya makuha ni maka glow sa imong skin. Mo na nga gasinaw yun ni ato ang agtang ani katun kanonay
2: kanon kan ba kanang murag
1: ba sinawang gani agtang
2: murag bagong luto lutong na lutong ha
1: tawag kana babuyon
2: mantikaon
1: mantikaon man
2: Na welcome dini karon mga katropa sa atong panag-uban sa programang Bullseye.
1: Bullseye. Like mo og pag-share o pag-follow sa to ang Facebook page mga katropa, ang XFM Katropa Digital, para magkita ay ning ato ang mga guwapohon diri sa to ang panaglawid sa kanginan. Ug amo na minaw sab sa 89.1 na mga katropa sa dial sa to ang FM band. Sa maglangan mga katropa, ato ang sayro na mga headlines sa karong mga orasa. Ano nga tagal pagtagal karong oras sa mga pizza, o sa pizza karon na?
2: Pizza 18 na.
1: Uy, pagkapasok.
2: Pizza 18 sa bulan sa Agosto, tuig 2026.
1: Yan. So atong paminuan mga katropa, atong mga naguna ng mga balita karon.
2: Dini karon. Sa atong mga balitang lokal mga katropa, ang atong hatagan og pagtagad sa mga panghitabo sulod sa milabay nga minoras. Napulo ka mga Chinese ug upat ka mga Pilipino giaristo man ni sa Davao Steel Manufacturing Plant pasakaan og kasong kalapasan sa Philippine National Nuclear Energy Safety Act.
1: Ano na din nuclear power plant sure na gitukod na diyan mga katropang bricks.
2: Sinakura man to murag kada mga putyong-putyong bang mga sinako katropang alan ang ato nakita dito. Pero klaruhan ba nato to kung kuan ba gito kanang uranium ba gito no katong giingon nila sa NBI o
1: asa pos lagi kan ana
2: paoxy asa pos lagi kan ani nining maong mga materials parang kay naramo ko ni sa base sa mga pagtuon kining uranium nara na sa yuta makuha ra na pilit ra na sa yuta katupang alan
1: daghan sa oriental o kanang giuro o diri sa may kuan day diri sa may occidental banda. Nagana dia og kanang mga nickel dia ang dapita. So kung gold ore ka diri sa di oro ka og sa gining oriental.
2: Tanaw na to kung si science ani no katropang alan. At ang ininyo unsay hinungdan og unsay mga posibilidad ng hinungdan. Ngano nga gipasarado sa NBI og paoxy.
1: Abi kumag kanang paoxy kaso na sila nga substandard ang ilang mga bakal.
2: Kuan di ay kining Nuclear Energy Safety Act di ay?
1: Kaya may laing motuhop ko dito sa ilahang claim nga doon ay radiation. Active dito. Anyway, sige lang.
2: So, manay, tanaw na to na unya katropang alan ha. Samtang sa Pikas Gabahin, Balay Kalinan Housing Project Tukuron alang sa mga Dabawin nyo lamang, mga LGU Dabaw o Gadisud, mag-uban alang sa pabalato nga disinting pabalay ngadto sa mga renters o homeless. So kini maayo na ni katumangan na ni Moyo og kuan siguro
1: na ni Moyo kana Fort Pod gamay.
2: Makabayo-bayo
1: pud ang gobyerno nga dili jud tanan tibuok libre.
2: Renters man hinoon ni homeless renters lang wa gini siya ikaw galing nga balay nang renta raman. So
1: dagang homeless diha nga naay mga balay diri sa may ilalom sa bangkeruhan.
2: Oh, 630 ni ka mga kuan ha. Ka pamilya ang pwede makater aning naisgutan
1: nga. Kato siguro ni mga number 1 din ka tropang bricks katong pang demolish sila. Katong daghan man tag backlogs diri gud no. Wala pa na
2: labi na tong diri dapita sa may kuan in town na luoy kay to ka tropang alan katong mga gipang demolish diri dapita sa Atmang's Coca-Cola. Kaniadto makit-an pa nako na sila sa kaniadto katropang alan nga medyo murag tawhay kay ilang dagway. Taod-taod ni kalit lang kamugot kay giguba na day ilang balay.
1: Sa likod no daghang kay dihang mga namuyo diha.
2: Magiagihan pa nako na sa unang dilsor nya moagi ani kog Dabaw sa kay ko atong Hilux bitaw nga murag bas nga gamay.
1: Hilux man to sa una.
2: Hilux.
1: Hilux.
2: Hilux
1: pati ilahan ni kuanay. Kisa nang tagian ng Hilux sa una?
2: Kwan, kaning ka-English.
1: Ka-English, no? Biyahe na Dilsur, biyahe po na sa Tutumas.
2: Padulong ginas Dabo del Norte kanya ito.
1: Butangan din nag-extension nga kahoy.
2: Tangan din, kahoy nga ba, di ba gin mabali, no? Bisag tulog
1: ka buk. Ba, gahi kayo.
2: Bisag tulog ka buk mo ang kas, di gin mabali, balik una tong kahoya lagi.
1: Tingala ka. Kasya pa, puno naman, naaman tayo extension.
2: At look, yung mga dispatcher ato, kaya basig bunalas konduktor, kaya
1: patigay ato. Mamatoy panabla.
2: Samtang sa Bicas Gabahin, dinikaroon sa itong mga balitang regional, MILF o UPAPRU or Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, nagdasig karon sa laom nga imbisigasyon human sa ambush ngadto ni Barm Chief Makakuwa.
1: Grabe no, palamigin na ninyo kay
2: palamigin na ninyo taman kay imposible kay guwa na kay balon ng mga taga Maguindanao kinsa to nag-ambush ay kay balaan mga ninyo
1: komisyon ilahan na gidaw na sa no? Pinusilan palang daan kay bawo na sila sa bangag palang daw daan sa balangan ni lubong dito kay wa kalapos balaan na dayon na ni pangani
2: ang grupo mo gusto mga armado dito katong pangalan murag bala na rin nila labi pa nga kining si makakuha si Barm interim chief makakuha kuan ini kaning kining MILF commander so kay balugi sa kinsa ning mga grupuhan eh mga splitter ba ni sila sa MILF
1: kun sa ba kuan yun na positioning gud ang kuan ang laban din eh.
2: Pero mas maayo katupang alan nga doon ay negosasyon.
1: Ayan.
2: Oh. Ay, nagplasta na ni karon ang kuan Maghindanao og kini bang Barm og gobyerno. Gitagaan, gitubag na ni sa gobyerno sa Pilipinas. Ipaningkamutan na ni tapos sa karon inyuhan na pong kuanon, inyuhan na pong gubuton. Di man siguro ni husto.
1: So na lang tong nganhara ba si Marcos, nganhara po na si Ricto, nganhara po ni si kisa tong ato si adering kwan
2: si George sa George
1: si George oh, si George saan ha diya
2: ato si George
1: nagdali-dali guli
2: okay
1: mo nagpanglingi
2: pero napagula sa statement katro pangalan nga ikaw na daw ihinto nyo na ang bangayan
1: yan tama man na tama na panawagan na
2: kaya delikado dili mo ni pinaka kwan ba kanabang istorya o sugilanon sa Barm katro pangalan ang first sa eleksyon diya dapita sa Barm para sa kinibang parliamentary election.
1: Magpanglingi ka, gubot kayo.
2: Sa dugang pangbahin din karon sa tuang balita di ra LPA sa gawas sa PAR nagdala kini og localized thunderstorm sa Davao City gubang dapit sa Mindanao. So buti pa sabot ani katrupang alan nga ulan-ulan nung takagabi naglaglaag mi sa kuang BB boy. Dito sa kinibang usa ka mall. Paggawas na mo gaulan para pag-abot na mo sa muang lugar kato pangalan, purting malaha. So, muna siya ay localized thunderstorm. Kanabang ulan sa downtown, pero pag-abot sa inyo ha, purting ugaha.
1: Pariyago ito nagbaha, Godring. O may ulan, nagbaha na noon. Dito sa may Talumo proper, di ba? Sa
2: Talumo. Taal. Sa Talumo, muragbika ang kalsada. Muragbika sa Kagahi. Samtang dito na isbukid, purti din kusuga sa ulan dito.
1: Kusuga sa ulan.
2: Maunang gibaha din na pita. Sus, galit na galit talaga si Vince sa, si Vince Diso noon.
1: Oo, pati si Abante, galit na galit din. Inaanap ngayon si Sarah. Sige.
2: Sa dugang bahin, Diara, uminto na usab sa presyo sa gasolina.
1: Garay.
2: Ipatuman karong adlawa. Pagsaka sa presyo sa lana. Lauman nga antuso na po sa mga driver o motorista karong adlaw.
1: Grabe, no?
2: Uminto sa gasolina katrupang alan kay maumani imuhang tubil. 2 pesos o 49 centavos.
1: Namula pula na rabat to pagsaka na ko diri.
2: Samtang ang diesel, 3 pesos o 84 centavos.
1: Nako.
2: Yilo-yilo na po yun ang kwan. Samtang kerosene, 5 pesos and 1 centavo.
1: Nako.
2: Sa matag litro ha, tungod sa kuno, naglihok na po ang global market. Ako nabalita sa ulungan ni Katrupang Alan katong balita kaganinang international nga nag-challenge na po kining mga
1: na magkapatay lagi ng Amerikano.
2: Ang Iranian na government.
1: Katong sundalong Amerikano ha?
2: Katong mga sundalong Amerikano niya. Ang gamito nila mga babae, uy, terrorism naman ng ilang style.
1: Kayo, kay armasan nila ang mga babae niya, tapos wilduan.
2: Basta makapatay laga Amerikans. Yung
1: kay well-trained man yung mga sundalo sa Amerika niya, civilian man yung ilang gipang armasan. Marabag ka na ganing, pag na mo dool sa inyo atin ang mga Amerikano, patya ninyo.
2: Marabag, kuan ba, kanang marabag ginapakita na nila karon ang ilang ideolohiya sa kuan bitaw katropang alam.
1: Gawas na yun nga, muna yung nagabuhi ano yung mga terorista.
2: ISIS man ang strategy katropang alam nga, pag maanha ganin yung mga kuan mga tawhana ni kini mga mauni mga dagwaya.
1: Muna ang klase ng mentalidad sa ISIS.
2: Lungguin yung liog.
1: Okay, naglaban ta sa tuang nasod.
2: Dili po nita siguro yung nanini ko kay bisan pag kita katupang alam may naamte kadugo ng mga Muslim.
1: Dili po po sila tanan yung unana po.
2: Atong kagikan dagway, kagikan na ito katupang alam is kuan man, Muslim man, no? Mga kwanta, panahon ta ni...
1: Kwanta, isog-isog na po itong tausog.
2: Isog na po itong tausog, no? Pero tausog na ba ito ko ang lulo?
1: Isog, no?
2: Pero talawan malagi ko.
1: Kwanta, nahog naman ka sa tausag.
2: Sa pikas gabahin, kanhing disbursing officer sa Office of the Vice President Gina Acosta gideklara nga sa Senado isip usa ka hostile witness. Mm-hmm. Judge Senator Judge Erwin Tolfo mi alma.
3: Nako.
2: Ah, grabe, taas lagi sensuang lagi kagahapon ka trupang alan muraga. Muraga kwan murag tigpilo o gahabol sa hotel.
3: Si Judge Tolfo gikapoy na minaw. Una nga ni alma siya kay lagi. Lahi man ni nga Acosta ning nagatubang dito sa ilan ni Luistro sa Kongreso.
2: Tubag man to, matubag man to.
3: Nya diri. Kwan man kana ganing cleverman.
2: Di na makasabot. Di na makasabot og Tagalog, di na makasabot og English. Pero kana katrupang Alan, mapugos ba niya nila? Ang Senado mismo, may nagdeklara sa ilang witness nga, kuan, kinibang hostile witness.
3: Hostile witness.
2: So, di giniingon nga, di nila pwedeng mapugos, no? Although, hostile ni siya, ingnon siya karon murabag, daug-daugon sa mga judges nga, oops, istorya ka dihag Tagalog, istorya ka dihag Pilipino, istorya ka dihag English.
3: Unya, ako kay hostile man ko, ayaw mo pagbuot na ko.
2: Tapos niya, witness as in, witness gisa ka trupang Alan.
3: Oo,
2: pag maingon tag witness,
3: first hand man siya.
2: Basta nga, doon ay pangutan na, mutubag lang, o at least sa, kung saan,
3: ang importante niya, nga siya ay impormasyon, nagtitubag siya dito, kung sa'yo gipangutan niya, sigun siya ang nibalaan. Mura mo na eh, gusto nga dapat paminaw niyo din na. Ay, sige, pangita niya ka na ganyan. Unsang lingwahe, unsang dialect na niya. Gamiton niya, no?
2: Ato, nakita din ka trupang Alan, no? Dili ni problema sa witness nga nung istorya sa Cebuano o unsa ba nga pinulungan ang iyang ginadala dito, no? Total, kana, puros na, kuan, lingwahe sa Pilipinas. Problema na nakaroon sa Senado, sa kinibang Senate Court o kinibang Impeachment Court, unsaan nila karon nga makasabot ni sila?
3: Arang-arang lang si Chief Escudero, kasabot ni si Bisaya, no?
2: Sabot-sabot ni si Ginagmayng Bisaya.
3: Oh.
2: Alang-alang man lang, katrupang alang, kung mag-hire sila dito ganang Iraqi. Para nga i-explain dito sa mga Pilipino ang Irania o Iraqis nga pinulungan.
3: Problema na ninyo Arabo. Mga Tagalog, hindi mo kibaw ang Bisaya, kaya kami mga Tagalog.
2: Kami na mga Tagalog, kasabot mo mga Tagalog. Pero ginagmay lang.
3: Ginagmay
2: lang. So, mauna karoon ang ato mga balita, mga katrupang inyo na bati, din karoon sa ito panaguban sa programang
0: Bullseye! Bullseye! Bullseye!
3: Dugang pa mga balita, ato ang hatagan o pagtagad mga katropa. Ato ang delegatan o ambakan ang ato ang mga patrollers karoon nga mga orasa. Orasa sa ito ang mga ratsada karoon sa mga pagpaminaw, sa mga pangitabo, kasikas nga ito sa palibot mga katropa. Labi na din sa ito ang palibot rin sa PRO 11. Ang PRO 11 nagpahimang no kuno sa publiko may kalabutan kini sa bugat nga silot kung mulambigit kini sa illegal nga sugal na napuning illegal nga sugal lagi ba no unya mga katropa
2: asa kisa nagsulti katropang Alan
3: kining PRO 11 kisa man atong direktor sa PRO 11 di ka
2: sir tarungay ra gud tag istorya sir unsa man ni kana tininunood ni o padugang sa posta ni
3: di kuan siya mura na may nalimutan na kasi kayo eh
2: dili mga punto katrupang Alan di kay nako masabtan dividendo
3: dividendo ngayon nalimutan niyo na kami akala niyo lang yun ha anong gagawin natin dito di mag-operation na naman tayo
2: gamit ang mga kaila katrupang Alan nga nag-operate ani ba nga sila mismo dunay mga istorya pero
3: anyway
2: bigo mo na to inamigo ra mo ni sa to mga pulis inamigo maguni nga. Sige na sir, okay.
3: Pamarayag naman na ila ha?
2: Pamarayag man na. Total, gigamit man kanyo na sa inyong operasyon, di man na kagalingin yung bulsa.
3: Namang kamoy nga ni graduate na din ang inyong mga anak.
2: Pero gawas lang kung naghimo mo kanang gagmay pamilya, doon na po may gagmay mga anak, sala na ninyo.
3: Sala na ninyo na ng problema.
2: Wala na may labot, di ha?
3: Wala may patatay pake, di ha? PRO 11, mga katropa, nagpahimang no karon sa publiko. May kalabutan sa bugat ko na matod pa nga silot kung mulambigit kini sa illegal nga sugal. Ato ang delegatan ang detalye manukad ni katropa ng Marvin Ibano.
0: Live report.
4: Subling nagpahimang no ang Police Regional Office 11, PRO 11, kato sa publiko. Nga hugot ang kampanya sa kapulisan sa pagpatuman ni ining Republic Act 9287 o an act increasing the penalties for illegal number games na nagamit daw sab sa certain provisions sa Presidential Decree number 1602 uga uban pa nga mga purposes. Kini nga balaod nagapahampang kung mas bugat nga silot ngadto sa mga individual o mga grupo nga nalambigit sa bisan unsang matang sa illegal nga sugal sama na lamang sa dili muubos sa 6 katuig ngadto sa 8 katuig nga pagkapriso o uban pa nga mga multa. Giyawag sa kapulisan ang publiko nga likayan ang pag-apil niini nga mga aktibidad ug gilayong isumbong sa pinakadulong estasyon sa kapulisan ang ikadudahang mga aktibidad susama niini aron dali kini nga maaksyonan. Hinuon taliwala niini mao nga panghimangno sa tibuok Davao Region na sigon sa Police Regional Office 11 gikan Agosto 15 hangtod sa Agosto 16 sa usa ka adlaw 24 oras nga operasyon limitado lamang or dili nga nakadagan ilang mga na aresto kung asa adunay upat lamang ka individual hinon ang ilang mga nadakpan gumikan ng ining illegal kasugal samtang nasayran usab sa Davao City sa tibuok operasyon tibuok semana nga operasyon sa Davao City Police Office ining milabay nga semana gikan Agosto 9 hangtod Agosto 15 22 ka mga sugarol ang nadakpan sa ato ang mga kapulisan subay sab kana silang pagpatuman sa core focus directives kung asa nagapakita lamang kini nga walay undan ang operasyon sa mga kapulisan sa pakigbato niining or subay sa kampanya bato ka kriminalidad. Katro pa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
0: Live report.
3: Dika salamat inimo katropang Marvin Ibano, si katropang Jun Marata, katropang Bricks no. Mm. Dunay muni siya nasagapod ang ato ang gitawag na Bye Basta reporter.
2: Dunay okay, dunay 40 news nga gikan sa prisuhan, nibalik na po sa prisuhan.
3: Ganahan gyud.
2: Oh, ginahan yung ka sa prisuhan ha. Dakpon pa bitaw sa mga pulis. Balik yun siya. Aton siren karon kinadibog ang detalye sa report niya karon si katropang Jun Marata. Katropang Jun Marata, good morning. Please come in.
0: Live report.
5: Yes, katropang Briggs o katropang Alan, balik na usap kini sa prisuhan, kini na iskutan nga suspect sa doon. Din bago pa lamang ni Anto Pangmiaging Bulan, nakagawas kini na iskutan nga suspect, pinagi usap sa kaso nga karnaping o robbery o sumalapan, nadakpan usap kini kagahapong adlaw, pinagi usap sa gikasa nga bypass operation sa atong mga kapulisan sakop kini sa turil ni atong dakbayan sa Davao. Dito kini mismo may puro kalayaan dalyaw turil ni atong dakbayan sa Davao, bandag alas 3:23 antak na sa kahaponon. Nadakpan kini usa ka Renante Albutra alias Buyet og 40 anyos kini walay trabaho ang iyang trabaho sa bayan sel og lumlupyo kini sa may parba agdaw ning atong dakbayan sa Davao. Din sumala pa ang migamit ang ato ang mga kapulisan og 8,000 ka pesos 8,000 nga budol money samtang isa ka genuine nga 500 ka pesos mausay pagtulol ini nga isgutan nga suspek sa usa ka dako nga sasi sa gikatuhoan nga syabo samtang gipakapinan pag kini og kalibring 38 nga pistola. Inunggan kini nga isgutan nga suspek ang magatugan kini sa kaso duha ka kaso ang kasong 105 Republic pagisupak sa 10591 o ang kasong pagisupak sa Republic Act 9165 con comprehensive dangerous drug act of 2000 to. Sa pikas bahin ka tropang Alan o ka tropang Bricks din ang usa ka babae nga usa ka Glyza Lanutan ang mireklamo kini sa atong kapulisan din matud pa niya nga nangumpra lamang kini siya sa iha nga tindahan diha sa usa ka dako nga supermarket diha sa may Saavedra Street trailing atong dakbayan sa Davao apan sa diha nga migawas kini iya lang gibili na makadiyot ang iyang karton nga dunay sulod nga kinumpra apan paglingi niya sa kalit lang nawala o gani matud pa gusto unta niya nga ipa open ang CCTV sa usa ka tindahan apan matud pa wala daw mag-function ang isgutan nga CCTV. Hinungdan igo na lang intawon kini siya nagpablate din 1,700 ka pesos ang iyang kinumpra nga sa kalit lang na hanaw. Ang kasamtangan nga problema ni atiman usa mga ato mga kapulisan karon sa pag-imbestiga sa niusgutang kaso. Katropa mo sa balita, katropang Jun Marata, XFM News.
0: Live report.
3: Salamat mga katropa nga Jun Marata. Ato nga ambakan mga katropa ang lain pa nga mga balita gikan sa to ang mga regional network patroller nato katropang Bricks.
2: Okay, itong panglantawon karon kini ato ang mga reports gikan sa to mga kaubanan. Atong lantawon usa karon ug una kining report gikan sa may XFM Bukidnon. Dayon sa ka mag-uma gitigba sa iyang ulo, suspek voluntaryong nitahan sa iyang kaugalingon ngadto sa kapulisan. Atong gina-siren karon ang kinadibuhang detalye sa report niya karon si Katropang Jao Pagutayaw. Katropang Jao Pagutayaw, good morning. Please come in.
0: XFM Report.
6: Nakayago magsamad sa ulo ang usa ka mag-uuma human kini gitigbas sa Purok 4, Barangay Silipon, Libuna Pukidnon, pasado alas 12 sa udto, miadtong Sabado, Agosto 15, 2026. Ang biktima nailang si alias Lando, 40 anyos, tagiya sa usa ka umahan sa maong barangay, samtang ang suspect nailang si alias Berto, 41 anyos. Base sa report, samtang nagputulog sanga sa kape, ang biktima temporaryo niyang gibilin ang mga pinutol nga sanga sa agianan aron maniudto sa balay sa usa ka alias Leo. Pag-agi sa suspect sakay sa iyang motorsiklo paingon sa iyang umahan aron pa kanon ang iyang kabaw hapit matod pa kini na disgrasya tungod sa mga sanga nga nakabalda sa agianan. Tungod sa kapungot gipangita sa suspect ang biktima ug didto nagkalalis ang duha. Human niadto nibiya ang suspect apan ibalik sa lugar nga dunay dalang sundang ug gitigbas ang biktima sa walang bahin sa iyang ulo. Human sa insidente ang suspect voluntaryong mitahan sa mga ni-responding mga pulis ug kasamtangan kining gibalnog sa lockup cell sa Libuna na Municipal Police Station. Mga katropa, runti na mga itong pananaw, kailangan nato tumaron ang gigama sa Yasto Health Incorporated nga food supplement gananay lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makapatinaw sa itong mga pananaw. Tumaron na sa Vision X Plus Softgel Capsule. Alang sa nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas, nanuka, Drisa XFM Bukidnon, kininyong katropang si Jao Pagotayaw, XFM News.
7: XFM Report.
3: Gikan sa XFM Bukidnon, atong abakan ang XFM Jensan, dunay lucky mga katropa, ha? Lalaki samdan kini human gipusil sa wala mailhi nga suspect. Nako, sudani maglakaw kanyo, pusilon kanyo, wag hibaw kinsa namusil ug nganong gipusil ka. Ang detalye manok ni Chris Ligaspe sa XFM Jensan.
7: XFM Report.
8: Nagpadayon ang Macro Police Station sa masusing pagpangalap ug dugang impormasyon kalabutan sa pagpamusil sa 44 anyos nga biktima nga nahitabo sa Purok Sais New Society Barangay Pupong ning Dakbayan Senador Santos ning nakalabayng alas 11:30 ang taknas gabi. Gila ang biktima nga si alias Filmar nga residente sa Purok Baganga sa susamang barangay nga samtang ana ang biktima sa sulod sa panimalay sa gituwang uyab niini. Adunay usa ka lalaki nga nakasulob og itom nga long sleeves ang misulod dayon nagpabuto og pusil makadaghang higayon dayon dali nga misibat sakay sa motorsiklo padulong sa wala masayang direksyon. Apan sa pagsusi na siren nga nakaangkon og walo ka sa Marvino silan ang biktima sa naglahing party sa iyang lawas apil sa ulo. Human sa insidente gidala ang biktima sa Dr. George Royaca Hospital alang sa medikasyon. Gikabutyag sa pamilya nga ginudahan nila nga barkada nga misundo sa nasangpit gikan Purok Baganga padulong sa nahitabuan kundi in posibleng away o panaglalis ang gituhuang motibo sa krimen. Sa pagkakaroon, padayon pa ang investigasyon sa kapulisan aron matino ang motibo o responsable sa pagpamusil samtang ana-ana sa mayong kondisyon sa ospital ang biktima. Aron magpabiling healthy, karon ay magtuwaro Santon Vitamin C. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Ligaspi, XFM News.
7: XFM Report.
3: Salamat niyo mga katropang Chris Ligaspe from XFM Jensan. Dito sa itong mga news trends sa mga katropa. Day 16, kagahapon, no? Day 16 sa impeachment trial. Isa sa mga highlight dito mga katropa ang pag-declare ng hostile witness kini si Gina Acosta. Panahimo nga highlight sa diyang gusto niya mag- litok o kanang bisaya sago lang di man ingon o ganang wa siya kasabot anig Tagalog mga tropa o kanang English.

0: ng plano. Saan dyan?
1: Sa approve.
0: Approve by. Showing on screen, approved by Sara Z. Duterte, Vice President, Agency Head, Department Secretary, LCE.
2: With the indulgence of Attorney Ligutan, what is the pleasure of Senator Judge Erwin Tulfo?
3: Mr. President, I have here the transcript of the hearing in Congress. Hindi ko po maintindihan bakit parang dito hirap na hirap po siya mag-Tagalog when in fact sa Congress po noong November, Tagalog naman po ang sagot niya. Ang tanong po sa kanya ni Congressman Luistro, payment of incentive 11 po. Would you know whether this amounts would total 120 exactly? Yes, ma'am. Gitotal ko po yan, ma'am. 120 million po. It's all puro Tagalog, Mr. President. Well, what is this? I mean, mabuti po sana pati yung discretionary and she's a government official, she doesn't know what discretionary means is. I mean, what it means? Dito po, puro sumasagot naman po siya. English, Tagalog. Yes po. Are you aware? Opo. O may authority, special disbursing officer. Kasi po, wala akong alam kung paano po i-implement ang mga confidential. Mr. President, tama na po itong panluloko sa atin. Please, Mr. President, compel this witness to talk in Tagalog. Kahit po yung mga Bisaya po nakaintindi ng Tagalog, nakakasalita ng Tagalog, ano tayo sa ibang bansa? Ano tayo, mga Hapon, mga Chinese? I know, Ms. Witness, you can understand. You can understand Tagalog. You can speak Tagalog. Dahil nandito po ito. Ilang pahina po ito. Tagalog po yung sagot po ninyo. English po, sumasagot kayo. Tinatanong kayo ng English, sumasagot po kayo. Bakit ngayon parang hirap na hirap? Kailangan i-translate sa Tagalog, sa Bisaya. Sagot, Tagalog, Bisaya, Tagalog, Bisaya. E abutin mo tayo ng isang taon dito, Mr. President. Dito po siya. Alam nga ba naman, lulukuhin tayo ng nagtatranscribe po nito. Sagot po yan. Kasi po, nagbabasi lang po ako sa ibinigay ni Sir La Chica ng mga ibinalik niya sa akin. Ms. Acosta, kindly answer the question. Piatos po ang sinabi ko, ma'am, na apelido.
4: Ayun, so, may duha ka punto rin ito ang nakuha niya kay Rafi Tulfo, katrupang Bricks. No? Ngunit isambong ka siya kay Langanan kasi ako mag-translate ko ka ng Bisaya. Ang ilan ako dito ma-gets ni Rafi Tulfo kay nag-ingon siya dito mga katropa, ang butong napansin ninyo, nag-ingon siya panluloko. So sa ako mga katropa, no, muraga unnecessary nang magamit kag word nga panluloko, gumikan kay ang pangutan nato din ha, supak ba sa rules din na karon sa impeachment trial ang magamit kasi mga galingon nga pinulungan. So whether or not bawal ba ni magbisaya ka or panluloko lang ba kung imutawagon kini ang agihimo karon ni Gina. So actually, wala man din nagiprohibit dito katropang Bricks.
5: Actually katropang Alan, no, sa before ta mo go diha karon sa imong kuan ba sa pag ginagmay analyze, no. Actually daghan kay ning mga vocabulary ni si kuan, vocabulary words ni si Senator Tulfo, Senator Erwin Tulfo. Una, ang pinaka the best gyud niya nga vocabulario katong bend the law. Diba?
4: Kana.
5: Bend the law. Karon na pod panluloko. Now, kung ato lang taon gud katropang Alan, no. Kini bang term niya karon nga panluloko, no. A hostile witness, pwede ba ning ma-compil, no, nga mo kumbaga mapugos na to, no, nga paistoryahon og Tagalog. No? Now, ang Senado pwede makaregulate. Pwede makaregulate siya. Pero dili mapugos ang usa ka witness nga maistoryahon pinulungan nga dili niya masabtan. Yeah, yeah. Kaya malibad ni si ano? Waman ni malibad ni si Gina.
4: Ang ihalaman
5: na protecting Gina Acosta katropang Alan, but ato nakita din ni karon ang kinibitawng plaster bitaw pa. Unsay nahitabuan ni dapat ba nato ning kasab-an kining si Gina Acosta gumikan kay nagbinisaya siya ngadto sa impeachment court.
6: Number one din na, wala man po nila gi

0: supak from the start, no? Isa pa, wala man po'y rules nga nagabawal. No? So, ang iya lamang kay langanan siya, siguro gusto siya ganing mataas-taas pa o madali ning impeachment trial ni. Pero ako, okay man tong pagbara ni Juan, ni Tolfo, kung ugaling, doon na siya pagduda. Pero kanang magamit ka, necessary word nga, panluloko ito. Murag conclusive na muna sa ako katropang BRICS. Nag-conclude na siya ba?
1: Di na husto ba? May lang gani kay butan na po kayo ni si kining atuang presiding judge.
0: Wala na lang yagi patulan to.
1: Kay og siguro buhi pa lang to, di purya hisgot lang, no? Purya hisgot ha. si Senator Senator Judge Miriam Defensor. Basig mulupad ning naay pako ning ano, gabel.
0: Nag-reincarnate na si Juan karon, si Defensor. Ni reincarnate siya ngadto kang Robin Padilla.
1: Kuyo kay mga pangutana si Senator Robin Padilla. Kita nyo ba doon sa ano? Doon sa Bicol.
0: Grabe ang reincarnation ba?
1: Nakapunta ka ba sa Bicol? Nakapunta ka sa Mindanao, sa Maguindanao?
0: Gigamitan niya ako ng inverted pyramid. Isalod gani ka?
1: Sumoy siya dito. Sumoy sa ilalom na murag na imbudo ba?
0: Anyway, ito na balikan mga katropa, no? Kaya pati mga gusto nga iapas sa sumpay magkalabutan ini. Makajut naman, una kita mag-ato sa gini, ato lang yung wave ng isa na ito ka news trend, no? Kining huhungihong manggod katropang BRICS ba? Nga makig-dialogo si VP Inday Kunamato
1: pagka-PBBM. Kana.
0: Wala man ko nagkikumpirma sa Malacanang, pero naigisumpay siya at declare. Ingon siya nga, abli matod pa always ang Malacanang sa bisan unsa nga matang sa pakigsabot.
1: Sa bagay katropang Alan, no? Katropang Alan, migula ni nga istorya. Gumikan siguro kay dunay source.
0: Nice source.
1: Ang nagpagula ni usa ka media man eh.
0: Diba na magkaanan? Mga manlugitay diha.
1: Kay kani nabi ni competition ba ini sa mga informations, no? Kinsa to makakuha ug unani nga mga istorya,
0: mas kailangan na kay source ito sa sulod eh.
1: Masundan ka. Now, posibilidad nga dunay mga ingunani nga
0: mga negotiating panel.
1: Kinsa nagpropose niya ni hunungan siguro na ninyo kay murag ang unit team karon, murag unit thief na ang tawag, no?
0: Isa pa kamura may nakasinabot sa sugod, no? Nya tapos nagkatawa sa inyo ng kalabar niyo diha nga mga Reds.
1: Tama na siguro kay murag nisakay na sa balon ang kuan, nisakay na sa balon og nisakay nagbangka ang pingklawan nga inyong kontra. Kung galing tinuotong previous na mga istorya na bangayan lang daw ni sa mga talunan.
0: So ang ako diyan, okay man siguro pod kong mahitabo na. Kay dako na kay gasto in town nga to ang nasod, no. Nagkasalimuang patagas ta mangutang, pero murag wa lang ta mo gasto 25 million a day. I-multiply daw na nimo nang 25 million times 16 na nagkaroon ka adlaw.
1: Pero doon ay mga sensitibo diha karon nga mga isyu manggod ko tropang Alan, no. Naghisgot ni may kalamigitan sa imong garbo. Garbo sa katao. Ikaw magluhod sa imo ang presidente o mga ipasaylo nga sorry kay napapriso nako imong amahan. I'm talking about Vice President Sara Duterte, wherein ang iyang amahan nga kanhing presidente gipabilanggo or gikidnap sa ilang termino o gidala dito sa the Netherlands, no, sa Hague, the Netherlands. Pasaylo ni mo? Kana kung ipatigbabaw nimo ang garbo, murag dili mo ni mo mapasayloon. But sa ngalan sa serbisyo publiko nga to sa mga katawan, basig pwede mapasaylo ka tropang Alan. No, og makalimtan ning tanan, pangitaan na lang karon og mga pamaagi unsaon nga maresolba ang problemang nahiuna.
0: I stand corrected ito odha kay Rafi Tolfo ri akong nabutang din na, no. Sa pareha mo di mga Tolfo, di ba? No? Si Erwin Tolfo na kung si Bendalo.
1: Erna, win pa.
0: Er niya, win. Bendalo. Salamat sa ito ang Migo Dri. Sa kanina ganing ito ang kumago, ganito ito na ang katuto kay Rafi. Kay Chief Buiram. Anyway, mga katropa, no? Ato aning adalikatan, puhon-puhon mga katropa sa ito pang dugang mga pasumpay din. Kung doon na may mga hohong-ihong na makikdialogo si VP Inday kang BBBM, siguro ang mga kuan nila, mga subordinates nila, gusto nga magkasinabot na nataan eh, kaya para at least man lamang ma-okay na ta, no? problema na kayong malingin eh. So anyway, pero mga
1: ang reaction lang ani karong katropangalan no. Doon na ni mga possible nga mga political reactions eh. Katong mga allied sa Marcos o allied ni Vice President Sara Duterte, if ever kung tinuod no, kung sa ilang mga reaction ani kay posibilidad suko ni. Labi na kato mga political group nga grabe ka kwan muragi kugay sa nagbaga nga kalayo katropang ala sa kalugot sa kapungot bago nga to sa presidente. Ya karon mukalit lang og bubuan og ice katropang ala bukal gini.
0: Pero kanang maingon ang Malacañang wala man pero able man. Able sa buti pasabutan ni buhatan na ninyo.
1: Imaila na to na katropang ala kung gani ang ato ang spokesperson nga vlogger. Mulaylo na gani na katropang alan og atake sa vice presidente muraga may kamaturan
0: kana.
1: Ibalan man ni kay wa may laing litok ani sa ihang kwan
0: puro
1: sa press briefing sige mag-atake sa vice presidente
0: labi na karon
1: lagan nga... ka nga pagka vice presidente So sa tinuod lang katropang alan no
0: akong duda ani katropang breaks na gihimo na nila kay lagi para dili may isgutan ning baha
2: pinoa
1: posible posible pero delikado ang kato mga friends sa friends before ni President Duterte nga nakipag-friend ni Marcos.
0: Yeah.
1: Base niya nga malubog sila karon ang malubog sa kanal sa baha dito sa Manila.
0: Ako. Anyway, balik ka na to ni mga tropa ha. Pwede mo sa pag-like, pag-share, pag-follow kay mag-break muna tayo. And unya na po no, napaday gusto nga issue karon mga katropa itong ipabuhagay. Unsabay, atangan nila katropa nga breaks, no?
1: Gawas aning... Karoon sa itong mga isikutan ng katropang alan, nakoy gamay nga muraga, dili siguro ni expose alang sa inyo, but doon ay ginalantaw na ito, diri karoon nga political nga motive. Diri karoon sa pag pasarado, paggukod, no? Nianing Usaka, Davao, Steel ano corporation
0: katong sa Mighty Steel
1: Mighty Steel corporation now tungod kay ang usa sa mga nanag-iya ani mga kaigsoonan naghingalan kini siya og Tony Yang
0: uy mao ba
1: unya kini si Tony Yang igsoon kuno ni sa kini bang former economic advisor ni former President Rodrigo Duterte nga si Michael Yang. Karon hayang sila.
0: Nahayang.
1: Nahayang kay gigukod man sila sa NBI o kining paoksi. Kini ang niya ato hatagan ng pagtagada mga kaigsoonan.
0: Interesting. Apasumpay na mga tropa, loyo sa pag-ilaw kung kinsa ni mga nagapaluyo unsa mga motibo may kalabutan ni dunay mga nagantos. Ang mga nagantos ani ang kini mga trabahante. Gidangop kagahapon ang mga trabahante sa Mighty Steel diya sa kining buhatan no sa konseho. Gi-refer sila sa City Hall dito kang Librado Muratan din siya karon no. Si Pamela no. Siya magud ang
1: si former councilor.
0: Former councilor no. May kalabot siya ta ang konsehal japon din na karon. Si Councilor Pamela ata. Sa comment siya committee on ano man siya. Human rights. Pero dili ni siya si Lia, lahi to si Lia. Si Connie Pamela ni karon. Pero prepare ra magnaong pod ni Ma'am Lia. Lahi po to si Angging. Si Angging.
1: Si Angela, si Angela Librado.
0: Ni Lia Librado karon si Pamela. Anyway, atong konektahan og hinabi mga katropa no ang usa sa mga trabahante kung makuha natong yang na ko'y number niya ato ni matawagan kung available ni siya karong orasa do na ray agreement ani mga katropa nga ma-interview nato siya kay luoy kay sila katropang bricks kay tinga tuition na rin sila mga bata unya nakalitan sila nga ingon ani unya wa ka pangandam ba unya tapos do na pa sila mga utang nag-interest pa so karon nga di biya ka ingon og wa kay trabaho karon ugma makatrabaho na rin dali sa tuwa sa Davao City dili ra ba dali no
1: tinon na nakahisgot ka ganina katropang alan og committee on human rights mo ni ato ang mo ni usa sa ato mga pangutana karon asa mo dangop kining mga biktima karon kining mga trabahante karon nga na biktima sa NBI or PAOCSI
0: kana
1: ato ni sila sa City Hall. Ato ba kanin sila sa sangguniang panlunsod? O ato sila sa Commission on Human Rights?
0: Kana kay murabag naghimo mo sa inyohang pagrunda din natin at yung manamin ninyo.
2: Pinoang!
0: Anyway, balik na taon-taon mga tropa, no? Man lamang sa mga reminders sa itong Master Control. Stand by mo ha! 4 na.
2: XFM. Kaklarit sana.
3: Exciting!
4: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
5: M2C Graphics Davao.
6: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
7: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigama sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
8: Sa balita o impormasyon, di ka mabiyan. Di ka mabiyan. XFM, katropa mo. XFM 89.1.
9: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Time check brought to you by.
10: Come on down to Ging's famous bibingka, where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
11: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page Ging Mat Forest og tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
2: XFM. XFM. Kaklarik sana.
3: Exciting!
12: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
13: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
14: Pia, Sakel, Humawan. Kaling akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga nga akong baba.
12: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
15: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
16: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
15: Ngano man?
16: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kuto.
15: Mali na nga kape ang imong giinom.
16: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
15: Premium D3 Coffee Mix.
17: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
18: Premium D3 Coffee Mix.
17: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
19: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
20: Mapibili sa mga butika. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
21: Available sa mga butika.
22: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
23: Epektibo
22: sa mga skin allergies at skin diseases.
23: Isang pahid lang
22: ng Santon Plus Herbal Oil.
23: Ang galang katikati.
22: Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo
23: magaan.
24: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
25: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ka problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, o nya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, o biligon pa yun kini.
24: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C,
26: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, at collagen, lakas, proteksyon, at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
27: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
28: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil

0: ug Golden Drug San Pedro.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: Kadayawan Facts and Trivia.
4: Kadayawan! Laing main highlight sa Kadayawan Festival mao ang indak-indak sa kadalanan o sa Kinika Street Dancing Competition, dungan sa colorful, unique ug extravagant festival costumes sa mga participants. Sama kini sa usa ka grand celebration sa kadalanan kung asa madunggan ang heart-pounding drum beats ug musika gikan sa nagkadaiyang bahin sa Mindanao.

0: Baliw tayo sa isa't isa. Kung balihon, we love each other.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Bullseye! Bullseye! Bullseye!
4: Bullseye! Bullseye!
5: Okay, balik na din mga katropa. Doon na kita ay 43 minutos na palabay sa ika last year sa buntag. Ito ginakulitog, mangod katropa nga Briggs, ha? Ang kining mighty steel workers nga nagatapok niya kagahapon dito ila ni Kuan. Gawas sa sanggunian panglungsod, no? Ginaog doon sila ni Libra, no? Pamela, Councilor Pamela Librado Morata, no? Kay nakuha na itong pangalan ni mga katropa kagahapon, adlawa. Dito, nakita na ito dito nga gitapok na po sila dito sa may San Pedro Square. Onya ang mga taga DSWD maoy nagatubang. So gipangkuha ilang mga listahan sa mga trabahante. So nakita nato dito nga murag matagad ni sila for the meantime sa DSWD wa tagabalog na abay ayuda, na abay madawat nila nga pangpalit og bugas, no? Kay kalit pugod ni nga wad ang trabaho. Unya katong mga naiberonon din na sa ilahang binulan, basig taplan sa muraga, imposible na po na pagkaon na yun ni ma-afford sa tuang mga taga DSWD. So, atong ginakulitog
6: din ka diha karon ang kining ginatapa, ginatawag na tupad na ayuda.
5: Tupad ayuda lang sa tagaron, ha. Kay lisod kayo si Ginalyn Arco de Amaro, tataod mga katropa, kay ginakulitog pa ang linya, no? Gloria Malala Apilo, good morning po Geralan Abais and Sir Briggs Flores, always listening Bullseye. Have a blessed day, taga-Bayugan eh. Good morning po niyo din, ha. And Ronnie Pasaplot, mayong buntag sa inyong tanan, mga katropa. Gikan diri sa Palawan, katropa mo. No? May taga-Palawan, sa tuwa diri mga... Ano sa tong linya? Okay, na sa tong linya karo mga katropa. Usan ni sa mga trabahante in town, no? Nga nangita ni sila og katarungan karon sa ilahapon nga situation. Kinadamay yun ni sa... Igo naman ni narabaho, no? Nelson Robilia. Ato ang may nabi karon na mga katropa. Na may buntag, Sir Wilson, welcome sa tuwa sa XFM Davao.
7: May buntag, good sir.
5: Ako si Alan Abais, kauban na to si katropang Briggs Flores. Unang-una, mangutan na ako, kumusta naman mo?
7: Mauwi ako, sir. Kaling ang trabaho, nalag po, may sikilor na lahat, sir. Mga yung tabang kang pangsilor, Councilor Galpuan, sir. Librado.
5: Si kuan siya, si Councilor Librado ang sa Human Rights and Labor. Unsa iyang saad diya sa inyo, ha? Unsa iyang gi-advise?
7: Di pasaligan mi, sir, nga gi-interview mi sa si DSWD kagahapon nga magpaabot lang yun sa mga kuan niya.
5: Naay pasalig nga unsa?
7: Mauhatag og ayuda gid ang gobyerno para sa mua.
5: Oo, so for the meantime, no, kay bigla man good, no, nga nawad-an mog trabaho. Pila ba inyo hang monthly? Monthly ba na o sinimana ng sa Mighty Steel?
7: Sinimana, sir.
5: Sinimana. So, wala mo nakabantay, inaning mahitabo, unya wala na hinun mo income karon.
7: Wala, gid may nagapangandam, sir.
5: So, mga pila gid mo, mga pila gid mo ang mga trabahador diya sulod sa Mighty Steel?
7: 300 plus, sir.
5: Uy, dagahan na rin, no? Grabe po, eh, no?
6: Ubay-ubay.
5: Oo. Pila na kakabulan diya or tuig na ba?
7: 9 years na yun, sir.
5: 9 years?
7: Opo, uy, sir.
5: Unya, kumusta naman ang imong health?
7: Mauro mag-iabong, sir. Nambog rin naman.
6: Yeah, nanambog pa hinon.
5: Nanambog pa rin noon.
6: Magatambog din ng uranium di ay.
5: Oo.
7: Oh. Magatambog siguro na, sir.
6: humba na oran, uranium, tinilaw na thorium.
5: So, sa imong tanaw, dili mo kumbinsido nga gigamit nga rason nga tungod kay Gironda because of the radioactive.
7: Adi gini magadawat na lang rason, sir.
5: Unsa may imuhang asa ka na-assign din na sa pag-gama jug ka o ka ng chemicals, mixing ba, unsa ba?
7: Around ko sa Aida, sir. Kaya sa pagkakaroon sila ko sa loading area, sir.
5: Ah, okay. Oo, sa loading ka. No? Sa imong naobserbahan diya, unsa ba, unsa paggamit anang para mo gawas na mahimong bakal din na, unsa mga galamitan yun na, mga kagamitan o riminta o kini mga sangkap?
7: Extra promo na, sir. Nihaluan o mangganis. Oro man ay ginasagol, sir.
5: Katong uranium ba ito yung tanawag ato?
6: Uranium, thorium, thorium 228, thorium 232, o radium 226. Unsa man ni nakita ninyo dito, gamit ni raw materials ni sa paghimo og bakal, sir?
7: Sa gara na na, sir, ganang mga materials, halimbawa, ng mga silika di, gikuha na siya sa mga paghimo sa pugon.
5: Uy.
7: Oo.
5: Para bang mainit, no?
6: Silika. Pero kaning nagagamit mo uranium tinuod?
7: Nawa, di ko ako anong sana uranium, sir.
6: So, buti ba sabot, wa mo nakahibalo kung doon na ba uranium, doon na ba thorium, doon na ba radium?
5: Sa sulod.
7: Oo, wala yun, sir.
6: So, unsa may gipaila-ila lang gani sa inyong boss, sa inyong kumpanya, katulang silika, unsa ba?
7: Di, sa nakita na mo, da, sir, mura yun ang mga gamit, di ha?
6: Naman
7: to'y pila na may katuig mawa balik-balik raman ang mga gamit niya.
6: Naman to'y mga pictures nga gipakita sa during sa raid, sir, no? Doon ay mga sinako dito nga allegedly makuno to ang ginasudlan sa kinibang ginatawag nila uranium 238, thorium 228, thorium 232 o radium 226. Sa imuhang pag-ila ni ato, unsa man itong mga sakuha, unsa may suod atong mga sakuha nga
5: tinuod
6: i-picturean nila.
5: Tinuod ba ka ito?
7: Pero ba man may nagkadungog anang mga pangalan na, sir?
5: Maulagi.
6: Pero doon na ba yung mga...
7: Doon
6: na ba yung mga sinako nga makita ni mo dito nga murabag sako bito sa simento? Kita
5: nga wala, ipatandog sa inyo, ha?
6: 40 kilogram gani nga sako sa simento, murag anak gani, sir? Na, may naaba?
7: Ngayon niya na, sir, pero halo na siya sa isa ka pagluto sa bakal.
6: Unsa man tong naa sa sulod dito kasagaran?
7: Maura niya po na, sir, para panghalo sa bakal, para wapo ang resulta sa bakal.
5: Oh. Dito uranium?
7: Dito uranium, sir.
6: Unsa man to, mao tong ginatawag ni mong manganis?
5: Manganis.
7: Oo, manganis na siya.
6: Pwede ba niyo mo ma-explain sa amo o sa itong mga tigpaminaw, unsa niyong porma sa manganis? Powder ba ni o liquid ba ni? Unsa ba?
5: O unsa proseso?
7: Ang manganis, sir, maraming mga bato-bato.
5: Gaspang
7: ulit. Ilo-ilo na lang siya. Kaya isa man na siya sa ingredient sa bakal.
6: Para sa paunsa man yung manganis?
5: Pampagahin.
7: Isa po na siya sa kuha sa sir sa quality sa bakal.
6: Papaligon. Kumbaga, mutaya pa ang lawas kaysa bakal. Parang ganon.
7: Parang mulata pa ang lawas kaysa bakal.
5: Pero... sa ako na interest ko ba kahit 9 years naman din siya katropang BRICS, no? So tested and proven na gyud ni nga wala mga kadaot nga lang na experience.
6: Naamang ko inigula karon sir no nga istorya, sir. Kini bitawng pangalan nga Tony Yang. Naila ko no pud ni sa pangalan nga Antonio Lim. Nadungog ba nimo ning pangalan na diha sa sud sa inyohang manufacturing?
7: Wala, sir.
6: Huwag
7: kadungog ka ng pangalana. Nadunggan na ko na. Marag Manila mo na. Nabalita na po na sa TV. Nakita na po.
6: Kining si Tony Yang.
7: Opo, sir.
6: So, buti pa sabot nga dili ni tinuod nga maoy na nag-iya aning Mighty Steel Corporation.
7: Dili, sir.
6: Okay. Now, tagay domig ko an explanation, sir, kay doon naman ko to'y mga nigula nga mga istorya nga sa pagsulod sa mga taga-NBI, mura sila mo ato gubat, mura mo ato gira, naka long firearm, naka kanabang battle gear, no? Ang ilang ginasuot sa pagsulod. Tagay domig, ihulagway ko no, sir, palihog.
7: Actually, ada, sir, paggabi ko na, sir.
6: So wala ka ditong panahon na?
7: Wala, sir, wala. Ba sila sa kong mga kauban, sa kong anak, kaya di mo trabaho akong anak, kuyawan gino sila. E gipang tiyunan sila tanan.
6: Unsa may gipang suot nila, sir, katong doon na sila yung mga, katong mga kuan bitaw, kanabi, murag, nakamask sila, nakamask, unsa ba?
5: Nabay protected gear.
7: Wala gi protected gear, sir.
5: Tinawara? Kaya kung nakabalo ba sila nga ni delikado diya, sila mismo diya, mag-unaon na sila o ganang suot o ganang PPE, wala po.
7: Nagbay isa ka kauban diri, sir, clean operator, na diri sa silingan, sir, nga, gitiunan din siya, tulok kalisir ang igos yung lawas.
5: Isa ka move ato, false move, patay.
7: Pauga niya siya, gusto po siya maging istorya, sir, kay para maikuan po niya ang iyahang problema, sir, mapagawas.
6: Sige daw, kung pwede na ito, nabasay mong
5: kira. Naba na siya, di ha?
7: Pa-istorya, sir, tapad na ko si Roy Panis.
6: Roy Panis?
5: Oh, grabe, grabe. Roy, po dahil ito. Si Roy, Roy.
7: Hello. Hello, sir, may muntag.
5: Hello, may muntag.
7: Sir, si Panis, sir.
5: Ikaw itong, unsa gani ka, operator?
6: Crane operator.
5: Crane operator. Isa-isa daw, Roy, no, unsa gihimo pag abot niya sa mga, wak mo mo kailag, taga-NBN, unsa gihimo diya si mo?
7: Pagsaka, wala, ganong gikuan ko lang, pag-itutukan ko lang itong armas lang, tulad sila kabuo ng NBI, saka bullet, baka bullet drop sila.
5: Nagpaila ba din sila ng NBI, me?
7: Wala, dito ko lang sila, wala, iba pala, panahog ko lang, ilang, tukan ko itong laser lang, tulad sila kabuo.
5: Unya, wala ka gipasakitan or gipahapa ka?
7: Wala, basta kay suko lang sila, ganong dugi daw ko na ako na screen daw, tiwasan mo na akong trabaho, tanak ko. Buto nga, naog ko. Yung saka, ano siya kapitan, tago. Ano siya, tuwa. Pero wala sir, tagi. Tiwasan ko trabaho sir, sige, naog. Naog ko nila.
5: Wala sila nagingon nga, police me, NBI me, wala po.
7: Wala. Ano nga, mausap
5: lang. Unsa ilang uniform pagsulod?
7: Masakay mga NBL gito sa gito kay na bakit mga uniform sila nga kuan ni gobyerno
5: NBI ilahang kan ilahang uniform no
7: oh.
5: Pero naka bullet proof sila kanang ilang usually nga ginahimo o kanang ginasuot no kanang naitaka NBI pero wala gyud yun naka PPE dito
7: wala.
5: Ikaw sir pila nakakatuig diha sa imong pagtrabaho as crane operator?
7: Siyam na, siyam katuig na ko diha.
5: Siyam na pod. Oo, duge-duge na gyud nag-operate ha. Unya karon, wala ba kay gibati diha sa imong lawas kay mo man ilang pasangil kanunay nga because of radioactive kuno.
7: Wala na sirus, wala mo kay gibati diri nga.
1: May gibati ron.
5: Oo.
7: Ang karon lang gingon nga kwan, wala gigikit ka una ko mga anak lagi ako mga asawa, akong sawa, wala pait jud kayo. Mo ni gibati na karon.
5: So mo lagi na naglisod mo, nagkalitan mo karon. Pila ba inyo hang sweldo diha na karon diri? Sini man naman mo dinha? Pila ba gihatag sa inyo hang adlaw?
7: Minimum ko.
5: Minimum
7: magud. Oh, yeah, na overtime pat kadlaw.
5: Oo.
7: Ako kad oras.
5: So unsa kadako nimong unsa kadakong tabang naka din na nagtrabaho sir o niya para sa imong pamilya?
7: Patul, tama ko kay ako nagsugod kong trabaho dito, isa pa gud ang anak karon tulo na. Mayo ta kay pulis nila sa mga bata.
5: Karon ana di may problema gyud no tungod ana.
7: Oo. Oh, kanu absent ang anak isa ro, ni pamasahe lagi.
5: Muluya mo no. Wala dyan nagunahon na sila ba niya? Kaya musugot mo nga, girescue daw mo, ang term ang nagigamit sa NBI, okay na po ito. Musugot ba sila nga? Tawagon, girescue? Kunya, karon mo pa ni pag-rescue katulobang brakes nga pas mo? Purbida.
6: Sugod ba ni sila nga tawagon o rescue? Giyon sa manday ni sila dito.
5: Sir, may buntag na putol tan. Okay, nahugta sa kinsi-kinsi. Sugod ba mo, sir, nga tawagon mo diha o ka nga utang na loob pa ganit daw niyo sa NBI kay galagi girescue daw mo? Musugot mo, ana? Ing nay noon gidot amo dinha para mga pass mo wala mo na rescue. Sa imong tanaw sir pasangil lang to nila.
7: Pasangil pure to nila nga. Iyo lang rescue man rescue.
5: Karon sir manawagan ta sa NBI siguro po no nang mati maning uban dinay karon mga katropa. Unsa inyong ikasulti sa nitabo niyo karon?
7: Sinta sa gobyerno karon. Kami nga sobra 300 ka mga trabante, malaya kami kabang sila ha. Ayun pang lang mo karoon na maulan yung inadlawadlaw ba nga? Ayun lang yan mo. Pait kayo yung ano? Pareha karoon mo ako. Yan po lagi, wala kayo school na. Isaon. Pait kayo. Isa mo, dula na meron nga. Pero si Tagawan, si Brando Inon,
5: Konsyal.
7: Kita bangan ni Japon, kini tu ni Japon.
5: Unsa yang saad sinyo?
7: Ya, mahatan ko mo ang British siya, amo kwan. Ang ilang nano na mo ang kwan. Di sa buli di.
5: Wala gisulting amount ang DSWD pilay badawat ninyo?
1: Wala. Wala ka po din noon. Ano sila ka? After yung pasalik ko sila nga, tabangan din nila.
5: Okay, pero kagahapon, gikuha na yung pangalan, di ba?
1: Oo, nagkakon. Pila, kagahapon.
5: So wala mo litsulitsura pag dangop niyo dyan sa LGU, libi na sa pagtapok-tapok niyo dyan sa sangun niyang panglungsod, wala mo naglitsulitsun, no? Giatubang man mo?
1: Wala, ito, no. Pasalamat kayo ni KJ. At inan nila mayo, taon, babainit, lahat. Lahat din ng
5: So, unsa ba yung mga lawakang nyo karon, sir, ang inyong gihimo, no? At least nagkahugop mga trabahan titanan, dili mo magkabuwag-buwag, di murag ka ng hugaw sa kanding, mga lahi-lahi lang tagka ng lusot, no? At least nagkatapok mo, kaya mas ligon mag-una magtapok mo, rumausa lang yung mga concern, no? So, unsa ba yung mga plano nyo ahead of time, sa yung naning klase nga pangitabo, or na ba may panawagan na mabalik yun ning operation diya sa Mighty Steel?
1: Manawagan dami karon sa... Hindi rin nung punta, mabalik ng operasyon sa Davao Mighty Steel. Nagkaroon kayo pamilya nga na ako rin. Tapikwan ka rin, nahuban nga niwa. Taguli naglaing lugar.
5: Luoy taon. Kaya di laban ni Tagadabo ni Uban tayo, no? Nag-board na.
6: Pero sa duda ni mo, sir ba, duda ba'y, unsa may duda ninyo, nga nung ginarunda mo sa NBI o sa PAOCSI? Presidential Anti-Organized sa Commission.
5: Crime Commission, no?
6: Oh, Anti-Crime Commission.
1: Buti kay Tauban, tul nga tunawanan ng Bakal, sa Manila, Cagayan, inani mo nga po nila, murag personal siguro nila nga bago sa iyo, napitikal karon, naapil, napitoan naman.
5: Unsa ba ni, pagduot ni sa mga negosyanteng in-check, tanaw ninyo?
1: Kaya na, hindi na, ba't hindi na gina padulong pa? Hindi na gina siya, mauna gina siya.
5: So anyway, lisod, no, sa inyong side magud, no, igura mo na narbaho, igura ta mo nang inabuhi unya karon na sa inyong tan-aw diha, wag ani mo yung mga pagduda gani for 9 years wala mo nakita diha nga mga illegal. Nabay mga illegal nga kontrabando din na sir nga nagkasulod og gawas og inyo na matigdan nga murag dili man imo ang transaction. Wala man pud, no.
1: Kapit man ang amuang pagplanta niya. Wala man wala kong bago niya. Kadugayan na ko niya.
5: Wala ba yung mga secret room diya? Sir, nga marabag ka nang naay mga gihalo din ha, nga mga chemicals nga wala mo kabalo. Wala ba yung mga secret room diya? Open ba?
1: Wala man. Wala man. Okay man ang baka na mo. Ang panghalo na okay man. Wala man yung mga illegal nga.
5: So, asa ka nang gikuha nila ng impormasyon nga doon ay chemicals nga magkadaot sa lawas, no? Anyway, ang unsa ba ang mga bakal diha kay murabag dali ra kay si matibag naka ingon nga moni hinungdan nga nangatumpag ang building sa Jensen, no? Tungod ani bakala, no? Unto ba mo din nga na substandard yung mga ginahimo?
1: Tama yung detail. Ang yung detail mo bakal ako.
5: Muna akong gingon, ginatanaw na sa kining control officer sa tuang taga DTI, no? Pasado na sa standard, eh. Natay mga... Sige. Sir, panawagan ninyo, sir, para sa tuang local government o sa inyong mga tabang po, no? Kanang makatabang sa inyo, ha? Para din ha, no, sa inyo ang sitwasyon. Kaya daghan kayo mo eh, 300 mo kabuok eh. Imuhang panahon karon sir nga makapanawagan ka o subli na ito ang pukawan ng ito ang atensyon sa ito ang mga official dire sa ito sa Davao City. Sige sir, panahon ni mo sir, okay na.
1: Pasalamat mi sir kay Councilor Lidlado sir, siya di nag-keeper sa mga gagapo sir, di mo gibiyaan. Di tanggil pagsugod na mo, hantun nakauli mi, ipahatod kami nagbas. Mao nang nagpaabot na niya ang update sir, district sir.
5: Ayun. So,
1: ako kami pasalamat sa gobyerno sa Davao sir.
5: So, salamat.
1: Nagpaabot na niya ang update.
5: Okay. So, diri po sa XFM, mga hatag tao kada ganing pag-update, no, siya kaninyo o mangayo po sa inyo ha o kanang contact o parenta sa pag-pangayo po ninyo o kanaganing update unsa may mga lakat ani karon sa inyong sitwasyon. Si salamat kay sa inyong panahon diri karon na sir ha.
1: Salamat po sa inyo sir, gitagad mi ninyo sir.
5: So salamat kayo. Kisa kanini si
1: Dito Nobelia o si Roy Panis.
5: Roy Panis. Okay. So salamat kayo crane operator ning isa, no. si Roy kinong kato ganina, unsa to siya iyang trabaho?
7: Crane operator si Roy.
5: Ah, pareha mo.
7: Di ako sa loading area.
5: Loading. So, at least sila diha crane operator ni loading area. So, kasweto jus lagun sa mga operation din na.
7: Naraon na namo si Roy.
5: Oo, naround na nila tanan. So wala sila nakita nga illegal nga mga makaduda, nga mga sila mismo ang magduda diya kung dunay mga dilimayo nga dilimadon din na no, sa sulod sa Mighty Steel. Salamat kay sira sa inyo hanga panahon.
7: Salamat mga sir. Mayroon kan.
5: Okay, so ang duha ka mga trabahante, mga katropa sa Mighty Steel ato ang nahinabi no, looy ilang kahimtang do na ni pagtagad sa tuang lokalidad, pero mas gwapo jutong magabalik jud sila silahang trabaho o silang panginabuhian.
6: Ato mga information katropang Alan no, before ta mo ku ano mo break katropang Alan, do na tay mga informasyon nga nadawat nga do na pay ginapangita karon nga pito no ka mga alleged boss aning
5: Mighty Steel.
6: Nga gina threat na nila as fugitives.
5: Oh.
6: No? Dunay manhunt nga ilahang ipahigayon against sa pito ka mga individuals nga nalambigit sa plant management nagmanage sa nga diin milikay no sa raid nga gipahigayon.
5: Mhm.
6: Oh. Bagay
5: dali ra man pagsulti katropang Briggs para at least nalaman mo kayong jud daga kuyo jud ini nga lugar ani nga ilang gironda kay nanibat jud ini mga
6: lisod mangod ani katropang Alan ba kung sugnuran bitaw nimo kay kining